Allah yake nufi. Ke Allah yake nufi. To haka kalma guda daya sai ta fito da abu. Yanzu sai da kodo. A cikin tafsir rahimahullahu ta'ala, a cikin tafsir Safizul Qur'an, da yake suratul Dariq, ke ta magana akan halittar mutum falilan zubil insani min makhluq. Kulika min ma'in dafiq yakhruju min bayni as-sulbi wa tara'ib. Sai ta fa akan sulbi ar-rajul wa tara'ib al-mar'a. Sai dauka ruwan halittar dan adam na namiji daga tsatso yake fita sun na mace ko daga tarabi yin ta magana ba su bi yawa shafi shafi a ƙarshe sai ce a ibul hadis akan haka yake likitanci na zamani akan haka yake to amma abin da ya ruka shi da ya samu wahami bai dauki amfani da kalmar baina ba dan baina ita ce take da dukka wacce take nuna mai Allah ke nufi ya faruji min bai in yace ya faruji min na sulbi wa tara'ibi sai ka iya cewa sulbin rajul wa tara'ibil mar'a haka yace amma tun da yace min bai ni sulbi wa tara'ib na namiji haka yake na mace haka yake min bai ni sulbin rajul wa tara'ibil mar'a min bai ni sulbin rajul wa tara'ibil rajul min bai ni sulbin mar'a wa tara'ibil mar'a shine kalmar baini ita ce ta nuna mai Allah yake nufi shine dalalatu wa alamura billahi ta'ala bi qadari da'ati al-bashariyya da sunan iri sannan mukalli harshen larabci a ka'idarsa idan ka zo da lissafi wannan da nake faɗa da na al-a'dad to akwai ma'adud abinda ake kirgawa a larabci idan ka zo abinda ake kirgawa in namiji ne daga kalma ɗaya da biyu to idan namiji ne za ka sawa lissafin alamar namiji in mace ce za ka sa mata alamar mace za ka ce rajulun wahidun amma imra'atun sai ka ce wahidatun sai ka ce isnani ka ga maza biyu isnatani mata biyu amma daga uku zuwa goma kuma lissafi ya canja Ibn Malik yana cewa salasatun bitali ulil ashara fi addima ahaduhu muzakkara idan abinda za a girgidige shi in maza ne ko za ka cire ta sai za ka saka ta a cikin adadin girgidigar in maza ne za ka sa ta sai ka ce salasatu rijal arba'atu rijal khamsatu rijal sittatu rijal sab'atu rijal thamaniyatu rijal tis'atu rijal ashratu rijal amma in mata ne sai ka ce salasu niswatin arba'u niswatin khamsu niswatin sittu niswatin sab'u niswatin thamani niswatun niswatin sannan tis'u niswa ashru niswa haka za ka sa to sai Allah ya ce sakharha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam kaga layalin maza mace ne sai ce sab'a layalin babu ta amma yawan namiji ne sai ce sab'ata ayyami ko samaniyata ayyamin ya sa ta wajen kissar annabi zakariya alaihi salam da yace a bashi aya in matarsa ta samu juna biyu sai ce allah tukallimal nasa salasa layalin sawiya kaga salasa amma nan allah tukallimal nasa salasata ayyamin illa ramza kaga da ayyamin namiji ne aka sa masa ta to inda nake so mu gane saboda ni qur'ani yace wal mutallaqatu yatarabbasna bil anfusihinna salasata quru wanda aka saki mata za su zaman idda salasata quru qur'u uku za su sai aka ce to qur'u yana da ma'ana biyu dai kishi yanda qur'u yana nufin sarki qur'u yana nufin aila so sarki shi namiji ne muzakkar ne a larabci haidu ko mace ne to ne wanne Allah yake nufi malikai suka ce sarki yake nufi saboda me suka ce saboda qur'ani ba larabci ne tunda Allah yake salasata to namiji ne yake nufi sarki tunda ta ce ta shigo inda ce salasa qurutu haila yake nufi tunda daga haka yake salasata ayyami illa ramza nan salasa

0: Anaki ke mita ta sayin da 7.3 kan zangon FM Rama Radio maso sauraron mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatima Kabir labarin ya kasai. Nake farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Wanda yau muke safiyar Laraba 8 ga watan Yuli shekara ta 2026 wanda kuma ya daidai da 22 ga watan Al-Muharram ne shekara ta 1448 bai jefiyan halitta manzon tsira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara dan gatan Allah cikamakin annaba manzo majin ginar bayi wanda ba a yi kamar sa ba jinjina da fatan alkhairi gare ku daukacin masu sauraron mu musamman ma masu sauraron mu daidai wannan lokaci da masu bibirta ma shafukan namu na sada zumunta da suka dada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga Karama Radio da kuma TV. Fatan dai kowa ta tashi cikin koshin lafiya marasa lafiyar ta mu na gida da nasu bitan labin giji ka ba su lafiya. Allah ka sa zakkar jiki ce kuma ka sa shi ne sanadin kan karewar dukkanin zanuban su. Mu kuma da miki da lafiyar labin giji ka kare mu da lafiyar da abin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar ka kuma ba mu ikon tafi da ita kan hanya madaidaiciya wadanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga kan kakan namu Annabi Adam alayhi salam har zuwa yanzu Allah bin giji ka jikan so kai masa gafara in ta mu ta zuwa Allah bin giji ka sa mu cika da kyau da imani alkhairin da ke cikin wannan rana ya bin giji Allah ka haɗa mu da shi aka saka kuma Allah bin giji ka tsare mu da shi mugun ji mugun gani tsatsai har hasara Allah ubangiji ka tsare mu da su Allah ubangiji ka kare mu da su ya ubangiji muna roƙar amarkar mu ta duniya ya ubangiji muna roƙar amarkar mu ta lahira ya ubangiji muna roƙar amarkar lokacin amsar sakamako domin kai mai rahama ne kuma mai jin kai to kamar din da yake ya tsarin jadawalin shirye-shiryen farin cikin al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio wanda agogon ya da shirye-shiryen namu yake nuni da cewa ƙarfe 7 saura ɗan daƙiƙu da misalin ƙarfe 7 daidai za mu je ga shirin namu na an tashi lafiya wanda muka tanada na musamman domin kuma sauraro wanda muke ɗauko batutuwa da suke da shibi da ku inda za ku shigo ku kuma ba da taku gudunmawar akan dukkanin mawdu'an da muka ɗauko yayin da da misalin ƙarfe 7:30 daidai kamar yadda aka saba lokaci ne da za mu je ga sashen namu na labarai da al'amarin yau da kullum domin ka muku labaran duniya game da rahoton ne a harshen Hausa. Fatan za ku shiga ba da kasancewa da farin ciki al'umma mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai wanda tuni agogon ya da shirye-shiryen namu yake ci a ƙarfe 7 daidai bari mu je ga shirin namu na an tashi lafiya.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rama Radio.

shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da kwamitin shirya aiwatar da tsarin yan sandan jihohi. Kwamitin majalisar dattawa ya nuna damuwa kan aikin hukumar Raya Arewa maso yammacin kasar nan. Hukumar kashe gobara ta Kano ta fitar da rahoton ayyukanta na watan Yuni. Muna tafa da rahoto na musamman kan yawaitar ayyukan damfara a kafafen sada zumunta da hanyoyin guje musu. Daga kasashen ketare za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai mummunan hari kan 'yan sandan kasar Pakistan.

miladiya. Kanin labarin ku ka saurara tun da fari, yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun su tare da ni Mubarak Hamza Adam. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya yaba hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ICPC umarnin gudanar da cikakken bincike kan wata hukuma da ake zargin tana aiki da sunan gwamnati ba tare da sahalewa daga fadar shugaban kasa ba. Wannan umarni na kunshe ne cikin wata sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabaru via Onanuga ya fitar. Sanarwar ta bayyana cewa an baiwa ICPC wa'adin kwanaki 30 domin ta kammala bincike tare da mika rahoton ta ga shugaban kasa. A cewar sanarwar, binciken ya biyo bayan gano cewa wata hukuma mai suna Presidential Foreign Intervention Promotion Council ba ta cikin hukumomin da gwamnatin tarayya ta kafa duk da ikirarin da ake yi game da ita. Gwamnatin ta kuma zargi wani mai suna Adeniyi Adeyemi Matthew da gabatar da kansa a matsayin director general na wannan hukuma tare da ikirarin cewa shugaban kasa ne ya nada shi a wannan mukami. Binciken da ICPC za ta gudanar zai hada da tantance zargin kirkirar takardun nadi da sauran takardun gwamnati na bogi da kuma amfani da sunan shugaban kasa wajen neman ganawa da hukumomi da gudanar da hulɗoɗin diplomasiya ba bisa ka'ida ba. Haka kuma hukumar za ta bincike zargin bude wasu asusun banki a babban bankin Najeriya CBN da kuma samun sahalewar wasu hukumomin gwamnati ta hanyar amfani da takardun da ake zargin na jabune. Sanarwar ta jaddada cewa gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na amfani da sunanta ta hanyar da bata dace ba, tana mai cewa wajibi ne a kare mutunci da martabar fadar shugaban kasa da cibiyoyin gwamnatin tarayya daga masu yin sojan gona da masu kirkirar takardun bogi. Ta kuma tabbatar da cewa duk wanda bincike ya tabbatar yana da hannu a wannan al'amari zai fuskanci hukunci kamar yadda doka ta tanada. Kwamitin Majalisar Dattawa kan harkokin rayuwar yankuna Arewa Maso Yammacin kasan nan yayi tambayoyi kan yadda hukumar rayuwar yankin Arewa Maso Yamma ke gudanar da ayyukansa musamman dangane da jinkirin nada daraktocin zartarwa, matsalolin gudanarwa da kuma kashe kusan naira miliyan 943 a matsayin allowance na mambobin hukumar. A yayin zaman binciken da jami'an hukumar da na ma'aikatan rayuwar yankuna ta tarayya, sanatoci sun tambayi dalilin da yasa hukumar ce kadai daga cikin hukumomin rayuwar yankuna da bata da daraktocin zartarwa duk da kasancewar ta cikin na farko da aka kafa ta hanyar dokar majalisar tarayya. Shugaban kwamitin Sanata Babangida Husaini ya guma binciki bayanan kuɗi da tsarin gudanarwar hukumar. Yana mai gargadin cewa gazawar gudanarwar na jinkirta ayyukan ci gaban Arewa Maso Yamma wanda ke fama da matsalar tsaro da karancin ababen more rayuwa. Da yake bayyana a gaban kwamitin, karamin ministan rayuwar yankuna Alhaji Uba Ahmadu ya ce ma'aikatar ta shiga tsakani wajen warware rikicin da ya shafi ofishin hedikwatar hukumar a Kano. Ya ce gwamnatin jihar Kano ta samar wa hukumar cikakken ginin ofis, motocin aiki da kuma fili, kuma a makon da ya gabata ma'aikatar kwamitin gudanarwa da shugabannin hukumar sun karɓi ofishin tare da umarnin rufe duk wasu ofisoshi domin kawo ƙarshen rikicin. Tuwanin kuma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da kwamitin kan ƙudurin dokar ayyukan 'yan sanda ta kasa domin shirya tsarin doka da zai tabbatar da aiwatar da tsarin 'yan sandan jihohi a faɗin Najeriya. Shugaba Tinubu, wanda shugaban ma'aikatansa Femi Bajabiyamila ya wakilta, ya kaddamar da kwamitin ne a fadar shugaban kasa da ke Abuja. Matakin ya biyo bayan amincewar majalisar dattawa da ƙudurin gyaran kundin tsarin mulki na ƙasa 'yan sandan jihohi na shekarar 2026, wanda ya tanadi samar da tsarin rundunonin 'yan sanda guda biyu, wato rundunar 'yan sandan tarayya da kuma rundunonin 'yan sandan jihohi. Shugaba Tinubu ya ce yayin da gyaran kundin tsarin mulki zai ba da damar kafa 'yan sandan jihohi, ƙudurin dokar ayyukan 'yan sanda ta ƙasa kuma zai fayyace yadda za a aiwatar da sabon tsarin. Ya ce ƙudurin dokar zai kunshi ƙa'idojin aikin 'yan sanda, shirye-shirye da jihohi za su cika kafin fara aikin rundunonin su, yadda gwamnatin tarayya da jihohi za su riƙa aiki tare, tsarin tabbatar da gaskiya da kare haƙƙin ɗan adam, da kuma yadda za a sauya jami'an 'yan sanda zuwa sabon tsarin. Shugaban ya ce kwamitin zai shirya cikakken daftarin dokar da za a aiwatar da ita nan bayan an kammala gyaran kundin tsarin mulkin. Ya ƙara da cewa kwamitin zai kuma ba da shawarar wasu dokoki da matakan shari'a da ake buƙata domin tabbatar da aiwatar da tsarin rundunonin 'yan sandan biyu ba tare da wata tangarɗa ba. Shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiyamila ne zai jagoranci kwamitin a matsayin shugaba, yayin da mambobinsa

0: suka hada da babban lauyan gwamnatin tarayya da mai bawo shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro da Inspector General na ƴan sanda na kasa da shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya da kuma shugaban kwamitin kafa ƴan sandan jihohi. Hukumar kula da ayyukan ƴan sanda ta ƙasa ta kori manyan jami'an ƴan sanda hudu daga aiki yayin da ta ladabtar da wasu jami'ai 31 da hukunci daban-daban. Shugaban hukumar Hashimu Argungu ya bayyana wa manema labarai a Abuja cewa an kori jami'an ne bayan an same su da laifukan rashin da'a, karya ka'idar aiki da kuma aikata abubuwan da basu dace da jami'an gwamnati ba. Ya ce jami'ai 10 an rage musu makami inda aka mayar da su manyan sufetoci 3 zuwa mataimakan manyan sufeto. Mataimakan manyan sufeto 2 kuma aka mayar da su mataimakan sufeto, sannan mataimakan sufeto 5 aka mayar da su sufeto. Argungu ya kara da cewa an kuma tilastawa wasu jami'ai 2 yin ritaya saboda maslahar jama'a. Yana mai jaddada cewa hukumar za ta ci gaba da hukunta duk jami'in da ya karya ka'idojin aiki. A yanzu dauka da wallafa hotunan ango da amarya da ake kira da Free Widow Pictures da kuma hotunan da aka dauka yayin gudanar da bikin aure ya zama ruwan dare a kafafen sada zumunta. Wasu na ganin hakan wata hanya ce ta bayyana farin ciki, burgewa da kuma taya juna murna. Sai dai a yau ci gaban fuskar ta fasahar sadarwa da kafafen sada zumunta irin su Facebook da Instagram da dai sauransu sun sauya yadda ake gudanar da bukukuwan aure. Akwai masu ra'ayin cewa yawaita wallafa irin waɗannan hotuna na iya jawo suka, tsangoma ko kuma bayyana ra'ayin rayuwar ma'aurata fiye da yadda ya kamata. Wasu kuma na ganin ya kamata a kiyaye sirri da mutuncin iyali fiye da neman burgewa a kafafen sada zumunta. Yanzu haka wallafa hotunan ango da amarya ya zama ruwan dare, lamarin da ya jawo ra'ayoyin mabambanta. Wasu na ganin wata hanya ce ta nuna farin ciki tsakanin dangi da abokai, yayin da wasu ke ganin ya ci karo da al'ada da kuma koyarwar addinin Musulunci. Domin jin yadda al'ada ke kallon wannan sauyi, mun tattauna da Dr. Lami Yahaya, malama a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin Shari'a da addinin Musulunci ta Malam Aminu Kano, wato Legal, inda ta bayyana cewa
1: gaskiya al'adar Bahaushe abu ne mawuyaci mata da maza su cuɗanya wadda har za ta kai su gabar guri ko su nisanta da al'umma. Kasancewar ajiya ma ita kanta yarinyar ba ta sanin wa aka aura mata, to kaga zancen ma a cakuɗanya da maza da mata shi. To kasancewar shi Bahaushe yana ba wa addinin sa muhimmanci matuƙa, kuma addinin sa yayi tasiri akan rayuwarsa, kuma dukkan abin da za a ga Bahaushe yana yin sa ne bisa doro irin na addini. Dan haka za a ga ana guguje wa ire-iren waɗannan abubuwa. To amma cakuɗayyar Hausawa ko cuɗanyar Hausawa da wasu al'ummomi mabambanta, tani akwai al'ummomi na kusa da na nesa, za a ga su irin waɗannan al'adun ba wani abu bane a gurin su, musamman kamar Turawa, tunda Bahaushe ya samu kansa da samun mulkin mallaka na Bature, kuma wannan abu sai kuma ƴan boko daga ciki da Allah isa suka samu misali karbuwa, sai suke ganin kamar ai wayewa ce ko kuma wani fitowa ne da wani tsari wanda su kadai ya shafa ƴan boko, wanda zai sa a gansu cikin al'umma mutane ne na daban da karama. Wannan ba karama bace mu a gurin mu, kamar tarwatsa rayuwa ne. Gaskiya Free Within Pictures kamar ya fita ma daga tsarin al'ada, baya ma ba ma mu faɗa addinin ba, mun ajiye tun da muna kallon abin ne bisa doro irin na al'adar Bahaushe. To shi al'adar Bahaushe wanda baki gama sanin mijin ba ma, wata ma ba ta shi aka yi sai ma an daura aure, wata sai an kai ta ɗakin ma take sanin mijin fa. To ya za a yi a ce wai har an maye amanna kun tafi wani guri kuna rungume-rungume kuna dafe-dafe tsakaninku da ke da ango ba daura aure ba, gaskiya ba wani tsari a ciki, sai jawo wasu matsaloli na rayuwa wanda hakan yake haifar da abubuwa na sabani wanda ko darajar ya mace ma takan ragu. Kuma yanda aka san Bahaushe da kunya, yanda aka san matar Bahaushe da kunya da kawwanewa, to wannan an ce komai kamar a furi, komai an ce gashi nan ne, tun ba daura aure ba an bari namiji zai iya dafa ki zai iya taba ki, zaka ga wani tsarin hotan ma sai a ce juyo, sai a ce yina wanda in az aka bi tsari ko al'ada ko addini kamar yanda nace Bahaushe shi ya yarda cewa tsarin addinin sa yayi karfi a cikin al'adun sa wannan ba daidai bane ba sai dai mu ce iyaye a yi hattara kuma mu lura da ire-iren wayannan abubuwa kuma sannan shi tsarin ma a dinga saka hotuna a ciki ai wata karya daraja ne ba ci gaba bane ba gaskiya
0: Dr. Lami Yahaya ta ƙara bayani kan yadda al'adun Hausawa ke kallon nuna rayuwar ma'aurata a bainar jama'a tare da bayyana irin sauye-sauye da kafafan sada zumunta suka kawo ga bukukuwan aure ta kuma jaddada muhimmancin kiyaye kyawawan al'adun Hausawa yayin amfani da fasahar zamani sai dai baya ga al'ada a mahangar addinin musulunci ma mun ji ta bakin Ustaz Abdurrashid Alasan Indabo inda ya mana ƙarin bayani kan wannan batu na wallafa hotunan ma'aurata a kafafan sada zumunta
2: batu akan abin da ya shafi pre-wedding picture lalle abu ne wanda yake mummuna abu ne wanda yake ba mai kyau ba ba al'ada bace ta Bahaushe kuma musulunci ba zai karbi ita wannan al'ada ba dan al'ada ce da take dinfare da abubuwa mabambanta a farko al'ada ce wacce take gadar da rashin kishi shi kuma mutum namiji ya zama na ba shi da kishin matarsa to wannan mutumi ya zama addiyosi ne shi kuma Addius Michael Islam ya ce ba zai shiga aljanna ba dan da Michael su yake cewa Addius ba zai shiga aljanna ba sabai suka ce ya Rasulullahi wa ne ne Addius sai ya ce Allahu la yaqul qawsa fi ahli wanda baya kiyamar dauda a cikin iyalinsa talle babbar dauda ce a ce mutun ya dauki hoto da shi da iyalinsa a kuma bi kafafan yaɗa labaran nan Facebook, Instagram, TikTok duka aje a ringa sawa. To da kan dai mutun ya jazawa kansa shiga wuta ne. Shi wannan dalli ya da alfasha ne. Tunda abu ne da duka Allah baya so na fitowa a bayyanar da wannan tsareci kuma dukkanin waɗanda suke yada alfasha Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana hukuncin sa cikin Al-Qur'ani ya ce mana cewa su waɗannan mutane ne waɗanda suke zama din wuta sannan kuma za su bar wannan fili su shiga wuta Allah ya kiyaye mu saboda haka lalle ƴan uwa na kira gare mu da mu guji irin wannan abubuwa mu yi kokarin yakice shi da watsar da shi ba dabi'a bace ba ta Bahaushe sannan kuma musulunci baya karɓar ta baya yadda da ita
0: Masana dai na ganin cewa duk da irin sauye-sauyen da fasahar sadarwa ta kawo akwai buƙatar a yi amfani da kafafan sada zumunta cikin hikima ta yadda za a yi nuna farin ciki ba tare da tauye mutunci ko kaucewa kyawawan al'adun Hausawa da koyarwar addinin musulunci ba. Shugaban hukumar yaƙi da yiwa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa ta EFCC Ola Olukoyede ya mika kayayyaki da adadin su ya kai 1,452 da aka kwato daga hannun masu aikata laifukan almundanar kuɗaɗe ga ma'aikatar ilimi ta tarayya domin tallafawa makarantu a faɗin ƙasar nan. Kayayyakin sun hada da gadajen biye guda 501, katifu guda 939 da kuma gadajen katako guda 12 tare da katifun su wadanda aka mikawa ministan ilimi Dr. Tunji Alausa a babban birnin tarayya Abuja. Olukoyede ya ce an kwato kayayyakin ne a lokacin wani gangamin haɗin gwiwa na Operation Eagle Plush wani samami da EFCC ta gudana a ƙarshen shekarar 2024 kan masu aikata laifukan damfara ta intanet da sauran laifukan kuɗi. Ya ce aikin shi ne mafi girman samami da hukumar ta taɓa gudanarwa inda aka kama mutane 792 ciki har da baki 193 waɗanda aka gurfanar tare da yanke musu hukunci sannan aka mayar da bakin ƙasashensu bayan sun kammala zaman gidan yari. Ya ƙara da cewa an miƙa kayayyakin ga ma'aikatar ilimin ne domin amfani da su wajen ayyukan da za su amfani al'ummar Najeriya. Yawaitar amfani da kafafan sada zumunta ta kawo sauki a harkokin sadarwa, kasuwanci da neman bayanai. Sai dai kuma tare da wannan ci gaba an samu ƙaruwa ayyukan damfara ta yanar gizo inda masu zamba ke amfani da dabaru daban-daban wajen yaudarar jama'a da satar kuɗaɗensu ko bayanansu na sirri. Akan wannan batu ne wakilinmu Usman Ibrahim Datti ya yi nazari tare da hada mana wannan rahoto.
3: Zamanin da kafafan sada zumunta suka zama na ɓangare na rayuwar yau da kullum, an samu ƙaruwar masu amfani da su wajen sadarwa, kasuwanci da neman ilimi. Sai dai kuma tare da wannan ci gaba an samu ƙaruwar ayyukan damfara da yaudara ta yanar gizo inda mutane da dama ke faɗawa tarkon masu zamba saboda rashin sani ko sakaci. Masu damfara kan yi amfani da hanyoyi daban-daban domin yaudarar jama'a, wasu kan bude asusun bogi da sunan fitattun mutane ko manyan kamfanoni, sinima a tura musu kuɗi da sunan kyauta ko tallafi, wasu kuma kan yi alƙawarin aikin yi visa guraben karatu ko jarin kasuwanci domin karɓar kuɗin rijista daga mutane haka kuma akwai masu aika sakonni da ke dauke da hanyoyin shiga wato links masu cutarwa domin satar bayanan sirri ko kuɗaɗen mutane domin kauce wa fadawa irin wannan tarko yana da muhimmanci a tabbatar da sai hancin duk wani sako ko asusu kafin a amince da shi kada a tura kuɗi ga wanda ba a tabbatar da asalin sa ba kuma kada a bayyana lambobin sirri lambobin shiga wato password lambar tabbatarwa wato OTP ko bayanan katin banki ga kowa domin samun ƙarin haske kan yadda masu damfara ke amfani da kafafen sada zumunta wajen yaudarar jama'a da kuma hanyoyin kare kai mun tattauna da wani masani kan harkokin fasahar sadarwa da tsaron yanar gizo Mahdi Ado Ibrahim inda ya bayyana mana cewa
4: damfara wani abu ne a yanar gizo wanda ya zama ruwan dare wanda kuma zaka ga masu ilimi da marasa ilimi duk suna iya fadawa cikin sa sai dai kawai ya danganta da wanda Allah ya taimaka da kuma wanda ya farga da wuri so amma damfara ga mutanen da ba su da cikakken ilimi akan abin da ya danganci yanar gizo sun fi kowa fadawa wannan matsalar ana yin damfara ne saboda wasu muhimman abubuwa na farko ana yin damfara ne don a karbi kuɗi a gurinka na biyu ana yin damfara ne don a karbi wasu bayanan sirri a gurinka na uku kuma ana yin damfara don a samu access da wasu abubuwan ka na social logins kamar irin su Facebook, Instagram, YouTube da sauransu irin kamar kalmomin sirri ko kuma wani email ɗinka ana so a karɓi bayanai a gurinka wanda zai iya jawowa a iya cutar da kai ko dai wani abu dai makamancin haka zaka ga kan cewa bayananka na sirri sun koma wani yana da iko da su ba iya kai kadai bane kake da iko da su ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane suke fadawa damfara shine na farko mutane wasu suna da gaggawa suna son yin kuɗi da wuri shi yasa zaka ga suna shiga investment platforms bacin su wayannan masu investment platforms din irin na ponzi scheme sun kirkira ne dama don su damfara mutane sannan abu na biyu kuma shine mutane da dama suna son abin da ya danganci banza za a zo a ce maka ga abin banza irin zaka samu kuɗi irin sai kaga abin da a banza zaka samu kuɗi saukin san abu shi ke sa ake damfaran mutane wayannan abubuwan suna daga cikin matakai da zan faɗa wanda mutane ya kamata su kula zan yi magana akan kamar abin da ya danganci social login scam kamar abin da ya danganci za a dauke maka password na Facebook, Instagram, YouTube da sauransu abu na farko da zaka dinga yi ka tabbata kana saka two step verification akan duk wani social account ɗinka sannan na biyu zaka iya amfani da irin Google Authenticator sannan zaka saka recovery akan accounts ɗinka da sauransu to koda a ce duk irin wannan abubuwan sun faru akwai yiwuwar ka dawo da account ɗinka sannan kuma yiwuwar a sace maka account zaka ga yana da wahala ba kamar yanda mutumin da bai saka wannan abubuwan ba
3: mun ji ra'ayin wasu daga cikin al'umma ko sun taɓa fadawa tarkon masu damfara a kafafen sada zumunta da kuma darasin da suka koya
5: to batun yan yahoo ko in ce yan damfara gaskiya ni ban taɓa fadawa koman su ba kuma sakamakon saboda akwai na kusa da ni da yawa da daɗewa wanda sun fada koman su kuma sun wahala da su ganin haka na ɗauki mataki da wurwuri wanda cikin wannan matakan tun daga kababin da ya shafi banki da kuma abubuwan da ya shafi social media da kuma abubuwan da ya shafi irin cike-ciken link haka wanda baka san da su ba online da kuma abubuwan da ya shafi kai kanka saboda ni yanzu babu wani wanda zai zo ya kira ni ban san shi ba ya ce min daga banki ko ya ce daga wani wuri wai in bashi bayanai na a'a ai ba zai taɓa yiwuwa ba ko kuma ta chatin mutum ya yaudare ni ina ba zai taɓa yiwuwa ba sannan kuma yana daga cikin matakin da na ɗauka shine duk mutumin da ni ban san abu kyauta duk abin da yake firi ba na san shi wayanzu misali a zo a ce ai ka shiga za ka samu data kyauta ai ka shiga za ku samu rabon gwamnati ai ku cike kaza za ku samu kaza garin wannan kyauta-kyautan za ka je ka cike bayananka wani ɗan yahun ya gani ya zo a kwashe ma kuɗi a banki ko a ɗau password ɗinka na social media ko a ɗau lambobin mutane na wayanka a zo a damfare ka ko a yaudare ka
3: a ƙarshe kare kai daga damfara a kafafen sada zumunta yana buƙatar lura hakuri da tabbatar da gaskiya duk wani bayani kafin ɗaukar mataki ilmantar da jama'a kan dabarun masu damfara na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen rage yawaitar wannan matsala a cikin al'umma Usman Ibrahim Datti a labarin rahma
0: to madallan gaida Usman Ibrahim Datti da wannan rahoto labari da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio rahma farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 zango na FM labarin zai dora a dakace mu to madallan barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin zai dora Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta bayyana cewa ta kai daukin gaggawa guda 30 a fadin jihar cikin watan Yuni, inda mutane biyar suka rasa rayukansu yayin da dukiyoyi da darajarsu ta haura naira miliyan 120 ta salwanta. Sai dai hukumar ta ce ta yi nasarar ceto dukiyoyin da darajarsu ta kai sama da naira miliyan 481,800 daga gobara a wannan lokaci. Rahoton ayyukan hukumar na watan Yuni wanda jami'in hulɗa da jama'a Saminu Abdullahi ya fitar ya nuna cewa hukumar ta kuma gudanar da ayyukan ceto guda 7 tare da samun kira na ƙarya guda 1. Rahoton ya ƙara da cewa an yi nasarar ceto mutane 3 daga yanayi na gaggawa, yayin da daraktan hukumar kashe gobarar ta jihar Kano Sani Anas ya buƙaci al'umma su riƙa taka tsantsan wajen amfani da wuta domin kaucewa gobara. Yanzu kuma za mu je ga rahoton ababen tarihi da suka taba faruwa a makamanciyar rana irin wannan a tarihi tare da wakiliyarmu Fatima Kabir labarin ya kasai.
6: Takwas ga watan Yuli shekara ta 2002, ɗaruruwan mata daga almomin Arutan da Ibrodo a jihar Delta suka mame tashar Karmai ta kamfanin Chevron ta Zako, inda suka hana ma'aikata sama da 700 fita daga wurin domin nema a samar da ayyukan yi wutar lantarki, ruwa da sauran abubuwan more rayuwa ga al'ummominsu. A makamancin rana irin ta ne, amma shekara ta 2003 ƙungiyar ƙwadago na Najeriya suka amince da sulhu da gwamnatin tarayya ta gabatar kan batun ƙarin farashin man fetur, lamarin da ya kawo ƙarshen yajin aikin kwanaki 8 da ya shafi kusan dukkanin sassan ƙasar nan. Haka kuma a shekara ta 2007 a yankin kudancin Najeriya, masu garkuwa da mutane suka saki wata ƙaramar yarinya 'yar ƙasar Birtaniya bayan sun tsare ta, inda daga bisani aka haɗa ta da iyayenta lafiya. A irin wannan rana ta ne a tarihi a shekara ta 2009, mayakan ƙungiyar MEND na Niger Delta suka tarwatsa manyan bututun mai guda 2 a yankin na Niger Delta wannan a wani mataki na ƙara kai harare duk da shirin afar da gwamnati ta yi musu, wanda harin ya shafi harkokin tattalin arzikin Najeriya. A rana mai kama da ta yuni a shekara ta 2010, a wannan lokaci aka ƙara matsakaimi wajen amincewa da dokar 'yancin samun bayanai, wadda daga bisani aka sanya wa hannu a shekara ta 2011, dokar da ta baiwa 'yan ƙasa da kafafen yaɗa labarai damar neman bayanai daga hukumomin gwamnati. A shekara ta 2013 kuwa wasu 'yan bindiga suka kai hari yayin jana'izar waɗanda aka kashe a rikicin ƙabilanci a jihar Filato, lamarin da ya sanadiyar mutuwar su fitattun 'yan siyasa biyu tare da ƙara ta'azzara matsalar tsaro a yankin. A irin wannan rana ta yuni a tarihi a shekara ta 2014, Najeriya ta ƙara tsaurin matakan kariya a filayen jirgin sama da kan iyakoki sakamakon fargabar yaduwar cutar Ebola a yammacin Afirka, wannan ya kasance kafin ɓullar cutar a Lagos daga baya a watan Yuli na shekara ta 2014. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2022, inda jami'an siyasa suka ci gaba da shirye-shiryen tunkarar babban zaben shekara ta 2023, inda aka gudanar da tarurruka da kuma bayyana manufofi daga 'yan takara daban-daban. Rahoton ababen tarihi, Fatima Kabir labarin ya kasai a labarin Rahma.
0: To yanzu kuma labarin namu zai tsallaka fagen wasanni. An kammala wasannin zagayen ƙasashe 16 na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya, inda aka tantance ƙasashe 8 da za su fafata a zagayen wasan dab da na kusa da na ƙarshe, wato quarter finals. Ƙasashen Morocco da Norway sun ci gaba da taka rawar gani, a inda Morocco ta lallasa Canada da ci 3 da nema, tare da samun tikitin zuwa wasan dab da na kusa da na ƙarshe, inda za ta kara da Faransa. Sai Norway da ta bawa mutane mamaki bayan ta doke Brazil da ci 2-1, lamarin da ya kawo ƙarshen burin ƙasar Brazil na lashe kofin duniya karo na 6. Faransa ta samu nasarar doke Paraguay ne da ci 1 da nema, yayin da Ingila ta yi nasarar doke mai masaukin baki Mexico da ci 3-2 a wani wasa mai cike da armashi. Ita kuwa Spain ta yi waje da Portugal bayan ta doke ta da ci 1 mai ban haushi, wanda hakan ya kawo ƙarshen burin fitaccen ɗan wasan Portugal Cristiano Ronaldo na lashe kofin duniya, yayin da Belgium ta sallami ƙasar Amurka da ci 4 da nema, duk da alfarmar da hukumar FIFA ta yi wa Donald Trump na janye jan kati da aka bawa fitaccen ɗan wasan Amurka Folarin Balogun. Sai kuma Argentina da ta sha da kyar a hannun ƙasar Masar da ci 3-2, yayin da Switzerland ta kai ga zagaye na gab na gaba bayan ta doke Colombia da ci 4-3 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsarin gida. Bayan kammala wadin mintuna 120 babu kasar da ta yi nasara zura kwallo a ragar abokiyar karawarta. Tuni dai hukumar kwallon kafa ta duniya ta bada jadawalin wasannin zagayen quarter final wanda za a fara a gobe Alhamis a inda da misalin karfe 9 na dare Faransa za ta kara da Morocco sai kuma ranar Juma'a da misalin karfe 10 na dare za a fafata tsakanin Spain da Belgium. Norway za ta kara da Ingila a ranar Asabar da misalin karfe 10 na dare yayin da Argentina za ta kara da Switzerland domin neman gurbin zuwa wasan kusa da na karshe a ranar Lahadi da misalin karfe 2 na dare. Daga kasashen ketare yan bindiga sun kashe yan sandan Pakistan tara a iyaka da Afghanistan da Iran. Yan bindiga a Pakistan sun kashe yan sanda tara. Kana wasu jami'ai da dama suka bace bayan wani hari da aka kai kan shingen binciken kariya ga masu aikin madatsar ruwa a lardin Balochistan dake kudu maso yammacin kasar nan. Sakon hikimar wannan rana ke cewa dukiya na karewa, mulki na gushewa, amma ilimi aboki ne da baya barin mai shi. Ilimi tamkar fitila ne wanda ya neme shi, ya rike shi kuma ya aiki da shi, baya tuntube a tafiyar rayuwa. A madadin Fatima Kabir labarin ya kasai da tasarrafa na'ura wajen sada ne da ku sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.
7: Zainab, ke da Alhaji duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku. Me zan ce? Ba ma gajiya da juna. To yaushe muke sa ranar na uku? Ha, ba sai abu zame da na uku. Amma ni da Alhaji mu amince cewa jikina na bukatar lokaci. Shi yasa ina da 7790 daga Honey and Banana Connect. Ita ce amintacciyar hanyar samun wayanniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tsarin haihuwa. Ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazarar haihuwa. Tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa. Kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 090-9713-3400. Honey and Banana Connect. Ku bi wanda ya

0: Ashley, you one Gary Mix. Me take a car to a coin cause you got me car. Gary Mix.
1: Never quit the Dugo up. Azongo FM. Rama Radio. Radio.
2: Kullum kana fama da karuwar talauci, kana fama da rashin kwanciyar hankali a ƙasa, ka fuka iya fito da abin da zai rige wa talaka waɗannan abubuwan, ba kuma zabe yana saura ƴan watanni. Wannan dole a fito a gyara. Idan kuma talaka bai samu haka ba, to ci da kansa zai yi wa kansa alƙalanci, domin za a hada a filin zabe.
3: 2030 gwamnatin tarayya ta bayar da kashin Bola Ahmed Tinubu a dauki matasa aiki, ba wata ma'aikata ko kuma lokaci da wata gwamnati ta dauka mutane 2030 a lokaci guda. Saboda haka wannan wani abu ne na alfahari ga wannan gwamnati.
4: A wannan jam'iyya babu wajen launin fata, cewa APC da ta sama an ƙasa, ba a so a ce wane ya ce zai zaɓi ɗan majalisar jiha, amma ba zai zaɓi na tarayya ba, ko zan zaɓi gwamna, ba zan zaɓi shugaban ƙasa ba, ko zan zaɓi shugaban ƙasa, ba zan zaɓi gwamna ba. Dole ne ya zama wajibi in dai mutum na cikin jam'iyya, sannan ya yarda da wannan tsari da muke kai na jam'iyyar tamu APC mai albarka, dole ne mutum ya zaɓi wannan jam'iyya daga sama har ƙasa.
5: Lokaci yayi da zamu goda jami'ar ABC, bata taimake mu ba, kuma babu wanda ya sai mana dola 'yan ku bane. Me ji ta ballanta na yau? Wannan karin ba wake da shinkafa ba, wake da murguza murguzan dutsuna. Zamu dangwala mu ci domin daukar sokari ba zai yi ba.
6: Idan kuka biyo mu sanna hankali, za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan baiwa 'yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka, kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi, sunana Abbas Salisu Soran ɗinki da ke riga da akalar shirin halin yanzu. Jam'iyyar ADC mai hamayya ta ɗora alhakin matsananciyar yunwar da al'ummar Najeriya kimanin miliyan 17 ke fuskanta a wuyan gwamnatin APC ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wadda ta ce kan tafi da gwamnatin ke yi da rayuwar al'ummar ƙasa ce ta jawo wannan matsala ke ƙara ta'azzara, da har ta kai jallin wasu ma na rasa rayukansu a sakamakon hakan. Jami'ar ADC na wannan magana ne ta bakin sakataren yaɗa labaranta na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi, biyo bayan wani rahoto da kwamitin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar, wanda ya bayyana cewa sama da 'yan Najeriya miliyan 17 ne ke cikin wannan mawuyacin yanayi na yunwa a cikin jihohi 9 na arewacin wannan ƙasa, waɗanda ke fuskantar matsalar rashin tsaro, inda jam'iyyar ADC ke ganin ba wani abu ne ya haifar da hakan ba. Face sakacin da gwamnatin APC ta yi, ana ci gaba da kaiwa manoma hare-hare, al'umma da dama kuma na tserewa daga gidajensu, duka sakamakon rashin kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaron da ya ɗauki tsawon lokaci ana fuskanta a arewacin wannan ƙasa. Koda yake Malam Bolaji Abdullahi ya ƙara da cewa wannan matsala dama tuntuni an riga an yi kirda don faruwarta, amma sakamakon gazawar gwamnatin APC na kare rayuka da dukiyoyin al'umma, har sai da ta kai jallin hakan na faruwa ba tare da ɗaukar matakan da suka kamata ba na ceto al'umma daga faɗawa wannan matsanancin yanayi, wanda a cewarsa gwamnatin mai ci ce ta haddasa shi ba wai daga Allah yake ba. Ba wai ga jam'iyyar ADC da ke wannan ƙalubale ba, hatta ga su ma 'yan gwagwarmaya irin su Comrade Isa Gandun Albasa ya shigo yana dorawa da bayyana takaicin yadda ya ji wannan rahoto wanda kuma ga mamakin sa ya zo ne a daidai lokacin da sautari yan siyasa kan yi wani abu koda na yaudara ne domin ribatar ƙuri'un al'umma a lokacin bukata na zabe dake tunkarowa
2: in ka kalla zaka ga ba wai daga gwamnatin tarayya ba ko gwamnatocin jahohi ko gwamnatocin local government da yake da su ko kuma a wakilai da yake da su tamkar sun manta cewa fa kakar zabi za a shiga fa wannan talakan da yake cikin wannan yanayi na kunci da damuwa shi fa za a ƙara zuwa ƙara neman ƙuri'ar sa duk siyasar da ake yi idan aka zo shekarar kakar zabi zaka ga ana sassautawa talakan ƙasa ko da sassauci ne irin na dara amma idan ka kalli wannan gabar da ake ciki kamar talaka ma zaka ce ya rasa wannan duk wasu tsare-tsare da za su sassauta masa ya iya rike kansa ya iya fitowa ma yayi sahihin zaben zaka ga har yanzu tun yi karanci fediyan da kake tunani to dan haka dole sai an koma an kalli halin da talaka yake ciki yanzu abin da kake bukata shine ka taimaka wa talaka ba wai tsari wanda zai tafi bangaren yan siyasa ba ko kuma bangaren shafafu da mai a tsari wanda zai ya fitar da talaka daga halin da yake ciki na fatara da talauci ai sun fito da tsare-tsare sai ka tambayi kan ka tsare-tsaren ba su yi aiki bane ko kuma a'a ina tsarin yake har yanzu talaka yake fita daga cikin talaucin da yake ciki har yanzu talaka ya kasa samun tsaren da zai fita ya je ya yi noma kai kasuwanci ya samu abin da yake so ya ci ne yau da kullun kullun kana fama da karuwar talauci kana fama da rashin kwanciyar hankali a kasarka kuma kana tinkarar zabe baka iya fito da abin da zai rige wa talaka waɗannan abubuwan ba talaka ya fito yayi rayuwarsa a matsayinsa na dan kasa ka kare masa dukiya da rayukansa kuma zabe yana saura ƴan watanni wannan dole a fito a gyara idan kuma talaka bai samu haka ba to ci da kansa zai yi wa kansa alƙalanci domin lokaci yana nan zuwa za a hada a filin zabe
6: kamaradi sa gandun albasa kenan dan gwagwarmaya dake koke da muryar talaka amma yayin wata ziyara da Major General Abdulmalik Jibril mai retire sakataren hukumar kula da gidajen gyaran hali da kashe gobara game da hukumar kula da shige da fice na kasa ya kawo wannan jaha domin duba yadda ake daukar ma'aikata a hukumomin mun ji shi a yayin wata ganawa da yayi da manema labarai na bayyana gamsuwa ga yadda aikin daukar ma'aikata a hukumomin ke tafiya
3: wannan tantance lafiyar wanda ake sa dauke su aiki yana da muhimmanci a aikin soja da kuma aikin paramilitary wanda su ne kaman mataimakan sojoji domin in akwai emergency zai fi sauki da ba su bindigogi su yi abin da soja ya kamata ya maimakon aje a dauki ordinary civilian wanda bisa an ji an training na shi saboda haka ta da muhimmanci mu tabbatar da cewa duk wanda za a dauke shi mutum ne mai cikakken lafiya idan mutum yana da hawan jini ba za a sa shi ya gudu ba kada zai fadi ya shiga wani hali sannan kuma ana duba ainihin cancantan mutum wajen tsawo girman jiki da nauyi da yanda ya dure kafansa tana baka ne ko ko a'a ta haɗe ta gwiwa duk waɗannan nau'i ne na siffan jikin ɗan adam wanda ba sa dacewa da aikin soja ko kuma aikin mataimakan soja irin wannan kaga da in ana irin wannan abu ana samun cunkoso har ma ana samun rasa rayuka amma tun da muka dauki darasi da abin da ya faru da yanzu 30,000 gwamnatin tarayya ta bayar da kashin Bola Ahmed Tinubu a dauki matasa aiki ba wata ma'aikata ko kuma lokaci da wata gwamnati ta dauka mutane 30,000 a lokaci guda saboda haka wannan wani abu ne na alfahari ga wannan gwamnati da gare mu kuma matasa lalle su dauki wannan cewa wata dama ce da aka ba su su nuna bajintansu da kuma cancantansu su dauki wannan dama don shiga wannan aiki da ba amfani da computer amma yanzu computer ke amfani da ita application ma ta computer a yi jaraba ta computer in ka je duba ma ta computer za ka duba so ba wani cunkoso da ake samu kuma inda ake bukatan cewa a taru a zahiri sai muka rarraba wuraren daban yanzu muna da santa wajen 14 a kasar nan gaba daya shi ne nake zagayawa in ga abubuwan da suke faruwa bara mutum 24,000 aka yi wa promotion bana kuma 38,000 suna rubuta jarabawa kuma duk wanda ya ce insha Allahu za mu bashi wannan girma kuma da amincewan shugaban kasa za mu samu kudaden
6: Tijo Abubakar Ibrahim Gwarzo na jam'iyyar APC shigowa yana bayyana gamsuwa ga kamun ludayin gwamna Abba Kabir Yusuf wanda yace tun bayan gusawar tsohon gwamna Malam Ibrahim Shekaro daga kujerar mulki ba a samu shi ba sai a yanzu da gwamna Abba Kabir din yazo
7: mun girma gwamna adalin gwamna tun daga lokacin da Malam Ibrahim Shekaro ya kauce daga gwamnati ba mu ƙara samun gwamna wanda kwaltoti da taimakon al'umma da gine-gine wanda ya shafi al'umma da ilimi na addini da na boko wannan abubuwan su yasa muke ganin cewa a fito a zabe shi domin ya cancanta ya fito daga gidan girma ya fito daga gidan daraja ya fito daga gidan alfarma gidan manyan mutane wanda gidan ilimi gidan addini saboda haka shi yasa muke ganin gwamna cikakken gwamna mai alƙawari mai cika alƙawari in ya ce maka zai in ya ce maka ba zai ba
8: to amma wasu suka ce kuma falle ɗaya gwamnati

0: karba mazabar da zaka ga ya masa bi sani ba so da haka ba burumburin ake yi ba fituwa za a yi taimaki al'umma kuma al'umman nan na tabbata mai girma gona yadda ya aikace aikace da dar Allah 2027 mai girma gona zai koma kujerar sa al'ummar jihar Kano su ci gaba da ganin aikace aikace na alkhairi
1: da yake Rabiu Eme ya ka sai sai fa kai fa daga karamar hukumar birni da kewaye ya fito bari mu leka yankin inda muka jiyo shugaban karamar hukumar honorable Salim Hashim Gwangwazo yayin da yake jawabi a wajen taron da masu ruwa da tsakin jam'iyyar APC yankin suka gudanar a baya-bayan nan yana mai cewa ba za su yarda da masu yin unguli da kan zabo ba a jam'iyyar
2: ba da sunan abin da ada ma wannan waje ko ba zai rame da gwamna da kuma jam'iyya ta wanda aka ba da umarni cewa duk masu ruwan zaki na kowace kuma hukuma su je su ana faruwa da wannan saboda a samu haɗin kai jam'iyya da 'yan jam'iyya a yi aiki da shugabanni da jam'iyya a haɗe a yi aiki a wannan jam'iyya babu wajen launin fata magana ake yi a kan ba da umarnin cewa APC daga sama har ƙasa ba a so a ce wane ya ce zai zaɓi ɗan majalisar jiha amma ba zai zaɓi na tarayya ba ko zan zaɓi gwamna ko zan zaɓi shugaban ƙasa ba ko zan zaɓi shugaban ƙasa ba zan zaɓi gwamna ba. To wannan ya zama wajibi in dai mutum na cikin jam'iyya sannan ya yarda da wannan tsari da muke kai na jam'iyyar ta mu APC mai albarka dole ne mutum ya zabi wannan jam'iyya daga sama har ƙasa dole ne wajibi ne mu fito mu tallata manufofi na mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu mu dai a cikin wannan jam'iyyar ta mu a wannan alamar hukumar birni mun yi dace cewa 'yan majalisar mu dan majalisar mu dama shi mutum ne mai hazaka ko da yaushe yana kokari ya kawo mana abubuwa na ci gaba ga dan majalisar mu da ya sanar kuma ga dan tarayyar mu na sanata sannan ga uwa uba mai girma gwamna to shi ma shugaban kasa dole ne kowa ya tace wa shine shugaban mu kuma shine wanda zamu zaba daga yanzu mu dole dan ba da tallan mai girma gwamna da mai girma shugaban kasa da dukkan ne daga karin mu
1: sai da kwada honorable Salim Hashim Gwangwazo ke wannan kalubale ga 'ya'yan jam'iyyar APC karamar hukumar ta birni da kewaye a bangare guda kuwa bakuncin tsohon SA Salisu dan Bacirawa Kawaji muka karba wanda shi kuma ke shaida cewa al'ummar kananan hukumomin ungwaggwa da mun jibir dai ba bayan jam'iyyar APC bane a don haka a yayin wannan zaɓe halacci za su saka da halaccin da 'ya'yan jam'iyyar hamayya suka yi musu
3: a madadin ƴan dangwale namu na jam'iyyar ABC na ungwaggwa da munjibur suna wa mai girma right honorable Sani Adamu wakili Albishir ya zama dan majalisar tarayya Abbas baba jam'iyya zami ba siyasa muke dan talaka Bilal zai a 2023 duk mutumin da ya kai bantansa mu ma zamu dafa masa ya kai labari Abbasin ka tabu majalisar jaha a ungwaggwa magana ce ta Jinaidu Katsinawa dan uwan mu ne dan gwagwarmaya ne Abbas shekara 30 mun san Jinaidu tare muka kwallon kafa mutumin kirki ne da izinin Allah dangwalenmu na ABC na ungogo za su zaɓi Jinaidu 2027 Jinaidu ka zama dan majalisar jiha wannan yaro ba zai iya ba
4: wato dai wake da shinkafa kenan ko
3: ai wannan karan ba wake da shinkafa ba wake da murguza murguzan dutsuna za mu dangwala mu ci domin ɗaukar sokari ba zai yi ba za mu bi right honorable Sani Adamu wakili ɗan ABC na ungogo ɗan ABC na munjibur saboda mai girma right honorable Sani Adamu wakili ya ba da mashina ya

0: Basiristo na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar basiri to a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
1: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
0: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin basiri to ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauran su
1: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
0: basiri to na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basiru to akan lambar wayarsa kamar haka 0806-3644-85 ko 0806-3728-22
1: Masha Allah daga ta fara kantin Basiru to
2: Hajiya an shahi duman biki fa ya ko dakin irba ba
3: ai sai je na je kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
2: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
3: har da lafiya mai gida
2: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
3: to ni ma mai gida fa gaskiya
2: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
3: ina godiya mai gida
2: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
4: Mai sauraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com Mai sauraro bari mu bude labulen shirin namu na yau da batun raye yankunan karkara Kowa dai ya san cewa mafi yawan abincin da ake ci a Najeriya daga karkara yake fitowa amma tambayar ita ce shin al'ummomin karkara suna samun kulawa da ta dace daga gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki
5: sunana Ilyasu Umar Kaba za mu zo mu ba da shawarwari ga wannan gwamnati domin irin ayyukan da take malala a cikin gari mu ma na kananan hukumomi mu amfana dan ba dan komai ba kananan hukumomi an ba mu a baya wajen aikace aikace dan haka muke da bukatar mai girma gwamna ya kallaci kananan hukumomi domin gudanar da ayyukan raya kasa dan birni da kauye mun birni an zabe a kauye ma an zabe dan haka kaga in ya raya birni kuma sai ya koma ya kallace mu kuma kananan wani har gwamnati tun mata kare ba ma zai shigo birnin ba ballanta na san ana yin ayyuka a kauye yake rayuwa a haka yake rayuwarsa bai san me cikin birni ba ballanta na zai kallaci ayyukan da ake in ku aka gudanar da aiki je ya taba shi kaga zai tabbatar da cewa gwamnati tana aiki
6: sunana Lawisa Zakaria daga Falgore local government Kano state akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a lunguna da kauye haka a gigyara suna kokarin su amma bai kai gyaran da ake yi a cikin gari kamar yadda za a fitar da hanya sosai ba akwai kauyuka waɗanda yanzu haka idan damuna ta zo ba sa shigowa saboda rashin hanyoyi
4: ci gaban karkara yana da matukar tasiri wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da abinci sai dai bincike ya nuna cewa karancin hanyoyi rashin ingantacciyar wutar lantarki matsalolin kiwon lafiya da ilimi na ci gaba da hada wasu yankunan karkara samun ci gaban da ake bukata to da fatan hukumomi za a dinga yin sara ana duban bakin gatari a nan kuma a cikin rahoton mu na abincinka maganinka mun yi duba akan shan farar kasa inda aka bayyana cewa farar kasa na daga cikin ɗabi'u da masana lafiya ke ci gaba da gargaɗin al'umma akai saboda irin illolin da take haifarwa ga lafiyar dan adam duk da cewa wasu na ganin ba wata matsala ba ce masana sun bayyana cewa yawan shan farar kasa na iya janyo karancin jini matsalolin narkewar abinci kamuwa da kwayoyin cuta da kuma hana jiki shan wasu muhimman sinadarai masu gina jiki domin karin bayani akan wannan batu masanin kiwon lafiya da Tabini Ibrahim Shehu Garkuwa ya bayyana cewa
7: farar kasa wanda ake kiranta da limestone a turanci wani nau'in dutse ne wanda yake dauke da wani sinadari wanda muke kira calcium carbonate wanda a al'adance ana amfani da shi ne wajen gine-gine ko kuma hada fenti ko kuma hada sumunti haka kuma

0: a sassan wasu kasashe wanda suke a Afrika kamar irin Ghana da Nigeria, mata masu dauke da juna biyu sukan yi amfani da ita a matsayin abinci, wanda masana kiwon lafiya na duniya suna gargadi kan ta'ammuli da ita saboda hatsarin da yake dauke da ita wannan farakasa. To saboda haka dole sai mutun ya kula kwarai da gaske.
1: Shin ta yaya ake samun farakasa? Dr. Aminu Ibrahim Garkuwa yayi mana ƙarin bayani akan yadda ake samun farakasa.
0: Da a cikin ruwa kashin kifi ne yake taruwa da sauran halittun ruwa, in suka hadu suka danyi shekaru, to shine suke foaming, sai zama to cewa ya hade guri ya zama kamar wasu duwatsu, to shine ake amfani da ita aka sa yanda ita farakasa ta sabu kenan.
1: Dr. Aminu Ibrahim Garkuwa ya faɗi illolin da farakasa ke dauke da su ga lafiyar dan Adam.
0: Na farko, abinda take haifarwa akwai cinkushewar ciki, wanda idan ya kasance cikin mutum ya zama wannan gahanji ne zai toshi, zai zamto cewa duk wani abu da mutum ya ci ba zai samu damar da zai narki ba. Sannan haka zalika tana dauke da guba, wanda kusan jiki yana da matukar muhimmanci ya kula. Wannan guba ita ce shine ita mace mai juna biyu dole sai ta kula kan cewa idan tana ta'ammuli da wannan aba danta da kuma lafiyarta, za ta zamto cewa tana dauke da hatsari kwarai da gaske. Sannan yawancin ta yana janyo karancin jini, wato anemia, wanda ita uwa mai dauke da juna biyu za ta zamto cewa ko da shi babu jini a jikinta. Dole sai mutun ya kula kwarai da gaske gurin ta'ammuli da ita a wannan mataki.
1: Masanin kiwon lafiya Dr. Aminu Ibrahim Shehu Garkuwa ya bayyana cewa idan mutun yana so ya daina ko magance dabi'ar shan farakasa, ga hanyar da zai bi.
0: Akwai wani yake baka jikin ne yake da bukatar iron da calcium a daidai wannan mataki. To saboda haka idan kika ji irin appetite dinki ya canja na baki, kina da sha'awar ki sha wannan farakasa, to ba wannan farakasa ya kamata a ce kin maida hankali akai ba. Yana da kyau a kalli kwai a ci, sannan a kalli ganyayyaki kamar irin su alayyahu da sauransu, sannan a nemi kifi ko nama, to waɗannan su ne za su taimaka, sai kuma a tabbatar da cewa ana shan ruwa wadatacce akai akai. To idan ya kasance mata masu juna biyu sun yi wannan, to babu bukatar ki sha farakasar da za ta iya cutar da lafiyar ki da kuma ɗan da ke ɗauke da shi.
1: A ƙarshe, masana lafiya na ci gaba da jan hankalin al'umma da su kula da lafiyarsu, domin lafiya ita ce ginshiƙin rayuwa. Hausawa na cewa lafiya uwar jiki. A nan kuma al'ummar yankin Fanshekara sun zuba ruwa a ƙasa sun sha sakamakon wani bawan Allah mamallakin kamfanin lemo mai suna Pop Cola, da ya ba su tallafin kuɗin siyan transformer har naira miliyan 10. Idris Kasim Hausawa ya ziyarci wannan guri.
2: Mazauna unguwar Fanshekara cikin gari sun nuna matukar farin cikinsu ga wani bawan Allah mamallakin kamfanin nan na Pop Cola mai suna Hassan Hamum, wato Mamuda, bisa share musu hawaye da yayi da wata dankarariyar sabuwar transformer, inda suka shafe wata 7 ba su da wutar lantarki a yankin. Jim kadan bayan koken da yaji na matsalar wutar lantarkin da ke damun yankin Fanshekarar cikin gari, yayi musu alƙawarin sabuwar transformer maimakon a gyara waccan. Alhaji Ibrahim Lawan shi ne dagacin na Fanshekara ya nuna farin cikinsa a fili gami da matukar godiya ga mamallakin kamfanin nan na Pop Cola, wato Mamuda.
3: Wannan kamfani Hassan Mahaza da kamfanin Mamuda Huda Group,
4: Mamuda da
3: Pop Cola da duk wani masana'antu suke yana area ba kamar su a gurinmu, shi number one ɗan jama'a. Bayan haka mun kawo takarda mun same shi, yau da bidiyo ya tura mai gida, mai gida ya ba mu kuɗi naira miliyan 14 kamar da aka faɗa a baya. Haka ne, da aka mace in mun so transformer da kebur da wasu abubuwa za mu zo mu nuna. Da aka muka shigo mu kai taba mahallinta ba, muka ce mu fara kawo ta gidan Hassan da mu za su duk a wannan jashalawa ba shi.
2: Shi ma wanda ya uwaye makarɗiya wannan abu ya tabbata. Nuhu Utman, admin manager na rukunin kamfanonin Mamuda Group, ya karɓi wannan gagarumar godiya, ya tabbatar wa al'ummar yankin duk wani abu da ya taso na taimako a shirye suke da su taimaka.
5: Jama'a Fanshekara, duka mu ɗaya ne da ku, kuma shi MD ya yi alƙawari cewa ba zai yi a samu amfani a wuri-wuri, kuma community ba su ji daɗin kamfanin ba. Ya sa a kwanakin baya da shi muka yi magana, aka ce ya ce zai gina musu abu me suke so, suka ce asibiti. Aka je kuligan Sani can aka gina asibiti, ba a riga da aka dumar ba. To shi ne da ba zuwa kuka na ce to zuwa ba za a je ya je ga MD ba, bari video ya tura masa. Ina gaya masa na ce sun zo da bukata guda biyu, ko a gyara transformer miliyan 4 ko a sayi musu sabo. Idan aka gina gyara zai lalace.
4: Gaskiya ne
5: a jiya ka musu. MD yana nan a shirye for less future. Zai yi abin yafi wannan. Muna so Ubangiji ba mu zaman lafiya a nan jihar Kano da Panchakara da Najeriya gaba daya.
2: To, ai daman idan za ka yi taimako ka fara da makotanka kuma amfanin arziki taimakawa mabukata alkhairi dai baya faduwa kasa banza. Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwanku ku sha labari.
6: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani. An bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Domin suna da katifar a wala huce ta kanci. Da kun a wala. Awala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullukin karkuwar nagarta da kibari. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A daura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci jiki ya kasance cikin aminci. Yanzu saura da ni. Ya amare ku guji siyan katifin roba wanda a yanzu sun cika kasuwar katifu wanda ke lalacewa cikin kankanin lokaci. Hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan Mamma Jefe Petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081 06 58 33 86 ko kuma 0708 9052 501. A tuna katifar awala da inganci suka dara saura.

0: gambau ba limawa da na malam Rabiu Ibrahim gidan Kalu limawa
1: da na malam Mukhtar Abdullahi unguwar Gabas limawa da Alhaji Mukhtar Jibrin Madabo limawa
0: suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa gagarumin daurin auren ƴaƴan su
1: amarya shakamshi Aishatu Gambau ba limawa da Zanka Dedan Angonta Muhammad Sani Rabiu Ibrahim
0: zina Amarya Maimuna Gambau ba limawa da Angonta Musubawa ƴan Mukhtar Jinjiri
1: da kuma Amarya mai maganar siga Hajara Gambau ba limawa da Arushin Ango Musubawa Mukhtar Madabu
0: za a daura auren ne ranar Lahadi 12 ga watan Yuli na shekara ta 2026 a babban masallacin Juma'a na limawa da misalin karfe 10:30 na safe Ango da Amarya Allah ya ba da zaman lafiya
2: Tumaralla barkamar dawowa a nan gaba kadan a cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji wani Kirista mai suna Thomas Gideon dan kabila Adara daga jihar Neja wanda ake zargi da garkuwa da mutane tare da kwaikwayon muryar Fulani amma kafin nan bari mu je zuwa ƙauyen Shagogo dake a karamar hukumar Gaya inda maza da mata yara da manya har ma da dabbobi suka fito domin gudanar da addu'o'i na musamman suna roƙon Allah ya saukar da ruwan sama mutanen ƙauyen sun bayyana cewa rashin ruwan sama ya fara yin tasiri ga amfanin gonakin su lamarin da ya jefa su cikin damuwa da fargabar asarar abin da suka shuka dubban mutanen ƙauyen sun taru cikin tawali'u da ƙanƙan da kai suna daga hannayensu sama tare da neman taimakon Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da ya kawo musu ruwan sama ga tattaunawarsu da Salisu Gamuji
3: babu ruwa amfanin mai yana gujewa da yan kwarewa babu wata in na kaman da suna kuma kuma suna sallah zamanin annabi yana fita in wata mutane da wannan ya ga gwon sa mutane ana sallah raka'a biyu ta salatul isha kai sai sun sa ruwa to wani koyi da wannan sai ta wannan sallah in ji yanzu da mazan mu da matan mu da dabbobin mu da kananan yara mun da sallah ta nan Ubangiji Allah ya fara sama
4: zan kai kwana nawa wanku da ruwa
3: na kai kuma kwana 20 ga mutum da ruwa ni ne mutum da taso ana hadin da amma kuma wata ce zaki ko ya ta wannan kuma ba mu danga tashi da wani hannu ne mai ban ba sai ya kawo lake nan hannu
4: na to me yake na fito da kuwa da kuwa da dabbobi a ciki
3: na ga ya muka wannan suna da wani gasan da
4: na
3: ba mu ne fa ya fito da kuwa da maza da mata da dabbobi
4: na
3: an yi da ruwa Allah ya ba da ruwa
4: na na
3: ko wannan koyi shi ko wannan shi ne da gurin koyi
2: malaman addinin da suka jagoranci addu'ar sun yi kira ga al'umma da su ƙara yawaita istighfari da addu'o'i tare da neman taimakon Allah akan wannan kalubale a nan ma dai ruwa wutar lantarki da kuma makabarta na daga cikin muhimman abubuwan da ke sauƙaƙa rayuwa al'umma sai dai mazauna garin Kazode da ke a karamar hukumar Kabo sun ce suna fuskantar kalubale da dama da suka hada da rashin isasshen ruwan sha matsalar wutar lantarki da kuma rashin makabartar da za su rinka binne mamatansu al'ummar yankin sun bayyana cewa wannan matsaloli na ci gaba da shafar rayuwarsu ta yau da kullum labarin da yasa suke kira ga hukumomin da abin ya shafa da su kawo musu dauki domin jin ta bakin al'ummar yankin ga tattaunawarsu da Shamsu Muhammad Kundila
5: sunana shi ta abantama Kazode ni ina kira ga shugaban karamin hukumar mu ta Kabo launin jin abubuwan nan guda biyu da ruwa da makabarka magana ta gaskiya mu gidan makiran Kazode mu ga abu ne na cikin mun tuwa kwarya magana ta gaskiya mun neman dauki
6: ba ku da ruwa ne a garin
5: a gaskiya region na ita ke nan muke da ita Ayuba Labaran dan majalisar mu na jiha shi ya haka mana ita wannan dabaran ya haka mana mu kusan mun ce bogenje domin ba ruwa kuwa gaskiya ba to amma an ba samu ruwa ba to amma muna kira da shi ma barau din ba fushi muke ba ma kuma raina shi muke ba muna roƙon arziki izo isaki haka mana wata muna roƙon sa arziki yazo a taimaka haka mana wata
6: naga wasu dabbobi suna zuwa suna shan abin ruwa agwagi da sauransu
7: a hakan kuma kuke diba kuke amfani
8: a haka muke diba muna ya to ya zamu tunda babu yanzu ka gan shi mun an haka mana babu ruwa to ko shine muke yunkurin cewa in Allah ya kawo mana wani ci gaban Allah ya dafa mana gwamnati ta taimake mu da jama'a annabi
7: to ina ga ruwan yayi wata kala fa to haka ake sha ko kuma ne ana samun sa wani abu
8: haka muke ya zamu tunda ba ka da shi ai sai ka sha a bisa abin da ka saba kana sha idan Allah ya kawo mana ci gaban kaga sai mu canza sai mu bar tsuntsayen su ta sha mu ma mun samu ci gaba
7: to ƴan siyasa ba sa zuwa wannan garin naku ne kuna musu korafin cewa ba ku da ruwa ba ku da sauran abubuwa
8: ƴan siyasa suna zuwa muna kawo musu korafi amma har yanzu Allah bai kawo mana dauki Allah ya duba zuciyar su sun zo sun gyara mana sun yi mana hakan burdade ba tunda ko ina dai ana samun ci gaba amma mu ne nan dai kawai har yanzu Allah bai kawo mana wannan ba ko muna ana iya bakin kokari yawa wannan makabarta tamu ta cika can ba mun kai kuka amma har yanzu Allah bai ya mana kwata ba har ce akai za a zo a sai mana amma har yanzu ko ba a zo a sai mana ba
9: zan tafi san tafiye yayin suka yi za to shine ba a yin fadan da kazin je suke samuwa suke tawo gida to ai nan din ma an zauna din ba ya samuwa da yawa sosai sai an zauna an jira sannan ya gudalo sannan haɗi ba a haka yake to bari shi za ba ruwan ba ya cika isa sosai kana jikin ni ba ruwa famfo ba abu amma sai a ce sai san da aka jira tukuna sai ka zauna kai jira suna ta ya nemi kamar yalka uku kudin sannan a kuma tashi a kuma zauna ba ya kare
7: ita shi wannan rafi din na ga ruwan ba shi da kyau haka kuke diba kuke amfani
9: haka nan muke diba muke amfani da shi to ya za a tunda babu takama a sha ya girki da shi to ya za a tunda babu sai ta yawa kawai su yi sa wallahi kowa ma kai masa yake ji wannan ruwa amma haka nan za ke aikin da shi na dole
7: to yanzu me kuke so a yi muku
9: in so samu ne dai a yi mana famfa in so sa eh ya kama to ba ruwan inda so samu ne ruwan dai shi kadai ne fita mu ko za ka samu wani abin da ya bala ke ba ruwa mun ne wani samu shi kenan
7: to ya batun asibiti fa wani asibiti kuke zuwa
9: asibiti ga yajan an yi mana ba bude ba mu da muke ma yawon ungozo man sai a ce da mun je mun yi ungozo man in zo in fada in rika cewa an yi to an yi kai asibiti ba bude an samu inda za a ta zuba kwayoyin magungunan gaba ɗaya a ciki ba to kaga mun je mun zauna a nan gurin to mu za mu ɗora su an yi mana shi sabo ga yana mu ba zuwa ni bikin bude shi ba
2: Hausawa na cewa ruwa baya tsami banza ma'ana duk abin da aka korafi to akwai dalilin yin sa don haka al'ummar na fatan za a saurari kokensu domin inganta rayuwa da walwalarsu a yankin nasu.

0: ana samun wannan shinkafa a duka fadin jihar Kano da ma kasa baki daya ko a Garzayo ka tafarin kamfanin Aaron Rice Mill a karamar hukumar dawakin kudin jihar Kano ko a kan lambobin waya kamar haka 0816112162 ko 0800878881 Aaron Rice shinkafa mai capacity
1: Islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin da dole ne mun yi wani addu'a sana nan a Na'ibawa a Rafin Sa'adatu Minu Kano Zaria Madkano za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0803-3261-2 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: a nan kuma Wani matashi mai suna Thomas Gideon dan kabila Adara daga jihar Neja wanda ake zargi da garkuwa da mutane tare da mallakar makamai wanda yake kwaikwayon muryar Fulani yayin kiran wanda zai garkuwa da shi
3: I use Fulani talk to confuse people
2: a cewar sa idan yayi amfani da muryar Fulani hakan yana sa mutane su biya kudin fansar da wuri
3: Assalamu alaikum wa alaikum salam Assalamu alaikum wa alaikum salam kana magana da basu kidnapping ne dan Iburo muna muke kira an ba mu number ne muna kusa da kai zaka ba mu kudi ko mu zo mu kwashe ka da yaranka ko mu zo mu kashe ka saboda mun kashe mutane da dama da police shawa da shojoji dole ka biya mu kudin nan ko kuma mu biyo ka mu kashe ka a gidanka kuma za mu baka lokaci kuma in baka ba mu kudin nan ba duk abin da ya shame ka kaka ja mu kanka kai kana kallo yanzu nan zaka biya mu kudin nan ne ko ya ne yanzu nan zaka yi shauri ne ka biya mu wannan kudin saboda muna kashe mutane in ba su ba mu wannan kudin ba sannan kuma in ka ba mu wannan kudin duk lokacin da za a shigo gari za mu ce wai ba da kai bane za mu zo wurinka za mu kira ka mu gaya maka da cewa kai gudu ba wurinka ne za mu zo ba
2: matashin yayi kirarin cewa bai samu wani horo daga wani mutum ba kafin ya shiga wannan aika-aika ya ce ilimin da yake da shi a fannin fasahar bayanai da sadarwa shi ya taimaka masa wajen gudanar da ayyukansa Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu amin wanda kuma da shi za mu ja labulan shirin namu a daidai wannan lokaci a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da ka fatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na tukur s tukur Salisu Sani Usman Shamsu Muhammad Kundila Idris Kasim Hausawa Abubakar Sabiu Karkasara Kabiru Abubakar Sheshe da kuma Nura Dahir Yakasai Rabiu Sarauci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dattin nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi
4: Zainab, ke da Alhaji eh? Duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare. Ba a raba ku.
5: Me zan ce? Ba ma gajiya da juna.
4: To yaushe muke sa rana na uku? Amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Money and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazaran haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazaran haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 0909713340 Honey and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya
6: Musa, Musa, ya ne kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
7: Ya
6: kuɗi hajiya, ni kuɗi akwani kan mai wahala fita. Kuma hajiya laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
7: Mama Lami, na ce ki rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa, wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwana take. Za ki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya, sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
6: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba ta

0: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala as'adin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله بركم دوانا مريتين لا ربا 26 ga watan Rabi'in al-Awwal a shekara ta 1445 Hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 11 ga watan 10 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 42 in ba manta ba muna karatu cikin kitabul jumu'a mun tike da karshen hadisi mai lamba ta 310 daidai da haka yau zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 330 kai daidai ko yau kuma zamu ta 100 kai da 30 daidai yau zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 131 malam yace al hadithul hadi wa 30 ba'd al 100 حديثي نتري دتلاتن دتايا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دقى عبد الله بن عمر الله يكار مسيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا تي من جاء منكم الجمعة دوان دزيزو سلر جمعة دقى تكنكو فليغتصل تويي وانكا mun sha fada idan shari'a ta ce kai wanka wankan dai iri daya ne niyya ce kawai take bambanta wankan juma'a wankan janaba wankan daukewar jinin haila wankan daukewar jinin nifasi wankan gawa duk waɗannan wanke-wanken duk iri daya ne niyya su ce ta bambanta to amma sai dai kamar yadda na fada mana a baya daga cikin waɗannan wankan akwai wanda ya halatta ka sa sabulu kamar wankan gawa ana sa sabulu a da sai a sa magarya magaryar ita ce a madadin sabulu a yanzu garin magarya idan ka zuba shi a cikin ruwa ko ganyenta ka kada zaka ga yana kumfa to da haka ana sa ganyen magarya ko garin magarya a cikin ruwan wankan gawa ne dan a wanke gawar ya fita sosai to haka nan wankan juma'a manufar shine dan a tsaftata karka je cikin mutane kana doyi kana wari an gane ko to kaga ko abinda zai taimaka wannan manufa ta tabbata shine me shine a yi shi da sabulu duk inda aka san yana ajadatti in an zo wanke wajen sai a sa sabulu ko a sa dukkan wani abun wanda yake tsaftacewa to da haka annabi ya ce in dai ɗayan ku zai je sallar juma'a to yayi wanka to shin wannan umarnin na wajibci ne ko na mustahabbanci ne mana dole ne ko ku an so ne shin in dole ne akan kowa da kowa da wanda yayi wankansa da safe da wanda ma bai wanka ba da wanda yake doyi da wanda yake kanshin turare kowa sai yayi wanka to zahirin lafazi dai ya ce duk wanda zai zo juma'a yayi wanka Sheikh Bassam yace ikhtalafa al-ulama fi ghusl al-jum'a malamai sun yi sabani game da hukuncin wankan juma'a fa zahaba adh-dhahiriyyah ila annahu wajib mazhabar daud ibn ali adh-dhahiri sun tafi akan cewa wajibi ne wankan juma'a ba mustahabbi bane mustadillina bi hadith suna masu kafa hujja da hadisin dake cewa ghuslu yawmil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wankan juma'a wajibi ne akan dukkan balagagge namiji ko mace muttafaqun alayhi kuma bukhari da muslim suka rawaito shi To wannan hadisin da aka kafa hujja da shi, shi yana nuna wajibcin yin wanka ranar Juma'a, ko zaka zo masallaci ko ba zaka zo ba. To amma wanda muke karantawa a babi, shi kuma yana kayyadewa da sai in zaka yi me, sai zaka zo. Domin shi ya ce man ja'a minkumul juma'a ay man arada al maji'a, duk wanda yake son ya zo masallacin Juma'a daga cikin ku, falyaghtasil, to yayi wanka. Daka kaga kenan wannan hadisin da muke cikin karatun sa ya kayyade wancan, sai wanda zai zo masallaci shine wankan ya wajaba a kansa. Wa dhahaba al jumhuru ila istihbabihi, amma jumhurun malamai sun tafi akan cewa wankan Juma'a ba wajibi bane, mustahabi ne. Wa annahu ghairu wajib, cewa ba wajibi bane. Mustadillina, suna masu kafa dalili. Bi hadisil hasan an samura, da hadisin da Hasan al-Basri ya rawaito daga Samura ibn Jundab, Allah ya kara masa yadda. Amin. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, man tawadda'a yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat, wanda ya alwala ranar Juma'a a lokacin da zai zo sallar Juma'a, ma dalla da haka kuma ta isan mar ita ne alwalar. Wa man igtasala, amma wanda kuma yayi wanka, fal ghuslu afdalu, wankan shi yafi. To kaga wannan hadisin shi yana nuna ba wajibi bane ka iya yin alwala, wancan kuma yana nuna me, wajibi ne. To shi yasa wadansu malamai sai suka ce wannan hadisin shine karinar da yasa aka dauke wancan daga hukuncin wajibci aka mai da shi mustahabbanci, domin wannan ya bada zabi ko ayi ko kar ayi, wancan kuma ya ce ayi kawai. Wannan sai ya nuna ashe yin da aka ce ayi a can kawai ba yi ne na wajibci ba. Duk da waɗansu malaman suna ganin har ila yau akwai sauran rina aka ba, ya danganta da yanayin mutum. Mutumin da yake cikin dauda, yana wari, yana tsami, in zai zo Juma'a kan wajibi ne ya wanka. Amma mutumin da yake cikin tsafta da kanshin sa na turare, in zai zo Juma'a ba sai yayi wani wanka ba, sai yayi alwala. Daka wajabcin akan wanda yake cikin kazanta ne, amma wanda yake cikin tsafta shi kan ba wajibi bane akan sa, amma shi ma in yayi zai fi samun lada, ya aikata mustahabi. Kuma mun sani cewa dukkan mu ba daya muke ba, akwai wanda aikin sa yanzu nan idan yayi sana'ar sa ta awa daya ya fara wari, masu aikin karfi wanda yanzu nan da sun fara yi gumi zai tsatsafo musu, to yanzu nan kuma sai ka jiki ya fara tsami. To bai kamata ka zo wa Allah a cikin irin wannan yanayi ba, bai kamata ka zo cikin ƴan uwanka musulmi kana wari kana hamami ba, domin kana cutar da mutane. Kuma manzo Allah ya gaya mana Allah shi yafi cancanta ai wa kwalliya ai wa ado. To koda a ce kai ma din kana cikin tsaftaka, me kyau ai ya kara da wanka. Da haka dai wankan Juma'a ga wanda yake cikin dauda wajibi ne, ga wanda baya cikin dauda mustahabbi ne. Wannan shine aiki da dukkan dalilan guda biyu, sama da a dau daya a abar daya. Rawahu al-khamsa, malamin hadisi biyar suka rawaito wancan hadisi na Samura ibn Jundab, man tawadda'a yawm al-jum'ati fa biha wa ni'mat wa man iktasala fal ghusl afdal. Qala ibn Daqiq al-Eid, ibn Daqiq al-Eid yace wa la yuqawimu sanadaha sanadu hadha al-hadisi al-ahadith al-mujiba, sanadin wannan hadisi na Samura ibn Jundab karfin sa bai kai turereniya da wa'ancan hadisan da suke nuna wajibci ba, sun fi shi karfi. An gane ko? Da haka shi yasa malamai suka tafi akan cewa wa'ancan hadisai suna nan a matsayin su na wajibta wankan Juma'a, amma gawa ga mai dauda. Wannan hadisi na Samura ibn Jundab yana nan a matsayin sa na nuna rashin wajibcin wankan Juma'a, amma gawa ga wanda bai da dauda, ga wanda yake cikin tsafta da kanshin turare. Wani da safe zai fita office ko zai fita kasuwa, kuma ofishinsa AC ne, motar sa AC ce, kasuwar sa AC ce, yayi wankan sa kuma tun safe ya fesa turare, daka har yanzu cikin kanshi yake, kaga wannan sai ya taho Juma'a. Amma tare da girmamawa da mutuntawa, mutumin da yaje abbatu ya dau nama, ya kamata ya taho sallar Juma'a da karnin nama, karnin jini. Mutumin da yaje ya shiga karkashin injin mota ya sauke inji, ya kamata ya taho masallaci da dauda bakin mai a jikinsa. Gashi nan irin sana'o'i makamantan irin wannan da yawa. To kaga ko ba komai, wannan zai nuna maka kuma amfanin samar da makewayi a kasuwanni, samar da wajajen wanka a kasuwanni, saboda idan mutun zai taho juma'a sai yi wanka daga kasuwar sa ya shiga gidan wanka naira 20 ne naira 50 ne kai wankan ka ka taho juma'a ka samu ladan da kuma ba wanda ya san iyakar sa sai Allah amma wani abin da zai baka takeici zai iya zuwa sallar juma'a yana karnin nama yana karnin jini yana karnin kifi in mai sana'a kifi ce zai iya zuwa sallar juma'a yana warin hamata in mai sana'ar karfi ce yayi gumi amma da in ya tashi daga kasuwa zance zai wuce wajen budurwarsa ko bazawararsa nan kuma zai shiga gidan wanka ya wanka nan zaka ga goge kaushi kiki kiki kiki kiki yanzu dan Allah ya kamata ka je wa budurwarka kana kanshi amma Allah ka je masa kana doyi baka girmama Allah ba da haka yace wa in kana al mashhuru fi sanadihi sahihan tare da cewa shi ma hadisin Samura ibn Jundab magana mashhuriya shine ingantacce ne sanadin sa amma ingancin ma hawa-hawa ne duk da ingancin sanadin sa bai kai na wa'ancan ba wajabu anil hadisin lazi stadalla bihi adh-dhahiriyatu kuma malamai jumhur sun kafa sun bada amsa game da hadisin da zahiriya suka kafa hujja da shi na wajabci akan kowa da kowa bi annahu yufidu ta'akida sunniya shi kawai yana nuna karfin sunna na wankan juma'a ne ba wajabci ba wa anna ma'nal wajib ma'anar wajibi da yazo cikin hadisi guslu yawmil juma'ati wajibun kalmar wannan wajib din jumhur suka ce alhaqu abinda ake nufi dahir ba wai tilas ba kama ya kulu ahadun li ahad kamar yadda wani ya kance da wani laka alayya haqqun wajib kana da haƙi na wajibi a kaina ma'ana ka cancanta in maka an gane ko to da ka dai malam ya ta kawo maganganu na malamai wanda lokaci ba zai ba mu dama sai mun karanto su duka ba almuhim wankan juma'a yana wajaba ga wani yana zamowa sunna muakkada ga wani yana zamowa mustahabbi ga wani an gane ko gurgurdan yadda muka yi bayani al-ahkamul ma'khudhatu min al-hadith hukuncen da zamu iya dauka daga cikin wancan hadisi na Abdullahi dan Umar da muka karanta na farko zahirul hadisi wujubul ghusli li salati al-jum'ati zahirin hadisi yana nuna wajibcin wanka a yayin sallar juma'a wal aslu hamlul hadisi ala zahirihi asali shine a ce hadisin yana nan a ma'anar sa ta wajibi ba dan an samu wadansu dalilai da wasu hadisai da za su iya nuna wajibcin ba akan kowa da kowa yake ba wa taqaddama al-khilafu fi dhalik wa adillatuhu sabanin malamai ya gabata game da haka da kuma dalilai mas'ala ta biyu wa fihi dalilun ala anna al-ghusla yakunu lis-salati akwai dalilin da ke nuna wankan na sallar ne ba na ranar bane dan wadansu malaman sun ce wankan na ranar ne ba na sallar bane to idan wankan na ranar ne duk musulmi balagagge sai yayi ko ba zai zo sallah ba ko sallar bata wajaba akan sa ba domin akwai wanda sallar juma'a bata wajaba akan su ba kamar wa kamar yara kamar mace mu cire yara da man su ba ta su ake ba kamar mace kamar bawa kamar matafi kamar wanda ake bi bashi za a tare a kama an gane ko duk wannan malamai sun ce wankan juma'a zuwa juma'a ba wajibi bace akan su to in zuwa juma'an ba wajibi bane akan su ga ra'ayin malaman da suke ganin wankan na juma'an ne ba na sallar ba ma'ana na ranan ne ba na sallar ba to har su sai sun yi wanka amma zance mafi inganci wankan na sallar ne ba na ranar ba saboda hadisin Abdullahi dan Umar man ja'a minkumul juma'ata wanda zai zo juma'a daga cikin ku ana nufin sallah falyaghtasil da haka shi yasa malai yace dalili ya nuna wankan na sallar ne ba na ranar ba an gane ko wa yuqaddamu alaiha kuma ana yin wankan ne kafin ai sallar ba sai an gama ai wankan ba alas wa huwa sahih wanda wannan shine zance mafi inganci li annahu maqsudul laha domin shi wankan an yi shi ne dan ita sallar dan kada wani ya ce sai yayi wanka sai ya je sallar ya dawo ya wanka sai kaga wannan gaba kon baya ba cinya ba kafa baya kenan la li yawmiha ba wai dan munin ake wankan ba dan ita sallar ake yi khilafan lil zahiriya nan ma sabanin ra'ayin zahiriya alladhina yarawna anna al ghusla yakhfi wadanda suke ganin wankan ya isu walau ba'da salat ko da bayan sallah aka yi shi da haka su wankan a wajen su na ranan ne ba na sallah ba abu na uku fihi dalilun ala anna al afdala ay yakuna al ghuslu qabila al dhahabi ila salatiha a cikin hadisi akwai dalilin da ke nuna abin da yafi wankan ya zama dab da tafiya masallacin, ba a yi shi tun asuba ba, ba a yi shi tun safa ba, dab da tafiya masallacin. An gane ko? Abu na uku, na hudu kai, min hikmatin mashru'iyyati, min hikmati mashru'iyyati hadha al-iqtisal, na daga cikin hikimar da yasa aka shar'anta wannan wanka, yustadallu ala annahu yanbaghi lil insan, dalili na nuna cewa ya kamata ga mutum an yi atiya ila mawaqin al-ibadati was-sala ala ahsani halin, dalili na nuna ana so in zaka zo wajen ibada ka zo bisa ga kyakkyawan yanayi, in zaka zo sallar asuba ka zo bayan ka wanke baki kai brush, kar ka zo kana doyin baki, ka tashi baka kuskura baki ba, baka wanke baki ba, ka zo da zarar ka ce Allahu akbar ko kai subhana rabbiyal a'la na gefen ka yana jin warin bakinka, ba sai sallar juma'a kadai ake so ba, duk wani aiki na ibada to ana so in zaka yi shi ka zo cikin kyakkyawan yanayi. Ina masu shaye shaye, mai shan taba, ka shawo taba ka kuma ka taho masallaci, duka addaba mutane da doyi. To ko da wannan in kana da tunani ya kamata a ce ka daina sha, saboda kana cutar da mutane, kana cutar da hatta mala'iku. Manzo Allah ya gaya mana, ko albasa ka ci kakka zo sallah, ko tafannuwa ka ci kakka zo sallah, duk wani abin da yake da wari wanda mutane ba sa so in ka ci shi kakka zo sallah, domin ba mutane ne kadai suke cutuwa ba, har mala'iku. Fa innal mala'ikata tata'azza bima yata'azza bihi banu adam, mala'iku ma suna cutuwa da abin da ƴan adam suke cutuwa da shi. To haka nan mutumin kaga da bai wanke baki ba, warin bakin ka zai damu mutane. Haka nan mutumin da yake warin hamata, warin hamatar ka zai damu mutane. Ina fata an gane. Kaga dole ne mu rinka kasancewa cikin tsafta da kyakkyawan yanayi, musamman in zamu zo ibada. Wa ajmalu hay'a da kyakkyawar kama, bayan kana kanshi kuma a ganka da riga mai kyau, ba laifi bane ka zo kai sallah da rigar baccinka amma ta zama mai kyau, amma rigar bacci kamar an kwaka, kamar kai wasa da kura, ka taho mana da ita masallaci duk ta tattare ta baya, kai ruku'u tana neman ta bayyana duburarka, me zafi haka? Ba wani dalili da ya hana a yi sallah da rigar bacci. Manzo Allah yana yin sallah da rigar da ya bacci da ita, amma kyakkyawa ce, domin rigar baccin wani kai rigar sallah ka ce, kayan idinka ne, ko ita ka samu ranar idi ya ishe ka. Haka ake so, kowa gurgudan matsayinsa. Ubangiji ya ce, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya ku ƴan adam ku yi kwalliya a yayin kowace sallah, a inda za ku yi kowace ibada. An gane ko? Suratul A'raf. Abu na biyar, anna mashru'iyyatal ghusli liman arada itiyana salati, shar'ancin wankan ga wanda ya yi nufin zuwa sallah ne, amma ghairuhu, amma wanda shi ba zai zo masallaci ba, fala yushra'u lahu al-ghuslu, shi ba sai yayi wanka ba. Wa qad sarraha bidhalika lafzul hadisi, kuma lafzin hadisi yayi bayani akan haka qarara a fili inda ibn Khuzaima, a cikin sahihi ibn Khuzaima, wa huwa shine fadin, man lam ya'tiha fa laysa alayhi ghuslun, wanda ba zai zo sallah ba to shi ba sai yayi wanka ba. Al hadithu athani wa thalathuna ba'da al mi'a, hadisi na 132, an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma qal, daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda, yace ja'a rajulun wan nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yakhdubu an-nas yawm al-jum'a, wani mutum ya zo ya tadda manzon Allah ya nemi mutane huduba a ranar Juma'a, ma'ana liman ya riga ya fara huduba sannan ya zo masallaci. Fa qala, sai annabi ya ce da shi, asallaita ya fulan, da ya zo sai ya nemi waje ya zamansa, bai tahiyatul masjid ba, bai nafila ba, kawai yana zuwa da ya ga liman yana huduba sai ya ja ya zauna. To shine sai manzon Allah ya gan shi yana kan munbarin hudubar, ya dakata ya ce, kai wane kayi sallah raka'a biyu tahiyatul masjidi? Kala, sai mutumin yace da annabi, la ban yi ba. Abinda wannan yake nunawa, idan ka zo sallar juma'a kama kara kuma katarar an riga an fara huduba, to ba zama ake ba, sai an yi me? Nafila. Ko cikin masallaci kake ko wajen masallaci kake? An gane ko? To sannan abu na biyu yana nuna, idan wani abu ya faru ana sallah, liman yana ana huduba kai, liman yana iya magana da wa? Da mamu. Kila ya tambaye su wani abu su bashi amsa, kila ja hankalinsu akan wani abu kila su su ja hankalinsa kamar yadda wata rana annabi yana huduba ta sallar juma'a sai ga wani mutum ya shigo masallaci yana shigowa kuma sai ya kalli annabi yayin magana yace ya rasulullah halakatil amwal wanqata'atil subul fad'ullah lana ayyasqiyana ya ma'aikin Allah hanyoyi sun halaka dabbobi sun halaka ma'ana fari yayi fari domin in fari yayi fari ana yunwa ko safarar kasuwanci ba ayi sai kaga titi an wuni mota bata wuce ba ana yunwa ana fatara dabbobi duk sai kaga sun daina yawo saboda yunwa ta zaunar da su a gida wasu ma sun mutu wasu ma an yanka an cinye saboda yunwa da aka yace ya ma'aikin Allah kai mana addu'a Allah ya bamu ruwa annabi yana tsaka da huduba wannan mutumin ya shigo a makara kuma ya gaya masa haka kuma annabi ya ji maganar sa bai ce ba kai daidai ba kuma ya daga hannu yayin addu'a suka ce kafin annabi ya fara addu'a sama tarwai take babu hadari daidai da girman kwabo amma annabi yana daga hannu yayin hudubar kan ya sauke sama ta hade duk wanda yake cikin wannan masallacin da kyar ya kai kafarsa sai da ruwa ya musu sharkab kuma suka ce sai da muka yi sati ba mu ga rana ba tun daga juma'ar ake maka ruwa har sai da wata juma'ar take wayo kuma dai annabi yana hudubar juma'ar kuma dai wannan mutumin ya sake zuwa sallah a makare ko wani ba shi ba ya sake cewa ya ma'aikin Allah hanya fata yanke dabbobi kuma sun halaka irin dai kalmomin da wancan ya faɗa to amma anan ana nufin hanya ta yanke saboda ambaliyar ruwa yanzu ba damar tafiya gada ta karye hanya ta yi kaza rafi ya cike titi ruwa har yana tafiya da dabbobi saboda yawan sa roki Allah ya tsayar mana da ruwan yayyawa nan ma manzo Allah ya sake daga hannu yana hudubar ya dakatar yace Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah akai gefen mu banda akan mu alal akami wadharabi wa butunil awdiyati wa manabitish shajar Allah akai kan tsauni akai cikin daji akwai kwazazzabai mu ba mu ba tukuna mu nan ya ishe mu to abinda wannan yake dada nuna mana sahabbai suka makara zuwa sallar juma'a har a fara me huduba har a fara huduba da haka in wani yayi yau ba shine farau ba duk da ba haka aka so ba amma dai tintin akan yana faruwa shi yasa ma manzo Allah ya faɗi falala kamar yadda zamu ji a hadisai na wanda yazo da wurga falalarsa wanda yazo a mataki na biyu ga falalarsa mataki na uku ga falalarsa wanda har sai da liman ya fara huduba sannan yazo sallar juma'a to shi ma zamu ji matsayin sa me yasa aka faɗi wannan falalar dan azo da wuri su aka gaya wa farko sahabbai me yasa aka gaya musu saboda wasu suna makara to wanda bai kai su imani ba ku a yau dan ya makara ba abun mamaki bane duk da ba wai haka ake so ba amma saboda dama abin da yake rarrashin zuciyar duk mai imani idan ka ji abu ba kai ka fara yi ba sahabbai ma sun yi kuma Allah bai ce dan me ba koda a ce sun rasa falala to kai ma an kai abin sai zuciyarka ta danyi ma sanyi an gane ko to wannan kenan kuma wannan zai nuna maka rashin zuwa sallar juma'a akan lokaci baya fitar da mutum daga musulunci koda yana rasa lada mai yawa kuma baya sa a ce mutum fasiki ne ko ya aikata wani abu na laifi wanda za a aibata shi da shi sahabban annabi a yau duniya ba wanda ya kai su imani amma suna yin haka an gane ko kuma duk da haka sun fi mu imani kai yanzu ko kai ne limamin juma'ar ba kai saka hada kanka da su ba su masu makarar kaga su ba limaman bane ba ko amma a yau ba wani limami da ya kai su daraja a duniya to wannan kenan to da haka dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dakata ya kalli wannan mutumin yace asallaita ya fulan shin kai sallah kuwa kai wani kala la yace ban yi ba wadansu malaman sun ce wannan mutumin shine Sulaik al-Gadafani Sulaik al-Gadafani ba a faɗi sunansa bane anan ba wai dan ba a sani ba sai dan asaya dan alkunya an gane ko domin yana daga cikin ɗabi'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin kara ko faɗa zai maka ba zai kama sunanka ba dan a gane da kai yake sai kara idan mutane sun yi laifi annabi ya san waye laifin a madadin ya ce wane wane yayi kaza sai ce wai me yasa mutane suke kaza ne to bahaushe ya ce kukan kurciya jawabi ne ga mai hankali da an faɗa kai ka san da kai ake to kaga sai ka gyara kala sai manzo Allah ya ce da shi kumfar ka rak'ataini tashi kai sallah raka'a biyu wa fi riwaya a wata riwayar fa salli raka'ataini kai sallah raka'a biyu da ruku'u da sallah duk dai sallah ake nufi domin ruku'u wani yanki ne na ayyukan sallah to ita sallah ana iya kiranta da wani yanki nata an gane ko kamar sallah sai a ce da ita sujjada ana nufin yayi sallah yayi ruku'u ana nufin yayi sallah yayi tsayuwa ana nufin yayi sallah qumil layla illa qalila tsaya cikin dare abin nufi yi sallah cikin dare salli minal layl ake nufi warka'u ma'ar rakin ay wa sallu ma'al musallin wa idha qila lahum irka'u la yarka'u ay wa idha qila lahum sallu la yusallun wa idha quri'a alayhim alqur'anu la yasjudun bima'ana la yusallun ko la yuti'un uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakin ay wa salli ma'al musallin to da haka dai ko dai kace farka kamar yadda yazo a wata ruwaya raka'atai ne ana nufin dai salli raka'atai da haka manzo Allah ya ce kai sallah raka'a biyu malamai sun yi sabani shi ma game da wannan hadisi bari mu ji kadan daga cikin abubuwan da suka fada Sheikh Bassam ya ce ikhtalafa al-ulama'u fi man dakhala al-masjida wal-imamu yakhutubu malamai sun yi sabani game da mutumin da ya shigo masallaci al-halil liman yana tsaka da kuduba ta juma'a هل يصلي تهيئة المسجد أو يجلس وينصت للإمام شنزي صلى ركعة بتهيئة المسجد خوزي نموجيني يزونا يجابا كنسى يشغو يصورا للإمام فذهب الشافعي إمام الشافعي ياتفي وأحمد دا إمام أحمد وأصحاب الحديث دم أبو تا حديثي شين مذهب الحنابلة إلى أن المشروع له الصلاة suka ce abin da aka shar'anta masa shine in ya shigo liman yana huduba yayi sallah raka'a biyu kamar yadda hadisi ya fada mustadillina bi hadha alhadith suna masu kafa hujja da wannan hadisi wa bi hadisi da kuma wani hadisin na idza jaa ahadukum yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu falyarka raka'ataini in dayan ku yazo sallah ranar juma'a alhalin liman yana tsaka da huduba to lallai yayi sallah raka'a biyu kai ya zauna kawai kaga wannan shine ra'ayin jumhuru Shafi'i Hanif Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal da sauran ashabul hadisi to amma a mazhaban mu ta Imam Malik ba haka bane ba wa zahaba Malik wa Abu Hanifa ila annahu yajlisu wa la yusalli Imam Malik da Imam Abu Hanifa a watar wayar sun tafi akan cewa waje zaka nema kawai ka zauna ba za ka yi sallah tahiyatul masjid ba to anan wanne ne abin da za a yi aiki da shi hadisi haka Imam Malik ya faɗa haka Imam Abu Hanifa ya faɗa duk lokacin da kuka ji mun faɗi magana ta ci karo da hadisi ku batta mu ku yi aiki da me hadisi idza sahha alhadisu fa huwa mazhabi dan kada wani ya ce maka to mu a malikiya ba a yi ku suwa shi kansa Imam Malik din Allah ya ji kansa da rahama ya ce in dai na faɗi magana kuka samu ta ci karo da ta annabi ku batta wa ku buta annabi domin shi Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi shi za ku shiriya ba inda Allah ya ce maliku za a bi ballantana Abu Hanifa ballantana Shafi'i ballantana Ahmad a malamai ne ana bin su ne a cikin abin da ba su saba wa annabi ba kuma su ba sa sabawa da gangan sai dai ƴan adam ne ilimi kogi ne wani hadisin da yau ka ji shi su ba su ji shi ba kamar yadda kai ma har ka mutu akwai hadisin da ba za ka ji ba sai bayan ka zai zo wa wani yanzu nan kusa kusa iyayenmu da kakanninmu da yawa ba su san waɗannan hadisan su ba dan littattafan hadisin ma a zamanin su babu ba a kai ci gaba da wahi wanda ake buga su har su sauki a duniyar ilimi ba da waɗannan littattafan duk da hannu aka kwafe su ko qur'anai a garin ku a da kan kaga qur'ani ba ya ake yi kuma sai duk bugun nan na sharu bala bugun gwani na dudu shi ma an zabga shi a cikin gafaka an rataye wani da gidansu gaba ɗaya ba Qur'ani amma yanzu in ka so katan nawa sai ka kai gidanku saboda yanzu na'urar buga Qur'ani cikin sauki a rana ɗaya sai ta buga miliyan kaza amma a da babu wannan shine duniya tana dada tafiya tana dada sauki sannan Allah yana dada saukaka abubuwa ne dan ya dada kafawa mutane hujja su mutanen da hadisin ƙarya ma saboda imaninsu sai su bautawa Allah amma ne yanzu da na gaskiya ma ba sa bauta Allah da iyayenmu da kakanninmu sun tarar da irin waɗannan hadisan da ka sha mamaki ayyukan da za su yi saboda sun fi mu san Allah sun fi mu kokarin su ga sun bi Allah mutum ahalari kadai ya sani amma ya zama waliyi. Amma yau sai ka samu wanda ya haddace Bukhari, ya haddace Muslim, ya haddace Muwatta, ya haddace Qur'ani, kuma duk da haka ba waliyi bane ba, abin nufi ba wani mutumin kirkin azo a gani ba, ilimin ne kadai ba aiki. Sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Da haka mu fahimci wannan, da haka kar a ce maka, kar ka ji an ce Imamu Malik ka dauka komai ya sani, a'a. Kar ka ji an ce Imamu Abu Hanifa ka dauka komai ya sani, kai ko Abu Bakar aka ce ba komai ya sani ba. Domin sahabbai da yawa su, wasunsu basu san wani abin da Annabi yayi ba, wasunsu sun san wani basu san wani ba. Matan Annabi duk da su suka fi kowa kusanci da shi, amma da yawan hadisansa na abubuwan da ya a jama'a basu sani ba, sai an gaya musu. Sahabban Annabi irin Abu Bakar, wanda tun farkon kuruciya tare ake gwagwarmaya, amma wani abin Abu Bakar bai sani ba, musamman in abu ne na gida, sai yarsa Aisha ta gaya masa, ko Umar, sai yarsa Hafsa ta gaya masa. Saboda manzo Allah shakundin ne, a waje yana tare da sahabbai, a gida yana tare da matansa, kuma duk su suke dauko mana ilimin. Sahabbai su dauko mana na waje, matansu dauko mana na gida. Kuma sahabban nan kamar mutane ne a yau da kullun. Wasunsu sukan yi rashin lafiya, wata rana ba za su makaranta ba. Wasunsu ƴan kasuwa ne, sukan tafi oda. Yadda kake ganin a yau ana tafiya ƙasa da ƙasa, a yau sarin kaya, su ma suna yi. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash shita'i wassay. Akwai manya-manyan tafiyoyi na kasuwanci da suke sau biyu a shekara, a sanyi da kuma a zafi. Shine Allah yake tuna musu wannan manyan safarar da kuke yi, rihlatash shita wassay. Da haka sukan yi tafiya. To kaga mutumin da ya tafiya baya nan. Yanzu da yawa daga cikin mu nan wanda muke zama mu yi karatu a irin wannan rana a wannan masallaci, yau wasu ba sa nan, wasu sun yi tafiya. Cikin wanda nake tunawa ina jin Alhaji Bello SKY. Ko kwana uku yace mun zan yi tafiya, zan je Dubai, zan wuce kaza. To kaga duk hadisan da zamu karanta ayo babu shi. To haka sahabbai, Umar yace ina da wani makoci dan Madina. Dan mu rinka morar zuwa makaranta mu samu ilimi a gaban Annabi, sai muka yi haɗin gwiwa na kasuwanci, muka haɗa jarinmu muka buɗe rumfar kasuwa ɗaya. Yau shi sai ya je ya buɗe mana rumfa, ya mana kasuwanci, ni kuma sai in tafi makaranta. Idan aka dawo da yamma, shi kaga bai ji hadisai ba, ni kuma ban je kasuwa.

0: ya koyar a sunna malamai kar su ja baki su shiru in sun ga ana ba daidai ba bal tsinuwa ce take hawa dukkan mai ilimin da yake ganin ana ba daidai ba ya ja baki ya shiru tsoron kar a zage shi kar a ci mutuncin sa kar a ce yafi ya magana baka dau gadan annabta ba wa idza akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinannahu linnasi wala tattumunahu duk inda kaga ana ba daidai ba kai magana akai man ra'a minkum munkaran فليغيره بيده فإن لم يستطيع بلسانه فإن لم يستطيع بقلبه أما أيو متانيسي سياء أكن كذاني بذاك مغانا با أما أبن زيباك مماكي إنكم وانا أبنية تاسو سيكي سو أي مغانا أكي ما لن أي مغانا أكن كذا ما ناين زمي ما أي كچن كنيسي أبن دكتي سو شيزم فدا كي كين مكارنتا كي كوين بباكو أي كي كدو كين نو كي بيانا الله ني دورا من نوين matukar na gamsu na fahimci abin haka ne shi nake wa aiki ba kai ba Abu Huraira yace mutane suna ta cewa nafiya magana yace wallahi ba dan ayoyi guda biyu ba a Qur'ani ba za ku taba jin baki na ba sai karanta wannan ayar da muka karanto ta suratul baqara wa idza akhadha allahu mithaqal ladina utul kitab ali imran kai ko latubayyinannahu linnasi wa la taktumunahu sannan ya karanto innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumullainun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyana fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim da haka shi addinin musulunci na ko ina ne in kaga ana ba daidai ba a kasuwanci ka fada kaga ana ba daidai ba a tarbiyyar yara ka fada a shugabanci ka fada a zaman makoci da makoci ka fada a zaman mata da miji ka fada yan mata ke yi ka fada maza ke yi ka fada koda a cikin masu yin ba daidai din ba fa da kai na sha fada wannan ina nanatawa kar ku dauka duk lokacin da malami yake fadar abu kaza ba daidai bane cewa wai shi ma baya yi zai iya yiwa yana yi amma lokacin da ya ce to tunda ni ina yi bari in ja baki in shiru laifi nawa yayi biyu yayi laifin kuma ya boye gaskiya amma da yayi zakakurancin ya fada ko yana yi to yanzu ya sauke daya sauran masa me daya wannan ita ce kaidar Allah wannan ita ce kaidar Allah kuma ba dole sai malami bane zai yi wa'azi ba dole sai malami bane zai yi nasiha ka'idar shine duk abin da za ka yi wa'azi ko nasiha akai ka zama ka san shi ko iya shine kawai ko iya shine kawai rashin nasiha da rashin wa'azi shi ya bude kofar gulma duk inda aka zauna sai ai da juna saboda ba ai wa juna nasiha amma da ana nasiha to gulma sai ta gudu kana ganin dan uwanka yayi ba daidai ba je ka cikin mutunta da girmamawa na ni ko kaza da kaza da nake gani kamar ba haka bane ba haka ya kamata ba tayu kai ne baka fahimta ba shi yana da hujja shi kuma sai ya fahimtar da kai amma ka kika ga masa nasiha kuma ka dawo kana gulmarsa to wannan ita ce kauna ba kauna bace wannan ba kauna bace wannan shi yasa Allah yake fushi da mu al'amuran mu suke lalacewa ba ma nasiha sai gulma sai cin naman yan uwan mu wanda zai yi nasiha mun ne masa kallon ba komai da ruwanka komai sai yayi magana akai mahaukaci yayi hauka mai zagi yayi zagi mara mutunci yayi rashin mutunci Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane al hadithu salisu nam abu na shida Allah ya zida fi salati ala rak'ataini ita sallar da mutun zai yi idan yazo masallacin ya tarar liman yana hudu ba kar ta wuce raka'a biyu iya raka'a biyu ce kadai amma in liman bai riga ya fara hudu ba a ranar juma'a to kana iya yin salloli raka'a ba adadi ka'idar kawai dibbibbiyu kai sallama dibbi kai tahiya kai sallama zaka iya yin raka'a biyu zaka iya yin hudu zaka iya yin shida zaka iya yin takwas zaka iya yin goma zaka iya yin sama da haka sahabbai suna yin haka in suka zo masallaci ranar juma'a da wuri liman bai zo ba nafilfili suke yawan yi dan raka'a biyu ai tahiya ai sallama dan raka'a biyu ai tahiya ai sallama لأنه لا بد من الإنسات للخطيب دومن ددد أنبا كداما هو دا لمن ينا هدبا أنك زوك يسلى ركا أبيو توكما ددد هكا دولني كتك أي توانن سلى كسايا كسولا روح دبا أنغاني كو أولن ساتم مكزونا ودن تتونا وا دمن يما لمم شكين أبن دنفا إدن تدشي أزمان واتما غنى ددك تبشير أليو Umar ya faɗa limamin masallacin Al-Furqan Allah ya ƙara masa lafiya. Yace ya kamata limamai mu san darajar da Allah ya bamu kuma ya kamata dukkanin wani mai magana ya san maganarsa tana da bambanci da ta limamai. Sai kawo wannan maganar a ƙarshe. yace domin ko shugaban kasa ne yake yin magana a daular musulunci ba a ce dole sai ka ji speech din sa ba yanzu li shugaban kasa yana magana an kaga dama sai ka kashe radio ka amma liman ko dan ka ne ka zo sallar juma'a yana magana sai kai me dole sai ka ji in ka izu sauraro to da Allah kake fada da kaga wannan ya isa ya nuna maka maganar liman ba daidai take da ta me kowa ba in ka zo ranar juma'a ba fa ma alqibla ake kallo ba in liman yana hudu ba wa ake kallo shi ake kallo duk ku juyo ku kalle shi kuma ko wasa kai da mukulli ka fusa ta Allah an soke ladan juma'a ka an soke ladan juma'a ka to kaga wannan yake nuna maka maganar tana da nauyi ba wai mai maganar ba maganar magana ta hudu ba ba ta wasa bace ba nauyinta ya kai nauyi kimarta ya kai kima to kaga shi kuma wanda zai fada sai ya ji tsoron Allah ya fada abin da yake shine na daidai gurgurdan abin da Allah ya haska masa al hadithu thalith wa thalathuna ba'da al mi'a hadisi na 30 na 133 an abdullah ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yakhutubu khutbatayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin hudu ba guda biyu a sallar juma'a wa huwa qa'imun kuma duk yana yin su ne a tsaye an gane ko ita hudu ba ana yin ta ne a me a tsaye a tsaye yafsilu bainahuma bijlus amma annabi yana raba tsakanin hudubobin guda biyu da dan zama idan yayi ta farko sai ya zauna sai kuma ya tashi sai ya kawo ta biyu wannan sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma malamai suka ce wajibi ne a sallar juma'a dole ai waɗannan hudubobin guda biyu kuma dole ne liman yayi su a tsaye matukar yana da iko sai dai in wani abu ne ya fi karfin sa ana cikin hudubar sai jiri ya kama liman to kaga dole ya zauna ko rashin lafiya ya kama shi da ba zai iya karasa a tsaye ba sai ya zauna ko shi kadai ne liman a garin wanda zai iya hudubar banda shi ba wanda zai iya kuma bai da lafiya baya iya tsayuwa to sai a rurruko shi yazo ko a zauna ne yayi mutane amma in ba haka ba lafiya kalau to dole ne kai hudubar a tsaye an gane ko mai ukhadhu min alhadith abinda zamu dauko na fiqhu cikin wannan hadisi na biyu na farko wajubul khutbatayn fil juma'a wajibcin yin hudu ba guda biyu amma a sallar juma'a qabla as-salati kafin ai sallah wa annahuma shartani li sihhatiha kuma wannan hudubobin guda biyu dole sai an yi su kafin sallar ta zama ingantacciya da sallar idin karamar sallah da ta babbar sallah hudubu ba dole bace a cikin su mana ba sharadin siha bane inganci bane nasu yanzu da a ce za a yi sallar idi karamar sallah ko babbar sallah sai wata larura ta sa ba a samu yin hudu babba sallolin sun yi shi yasa ma aka kai hudubar karshen su shi yasa annabi in yayi sallar idin karamar sallah ko babba kan ya fara hudu ba sai ya ce mutane mun yi sallah wanda yake ganin zai zauna ya ji hudu ba ya zauna wanda yake da uzuri ya tafi yasa domin hudubar ba dole bace to amma a sallar juma'a ita hudu ba dole ce rukuni ce dole sai da ita sallar take yiwa shi yasa abinda zai nuna haka sai aka kai hudubar kafin sallar dan dole ka zo ka ji hudubar sannan kai ne sallar amma a can kuma duk sai aka kai hudubar bayan sallolin ina fata an fahimta qala al-halabi al-imam al-halabi yace lam yunqal annahu sallaha bila khutba babu inda aka taba rawaito annabi ya sallar juma'a bai mata hudubar ba walau kana ja'izan la fa'alahu da ku a ce hakan ya halatta da annabi yayi ko sau daya walau marra ko sau daya li bayanil jawazi dan ya nuna halacci wal wujubu huwa madhhabu ammatil ulama kuma cewa hudubar a sallar juma'a wajibi ce shine abin da dukkan malamai suka tafi akai ba wanda ya saba abu na biyu istihbabu qiyamil khatibi fil khutbatayn an so mai hudubar yayi a tsaye a cikin dukkan hudubobin guda biyu ta farkon da ta biyun wa madhhabu shafi'i wujubul qiyam madhhabar imamu shafi'i ma wajibi ce ma al qudrati indai da iko kamar yadda muka bayani abu na uku istihbabul julus al yasir bayn al khutbatayn an so zama wanda ba mai tsayi ba tsakanin hudubobin guda biyu lil fasli bainahuma dan araraba tsakanin su wa awjabahu ba'd al ulama wasu malamai ma suka ce wannan zaman wajibi ne wal jumhuru ala annahu sunnatul la wajib amma jumhurun malamai sun tafi akan cewa sunna ne ba wajibi bane ba mana idan ba a yi ba an rasa lada mai yawa amma ba za a ce sallar ba tai ba shek basan yace fa'ida ga wata fa'ida ta ilimi qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid yace wa hadha al-lafz alladhi dhakarahu al-musannif wannan lafzi na hadisi wanda mawallafi ya kawo lam aqib alayhi bi hadhihi as-sigha fi sahihayn ban ganshi ba da wannan siga a cikin bukhari da muslim in ba kuma ta ba littafin umdatul ahkam qa'idar sa shine yana kawo hadisi ne muttafaqun alayhi bukhari da muslim to ga mai sharhi yana cewa wannan lafazin na wannan hadisin da wannan sigar shi bai ganshi a sahihul bukhari da muslim ba kenan daga ina mawallafi ya samo shi la'alla ta yi ruwaya ce bil ma'ana wanda ruwaya bil ma'ana ta halatta ga wanda ya san larabci kuma ya san ka'idoji da musulunci ka hada larabci ka ce annabi ya fada amma ba kana nufin kirkira ba ka san ma'anar amma kalmomin ne naka to in dai ka san larabci kana da ilimi na dawabit na musulunci ba laifi bane in kai haka kawai sai dai a ƙarshe sai ka ce auka ma qala sallallahu alaihi wasallam to kana cewa auka ma qala an san ruwayan ma'ana kai banda lafazi lafazin naka ne ma'anar ce ta annabi kun fahimta amma mutumin da ba gwani ba a fannin larabci bai san ka'idojin musulunci ba domin ba duk magana mai dadi bace ake cewa annabi ya faɗa to in ka san wannan dan wani yanzu nan sai ya karanta maka wani karin maganar larabci ya ce sadaqa rasulullahi ko qala rasulullahi akwai kalmomin da larabci ne mai dadi amma kwata kwata ba maganar annabi bace domin in ka san ka'idojin maganganun annabi ka san wannan bace kama da maganar annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da ka tayu anan malan yayi ruwaya ce da ma'ana ba da lafazi ba shi yasa ba a tadda lafazin a cikin sahihul bukhari da muslim ba sai ya ce wa qala ibn hajar fi fathil bari Hafiz Ibn Hajar mawallafin littafin Fathul Bari ya faɗa walin Nasa'i waddar Qutni min hadha alwajhi yace ruwaya an-Nasa'i da Dar Qutni sun kawo hadisi da wannan ma'ana kana yakhutubu khutbatayn qa'iman lafazun su shine annabi ya kasance yana hudubobi guda biyu na sallar Juma'a a tsaye yafsulu bijulusin ko yafsulu bijulusin yana raba tsakanin su da zama وغفل صاحب العمده فاذا هذا اللفظ للصحيحين تو لالا wannan lafazin da ya kawo na daru kudin ne da nasa'i amma shi kuma ya rabkana sai jingina wa bukhari da muslim wannan amana ce ta ilimi dan fa'ida ga dalibai shi yasa basam yace qultu nace wa bi hadha tabayyana anna al haditha da wannan ne zaka gane cewa shi wannan hadisi da aka karanta na abdullahi dan umar كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس يتي لم يرد في الصحيحين بهذا اللفظ بيزو أتشم بخاري دا مسلم دوان اللفظ با وإنما ورد بلفظ آخر يازو أبو خاري دا مسلم دوان اللفظ نيندبا وهو من حديث ابن عمر كمشي ما لفظ نهديث عبد الله بن عمر ني قابن ديكي چوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يكسن چي يخطب يوم الجمعة قائما yana yin hudu ba ranar juma'a a tsaye yajlisu thumma yaqumu yana zama a na farko sannan ya sake tashi kama yaf'aluna al'ana kamar yadda za ku ga limamai suna yi a yau haka annabi yayi fa'idatun thaniya wata fa'ida ta biyu ta ilimi qala ibn al-qayyim al-jawziyya ya fada ma khulasatuhu abinda gashi za a gaya maka shi a takaice yace kana sallallahu alaihi wa sallama idha khataba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi huduba ihmarrat aynahu idan dinan sabiyu sai sun kada sun yi ja da ka yanzu idan kana kallon limamai in suna huduba za ka ga sun fita daga yanayin da ka saba ganin su shi ma hakan sunna ce huduba ba kamar darasi bace ana yi ana dariya ana raha ita ba a yi haka da an fara huduba ba sani ba sabo canjawa ake yi wa ala sautuhu kuma murya annabi sai ta daga in yana huduba ba kaman murya ta yau da kullun da yake magana da mutane da ita ba a'a sautin sa yana canjawa washtadda ghadabuhu kuma yana nuna fushi a fuskar sa wa kana yaqsirul khutba ko yuqassirul khutba kuma manzo Allah ya kasance yana gajarta huduba li yutila sala dan ya tsawaita sallah wa yukthirul dhikra kuma yana yawaita zikiri mana karanto ayoyin alqur'ani a cikin huduba an gane ko wa yaqsidul kalimat aljawami kuma annabi in zai huduba yakan yi amfani da kalmomi masu fadin ma'ana kalma daya wacce za ta bada ma'anoni da yawa, ma'ana da yana yin amfani da kalmomi gajajjeru gajajjeru ba masu tsayi ba.
1: Alhamdulillah, mun saurari fassarar karatun littafin Undatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli, imamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zarar da manajan Jawo ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci.
2: Nishadi.

tafi hannunku amma ba ta sahi shiyar hanyar da babu dingushe balle ujuru domin sanin halin da kasa ta Najeriya ke ciki da ma kasashen duniya kasance da shirin barka da rana a kowace rana da misalin karfe 2 na rana a gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma shiri ne dake tattaunawa da manyan baki na musamman domin yin zubeben kwariya akan al'amuran rayuwa na nan gida Najeriya da ma kasashen waje tare da manyan baki daga sassa daban-daban a fadin kasar nan Rahama Radio Zabin al

0: say no ke da Alhaji eh duk sanda na waiwaya ina ganin ku tare ba a raba ku
1: me zan ce ba ma da ciya da juna
0: to yaushe muke sa ranar uku amma ni da Alhaji mun amince cewa jikina na bukatar lokaci shi yasa ina da 7790 daga Money and Banana Connect ita ce amintacciyar hanyar samun bayananniyar shawara ba tare da tsangwama ba akan duk abin da ya shafi tazarar haihuwa ku tattauna da ƙwararrun ma'aikata don samun jagoranci game da bayar da tazarar haihuwa tafiyarki ce jikinki ne duk lokacin da kika zaɓa kira 7790 a yau ko ku aiko mana da saƙon WhatsApp a 09097133400 Money and Banana Connect ku bi wanda ya san hanya.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masauraran assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman ƴan murna. Shiri da hukumar gudanarwa na Rahama Radio farin cikin al'umma ta dauki nayin kamu a dukkan lokaci irin wannan. Kuma kamar yadda aka saba akan ji mu da mashahuriyar rundunar nan ta masu kishin jahar Kano, wato Kano Patriotic Front KPF. A bisa jagorancin gogaggen soja General Ibrahim Sani Akase mai ritaya, wanda suke ta kokari tare da kula kusan ganin wato yadda za a farfado da martaba da kima ta jihar Kano, ta yadda za ta ci gaba da amsa sunanta na Jalla babbar Hausa, kuma Kano ta dabaci gari. A lokuta da dama a baya an shaji mu da komitoci daban-daban na masana da kwararru waɗanda suke duba muhimman batutuwa da suka shafi ci gaban jihar Kano, musamman ɓangaren masana'antu da noma da siyasa da shugabanci da jagoranci da makamantansu. To a yau za mu shirin namu kusan hatsin bara ne, za mu duba abubuwa guda biyu muhimmai da suke da tasiri da ci gaban jihar Kano, wani ɓangaren ma za ka ci har da ci gaban Najeriya gabaki ɗaya kwata. A tashin farko za mu tattauna akan wato yadda Allah cikin ikonsa kwanci tashi gogaggen sojan nan, kuma ɗan kishin ƙasa ɗaya daga cikin dattawan Najeriya wato Major General Abdullahi Sarki Mukhtar mai ritaya, wanda tsohon gwamnan jihar Kaduna ne, kuma tsohon gwamnan jihar ita kanta Katsina duk, wanda shine mata gwamna na farko, haka nan tsohon ambasada kuma tsohon mashawarcin shugaban ƙasa ta fuskar tsaro wato Major General Abdullahi Sarki Mukhtar, inda ya cika shekara 77 dindi da haihuwa a duniya a ranar 5 ga watan nan da muke ciki na Yuli, wanda an haife shi a shekara 1949 wato 5 ga shi watan Yuli na wancan shekarar kenan. Za mu dan waiwaye don mu kalli wasu daga ciki da suka san shi, kuma za su dan tofa albarkacin bakinsu. Sannan idan muka gangaro mataki na biyu, za mu tattauna akan batun da ya shafi gidajen gyaran hali da ake da su a ƙasar nan, musamman ma wannan jihar Kano, kalubalen da ake fuskanta da yadda ake ganin kamar suna taka gagarumin rami maimakon kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta fuskar gyara halaye da tarbiyyar matasa, sai sukan zama tamkar wani sansani ne na horas da ɓata gari da kuma ƙara haifar da matsala musamman ma mu a nan jihar Kano. Tayu haka ne, tayu kuma ba haka bane, sai dai masana sun yi bayani ta inda za a daɗa inganta al'amarin. To a tare da ni akwai ambasada Dr. Nasiru Isa, wanda mataimakin controller general ne na ita correctional center, wanda ya ritaya kuma shi ne majidaɗin wakilin gabas na tudun murtala, kuma a yanzu haka shi ne deputy commandant na Kiro Reformatory Center da ake daita a nan jihar Kano. Ambasada Dr. Nasiru Isa, barka da kasancewa tare da mu.
1: Tijima, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Haka nan muna tare da Hajiya Gambo Ahmad Mustafa, wato ita uwa ce, kuma ita an shaji mu da ita a cikin wannan shiri, suna ɗaya daga cikin kusoshi na ita wanda runduna ta masu kishin jihar Kano. Hajiya Gambo Ahmad Mustafa, barka da kasancewa tare da mu.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Haka nan muna tare da jagoran talakawa Alhaji Hamisu Umar Yakasai, wanda ake walakabi da suna Mas dattijo, kuma jagoran talakawa, barka da kasancewa tare da mu Alhaji Hamisu Umar Yakasai.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Su ma suna cikin kusoshi na ita wanda masu kishin jihar Kano. To a gurgwaje bari mu fara da kuka, kafin mu dawo ga shi ambasada Dr. Nasiru Isa, mataimakin controller general na ita hukumar kula da gidajen gyaran hali na Najeriya. Bari mu fara da shi Alhaji Hamisu Umar Yakasai Mas kenan. Wanci tashi Major General Abdullahi Sarki Mukhtar ya cika shekara 77 da haihuwa a duniya, kuma naga yan uwa da abokan arziki da waɗanda suka san shi suna ta aikawa da sakonni na taya murna da fatan alkhairi. A matsayinku na jigogi a ita rundunar kishin jihar Kano, ya kuka kalli wannan tsawon rai da kuma ƙoshin lafiya da Allah ya ba Major General Abdullahi Sarki Mukhtar?
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, shekara 77 ba ƙaramin abu bane a rayuwar ɗan adam. Kamar yadda aka sani, ita rundunar kishin Kano dama tana duba irin ƙwazon mutane domin su yaba musu. In ba a manta ba a cikin wannan shekarar ranar 15 ga watan February, muka yi bikin tunawa da General Musa Muhammad a can biyu ke shi ma dai an san ba garin abun nan ba garin gurzo bane
0: ga kuma nan ma shi ma dan sa
3: da ba baya kuma nan tare da wutan nan da wuce na jun muka yi irin wannan taro a Murtala Muhammad Library to bai kamata a ce sai mutum ya mutu sannan za a tuna da shi ba ya mutum yana ana tare da mutum yana da rai to ya san mutum ba za a manta da shi ba da haka yau muka ga cewa ya kamata a ce a rika duba irin waɗannan mutanen ba nan da sojoji ba har ma ƴan ma a sibina ya kamata mu rika duba mutum abin kirki mu yaba masa wanda shi ne ma din da sai sanda za a yi irin tararrukan mu ko anniversary na shekara ɗin da muke da nabi da nawayi muna gaito mutane mu ba su award saboda irin taimako irin abu na shi abunasa sarki muktar kamar yadda ka faɗa an haife shi a ran 5 ga watan July 1949 a nan birnin Kano kuma ya yi makaranta ta Kuburkudu Primary School sai ne yin college Isabel Lajan Defense Academy abinda mutane ma da abu ta yi musamman daga gabar da jami'a abinda su kuma mutane shi ne lawyer ne ba barista ne ba a faɗo wannan barista ne da wani kaji an faɗe ta to barista ne don ya yi law school ma a 1988 wani ya yi law school kuma ya yi karatun lodinsa a jami'ar Ahmadu Bello University from 1977 to 1980 azu zai Abdullahi sai kuma tsar ba mun saba yayi mulkin gwamna a Katsina state na gani shine mai fara
0: shine
3: gwamna yawa shine bude ta bayan nan ma kuma yayi gwamna a Kaduna state don abubuwa ne waɗanda a cikin gwamna su yi ba karama al'amari bane kuma inda zai raɗin ma ya bi tayi za ka ji ana taya bansa ana rungunar abubuwan da ya yi na kyautatawa al'umma da kuma taimakon jama'a akwai ma wani mukami da yake cewa national security advisor wata irin
0: mashawarcin shugaban
3: yawa irin wanda gwamnan gwarzo ya yi wani wayanin sumayin gwarzo ya yi din ma lokacin abacha to shi kuma yayi wannan yayi wannan irin wanda faɗa yanzu ba yau to yayi nan security advisor
0: muna godiya wannan saboda lokaci ga kuma aiki abin namu za mu kwaso abubuwa da yawa bari mu je ga ita Hajiya Gambo Ahmad Mustafa Hajiya Gambo kuma ta ne kwance kallabi ce tsakanin rawuna gashi Major General Abdullahi Sarkin Bukutar ya cika shekara 77 da haihuwa a duniya ban sani ba ko kin san wani abu da zaki dan gutsurawa masu sauraro a kansa
2: ni to alhamdulillah ala kulli hali gaskiya shi wannan uba ne ma mun yanzu a gare mu ba yaya ba saboda mai gida ne ga babbar yayar mu Hajiya Binta Sarki Muktar Hajiya Binta babba dan Agundi kuma aure tun na saurayi da budurwa to mu tun lokacin da aka yi auren su a wannan ina magana ne wannan akan personal rayuwa haka ta shi kenan cewar wallahi alazim ya dauke mu tamkar uwa daya uba daya kuma yana kulawa da dukkanin yan uwa da dangi ba za ka bambance cewar wannan dangin matarsa bane wannan dangin sa ne ba duka gabaki daya ya hada mu yayi blending ya cure guri daya ya dauke mu duka kuma mutum ne mai sanya ga wato yana musamman ƴaƴa mata sun sami ilimi ne nagarta ilimi na muhammadiya ilimi na addinin musulunci da kuma ilimin boko saboda haka duk inda ya ji irin masu ƙananan rauni wanda yana ɗaya daga cikin irin halayyarsa da ita wannan babban yaya tamu yaya Binta babba ɗan Agundu da ake shi da ita Binta Abdullahi Sarki Muktar yana daga cikin irin wato tarbiyyar da ta koya a gurinsa na yanzu da Allah ya yi wa mahaifanta rasuwa ta kafa babbar gidauniya wadda take ɗaukar ɗawainiya na makaranta da karatun yara kama daga abin da ya kama na littattafai abin da za su saka na uniform samun musu kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa a makarantunsu da kuma inganta halin rayuwarsu ɗan abin da zai janyo musu ɗari da kobo wanda shi ne yake hana yaran samun zuwa su je makaranta to kaga wannan ba ƙaramar kyakkyawa aƙida ba ce wanda sai dai mu ce ubangiji Allah ya saka musu lada a cikin mizani ranar karbar sakamako wannan suna daga cikin wato babban abin da zamu ce ya kamata mu waɗanda muka ci gajiyar sa da gajiyar ƴar uwarmu a dalilin ƴar uwarmu da yake aure ya zama da cewa mu ma mun yi kokari mun dabaka irin waɗannan aqidoji nasu ne rungumar al'umma ne kyautata musu da hidimta musu abinda muke fata anan shine ne masa addu'a ubangiji Allah ya bada jinkiri mai albarka da amfani kuma Allah ya sa rakiya ta tso a ci gaba da murar irin abubuwan da suka yi yayata yayanmu ne da yaya Maryam Adogara ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi duka waɗannan in kaji irin abubuwan da ake fada dangane da irin shi wannan bawan Allah babban uba namu dan nace yanzu ya tashi daga matsayin yaya kuma wurin uba matsayin uba tunda ya rike ya kuma yi abinda mahaifa suke yi sai dai mu ce ubangiji Allah ya sa lada a mizani
0: kuma mutun ne mai fara'a mai hawa-hawa da mutane
2: wannan ma ai ba a magana ba shine yasa ya janyo mutanen ba a jikinsa inda ba a ga fuska ba ana shura soje soje ai kaji da an ce soje ai tsoro ake musamman an ganka da kakin nan sai kaga cewar gaban ka yana yankewa yana faduwa to shi san ba haka yake ba baya kyamata kaje gidansa kai kallo ko da yake ba sai na fada ba ai kai Rabiu dan cikin gida ne dan cikin gidan ma a kuryar daka kake kai saboda haka ba sai mu fada ba
0: ne wannan har
2: asa zai rike ba ruwan sa wannan karami ne wannan babban ne wannan waye kuma akwai discipline ya koyawa cewa saboda haka idan kaga ƴaƴan shi yanda suke yiwa mutane wanda musamman a ce wannan yau ya girme shi ko kuma wannan suna ganin shi yana mu'amala da mahaifansu wallahi mahaifiyar ita yayata yaya binta ko kuma shi kansa baban nasu to wallahi wannan mutumin a gurin sa har kasa zaka ga sun durkusa suna ganin shi har kasa zaka ga suna rungumar mutane da mu'amalar su ba kyamata ba komai za a ci abinci abincin da yake a kwanan sa irin sa shi za a zuba maka kai ma ana ka kwanan ka ci bai yadda a bambanta wannan hagu da dama ko kuma a'a wannan ba mai shi bane abincin mai gida daban abincin yaran gida daban ko kuma abincin baki daban babu bai san wannan ba komai nasa gaba daya haka yake yana kana ganin shi daman hakorin zaka fara gani a waje dariya mutum mai haba-haba ubangiji Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya dubi zuri'arsa abin da yayi wa ƴaƴan al'umma na gina rayuwarsu na inganta ta ubangiji Allah kada ka wofantar da zuri'arsa Allah ubangiji ka duba su ka sa musu albarka kuma ka saka mishi ladan abin da ne ina ta jaddadawa a cikin mizani ranar karbar sakamako
0: akwai abokan sa anan bangaren tsoran dinki to wasu da dama idan ka je kana hira da su in suna faɗa maka yanda yake kyautata musu da yanda yake jan su a jaka sai ya je da yamma nan kofar tsoran dinki wajen jikin gidan Shattima inda aka yi ofishin
1: sarakuna
0: sai ya zauna abokansa su yi ta hira wani lokacin ma a ci gyaɗa so to duk da fahimta yana da waɗannan makaman nasu
2: sosai
0: yan tsoron dinkin su suke gaya
2: ba ya kyamata ba ya kyamata ba kuma ya nuna bambanci
0: to in saboda haka gaskiya dai mutum kamar sa ka sami halaye irin nasa da yake da saukin kai kuma da jan na kusa da shi gaskiya sai ka tona
2: gaskiya amma ga dan uwan shi nan ai ya biyo shi General Ibrahim Sani na shugaban rundunar kishin Kano tunda ai shi kawo ne a gurin sa to gashi nan ya kufu halayen sa wanda shi ma in ka ga halaye yadda yake yi ya gano a gurin sa ne shi yasa shi ma ya dauka tunda har a lokacin suna aikin sojan ma ai yayi aiki a karkashin shi banda magana ta ƴan uwan ta ta jini da suka hada to halayya su ma ta zo daya sai dai alhamdulillah to ai shi yasa nace maka yayi ba a magana kyauta ta fitar hankali
0: kita maka kai
2: kyauta ta fitar hankali wallahi to yana can yana yin aiki yace to shikenan tunda yana da wakilai a wakilce shi insha Allah tun da rundunar kishin Kano kwanan nan insha Allah ba dai tsegumi ne ba amma dai dan jarida ma in yayi tsegumi ba wani abu ko ka yafe mu insha Allah kwanan nan za ku ji abin alkhairi da rundunar kishin jihar Kano za ta shirya gagarumin taro akan wato shi wannan bawan Allah da muke magana akai Abdullahi Sarki Mukhtar saboda mutane ya kamata su san waye shi za a fito a yi faɗi tarihin rayuwarsa a nuna shi
0: a yanayin da muke ciki a kasar nan ina mamakin da muke fama da waɗannan kalubalen tsaron shugabanni ba sa neman su ne su ba su shawarwari ne ya za su gyara wasu abubuwa makamantansu
2: yanzu haka ma General Ibrahim Sani kafin mu shigo kaga mun yi waya da shi wallahi abin da ya fitar da shi kenan daga garin Kano suna can yau wannan taro gobe wancan taro ji wancan taro saboda abin ba wai kawai wanda ake sungumewa abin yake damun shi ba ko kuma rashin kwanciyar hankali ba su kansu waɗanda suka san yadda ƙasar take a da suka san menene abin da ake nufi da wannan kalmar security wannan kalmar tsaro tsaro ta ƙasa ta rayuka da dukiyoyi wallahi abin yana ci musu tuwa a ƙwarya to amma yanzu insha Allah da yardar Allah tunda aka lalubo bakin zara aka lalubo manyan tsofaffi waɗanda suka yi aikin suka san menene su suka yakin basasa suka san illar rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali a ƙasa insha Allah kwanan nan Allah zai kawo mana mafita kuma mafi abin da zamu daddarawa akai shine addu'an nan da muke yi to kada fa a daina ta a ci gaba da addu'a tunda an lalubo bakin zaran an lalubo masana'ance su zo har yanzu suna da damar da za su dama a dama da su a kuma sha a samu mafita to insha Allah za mu samu mafita
0: gambo Mustafa idan muka dakata haka sai mu tinye wannan
2: gaskiyar magana kenan
4: don mun yi so na kara shi ne in taimu ka mutane wurin sabon musu aiki a lokacin da yake gudun nan akwai mutane da yawa wanda mai ba su ya kamata a ce sun fada sun ce ni da irin abin da mu amma mun san yayi kana gudu kai da inda zauna za ga ja yan Kano ya ja kai sun yi aiki a nan gudu kuma abin ne muhimmanci wannan a ce ka samu dama ka kai mutanenka ya gina mutane da gaskiyar magana kenan
0: to muna godiya tayo mu ƙara samu wani lokaci ko awa guda mu daɗa tattauna su abubuwan da dama waɗanda mata yi wasu mutanen ba su san su ba misali wani zaki ga miji da mata ko sun fara tsufa sai kika soyayya ta ja baya amma banda ambassador General Abdullahi Sarki Bukutar da mama banta ga sun ja shekaru amma za ki ga wani
5: ni zan maka bani soyayya ta musamman yanzu akai auren saurayi da budurwa
0: to ba da Allah to muna godiya bari mu dawo ga shi ambassador Dr. Nasir Isa naga kai ma bakin kai na rawa wanda mataimakin controller general ne wanda ya retire a hukumar kula da gidajen gyaran hali ambassador akwai kalubale da ake fama da shi a kasar nan kuma ciki musamman ma mu nan jihar Kano wanda zaka ga abin da ya shafi Najeriya ya shafi Kano abin da ya shafi Kano ya shafi Najeriya har yanzu ana fama da kalubale ta fuskar tarbiyya da yanayin da matasa suke ciki ka san in abu ye haka dinnan to komai malalibi ake yi da dama daga cikin matasa magana harkar daba dinnan da shaye-shayen kayan maye da dan sace-sace da kwace-kwacen nan in an kama su in an je dai gidajen gyaran halin nan ake kai su a dan ajiye su kafin ko akai su kotu ko bayan an kai su kotu an zartar musu da hukunci can dai ake ƙara mai da su yadda daga ta nuna cewar Kano tana daga cikin gidajen gyaran halin da suke a fama da cunkoso so mun akwai mutane 4676 a wata gidaddaka da aka bayar ta bayan nan wadda take nuna dukkanin su mazauna gidajen gyaran hali ne kuma kusan kaso 70 cikin 100 masu sauraron jiran shari'a ne ko kuma waɗanda an sun kasa cika sharuɗa na beli dan su iya samu su fita daga ciki kalubalen da ake daɗa gani shine ba kasafai ake bambanta masu manyan laifuka duk da dai na je gidan na ga waɗanda suke bangaren condemned din nan su bangaren sa daban gaskiya ba a hada su da masu kananan laifuka amma misali masu wasu irin laifukan da suke tayi sun fara zama takadirai kuma sai kaga tayi an hada su da waɗanda bai suka dan sace kaza ko zakara ko wani abu makamancin wannan wannan ma ana ganin maimakon isa halin su ya gyaru to sai su koyo wasu munanan dabi'u ga cunkoso na tsiya ɗakin da za a saka mutane 800 sai kaga mutane 2,500 ne ko kusan 3,000 da makamantan su wanda duk wannan shi ma za a yi samun yaɗo cututtuka da kuma koyo wasu halaye marasa kyau da rashin tayi abinci wanda zai sa mutum yayi lafiya ya gina masa jiki ya samu karuwar jini sai dai mutum ya kake kallon gidajen gyaran hali a halin da ake ciki yanzu gidajen gyaran hali suke yi ko ku dai koda suna gyara halin akan samu matsala a wani halin ya baci
6: auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim kafin na kwararo kan tambayoyinka na godiya ta ga Allah da kuma wannan gidan radio mai albarka na Hamadi bani sarari da kuma wannan kungiya ta mai albarka wato gidan da yake shi in jihar Kano wato mu gaba daya Kanawa ba don ko wasu da mun fito fitarkar da jama'a ga yanda za a yi ga kuma ne za a yi mu ci gaba kuma mu samu development wato ci gaba to na so in tarfa wani abu amma naji baka taba ni ba a game da rayuwar shi Abdullahi Sarki Muktar wato uba a gare mu kuma yaya a gare mu Sarki Muktar wani duk abin da za ku faɗa anan ba za ku taba faɗan abinda wannan ban Allah yake a jikin shi ba kawa addu'a muka Allah ba ya dogon kwana kuma ubangiji Allah ya ci gaba da riƙa masa ya ilansa kuma ya karfafa masa guya wajen taimakon da yake yi ba za mu iya faɗan abubuwan da yake ba in ka kula shi shi kadai ne sojan da bayan ya ritaya yana da mukamai kuma ya sanin sa mukami ba ba ya tabiya neman wani mukami baya yi ba ruwan sa in ba ka zo ka tambaye ba ka ce ya ake gaba ba zai je kai kansa ba to muna roƙon Allah da ubangiji Allah ya sa mu ma mu koyi irin wannan rayuwa kuma shi kansa mai girma mai shi mai gidan namu Ibrahim to sai kuma kan tambayoyin da ka watsu masu tawaye masu wanda za mu musu falin daya insha Allah wato me ma za mu ma kirawo ainihin wannan tambayar da ka mana shin za mu fara ne da musamman ne ne ma laifi kamun zai musamman masu laifin da kuma su makansu yadda ake treated din masu laifin mu fara da laifin laifi da kowa ya san cewa kare doka ne da mutane suke yi kamar da ka faɗa dabanci wato kwacen waya da kuma shaye-shayen ƙwayoyin nan wanda kuma muka kula to wannan abubuwan me yake kawo su me yake sa mutum ke faɗa cikin wannan tun da yana ƙarami delinquency yana ƙan ƙarami me yake kawo shi idan muka san me yake sa za mu kuma samu maganin shi na farko duk yaron da ga ya samu kansa cikin irin wannan masifa Allah kiyashe mu na daba yawo da wuka kwacen waya shaye-shaye banditry kidnapping tukutu ba asalin daga ina ya fito daga gidansu ina ne ya fito duk irin wannan suna faruwa ne daga gida bature da charity bigina tum idan har kai magidanci baka tsaya ka ba danka tarbiya ba ka kula da shi ka kula da yanda ya karatu da yanda ya dago to zaka samu matsala yaron kuma zai samu matsala kawai kuma kasa za ta samu matsala da wannan yaro uba yana da haƙƙi akan da uwa tana da haƙƙi akan da ba uba kawai ka fita ka tafi buga san me danka yake ciki ba kai kuma uwa ba danki ya fita yaje ya ji ya barna yazo kan ga danki ya boye kayan barnin maki shiru ki boye shi ba to duk gaba da sai an tare uwa da uba domin tabbatar da wannan abu an samu nasara kan shi kai uba kai hakkin da Allah ya dora maka na tarbiyyar da danka ka sashi a makaranta ka bashi ladabi kuma ka tabbatar cewa ka auro masa uwa ta gari ci da farko ma saboda kar ka je ka auri uwar da jahila ne ba komai a kanta ba san ma inda za ta tarbiyyar danka ba kai ka bata kuma tabbar shi saka ka da shi ne zai a ganshi ya je ya dauki makami ya bi dan gidan wancan dan makwaci wancan ya bi dan makwaci ne kuma tai shiru yaro ya san cewa ban mutum da makami a cika masa ma ahe ba laifi bane tunda uwarsa ba ta magana ko kuma a'a ya fita kishi ya dawo da kaya kamar su kayan wasan yara ko kuma kayan shaye-shaye kayan alewa su alemu yanzu gidan kuma ya raba ba ta tambaye shi ina ka samu ba to daga nan kin ba sararin in yi tashi ya ci gaba da kwance dan kwato waye ko sato waye saboda haka muna so mu tsarkake gidajenmu mu tabbatar matar da za mu aura da kai mijin da zaki aura tabbatar mutum ne mai tarbiyya ko mai ba da tarbiyya sannan sai kuma abin uwa uba wato makarantar da za mu kai ƴaƴanmu su yi karatu sai ka gama a gida in ka je ka ɗauki ɗanka wai kai saboda kana da kuɗi ka je kai ɗanka wai ya je karatu a makaranta mai tsada to za ka je ka faɗa ka kai ɗanka wurin da zai je haɗu da masu ɓata yara wato ƴan rituwar sun yawa a wurin ƴan wasu ra'ayi na bambance-bambance saɓa ra'ayi da sauransu suna cikin irin wannan makarantun sai za ka yi hakkinka ne ka zaɓa wa ɗanka makaranta ɗan makarantar da talakawa suke zuwa kar ka zo ka ce ɗanka ya fi ƙarfin zuwa nan duba ƴanci duba abin da ake koya da kuma yadda ake tarbiyyar shi ne za ka duba ba wai tsadar kuɗin makaranta kuɗin nawa ake biya a ni na fi ƙarfin kai ɗana kuɗin talaka ba a komai da yin tsadarsa komai tsadarsa duba inda ake samun tarbiyya duba inda ake bada karatu duba inda ake kula da yara idan ka kuskura ɗan kai tafi maka ɗaya daga cikin makarantar da ba za samun tarbiyya ba malaman ba su da experience da za su gano wannan ɗin ɓata gari ne da zan mu cire shi mu bai da shi gida a'a mu cire shi mu sa shi a wani yanayin da zai gyaru to danka zai shiga wannan haka kuma community society ne kake wasu yaran bayan kai aikin ka to inda ka yanzu a kurare yanzu a Kano yanzu nace maka zan baka gida a wurin zaka ce baka so saboda society na daya daga cikin abubuwan da ba suke take tanzira wasu yaran inda kaje ka zauna yaran da suke wannan unguwar to idan ka sake danka ya shiga cikin wannan kungiyar cikin wannan yaran wannan unguwar to ko man gyaro danka sai wallahi sai ya koyi wani hali da daban to ka gani wannan wannan abubuwan su ya kamata mu fara tackling kawai mu zo mu dinga cewa gwamnati mana gwamnati ba ta kaza ko ba ta gwamnati da lokacin za ta yi lokacin da kai ka gaza ba ka yin komai gida kenan da society da kuma unguwa da malaman unguwa da dijiyar unguwa ne kai nace society duk ya shafi hannu hakan hakki ajiya saboda sai mun dawo da lokacin da dana ya zama danka ne
0: amma misali gidajen gyaran hali in an kai mutum an ce ya an kai shi a gyara hali
6: na'am
0: amma me yasa in an fito halin baya gyaro ake komawa gidan ruwa
6: alhamdulillah shi ne nake ga maka idan ka ga yaro ya ta barbare duk wanda abubuwan ya bitin ya bitin har ya samu kansa gidan gyaran hali gidan hali ya yi second class ne idan ka kasa uba uwa ku kasa society ko kasa to shine za a ce a tafi gidan gyaran hali gidan gyaran hali kuma su ha kawai za kana cikin gaban ka a kama ka kaka ba sai ka kare da wata doka wanda ta shafi dokar gwamnati a sanda su kama ka su gurbatar da kai kotu ko ta kai gidan hali gidan gyaran hali gidan gyaran hali ya kasance shine last bus stop inda ake bukatan ka dawo ka zama normal kuma mun yi alƙawari a gidan gyaran halin duk mutumin da aka kawo shi da niyyar ya gyaru za mu gyara shi saboda da matakin mu kenan reformation reintegration da kuma rehabilitation wato arguda uku din nan za mu tabbatar mu yi reform ɗinka in ka ce reform za mu dora ka akan hanya mu sa wasu machinery na koyar da kai kokolwar ka tunanin da ka zo da shi da ka kawar da shi yanzu ka zo kaman ka shiga primary one kenan ka koma gidan yaran hali idan mun zo kuma rehabilitation mu dora ka akan wata sana'a wanda mun kai ka fi specializing akan ta ka fi gwanin cewa mun sami assessment naka mu staka a workshop iri mu gani wanda ka buya shi za mu barka ka hau permanent kuma mu bi ka da shi har zuwa gidan ka integration da muke faɗa mu dauke ka mu je cikin society mu ce wani ya gyaru ga kuma kayayyaki ma da makarka kuma muna yi amma abinda za ba ku gani ku ji ma gani da ba a gani suka gani kuma ba a yi saboda an ce in dambu ya yawa bai jin mai me ya kawo yawan dambu conjunction da ka zo an yawa aikata laifi yanzu ya zama rampant yanzu abubuwan da ba a samu ba a kiyayewa daga waje garin waje shi ya kawo garin ciki ya zama ya shiga uku ka gane Hausa ta anan rashin bin ka'idar zama da al'umma ko kuma rashin kiyaye dokan da ba ma yi a cikin al'umma cikin gari shi ya sa gidan kurhu ita ma ta dau zafi abinda ya shafi nan zai shafi can gidan kurhu ta cika saboda wajen aikata laifi ya yi yawa iyaye ba sa ba da tarbiya ɗan sanda aikinsu da suke yi ya musu yawa ko kuma ba a samu

0: za gwamnati ido ba tai mana
1: kada a ce nayi intercession
0: za mu zo kan kai
2: ka san shi dan jarija mana nayi ai mun afuwa ai mun afuwa dan naji yana ta magana ya fafada kuma bai fadi wato manyan masu laifi ba waɗanda suke dada cunkucewa suke kawo cunkoso a gidan yare su ne alƙalai
0: na fata ke nace kotu nace kotu yawa nace miki kotu ɗan sanda su kama wajen gabatarwa su delaying justice ai yawa a ce ai kai alkali kuma ba ga bincike ba yace aje prison nazo na fadi wannan to in kai kurkune ya cinkushe to babu yanda za ka samu wannan kai abin da kake cewa ana ta fadan cewa ana zuwa gyara hali ba a gyara hali saboda me kai ne yanzu na gina gida na ce maka kuku uku za ku zauna sai kuma na dinga zuwa maka mutane na dinga zuwa maka almajirai na dinga zuwa maka har gidan ne yanzu ya kai mutum 50 kuma abin da kwanan abincin da nake baka na wannan mutum ukun da kuke shi na cigaba da baka
3: wannan cigaban abinci
0: ce ba nan wannan na kuku uku shi na cigaba da baka kuma yanzu kun kai 50 kuma ni na kawo su to kaga dole ne su ma a basu a cikin wannan kwanan uku da na baku na kuku uku dan alrahi na baku a gidan to abin da aka ce kurkunnin ta dauki mutum 680 kuma a 680 ta rufonin nasu ta tabbatar hukuncin su medical care nasu rufon nasu to budget da za a yi na kudin mutum 680 ne ba za a yi ma to amma a kullun alƙalai za su turo mutum a kullun ƴansa za su yi ta kawo ana kawo kuma ana ta kawo ana aje ko ba a hukuncin balle mace iyakacin wanda aka hukuncin wurin mu ya cika kuma babu dama a kawo mutane mu gidan yari mu ce ba za mu karɓa ba saboda criminal justice system bai yadda a ce kai an alƙali ya yi kodin mutum ka ce ba za ka karɓa saboda ba ka da wuri sai dai yanzu ana ta duba hanyoyin da in gida ya cika ko alƙali ba za a ga masa ya canja wuri kuma saboda jurisdiction na wuri nin ne kamata mutum ya zo kuma ba su a suke cika wani wuri ba fa masu ɗauri ba ne ba ɗauraru ba ne masu jiran shari'a ne a wutan tura ɗin su ne za ka gani in ka shiga cikin gidan yari kashi 70 duk su ne wanda za a zo yau a kawo ka in kai sati ɗaya zo a ci alƙali ci alƙali da kai ko kuma alƙali ya ba da burin ka
4: kam ake bari suke gwamutsa da masu manyan laifuka
0: za mu zo nan
4: ai sai ka takaita saboda lokaci
0: yana to shi kenan abin da suke gwamutsa shine su ce maka conjunction yayi yawa yanzu to kai ne aka zo aka ce mutum goma za ka sa a cikin ɗakin nan masu aikatan laifin satar akuya sai kuma ka daga kama satan kaji su 100 to me ɗakin akuya su goma kullum za ka bari bayan kuma zai iya ɗaukar wata number dole ne ka ɗauko masu satan kaji ka haɗa su a wurin inda kana so nan gurin ka rage shi ne ka kawo conjunction amma idan ka ba mu number da mu za mu iya kula da ita to in ka ce mutum ɗaya ma a ɗaki gidan kurkuku ya yi wani ɗakun sai a baka ai ɗaya ɗan VIP akwai idan kuka ce gaba ɗaya an laifin wajen kun dakile an daina yi mu kanmu ɗakin ma da za a ajiye mutanen sai dai mu shiga muna bala ciki
4: misali ɓangaren VIP ɗin nan da aka faɗa yanzu nasa masu kajin da masu sata akuyar ba za a iya kai su ɓangaren VIP ɗin ba yadda ake iya haɗa su da masu tinkiya
0: na
4: fahimci ni saboda su ƴan VIP su ba a gwamutsa musu irin waɗancan mutanen su kaɗai ake bari kuma ana zargin kamar ma cin hanci yakan je wajen a riƙa
0: to na ƙalubalancin da ya faɗa wannan maganar ba wani cin hanci VIP ya danganta da kai ware na waje saboda Allah yanzu a martaba ta na riƙe wani muƙami babba a gwamnatance aka zo aka sa ni a ɗaki wararri aka ce saboda wannan status da nake shi a waje sai a ce na bada kuɗi ai ni na samu martaba ta tun daga wajen kuma kai da ka zo gidan yayi ai ba ce wannan martaba za ka bata a jikinka ba har sai shari'a ta yi hukunci akan ka cewa an warware maka wannan martabar
4: ba za kuma iya dan haɗa shi da masu kaji ɗin nan ba
0: su ma masu wannan status ɗin suna nan da yawa ai ba mutum ɗaya ba ne ɗakin makarshen da a ce mutum biyu amma sai ya ga sun kai su shida masu irin wannan capacity ai ba wai kaɓa wai mutum ɗaya da jalme mai mukamin za a bar shi ba su ma suna nan da yawa yanzu kamar kayan kuje-kuje ɗakin da kake faɗa na VIP ɗin ai ba sun fi goma amma VIP ake cewa
4: to ambassador
1: na demand home
0: na
4: kami wannan amma saboda makarancin lokaci na kan mataimakin kwamanda da kula da kirurifometry ɗin nan
0: yes
4: kirurifometry ɗin nan lokacin da gwamnan Kano ya zo ya rufe ta
0: na
4: ban sani ba yanzu ya bude ta.

0: an bude ta kuma da aka bude ta ba mai girma wato gwamna na yanzu Alhaji Abba Kabir ya bude ta bayan ba wata shida ba aka ba wa wasu kungiyoyi wato NGOs da kulawa wata kwararriya wacce kan shahin drugs ta kuma kirawo mu ma'aikata wanda muka retire wanda muka san ilimin zama da jama'a muna nan muna ta gudanar da kuma wasu daga bangaren NGLEA muka hadu da kuma malamai da kuma wanda suka sa karanci psychology da kuma wanda suke karanci ilimin psychiatric anan muka hadu muka fara yanzu haka ana daukan yara yanzu wannan jin kamar akwai mutum 100 da abu a wannan community center din kuma alhamdulillah muna ba da kyakkyawan gudunmuwa saboda a bari na mun samu wajen mutum 20 wanda sun harkar shan kwayan sun banta da shi ba sa sha'awar wani ma har ya aure mu a garin kirin da aka sake shi yana nan gurin Allah hada haida wata ya zo mansa kuma a kirin maganin ma ya ake shan wani wallahi bai iya ba kuma annan gurin an koya mu sana'o'i wasu sun tafi da sana'a da sauka kuma wurin wasu sun zo abin da ya ban ma takaici za ka ga yaro ne dan musulmi amma fatiya bai iya ba saboda yana harka kawai shaye-shaye bai zama da komai ba sai da ya dawo aka shigo da shi aka wanke kwalwarsa aka dawo ta fresh sannan ya fara sanin cewa ashe akwai karatu ma na Qur'ani
1: ta wace hanya iyaye za su iya kawo ƴaƴansu girar primary in suna son su
0: akwai abin da ake dan bawa wanda bai taka kara karya ba idan za ka kai yarinka sai ka je kai masa gwaji na lafiyayye ne na jini da kuma abin nan blood group nasa kuma akwai 70,000 da zaka da za a bayar saboda wasu dawainiya nashi 70,000 ne kurin amma za a ce maka da za a bashi wurin kwana za a bashi sabulun wanki za a bashi wurin wasa za a bashi duk abin da ka san ana bashi wata uku ne tsawon zaman sa a wata uku za a gyara maka shi
1: ta wace hanya ai mutum zai ka hadan nasa kurin makarantar za a tafi kirin koko a'a sai
0: a makarantar
1: mata
0: koyi a'a koyi a'a ai ya koma bai zaman kansa koyi da kake so ka je ka dauki din ka kai kiro ka ce kaka shirfin za su karbe shi
2: ba sai ka dade shi
0: ba sai ka da ba sai ka je ka fita nan ka fita nan ba an ka fita nan ka fita nan ai sai zama dogon hanya ga ka dinga yawo da yaro da kwakwalwarsa bata jikin shi yawa kana kai ne kuma kana da wani a cikin kamar ni sai ka kira ni sai in ga maka cewa eh ka kawo shi rana kaza
1: to misali kamar a nan Kano irin ƴan daban nan da akan kama
0: na'am
1: da wasu haka waɗanda takardun nan masu kwacin waya da makamantansu
0: na'am
1: zaka ga suna da shaye-shaye sun addabi iyayen sun addaba al'umma
0: na'am
1: ban sani ba ko kuna tunanin a ba gwamnati shawara ta yanda in an karbe kama su an ga tayi waɗanda ba su yi nisa ba kuma abinda suka yi laifin da suka yi ba sai an kai su kurkuku an tsare su ba me yasa ba za a yi wani tsari da gwamnatin Kano za ta ce to a kai mun su kiro a je a gyara tarbiyyar su su zama mutanen kirki in aka abin nan sanna a dada su gurin iyayen su ba ko wani abu makamancin
0: alhamdulillah akwai wannan motion din kuma ba ma wai gwamnatin Kano ba gwamnatin Najeriya ma ta yi wannan saboda mun duba yadda gwamnati take kashe kuɗi kuɗaɗanta wajen ciyar da ma ɗaurarru ya yi yawa kuma yanzu ba a samun abin da wasu abubuwan da ake bukata na adiyana din to saboda haka sai aka ita kuma gidan yarin ta ce to ga wasu wurare da in muka yi akwai abin idan muka yi za mu rage cunkoson kuma zai taimaka wajen rage aikata laifi na farko akwai abin da ake cewa restorative system wanda idan laifinka kamar da na ce mai satan kazan nan akwai abin da kawai idan ka yi masa a cikin al'umma a cikin community a cikin uwansa wallahi ba zai iya fitowa ba waje har kwana bakwai kunya to sai aka ce ita kuma yarda ce duk mutumin da aka kawo mata shi alƙali ya ce mata a yi system na respiratory system a kai shi cikin community da ya yi a masa wura ita kuma gidan yaron za ta je ta kai shi kullum ya dinga sharan gidan fada ko kullum ya dinga sharan masallaci kuma ya kwana a gidansu har watannin da alƙali ya ce yayi akwai probation akwai parole duk wasu hanyoyi ne na rage cunkoson gidan yari to haka ma wajen sha'anin shan drugs ɗin nan NDLEA suna iya ƙoƙarin su sai ga mutum ya sha takar suna ɗan ajiye shi da tsawon lokaci kafin ma su gurbatar da shi babban shari'a daga nan kuma a kashi gidan yari to wannan irin da aka yi wannan irin da aka to ba a so a mai da shi kaman cewa sai ka aikata wani ka ce in ya aikata ya kai shi ba za a samu zaman lafiya ba shi yasa ake so iyaye volunteer ka dauki danka ka je da shi ka ce dana ya yadda ba ta amincewa ka muke so saboda in muka samu amincewa din da shi to za mu iya using was all facilities namu yaran nan ya ceto amma yayin da zaka kawo mutum wai da ka kama shi da karfi dan ya aka talabi ga kai shi to zaka samu matsala ba lalle ne ya dauki wannan treatment din ba
1: ina godiya a masara bari mu je ga ita Hajjia Gambo cikin minti daya Hajjia Gambo kamar naga bakin ki kina so ki ce wani abu akan issue din station ko
2: eh kwarai da gaske kaman sanin ka ne kai ma wato Malam Rabi'u Sadoki dan albarka maganar rehabilitation din nan ai da akwai 101 ways ne yadda zakai ka gyara tarbiya ta mutum ba sai ka dauke shi ka kai shi wannan correctional center din ba amma wannan ya zama na guri ne kaman na masu kasurgumin laifuka duk da dai cewar ana kai mai satar akuya mai satar kaza ana hada su da waɗanda suke hardened criminals wato na ƙarshen ƙarshe ana hada su da su wanda ake gurbata musu tarbiyar su yanzu kaman misali rundunar kishin jihar Kano karkashin jagorancin General Ibrahim Sani mai ritaya ai kaga kai sheda ne Allah sheda ne ta fito da hanyoyi da yawa na rehabilitation na gyara zukatan waɗanda aka samu masu harkar daba-daba din nan mun zama da su a nan ofishin mu bayan mun zauna da su da General Ibrahim Sani yana raye Allah ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya kuma hore masa yadda zai ci gaba da kulawa da su tunda har yanzu yana yi mun yi rehabilitation din waɗanda muka sassamu a bakin kasuwar Rimi a bakin gadar nan ta Kwari wadda ta Ujere Stadium da suke hanawa muka zo muka zauna da su menene matsalar ku suka faɗi matsalolinsu sai ya ce to rashin aikin yi shine babban matsalar da ta jefa ku a cikin wannan hali na haula'i suka ce eh shine ce to in Allah ya yarda daga yau ya zama tarihi ku rubuta ku aje a nan take General Ibrahim Sani ya sami kamfani a nan ban fahimci mun kira ka kai sheda ne ka je ka gani inda aka gyara musu tarbiyar su aka rika ba su abinci ana counseling din su amma me counseling shine cewa ana ba su shawarwari ga yadda za su yi ga yadda za su yi aka koya musu kere-kere na kuraye da ake turawa da suke cewa baro din nan aka dauki wasu aka saka su a fannin yin shara da gyaran hanyoyi da gadin makarantu aka dauki waɗansu kuma aka kai su Gabasawa aka ba su babban wuri gona inda suke yin noma wanda duk ranar Juma'a za su siyo kabaki na abin arziki su aiko wa mahaifansu har ya zama da cewa suna taimakawa ƴan sandan yankin idan wata matsala ta taso musu aka gwamnati duk hanyoyi ne na gyare-gyare amma a hada mai laifi da mara laifi guri daya mai babban laifi da karamin laifi correctional services akwai matsala
1: to muna godiya ga dukkan da ke kira dan na san mutane za su bada gudu musamman ma magana nan ta dirur biometry saboda mutane sun fi bukatar
3: roba
1: wannan yanzu da ya jance za a biya 70,000 zai iya to ni yanzu daban da naira 100 ban da 1,000 yanzu ya zan yi assalamu alaikum ma sauraron hello assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: da ya ga ko da
4: manyan bai da ke ji da kamar da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba yana da yanzu shi kadai ne wanda yake kokarin ya ceto jihar Kano wanda yake yana daga cikin wannan kungiyar tarin kishin jihar Kano ne ma kuma na yi rijista ne taron da muka yi babban taron mu wallahi ba su dauki kura wani aiki ne da mu katu ne kamar da na da goron dutse kuma da bakin al'umma sun mun tura da mun je ga wannan kasar da goron dutse saboda babban aiki ne bari in gaya maka abin da ya kamata a yi da farko ita wannan kungiyar rijinan kishin jihar Kano ya kamata a ce gwamna ya zauna da su ya ba su wuka da nama ya kasance duk yaran da aka abin nan su kuma su je su samu sai wajen kuran ku a samu jaki a buɗe wajen noman rani albasa ce menene duk wani kayan
1: gaskiya ne gaskiya ne
4: wanda duk wannan aka ma babu zaccen wai a kai ka kuɗa shekara goma ne kuma shekara goma na rar da za ka fito za a baka albashi kaɗai ne muku magani amma maganar da su kuka faɗa wallahi tallahi haka iyaye mu da kake gani mu ne kan uwar gami da malaman addinin musulunci da ɗan siyasa wallahi mu muka cinna a arewa da wannan magana da maka lafi sai sau dauki kura za shi lafiya kawai mai magana ba haka yanzu.
1: Ambassador, ban sani ba ko kun yi wani tsari sunan da nake shin jihar Kano suna da tsarin rubuta kundi na shawarwari a miƙa ga gwamnati. Ban sani ba ko kuma a nan ban sani ba ko a mandate ɗinku kuna da ƴancin da za ku iya rubuta wasu shawarwari inda kuke recommend ɗin su yaran misali sai kuma ku daɗa rubuta wasu shawarwari ta yi a kai wa gwamna ko a kai wa wani abu makamancin waɗannan misali kuna tunanin irin waɗannan abubuwan saboda matasa tun da kaga in kuka horar da su aka koya musu sana'a za kuma dawo da su cikin al'umma akwai wani ƙarin abu da kuke daɗa gani yanzu kamar inda shi Muhammad Yusuf Almiskin ya faɗa akwai takaici idan ka je kwana da baki za ka ga matasa yanda suke cika mota suna tafiya Lagos. Suke cika mota kuma a wulakance kuma suka ji wasu ne suka suke tafkawa a can wasu ma a wulakanta su ko a kashe su ma da sauransu
0: gaskiya ne
1: amma za ka ga in ka fi hanyar kurin da ya faɗa daga nan har gaban bebeji ga filayen nan na gonaki muna da bandit ne mu ai ba mu da bandit nan ariyan
0: Allah kiyaye
1: a wajen bebejin
0: babu
1: to amma sai ka ga gonaki duk damuna ba da bata zo ba amma ga gonaki me zai sa ba za a rika zuwa a haƙa musu rijiya ayi kulasta na manoma ko irin waɗannan matasan da aka ga sun nuna willing gina zana su kaman gwamnati ta raka monitoring ɗinsu su mai da gurin nan gurin noma ko su manoman gurin saka ta empowering mutane za a mai daidai da sauransu a ta mamaki ta noma da su ma'aikatan mata da ma'aikatan rage raɗin talauci sai kai ta tunanin me ya tunanin su me ya tunanin su me ake yi me ake sai ka kasa gane na aka dosa
0: to bari in gaya maka ana yi amma bari in fara maka da gidan yari a gidan yari wannan farm system yana ɗaya daga cikin abin da su hukumomin gidan yari suka ce su sun yadda gwamnati ta ba su funds za su dinga noma abin da ma za su dinga ciyar da duk mutanen gidan yari da karan kansu ba sai gwamnati ta ba su allocation na abinci ba an yi wannan za ka ga maka akwai gona in ka je Kakuri farm center wanda suka aka ɗaure shekara goma
1: Kaduna
0: shekara goma sha biyar haddan masu rai da rai za a gansu a nan in ka je wuce Badrawa za ka suna ta noma duk ɗaurayu ne duk kuma za su sayar da kayansu su ɗabi abin da gwamnati ta ba su percentage ɗin ta ajiyar gwamnati haka birnin Kudu fa uku shi in ka je can hanyar haka Ojiri ba in ka je to wannan ba wai sabon abu bane abin da ya sa ba zan ce maka kiru ni ba fiyaro na wannan reformatic center bane ba zan ce maka eh kiru su ma suna wannan ba don ban san yanda suke ba sau ko za su akwai tsarin yin noma a ɗauki volunteer ni na kawo na zo da kaina domin ka sa ni a hanya asibiti na zo ba don asibiti ce fase saboda ni na zo ba inda lafiya wani abu na rabu na kawo magani ne kuma ka ce in tafi ta noma ban sani ba ko su suna da tsarin cewa in ka samu lafiya za ka yi mana noma ba laifi ya yi ba ina so ka bi mace kudu kuku da wannan reformatic wannan volunteer ne kawai saboda ya ga kwakwalwarsa ba ta da daidai iyayen suka ce aje a kai shi suka ɗaga kuɗi ka ce ga wannan kuɗi kaman a ba a kai ka asibitin Murtala ne ka nemi lafiyar ka sai kuma a ce ana sa wa lafiya an kasa masa kuma a ce to je ka kai ne noma laifi ne to sai an kama ka to sai an kama ka kana wani shasha shi kuma an kama ka hukumar gidan yari ta ɗauki lauyoyi ita kuma ta kula da kai sai in ma possible ne shi ne za ta yi nan ɗaure ka da kai ka wurin wannan noman ko kuma ta ɗora ka a wani kamfani ko kuma ta ɗora ka shi an ce maka akwai hanyoyi yanzu da ita hukumar gidan yarin ta bujuru na ba hali ne ma ka zauna cikin kurkun ba ta san inda za ta kai ka domin ka koyi sana'a kuma amma kana sarkar ne.
1: To masauran za a kira mutum 0707795239 ko kuma 0817474777 domin ba mu gudunmawa a kai. Salamu alaikum.
4: Salamu
1: alaikum. Salamu alaikum. Salamu
4: alaikum.
1: To Malam Jamilu.
4: Na ce kuna da mun ji daɗin wannan program kuma kuma yanda kuma ba na ciwa haka kamar za ka yi a dinga rakewa ana kaiwa kuna ana noman rani da damuna ɗin ya fito biya dinga ce ana kaiwa ana kai kushin gidan yaro kuma kamata dai a cikin wancan wanda ba har ya gina wajen guza sai a dinga daukar wanda aka yanke musu hukuncin kisa da daura rai da mai yanzu wannan su suna da su wanda su ke
1: jan guza ita na ga kafas

0: Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannu ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni Fatima Kabir labaran ya kasai ta sada da ku ni Ali Raps unguwa ku zan jagoranci shirin tare da wani abokin aiki
1: Kamis Arwa
0: Kungiyoyin gasa adin ƙwararru ta ƙasa NPFL sun ki amincewa da sabon tsarin biyan mafi ƙarancin albashi na naira miliyan 2 a cewar rahotannin da aka tattara ana kyautata zaton cewa da yawa daga cikin kungiyoyin gasar NPFL sun yi watsi da sabon tsarin albashin da aka gabatar musu tare kuma da kin amincewa da tsarin ga hukumar kwallon kafa ta Najeriya inda suka yi nuni da cewa mafi yawancin kungiyoyin ba za su iya biyan yan wasa mafi karancin albashin naira miliyan 2 ba rahoton da fagen wasanni ta samu ya kara da cewa hakan ma san ba zai iya dorewa ba kasan Kamis makonni biyu zuwa uku da suka gabata hukumar da ke shirya gasar ajin ƙwararru ta ƙasa NPFL ta tabbatar da cewa duk ƙungiyar da ta lashe gasar Premier League ta ƙasa Najeriya za ta samu kyautar zunzurutun kuɗi har naira biliyan 1 wadda ta kasance ta bi tana da naira miliyan 500 ta uku naira miliyan 300 bayan ga haka da yawa daga cikin yan jaridu na wasanni sun yi kira ga hukumomin domin su duba bukatun yan wasa na biyan su albashi mafi karanci a ƙara dora shi daga kuɗin da ake biya a baya wanda a baya aka ce naira 300 ya koma naira miliyan 2 to ka san dai duk da ana gani kuɗin yayi yawa zan iya cewa amma dama irin wannan wawura ake da yawa in ya so daga baya
1: sai a ɗan rarrage kaɗan
0: kaso daga ciki ko da ya dawo miliyan 1 ne ko miliyan 1,500 kaga za a iya cewa su laja bakin su hakunan kuma ta samu duk wata a ce kana matashin dan wasa wanda kake buga Kano Lion ko kake buga Daba Babies ko kuma wata kungiya ka samu ci gaba zuwa kungiyar Kano Pilas ko Barau FC ko Wiki Taurus to zaka samu albashin naira miliyan 1,500 ko kuma miliyan 2 ko kuma miliyan 1 to kaga zamu iya cewa ko wani permanent secretary
1: sai haka dai gaskiya
0: iya abin da zai sa ta fita sayin ja sosai
1: gaskiya
0: ya kake ganin wannan kalubala
1: to assalamu alaikum alai rasu unguwa ku makonni biyu bayan da suka wuce mun tattauna akan wannan batutuwan kan karin albashin yan wasa irin wahalar da suke sha a firin kwallon kafa wanda kuma daman ya cancanci gaskiya alai rasu unguwa ku irin kudin nan da ake biyan yan wasa a Najeriya ne gaskiya yayi kadan a ce dan wasa zai dinga daukan misali irin wani ma za ka karami ya ga yana daukar 400 wani 400 da wani abun ya kamata a zo a gyara tsarin a duba musamman misali in kudin shiga ma za a kara wa duk club ku kara in kuna kalbar 200 misali a ce koma 500 kaga 300 ta karu in kudin shiga kallon wasa kaga 300 ta karu to a wannan 300 za a iya hada har a samu kudin da za a biya misali a kara cikawa dan wasa misali a biye shi duk da bai kacancanci a ce da kuɗin da za a hukuma ta dinga karɓar kuɗin shiga ba a ce za a biya ɗan wasa to gaskiya magana Ali Rasu unguwa ku ya kamata a shigo da tsari a canja daman kamar yadda kai magana miliyan 2 gaskiya ni ma ina ganin a nan Najeriya abin zai wahala ya dore amma kamar yadda kai magana in aka wawura da yawa to sai a zo a rage ko 500 aka rage ko miliyan 1 a ce mutum yana samun matashi yana samun miliyan 1 ai zai rage wasu matsatsalinsa
0: ka san Kamis wani abun takaici ni da na daɗi ina jinsa idan har kai magoyin baya ne sati zai zo ƙarshen sati zai zo ka ji a ranka kana da wani abu da zai samu ma da farin ciki ma'ana za ka iya zuwa sani a ba ta ka kalli Kano Pilas ko Barau FC to a matsayinka na magoyin baya me yasa za ka je shiga fili na sani a ba ta amma ka shiga ta Barau ne hanya ko kuma ka yi wani magu-magu ka yi cushe ka shiga a kyauta wai har in ma ka shiga hatta kama kake yi aini a
1: kyauta ka shiga ka zo ma kana faɗa ma
0: idan ci gaban Kano Pilas kake so ko ci gaban Barau FC kake so yana da kyau a ce kamar yadda muke gani a nahiyar Turai nan muka faɗa wasan da ƙasar America ta buga na zagayen 32 da ƙasar Bosnia Herzegovina kuɗin shiga kallon wannan wasan a kuɗin Najeriya ya haura miliyan 17 mutum ɗaya
1: duk mutum ɗaya
0: kuma in ka shiga ba magana wai ga askirin ko ga
1: miliyan babu kawai kallon bal za ka yi ka fito
0: kalla za ka yi kawai
1: duk abin da za ka ci za ka sha sai ka biya
0: za ka fito to amma idan ka lissafa filo sana-sana ba ci akalla ina tunani yana cin sama da mutum 16,000
1: 16 gaskiya ne
0: idan misali aka dauke BIP misali ma mutum 16,000 ina tunani 200 so 16,000 zai kama miliyan 3 ne da wajen 200 da wani abu ko 200 gaba ɗaya dai a kiyasce har BIP wanda za a ce 500 ne ko 1,000 ne
1: 1,000
0: na tabbata idan kowa ya biya a dubu wasa Kano Pilas za ta iya hada wata miliyan 4 da wani abu
1: gaskiya ne
0: kudin shigar ya
1: kudin shiga gaskiya ne
0: to amma ni a gani na wannan kudin ma yayi kadan
1: a dan kudi baka dan
0: yaya kadan kungiya Kano Pilas wanda a arewacin Najeriya da Najeriya
1: babu magoya ba
0: sai da ake gani babu wata kungiya da ake mararin kallanta ko kuma ake shiga kallanta kamar Kano Pilas
1: gaskiya ne
0: ina mai tabbatar ma idan Sana Abacha tana cin mutum 16,000 idan Pilas za ta buga da Iyimba
1: sikaga
0: kan iya daukan mutum 20,000 wani abu
1: gaskiya ne
0: saboda zaka ga wani kusa da wani jikin wani ba ma tsari ake zauna ba
1: gaskiya ne
0: to a duba magoya baya ku duba Allah ku duba Kano Pilas ku duba halin da kungiyar za ta shiga
1: gaskiya ne take ma ciki
0: sadda ita ko take ciki amma babban kalubalen yana ga hukumomin kungiyar
1: gaskiya ne
0: a wata kila shi ma a cikin jami'an kungiya ban ce wani ba wata kila a hada wannan kudin sai kaga wani hima ya dan jaje
1: ya dan ma wallahi
0: inji wani kaso a ciki
1: gaskiya ne
0: to matsalar da Kano Pilas take fuskanta Kamis a tsawon shekaru 5 zuwa 6 baya 8 matara
1: na'am
0: gaskiya babban matsalar shine mafi yawancin jami'ai da ake samu na hukumar kungiyar ta Kano Pilas sun fa bawa aljihunsu kwarin gwiwa akan kwarin gwiwa
1: gaskiya ne wallahi gaskiya ne a zahiri yake gaskiya
0: da idan aka ce yau kana da gun sana'a kana samu riba kuma ka tar muhita to wata rana sai ka taba jarin
1: wata rana uwar jarin zaka taba
0: to matsalar da ake samu shine duk mafi yawanci idan an nada wai jami'i a Kano Pilas sai kaga jami'in nan me makon ya zo a bada gudunmawa amma sai kaga kullun bukatar
1: shi ta aljihunsu yake
0: suke fara duba
1: gaskiya ne inda zai duba
0: to a nahiyar Turai ba haka ake ba idan aka ce yau an dauke ka aiki za a baka 10,000 to kawai wannan ma'aikacin na nahiyar Turai wannan 10,000 tasa zai kalla ko ne ya zo ta hannunsa na kungiya
1: ba na shi
0: ba su ga asusun kungiya ba tare da ya ci ba kuma idan har ya saki aka kama shi da ya ci kwandala ta kungiya to ya san me zai biyo baya
1: gaskiya ne babban hukunci
0: ina
1: ba wannan
0: an tarmihe kudin kungiya
1: ai aliras ina ne tabbatar ma kudin ma misali idan ya biyo da ku wajen wannan ya cira shi wannan ma zai cira nashi sai ga kudin gaba ɗaya ya salwanta daman ba kowa za a ci gaskiya ne amma dole akwai masu irin wannan halin
0: dan anan akwai dan wasan Pilas din da yake cewa a hukumance ana biyan sa 150,000 a shekarun baya amma abin da shi yake zuwa hannunsa bai fi 60,000 ko 70,000
1: to kaji fa
0: ina sauran kudin suke shiga
1: to kaji fa ko ni aliras unguwa uku akwai wani dan wasan Kano Pilas da ba zan ambaci sunansa ba wallahi magana ina ji ana maganar albashin sa abin da ake biyan sa 250,000 amma zancen da yake 300,000 ma ba ta zuwa masa
0: to kaga ba
1: 300,000 ba ta zuwa masa
0: wannan shine raina yan wasa misali an fiwa matasan yan wasa da suka taso daga jihar Kano aka dauke su zuwa babbar kungiyar irin wannan
1: to
0: duba da ana gani ma kamar kai taimaka ma akai
1: wannan
0: kai ne kake taimaka wa kungiya
1: shine wanda su ya kamata a ce
0: an dama an tura da gana biyan dan wasa sama da miliyan 200 amma zaka ji ya ce zan taimaka wa kungiyar
1: to
0: wannan dai shine kalubale na kin amincewa da mafi
1: karancin albashi
0: kungiyoyi suka yi ina tunani da a ce musamman kungiyoyin na arewacin Najeriya domin kudanci fa sun dauki harama ina mai tabbatar da akwai wasan da aka kai 10,000 zaka shiga wani ma 20,000 wallahi zaka shiga to amma anan ina mai tabbatar ma a zo a ce 1,000 wallahi ina mai tabbatar ma wanda za su cuku da rigima da me su shiga a kyauta
1: suna da yawa gaskiya
0: wannan dai
1: suna da
0: yawa ko kuma ita hukumar gudanar sabuwar hukumar gudanar kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas muna shawartar ta da duk wasa ta nemo wani kamfani ko kuma wani attajiri ko wani dan kasuwa ya saye tikiti yanzu ni a matsayina na Aliras idan yau Kano Pilas za ta wasa da Iyimba na zo na cewa mahukuntan Kano Pilas ma kwalle da jejjen ya ku sayan min da tikiti nawa kuke samu a duk wasa Kano Pilas ta ce tana samun miliyan 3
1: misali
0: da 500 sun ci to abin mun shi miliyan 3 ko kuma abin mun shi miliyan 3 da 200 ni ma zan ci dan kan na sai tikitin nan to shi fa in yazo kaga ni in nazo kai tunda ni ba gwamnati bane
1: ba gwamnati bane kai
0: ba zan yadda ne asara
1: ba za ka yadda ba riba za ka
0: yi ba ita ma gwamnatin ba so take ta asara ba amma ne in dai ta nada wakilai mafi yanci ana gani kudin gwamnati kudin banza
1: ne gaskiya ne kudin sun kudin
0: wakilai kuma misali ni nazo na sai wannan tikitin to fa babu yadda za ka kame su ka zagayo da wuka ko da wani zara idan ka
1: ba zai ai za ka
0: zan samar da tsaro ne kyau
1: yawa abu na farko shine
0: yawa
1: abu na farko shine
0: duk wanda zo duk bala'in ka duk abin ka ka san wasu ma cewa suke ai filin sana'a batan magonakin iyayen sun
1: gaskiya ne haka suke
0: cewa ba za su biya ba
1: sai sun shiga
0: to ko gonakin iyayen ka ne shekara nawa kana shiga
1: kyau kuma aliras irin wayannan da suke shiga kyau to su ne fa masu tayar da hayaniya su dinga sa ana cin tare Kano filin tare wallahi Allah
0: to wannan dai kalubale ne ga ita sabuwar hukuma gudanar kungiyar ta Kano Plus ya kamata
1: a duba
0: ne mai kyau idan su hukuma su ba za ta iya tattara wannan kudin shiga domin samar wa Kano Plus kudaden shiga domin abun farin ciki ne a gare mu yau a ce Kano Plus ta iya biyan mafi karancin albashi naira miliyan 2 ga dan wasa mafi karancin albashi yau a ce Pele a Kano Plus yana samun albashin miliyan 5 a wata ai kaga za a motsa
1: za a motsa babban motsi ai ya fi motsi za a yi
0: motsa ko ni yanzu nan da na retire za ka iya gani na kila na dawo buga ball dinna na san duk wata za a ban miliyan 2 nan me zai hana ni ballan koma dauka horo
1: gaskiya babu
0: to wannan dai shine zabarawa ce mai kyau kuma wannan abu ne mai kyau idan kai maksoyin kwallon kafa ne to ya kamata ka so wa ƴan wasan abin da zai daukaka su kuma taimaki rayuwar su
1: ai Aliraps dai akwai wani abu da nake hangowa da a Kano Plus kamar an fara abin nan sai daga baya aka daina kamar yanzu irin siyan tikiti akwai misali wanda tun daga farko ma za a fara siyarwa online irin wannan abin yana ƙara
0: shiga ai Aliraps baka san wani abu
1: wannan abin yana ƙara shiga
0: ba ka kaduba dan wannan ka san shi tikitin ba wai siyar da shi ne ba a yi ba akwai wanda ni na gani da ido na zai sai tikitin ya shiga filin amma ka san ana karbar tikitin ne a yaga
1: ba zai yaga ba
0: sai kuma wai ya shiga sai ya zo bakin gate
1: ya kara kiran wani ya bashi
0: a'a ba mu haka ba wani zubin ma zai zo bakin gate ya taba security na bakin gate da Allah zan karbo sako na gurin wancan sai ya fito ya ba wani tikitin sai ya koma
1: to kalli fa dan Allah
0: to haka mutum daya sai ya shiga da tikiti ya fi 10
1: to wannan ai koma bayan ne ai
0: to kaga koma bayan
1: ne koma bayan ne na koma bayan ne
0: haƙi ne ta kake
1: saboda
0: amma ko ka zo ka biya naira 200 ka shiga kallon Kano Plus me ya rage ka
1: babu ba abin da ya rage ka
0: wannan shine ya kamata mu gyara ni kuma in ni ne zan sai tikitin Kano Plus gaskiya zan mai da shi duk tikiti 2000
1: yana da kyau sai an shiga kuma wallahi alera sun gwa saboda ai Kano Plus suna faranta mutane
0: rai za a wannan dai shine koma dai menene abin da ake za a duba shine irin matasan ƴan wasa da suke kananun kungiyoyi na unguwa idan aka ce ana biyan miliyan 2 mafi karancin albashi ina mai tabbatar ma kwallon kafa za ta canza
1: gaskiya ne
0: sannan matasa da suke zaman aikin banza za su ga fa wannan harkar fawali tare maka taso da shi ba yau miliyan 2 yake samu sannan yaran da suke zuwa su share filin wasa su yi mai su ma albashin su zai gyaru masu gadin fili albashin su zai gyaru abubuwa da za su gyaru cinikayya da abubuwan kuɗi
1: za su gyaru kuɗin shiga duk za su shigo
0: shine kiran mu ba mu san masu sauraro an mun dauki waya mai za su tofa albarkacin bakin su akan wannan saboda na tabbata akwai magoya bayan Kano Plus da dama
1: abin ya ci musu tuwo akai
0: irin wannan abin yake damun su musamman wajen shiga filin wasa
1: wallahi
0: daya mutane sama da 10
1: su kuma alai ras unguwa uku in ka zo wajen shigan ma ba tsari wannan yana ba tsari fat wannan yana taka wannan wannan yana taka wannan gabaɗaya abin da ya kamata a ce a yi sha tsari alai ras unguwa ku yau kungiyar kwallon kafa ta Kano Plus tana da wasa misali an ce karfe 3 za a fara sayar da ticket ko karfe 2 an zo an fara sayan ticket to amma daga lokacin da za a ga alai ras karfe 3 da rabi ta tusu to wallahi ina mai tabbatar ma na baya ne zai stawo gaba ya ce a matsa masa
0: shi to an ka san babban kalubalen mu kwallon kafa akwai da yaushe koyan nahiyar turai muke yanzu a ce filin sana'a ba ta mutane miliyan 80 yake ci 80 yake ci mutum 80 ya kashe garin cinkoson da za a samu
1: ba karami
0: ne kuma mutum 20 suna zuwa sana'a ba ta ko mutum 30 misali za ka ga an je filin wasa na Camp Nou na Barcelona sama da mutum 90 sun shiga wannan filin amma ina mai tabbatar ma a minti 15
1: an gama komai
0: kowa ya fice kuma kowa ya san hanyar da zai fita
1: wallahi Allah
0: amma mu nan in aka hada ma wani dogon layi mai kaji kamar ba ka shiga wani ma fa sai a take kwallon
1: bai shiga ba
0: bai shiga ba yana ta kokarin ya shiga
1: wallahi Allah
0: to kaga na farko jami'ai suna da matsala a wannan abun kamis
1: da wannan gaskiya Ali Rams yau fa duk kofar da kaje ma'aikaci dai za ka gani guda daya
0: kuma na farko
1: sauran su
0: ne yana da akalla kofofi sun kai guda biyar ina tunani wanda za a shiga
1: gaskiya
0: me yasa ake rufe su me yasa ba a tsarin da ya kamata kamar yadda ake anahiyar ture anahiyar ture waye ne zuwa hauma da wallahi ana shine
1: ta ina ba zai yi ba
0: to ya kamata
1: wannan da abin shi yara su ma zuwa su je su kalli ballin
0: to wannan dai shine to ka san akwai wani babban kalubale da a wannan makon ya faru musamman ga magoya bayan kwallon kafa na nahiyar Afirka a duba da wani furuci da ministan wasanni na Morocco yayi akan kasar sa ta Morocco da kuma gasar cin kofin duniya wannan ministan na Morocco ya bayyana cewa Cup Africa babu wata kasa ko wata kungiyar kasa da za ta iya abin da kasar Morocco ta yi
1: gaskiya ne wannan
0: a gasar cin kofin duniya
1: gaskiya
0: kasar Morocco ita ce kungiya ta farko a Afirka da ta ji wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin duniya a shekarar 2022 yanzu Morocco ita ce kasa daya tilo daga nahiyar Afirka da ta rage a gasar cin kofin duniya a matakin quarter final ministan ya bayyana cewa Morocco tana wakiltar kasar ta ne kawai ba nahiyar Afirka ba domin kowace kasar ta take wakilta ba nahiya ba ya kake ganin irin wannan furucin ga su a lokacin da ake ganin Morocco tana samun goyen bayan kasashen Afirka gaba daya
1: to
0: wannan furucin
1: bai dadi ba gaskiya
0: yasa a kaso 100 mafi yawanci duk shafukan sada zumunta idan ka shiga zaka ga kaso
1: ana caccakar ita Morocco
0: daga Afirka suke goyen bayan Morocco a kasashen kofin duniya amma aka ce da nesa gwara kurkusa tuni a idan kai maso yin kwallon kafa ne kuma har Afirka kake so ta kafa tarihi wannan furucin ina tunani ba zai saka ka dina goyen bayan Morocco ba saboda ko mu ne nan Najeriya a yau a gasar cin kofin duniya ta gabata mun ji wasan kusa da karshe an dawo wannan muka dai ne muka rage za mu iya cika baki ne kuri saboda kuri ne yayi
1: gaskiya ne
0: mu kuri mu ce ai da Afirka mu ne
1: gaskiya ne
0: mu kadai ne za mu iya fitar da Afirka kunya kuma mu kasar mu ta dabanci domin muna wakiltar kasar mu da zuciya kamar yadda Argentina jiya ta bayyana kocin su an tashi daga wasa bayan sun doke kasar Masar ya ce kasar su da zuciya take kwallo
1: gaskiya
0: kuma zuciyar nan da suke sa ita ce ta ba su nasara ya kace ganin wannan furucin na ministan wasanni
1: to gaskiya magana Ali Ras Ungwaku to wani bangaren za ga furucin nan da dai bai kamata ba amma to wani bangaren gaskiya ya kamata
0: baya ba sa goyen bayan Afirka
1: na duk na ji wannan furucin dai to wani bangaren Ali Ras Ungwaku mai yanda na ga ma bai kamata ba musamman misali yanzu a nan Afirka kaga Cup Africa ba mu da wata kasa misali yanzu tsiriya guda daya da ta wuce Morocco kuma ita ce kungiya daya tilo daga nahiyar Afirka wacce ta tsallaka zuwa wannan matakin mun gani duk sun hauro sai da kungiyoyi guda goma suka hauro amma duk
0: ana mana wayo
1: kople duk aka zo aka zazzare mu wanda akwai nasarorin da ya kamata ma a ce nahiyar Afirka mun riga mun da mun samu nasarar nan ma an ci lafiya amma kuma shirin bal da kuma kwallo sai ga an zo an zara kwalakwalan na karshe kuma an samu nasara akan mu sai kuma abu na biyu gaskiyar magana Ali Rams Ungwaku mazaunin sa da dan Afirka bai kamata ya fito ya faɗi wannan kalmar ba a irin kadamin da yake ci kuma a irin nasarar da yake samu yanzu a cikin kaso 100 mabiya bayan kungiyar kwallon kafa ta Morocco za ka ga kusan ana son Morocco ko a shafukan sada zumunta za ka ga ana musu fatan alkhairi amma daga jiya zuwa yau irin maganar da ya za ka kusan kowa yanzu ba ta so yake ba za ka ga ana aibata su ma ana faffada musu maganganu wanda bai kamata a ce yayi maganar na irin wannan lokacin ba dai dai Morocco
0: ko kuma san duba ni da zan duba idan ya ce Morocco ita ce kasar da tafi kowace kasa a nahiyar Afirka ni ban yarda ba dalili na ya faɗa haka shine me Morocco ko fina nan Morocco ta lashe na Afcon guda daya me Morocco take a gasar Afirka ai ko kai ne yau kamis misali kana rera waka yan ungwaku ba sa son ka yan waje suna son ka aikin banza ne
1: gaskiya ne
0: ba za ka taba jin kwarin gwiwa a jikinka
1: ba za ka ji ba gaskiya
0: idan har yan ungwaku suna son ka yan waje suna kinka ba matsala ba ne amma a ce wanda kuke tare da su ba sa son ka
1: shi
0: wannan kowaye zai zo ya tambayi tarin halinka za a ce ba ka da hali
1: gaskiya ne
0: to wannan shine me Morocco take bugawa a Afirka wani tarihi Morocco ta kafa Afirka. Mu Najeriya idan Morocco ta daga hannu mun lankwasa hannun.
1: Gaskiya ne.
0: Mun fita tarihi, mun fita komai a harkar kwallon kafa. Morocco a yan shekarun nan ne ta taso take tabuka abin a ruwa gani. Amma ga sarcin kofin duniyar ma Morocco so ne wata je shi. To abin da ya kamata ya duba kenan kafin ya wannan furucin. Ka san an ce idan baki ya furta bai san me za a dame da shi.
1: Gaskiya.
0: Nan aka zo aka buga gasarcin kofin Afirka a kasar su. Mun ga yadda gasar ta taho.
1: Gaskiya.
0: Mun ga yadda suka cire Najeriya. Mun ga yadda aka dake su a wasan karshe. Daga baya da dai an dawo an ce su ne zakaran gasar. Amma har yanzu dai ana kotu. To kuma ya zo yi wannan furucin. Abu na farko a kwallon kafa shine duk sanda Morocco suka ci ba sa goyen bayan kasashen Afirka. To sun tafka babban asara.
1: Babban kuskure kuma gaskiya ne.
0: Saboda babban burin su a yanzu da mafarkin su shine su lashe gasarcin kofin duniya su zo su ce Afirka
1: ta lashe gasarcin
0: kofin duniya.
1: Gaskiya ne.
0: To Afirka ta lashe ba a goyen bayan kwan Afirka yake nan.
1: Babu.
0: Yanzu na mai tabbatar ma duk kasashen nan na Latin America, Argentina ce kadai a Latin America. Kasashe guda shida na nahiyar Turai. Ba za su taba san Morocco ta lashe wannan gasa
1: ba su ba. Gaskiya ne, gaskiya ne.
0: To kaga irin wannan amutunce ya kamata ya sai ta lafazin sa.
1: Gaskiya ne, lafazin sa
0: ya kamata ya san Afirka ita ce gidansa. Kuma idan ya rasa Afirka ya rasa komai.
1: Gaskiya ne.
0: Saboda idan yana gani su sun kai su zo su lashe gasar cin kofin Afirka kamar yadda kasar Masar ta yi. Sai mu san eh Morocco ta kai.
1: Gaskiya ne.
0: To wannan shine. Amma an ka duba tsarin lashe gasar cin kofin nahiyar Afirka an ka dauke kasar Masar sai Algeria. Wannan kasashen su ne fa kawai. Amma duk sauran kasashen kasashen baka fata ne ba Laraba ba.
1: Gaskiya ne.
0: To wannan da yake nan ba za mu cinye lokacin namu ba akan wannan furucin nasa. Ka san bayan Najeriya ta gaza zuwa gasar cin kofin duniya so biyu a jere na shekarar 2022 da kuma shekarar 2026 nan da ake fafatawa.
1: Na'am.
0: Tsohon captain din bayan kungiyar tawagar kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles William Turos Ekon ya ba da shawara ga tawagar kungiyar ta Super Eagles.
1: Na'am.
0: Tsohon dan wasan bayan yayin da shirye-shiryen da ake yi kafin fara neman shiga gasar cin kofin duniya.
1: Na'am.
0: Yayi kira ga ƴan wasa da su gano abin da ya kamata a canza a cikin tawagar su.
1: Na'am.
0: Sannan su daidaita dukkan kalubalen da ke gaban su. Ya ƙara da cewa dole ne mun sanya fafata gasar sosai a ranmu domin neman shiga gasar cin kofin duniya. Amma ina ganin wannan ya zama darasi mai mahimmanci ga ƴan wasan Najeriya kafin fara buga wasannin share fage mai zuwa na gasar cin kofin duniya kamar yadda Ekon ya bayyana a jaridar Super Sport. Ya ƙara da cewa muna buƙatar yin tunani kan shirye-shirye da kuma gano abin da ya kamata a canza domin cimma mataki na gaba kafin gasar cin kofin duniya mai zuwa ta fara. Ka san babban abin takeici ne a ce kamar ƙasa Najeriya.
1: Gaskiya ne.
0: Babu ita gasar cin kofin.
1: Gaskiya ne.
0: Ni ina mai tabbatar ma da a ce akwai Najeriya a wannan gasar cin kofin duniya. To gaskiya da mun kalli mafi kyawun tawagar Najeriya.
1: Gaskiya ne.
0: Gasar cin kofin.
1: Gaskiya ne.
0: Saboda Najeriya ta taka leda mafi kyau fiye da kowace ƙasa a gasar AFCON din da ta gabata a ƙasar Morocco.
1: Gaskiya ne.
0: Kuma Najeriya ina gani in har za ta iya dakar ƙasar Morocco sai an je bugun da kai sai mai tsara ga a doke ta. Ina gani irin kasashe irin su Croatia da sauran kasashen nahiyar Turai babu wata ƙasa da za ta kasa Najeriya a gasar cin kofin duniya.
1: Gaskiya ne.
0: Kuma a yau da a ce Najeriya tana gasar cin kofin duniya mu kanmu ma shirin fagen wasanni ina mai tabbatar ma da dole za a samu lokaci.
1: Gaskiya ne.
0: Inda za ana kawo sharshin wannan gasar amma rashin Najeriya a gasar ya dusashe
1: gaba ɗaya ma gasar ma ba ta ji ake gaba ɗaya kamar ba ta da
0: wannan dai babban kalubale ne saboda babban abin takeici mafi muni shine a ce gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 a gaba Najeriya
1: a ce ba Najeriya ba ta kasance daga cikin ba
0: kike gani yana kawo Najeriya
1: to gaskiyar magana Ali Ras unguwa uku ita kwallon kafa a zahirance take ba can da za a yi ka dauko dan ballin misali kana ganin wannan yafi shi kace zaka kace zaka hada su ba zai yiwu ba wanda yake bugawa a gurbin sa matakin sa to ka sashi a wajen zai buga ma abinda kake nema alera su ga ku in ka dauki tawagar Najeriya tun daga mai tsaron raga ta har zuwa lamba mai zira kwallo a raga kowanne a inda yake buga a kungiyar sa ta waje kenan kowanne a dan sahun farko yake kuma kowanne za a ga a kungiyar da yake buga za a ga yana bada gudunmuwa 100% to me yasa mun zo gida Najeriya ƴan wasan ba sa sakin jiki
0: su kan yi kamun wannan tambayar ne abinda zance ma ya hana Najeriya zuwa gasar cin kofin duniya ba wai rashin yan wasa bane ba kuma rashin gogaggen mai horarwa bane ba kuma rashin sa'a bane dalili na farko shine ka san wasannin suna da yawa kuma a rukuni kasashe biyu ta farko ake dauka sai ta biyu wadda ta share buga wasan share fage to ka san mu Najeriya jinin mu ya sakace wasan farko da Najeriya ta zo ta buga guda biyu ta zo ta zubar da maki wai ana gani a lokacin ban manta ba wannan dan wasan na tsakiya na Najeriya an tambaye shi yaya kuka zubar da maki a farkon fara neman shiga gasar cin kofin duniya yake cewa akwai sauran wasanni to kaga wannan babban sakaci
1: babban sakaci
0: Najeriya wai sai da aka tuho karshe
1: za a ci za a buga
0: ko kuma wasannin ne za su mai da hankali
1: ba zai yiwu ba
0: wai ai tun karga
1: ba zai yiwu ba
0: ai da safe ake kawo fara da Najeriya ta doke Benin Benin ba ta zo ta kwaci maki a hannunta ba dona mai tabbatar ma da ba za ma zo wannan matakin wai Najeriya tana wannan kikika kan ba
1: gaskiya ne
0: yana da kyau duk wasan da aka ce yau kasa zaka buga
1: ka buga shi da gaske
0: buga shi da gaske
1: ka huce gaskiya ne ka buga kamar
0: wasan neman shiga gasar cin kofin duniya kun rasa ta shekarar 2022 yaya wannan za ta zo ku kasa shiga sannan wata karin damar ta zo ko ka shiga yan share fage aka kare boy kasar Congo DR Congo ita ce ta hannun Najeriya
1: da gasar cin kofin ba wani uzuri da za a yi masa a wannan
0: ba uzuri kawai sakaci ne
1: gaskiya ne
0: sakaci ne
1: wani uzuri
0: kwallon kafa ta Najeriya da kuma yan wasa
1: gaskiya ne
0: to wannan kenan idan muka tafi ga nahiyar Turai ka san tuni an zo wasan kusa da na karshe

0: kwallon kafarsa sani.
1: Na'am.
0: Tunda aka kawo na'urar ba. To duk abin da aka ce yau an yi. Magana ta adalci ta gaskiya.
1: Na'am.
0: In dai an je an duba ba ka tabbatar an

rashin hanya, ruwan sha ya zama matsala a yankin ku, asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata. Yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku. Shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita. Ku kira ku bayyana damuwar ku, sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki. Shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma. Ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku.

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya alƙawarin faɗaɗa ayyukan sabata fafamun rayuwa fadin kasar nan. Hukumar kula da ayyukan yan sanda ta lalatar da jami'anta da suka karya dokokin aiki. Hukumar EFCC ta mika kayan da aka kwato daga masu almundanar kuɗi ga makarantu don ci gaban ilimi. Daga ƙetare Iran ta ce hararin Amurka ba za su sauya matsayinta ko tilasta mata mika wuya ba.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da wannan rana ta Laraba 23 ga al-Muharram na shekarar 1448 bayan hijira wanda kuma daidai da 8 ga watan Yulin shekarar 2026 sunana Usman Ibrahim Datti ga cikakken labaran Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya alƙawarin faɗaɗa ayyukan samar da ababen rayuwa da ake gani a babban birnin tarayya Abuja zuwa sassan kasar nan baki daya Shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka ne yayin kaddamar da sabon titin da ya hada tsakiyar birnin tarayya da kuma gundumar wuraren kasuwanci dake a Wuse da kuma gundumar Wuse da ta tattara mahallan zama na mahallin al'umma tare da samar da gadoji guda biyu hukumar kula da birnin tarayya ta samar a Abuja Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda shugaban ministan dattawa Kusura Fabio Wekilta ya ce gwamnatin sa hana ci gaba da jajircewa wajen gina tituna da gadoji da layukan dogo da sauran muhimman ababen rayuwa a fadin kasar nan domin bunƙasa tattalin arziki da inganta hanyoyin sufuri da kuma kyautata rayuwar 'yan Najeriya ya ce sabon titin da aka kaddamar wata alama ce ta kuturin gwamnatin sa karkashin shirin sabunta fatan 'yan Najeriya na samar da ababen rayuwa da za su haɓaka tattalin arziki tare da samar da ci gaba mai dorewa Mai ba tsohon mataimakin shugaban kasa Tiku Abubakar shawara kan harkokin yatsa labarai Paul Ibi ya soke umarnin da shugaban kasa Bola Tinubu ya baiwa hukumar ICPC da mutumin kwamitin shugaban kasa kan inganta zuba jarin kasashen waje yana mai cewa ya kamata a fara dakatar da jami'an da ake yi wato dake da alaka wato da aka alakanta da lamarin kafin a fara binciken a wani sako da ya wallafa shafin sa na X Folipi ya ce ba daidai bane shugaba Bola Tinubu ya bada umarnin gudanar da bincike ba tare da ya dakatar da manyan waɗanda ake zargi ba ciki har da shugaban ma'aikatan sa Femi Bajabiyamila har sai an kammala binciken tunda farko shugaban kasa Bola Tinubu ya umarci hukumar ICPC da ta gudanar da cikakken bincike kan kwamitin inganta zuba jarin kasashen waje na shugaban kasa wanda fadar shugaban kasar ta ce haramtacciyar hukuma ce ba ta da wata wato bata da wata kafa wato fadar shugaban kasa ta ce haramtacciyar hukuma ce da bata da wata kafa ta doka ko amincewar shugaban kasa haka kuma ya baiwa hukumar wa'adin kwanaki 30 ta gabatar da rahoton bincikenta anan ma dai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da kwamiti kan kudirin dokar ayyukan 'yan sanda ta kasa domin shirye tsarin doka da zai tabbatar da aiwatar da tsarin 'yan sandan jihohiya fadin Najeriya Tinubu wanda shugaban ma'aikatan sa Femi Bajabiyamila Wekilta ya kaddamar da kwamitin ne a fadar shugaban kasa da ke Abuja matakin ya biyo bayan amincewar ministan dattawa da kudirin gyaran kundin tsarin mulki na kafa 'yan sandan jihohi na 2026 wanda ya tanadi samar da tsarin rundunonin 'yan sanda guda biyu wato rundunar 'yan sandan tarayya da kuma rundunonin 'yan sandan jihohi shugaba Tinubu ya ce yayin gyaran kundin tsarin mulki zai bada damar kafa 'yan sandan jihohi kudin dokar ayyukan 'yan sanda ta kasa kuma zai fayyace yadda za a aiwatar da sabon tsarin ya ce kudin dokar zai kunshi ka'idoji su cika kafin fara kuma yadda za a sauya jami'an 'yan sanda zuwa sabon tsarin Shugaban ya ce kwamitin zai shirya cikakken daftarin dokar da za a aiwatar da ita nan ba da wato za a aiwatar da ita bayan an kammala gyaran kundin tsarin mulki ya kaya cewa kwamitin zai kuma ba da shawarar wasu dokoki da matakai bukata da dindinin shugaban kasa Femi Bajabiyamila ne ya jagoranci kwamitin a matsayin shugaba yayin da mambobin sa suka hada da babban lauyan gwamnatin tarayya da mai bashi shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro da Inspector General na 'yan sanda na kasa da shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya NBA da shugaban kungiyar gwamnonin Najeriya da kuma shugaban kwamitin kafa 'yan sandan jihohi Hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta bayyana cewa ta kai daukin gaggawa guda 30 a fadin jihar cikin watan Yuni inda mutane biyar suka rasa rayukansu yayin da dukiyoyi da darajar ta haura naira miliyan 120 ta salwanta sai dai hukumar ta ce ta yi nasarar ceto dukiyoyin da darajar ta kai sama da naira miliyan 181,800 daga gobara a wannan lokaci rahoton ayyukan hukumar na watan Yuni wanda jami'in hulɗa da jama'a Samin Abdullahi ya fitar ya nuna cewa hukumar ta kuma gudanar da ayyukan ceto guda 7 tare da samun kira na ƙarya guda 1 rahoton ya kada cewa an yi nasarar ceto mutane uku daga yanayi na gaggawa daraktan hukumar kashe gobara ta jihar Kano Alhaji Sana Anas ya buƙaci al'umma su rika taka tsantsan wajen amfani da wuta domin kauce wa gobara ya kuma yi kira ga iyaye da masu kula da yara da sanya ido sosai kan yaran su da dare hana su wasa a kusa da kududdufai tafkuna koguna da rijiyoyin da ba a rufe ba domin rage hatsarin nutsewa musamman ga yara da matasa ya kuma tabbatar da kudirin hukumar na ci gaba da kare rayuka da dukiyoyi ta yin gaggauta kai dauki wayar da kan jama'a da kuma haɗin gwiwa da al'umma yayin da zamani ke ci gaba da soyayya salon rayuwar al'umma ana ci gaba da ganin sabbin ɗabi'u da ke jawo mabambantan ra'ayoyi ɗaya daga cikin irin waɗannan batutuwa shine yadda wasu masu shirin aure da ma'aurata ke wallafa hotunansu a kafafen sada zumunta wakilinmu Fatima Kabil labarin ya kasa yi ta nazari kan lamarin ga rahoton da ta hada mana
1: wallafa hotunan ango da amarya kafin aure da kuma yayin gudanar da biki ya zama ruwan dare a kafafen sada zumunta wasu na kallon haka matsayin hanyar nuna farin ciki da taya juna murna yayin da wasu ke gani yana iya jawo suka tsangwama da kuma bayyana rayuwar ma'aurata fiye da yadda ya kamata domin jin yadda al'ada ke kallon wannan sauyi mun tattauna da Dr. Lami Yahaya malama a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin shari'a da addinin musulunci ta malam Aminu Kano wato legal inda ta yi bayani kan yadda al'adun Hausa ke kallon nuna rayuwar ma'aurata bainar jama'a da kuma muhimmancin kiyaye kyawawan al'adu duk da cigaban fasaha
2: gaskiya ba wani tsari a ciki sai jawo wasu matsaloli na rayuwa wanda hakan yake haifar da abubuwa na sabani wanda ko daraja jar'a mace ma ta kan ragu kuma yanda aka san bahaushe da kunya yanda aka san matar bahaushe da kunya da kawwanewa to wannan an ce komai kamar afuri komai an ce gashi nan ni tun ba daura aure ba an bari namiji zai iya dafa ki zai iya taba ki zaka ga wani tsarin hotan ma sai a ce juyo sai a ce yina wanda in az aka bi tsari ko al'ada ko addini wannan ba daidai bane ba sai dai mu ce iyaye ayi hattara kuma mu lura da ire-iren wayannan abubuwa kuma sannan shi tsarin ma a dinga saka hotuna a ciki ai wata karya daraja ne ba ci gaba bane ba
1: a bangaren addinin musulunci kuma Ustaz Abdulrashid Alhassan Indabo ya bayyana ra'ayin addini kan wallafa hotunan ma'aurata tare da yin kira ga al'umma su yi amfani da kafafen sada zumunta cikin hikima da kiyaye mutunci
3: lalle abu ne wanda yake mummuna ba al'ada bace ta bahaushe musulunci ba zai karbi ita wannan al'ada ba al'ada ce wacce take gadar da rashin kishi namiji ya zama na bashi da kishin matarsa to wannan mutumi ya zama addiyosi ne addiyosi Michael Islam ya ce ba zai shiga aljanna sabai suka ce ya rasulullahi wani ne addiyosi wanda baya kiyamar dauda a cikin iyalinsa talle babbar dauda ce a ce mutum ya dauki hoto da shi da iyalinsa a kowace kafafen yaɗa labaran nan Facebook, Instagram, TikTok, ika aje a ringa sawa. Wannan lalle ya da

0: fashadi tunda abu ne da duka Allah baya so na fitowa a bayyanar da wannan tsareci lalle yan uwa na kira gare mu da mu guji irin wannan abubuwa ne kokarin yakice shi da watsar da shi ba dabi'a bace ba ta Bahaushe sannan kuma musulunci baya karbar ta baya yadda da ita
1: haka kuma mun jira yin wasu daga cikin al'umma kan wannan batu
2: ba zan iya yin haka gaba daya kaga ya ci karo da al'ada ya ci karo da addini kuma mutum ne da tunani ko mai kishi gaba daya ma a dunkule ai bai kamata ka dauki iya lanta ka dinga tallansu ba tunda su ba kayan siyarwa bane ita macen Bahaushe ko macen mai kima killace ta ake kuma wa kake so ka burge ai babu burgewa ka tallata iyalinka ko wani abu baka san iya adadin mayin da za su gani ba wani zai gani ya fada alkhairi wani zai gani ya fadi maganar da ba za ta yi dadi ba ta yi wata ta dawo kunnanka wata ba za ta dawo
1: masana sun ce dida sauye-sauyen da fasahar sadarwa ta kawo akwai buƙatar amfani da kafafen sada zumunta cike ba tare da tauye al'adun Hausa ne labarin ya ka sai a labarin Rahma
3: to madalla an gaishe ke Fatima kafin labaran ya kasai da wannan rahoto hukumar wato shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ba hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta ICPC umarnin gudanar da cikakken bincike kan wata hukuma da ake zargin tana aiki da sunan gwamnati ba tare da su halewa daga fara shugaban kasa ba wannan umarni na kunshe ne cikin wata sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara kan yada labarai da dabaru baya unani ga fitar sanarwar ta bayyana cewa an baiwa ICPC wa'adin kwanaki 30 domin ta kammala bincike tare da miƙar hotonta ga shugaban kasa a cewar sanarwar bincike ya biyo bayan wato binciken ya biyo bayan gano cewa wata hukuma mai suna Presidential Foreign Intervention Promotion Council ba ta cikin hukumomin da gwamnatin tarayya ta kafa duk da ikirarin da ake yi game da ita gwamnatin ta kuma zargi wani mai suna Adeniyi Adeyemi Matsu da gabatar da kansa a matsayin director general na wannan hukuma tare da ikirarin cewa shugaban kasa ne ya nada shi a wannan mukami binciken da ICPC za ta gudanar zai hada da tantance zargin kekira takardun nadi da sauran takardun gwamnati na bogi da kuma amfani da sunan shugaban kasa wajen neman ganawa da hukumomi da gudanar da hulɗoɗin diplomasiya ba bisa ka'ida ba haka kuma hukumar za ta binciki zargin budewa sasusun banki a bankin Najeriya CBN da kuma samun sahalewa wasu hukumomin gwamnati ta hanyar amfani da takardun da ake zargin na jamani sanarwar ta zo da cewa gwamnati ba za ta lamunci duk wani yunkuri na amfani da sunanta ta hanyar da bata dace ba tana mai cewa wajibi ne a kare mutunci da martabar fada shugaban kasa da cibiyoyin gwamnatin tarayya daga masu yin sojan gona da masu kirkirar takardun bogi kuma tabbatar da cewa duk wanda bincike ya tabbatar yana da hannu a wannan lamari zai fuskanci hukunci kamar yadda doka ta tanada hukumar kula da ayyukan yan sanda ta kasa ta kori manyan jami'an yan sanda guda 4 daga aiki yayin da ta laruftar da wasu jami'ai 31 da hukunci daban-daban shugaban hukumar Hashimu Argungune ya bayyana wa manema labarai a Abuja cewa an kori jami'an ne bayan an same su da laifin rashin da'a karya ka'idar aiki da kuma aikata abubuwan da ba su dace da jami'an gwamnati ba ya ce jami'ai 10 har rage musu mukami inda aka mai da manyan spetoci 3 zuwa mataimakin manyan spetoci mataimakin manyan spetoci 2 kuma aka mai da su mataimakin spetoci sannan mataimakan spetoci 5 aka mai da su spetoci Argungu ya karar cewa an kafa wato an kuma tilastawa wasu jami'an biyu yin ritaya saboda maslahar jama'a yana mu jaddada cewa hukumar za ta ci gaba da hukunta duk jami'in da ya karya ka'idojin aiki idan muka je ga rahoton da ya dangaci tattalin arzikin kasa kuwa gwamnatin tarayya ta kaddamar da cibiyar farko ta fasahar kere-kere a jami'ar Michael Okfara dake a jihar Abia an bayyana cewa cibiyar za ta taimaka wajen haɓaka fasaha kirkire-kirkire da harkokin kasuwanci tsakanin dalibai haka zalika cibiyar za ta baiwa dalibai horo a aikace bisa jagoranci daga ƙwararru da kuma damar amfani da fasahohin zamani domin shirya su don tattalin arzikin zamani domin jin ƙarin wasu labaran da suke da jibi da tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton
1: Kustom ta Najeriya ta sanar da cewa ta kuduri burin tara kudaden shiga har naira trillion 11 da biliyan 77 a shekarar 2026. Hukumar ta ce hakan na daga cikin kokarinta na kara yawan kudaden shiga da kuma tallafawa manufofin tattalin arzikin gwamnatin tarayya. Babban controller general na hukumar ya ce zan kasuwan

0: ci domin kara yawan kudaden shiga da yaki da safarar haramtattun kayayyaki. Masana tattalin arziki sun ce cimma wannan burin zai dogara ne da ci gaba da aiwatar da gyare-gyare a hukumar, haɗin kan masu shigo da kaya da kuma bunƙasa kasuwancin ƙasa da ƙasa. Majalisar shugaban ƙasa kan inganta kasuwanci ta bayyana cewa hukumomin gwamnati 11 sun cika manufofin gyara harkokin kasuwanci a sabon rahoton tantance ayyukanta. An bayyana cewa gyare-gyaren na da nufin ƙara jawo masu zuba jari zuwa Najeriya. Majalisar ta ce an samu ci gaba wajen inganta ayyukan gwamnati, ƙara tabbatar da gaskiya da kuma hanzarta gudanar da buƙatun da suka shafi harkokin kasuwanci a hukumomin da abin ya shafa. Masana sun ce idan aka ci gaba da aiwatar da waɗannan gyare-gyare, hakan zai ƙara amincewar masu zuba jari, rage tsadar gudanar da kasuwanci tare da bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Energy ya ce haɓaka ƙwararrun ma'aikata da inganta ƙwarewar cikin gida na da matuƙar muhimmanci wajen tabbatar da ci gaban masana'antun makamashi ta Najeriya. Kamfanin ya bayyana cewa inganta ƙwarewar ma'aikata da basu horo zai ƙara yawan aiki da kuma tabbatar da ci gaban fannin makamashi na dogon lokaci. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
1: Kuna sauraron labaran daga gidan rediyon Rahma Farin Cikin Al'umma, mida 97.3 a zangon FM. Za ku iya sauraron mu dukkan da kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahmattv.com. Labaran zai ɗora daga cikin

To madalla barkamar dawowa yanzu kuma zamu je ga mudoyin da muka lafa muku a dandalin da muke sada zumuntar Facebook. Shin zaka iya wallafa hotunan matar da wato matarka da wacce zaka aura kafin aure ko kuma yayin gudanar da bikin auren ku a shafukan sada zumunta? A yanzu dauka da wallafa hotunan ango da amarya wato free wedding pictures da kuma hotunan da ake dauka yayin gudanar da bikin aure ya zama ruwan dare a kafin sada zumunta. Wasu na ganin hakan wata hanya ce ta bayyana farin ciki, burgewa da kuma taya juna murna. Sai dai akwai wasu ra'ayin cewa yawaita wallafa irin waɗannan hotuna na iya jawo suka, tsangwama ko kuma bayyana rayuwar ma'aurata fiye da yadda ya kamata. Wasu kuma na ganin ya kamata a kiyaye sirri da mutuncin iyali fiye da neman burgewa a kafafen sada zumunta. Wannan yasa ake ci gaba da samun ra'ayoyi mabambanta kan ko wallafa hotunan ango da amarya kafin aure da kuma lokacin bikin ya dace da al'ada da zamani, ko kuwa akwai buƙatar a yi takatsantsan wajen yadda

mutanen da za su ja da baya kuma mika wuya bane ya kuma shedawa Amurka cewa lokacin nuna karfin iko da matsalolin lamba ya wuce yana mai cewa ba za ta cimma abin da take so ta wannan hanyar ba shugaban sai ya zargi Amurka da kare wasu muhimman yarjejeniyoyi da aka cimma tsakanin kasashen biyu yana mai cewa hararen da aka kai a yankunan kudancin Iran na daga cikin matakan da suka saba wa yarjejeniyar da aka cimma Ali Papiya kuma ce barazanar ci gaba da kai yararen soja Dauda takunkumin mai da kuma ci gaba da hararen Isra'ila a Lebanon na cikin abubuwan da suka saba wa yarjejeniyar ɗan bindiga a Pakistan sun kashe ƴan sanda tara kana wasu jami'ai da dama suka bace bayan wani hari da aka kai kan shingen binciken kariya ga masu aikin madatsar ruwa a lardin Balochistan dake kudu maso yammacin kasar mai magana da yawun gwamnatin lardin ya tabbatar da adadin mutanen yana mai cewa manyan jami'ai daga ofisoshin ƴan sanda da kuma wato da dama suna cikin waɗanda suka mutu ya kuma dora alhakin harin kan mayakan masu ikirarin jihadi Pakistan ta shafe shekaru tana fafatawa da ƴan aware a Balochistan inda ƴan bindiga ke kai hari kan sojojin gwamnati da kuma ayyukan ci gaban kasa da na masu zuba jari na kasashen waje da kayayyakin mu rayuwa a lardin mai arzikin ma'adinai da ke kan iyaka da Afghanistan da Iran Islamabad na zargin mayakan na fitowa ne daga Afghanistan sai dai hukumomin Taliban sun sha musanta zargin Pakistan ta kaddamar da hararen sama a yankunan Afghanistan a cikin ƴan watannin nan inda ce tana kai hari kan ƴan bindiga amma jami'an gwamnatin Taliban da Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce hararen na kashe fararen hula da dama wanda ba su ji ba ba su gani ba a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen labaran namu sai dai kafin mu sallama ga bitan muhimman kanun su kamar yadda aka ji da fari kun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya alƙawarin fada da ayyukan samar da ababen more rayuwa a fadin sannan sannan kun ji hukumar kula da ayyukan ƴan sanda ta yarda da jami'anta da suka kare dokokin aiki hukumar FCC kuwa ta mika kayan da aka kwato daga masu almundanar kuɗi ga makarantu don ci gaban ilimi daga ƙetare Iran ta ce hararin Amurka ba za su sauya matsayinta ko ta samu ta mika wuya ba sakon hikimar mu a wannan rana kasance kamar haka dukiya na ƙarewa mulki na gushewa amma ilimi aboki ne da baya barin mai shi ilimi tamkar fitila ne wanda ya neme shi ya rike shi kuma ya yi aiki da shi baya tuntube a tafiyar rayuwa a madadin sashen labarai da al'amari da kullum na gidajen rama farancin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku musamman editan da ya tattara labarin Mubarak Hamza Adam Fatima Kabil labarin ya kai sai ta sa dan da ku Usman Ibrahim da take cewa a ci gaba da sauraro lafiya

masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a bangare na biyu na labaran mu wanda muke sharhi na bayan labaran da kuka saurara ko kuma tattaunawa akan muhimmin wani batu wanda ya shafi rayuwar al'umma kai tsaye a bisa al'ada mukan dauki labari ne kai tsaye ko labari daga cikin labaran da kuka saurara wanda zamu yi sharhi tare da yin tsokaci daga bisani mu ba ku dama domin ku shigo kai tsaye ko ba da gudunmuwar ku a wannan tattaunawa da zamu yi da ma shawarwari da nufin waɗanda ake yin kiran domin su ji kuma su yi amfani da kalmomin da ake ambata domin kawo wa al'ummar mu dauki da agaji domin dai a gudu tare kuma a tsira tare sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci sharhin na wannan lokaci kuma cikin kanin labaran mu da kuka saurara kamar yadda dan uwa Usman Ibrahim datti ya karanta daga cikin labaran kun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu yayi alƙawarin fadada ayyukan samar da ababen more rayuwa a fadin kasar nan a kazalika hukumar kula da ayyukan yan sanda ta ladabtar da jami'anta da suka karya dokokin aiki a dai cikin labarin kun ji cewa hukumar EFCC ta mika kayan da aka kwato daga masu almundanar kuɗi ga makarantu don ci gaban ilimi daga ƙetare a cikin labarin kun ji cewa Iran ta bayyana cewa hare-haren Amurka ba za su sauya matsayinta ko tilasta mata ta mika wuya ba waɗannan su ne muhimman labaran da muka kawo muku daga cikin labaran namu kuma cikin yaddar Allah kai tsaye a cikin sharhin namu na bayan labarai za mu duba wata muhimmiyar gaba da take da matuƙar muhimmanci gabar da muka yi muku rahoto na musamman a kan baya ga yin rahoto da aka yi kuma sai wannan rubutu a shafukanmu na sada zumunta domin jin ta bakinku da kuma ra'ayoyinku wannan batu ba komai bane illa batun nan da ake yin hotuna waɗanda suke na kafin aure ko kafin biki wanda a turanci ake kiransu da pre-wedding pictures yayin da zamani ke ci gaba da sauyawa salo na rayuwar al'umma ke ci gaba da sauyawa ana ci gaba da samun ire-iren waɗannan sabbin ɗabi'u da ke jawo mabambantan ra'ayoyi wanda mutane da dama suke kallon sa a matsayin burgewa ko a matsayin

0: suke masana ne na al'adun Bahaushe kun ji yadda masana a bangaren addini wanda malami yayi jawabi akan matsayin hakan a mahanga ta addinin musulunci sannan kun ji yadda wasu suka bayyana ra'ayoyin su shin kai zaka iya yin hakan ko kuma ba zaka iya yi ba wanda zaka aura zaka iya wallafa hotunan ka da ita a shafukan sada zumunta in ma kana da aure kana ganin akwai burgewa akwai wani abu da nuna farin ciki ko wani wata gaba ce da zaka dauki hoto ka wallafa shi tare da iyalanka ana ganin fuskokin su ko ana ganin fuskar ta shafukan sada zumunta wannan abu ne mai matukar muhimmanci muna maraba da sakonninku waɗanda za su shigo ta hanyar kiran waya a lambobin da na ambata da ma aiko da sako kai tsaye domin makaranta domin jin ra'ayinku akan 070 60 50 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Assalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Malam Abubakar barka da shigowa.
1: To gaskiya na ji wannan mawdu'i da aka haƙi da tauna aka yi. Kuma ni dan kan da zan yi aka shine malam Barik kaga na farko kaman ina shi a sharhin nan malam faɗa shi. Shi wannan ma baya kishi ma da kuma ƙarshen aljanna ma ba zai ji ba.
0: Na'am.
1: To kaga na farko me kenan ya haifar maka? Sannan kuma bugu da tsari na biyu shine idan muka duba yanayin da muke cikin rayuwa yanzu.
0: Na'am.
1: Dor wannan hotel wani abu mutane da suke manta da shi. Ka san fara rayuwa tana zuwa da canji. Canji ka da yawa da yawa.
0: Haka.
1: Kuma ka duba zamani misali a karan kaina. Yanzu ina cikin haka inda nake.
0: Na'am.
1: Misali ba raina bai wanda ubangiji ya mun ne ba. Alhamdulillah masha Allah zan iya samun canji na rayuwa. Ko in zama dan siyasa ko in zama tararren dan kasuwa ko in zama tararren malami.
0: Na'am.
1: Idan mutum yana so ya ci mun mutunci ko ci mun zarafi ko bata mun rai. Dan da shekara 30 ko 40 zai ya dauko wannan hoton da na dora akan social media da sai ce kun gano waye wannan. Kai ce ya ci mutunci na ci mutunci jali na misali in ni ban canza ban na a halin da nake ciki na rayuwa ko wani abu makamancin haka. Ya ita ta canza ko an samu wani ci gaba na rayuwa ko wani daukaka ta rayuwa. Haka haka ka ga misali mutum da kansa yake so kai da ba kansa. Sai ka muka ban an kaje ta addini a zamanance ya da ba kansa muka.
0: Haka
1: kuma bugu da kari ni a karan kana malam Barik ban samu wani daukaka a rayuwa ba ko kuma ina samu ban shahara ba ban komai ba. Auren nan ba da muka zamu iya samu iyali. Sai su ala mu haifa ba. Wa'annan akka sai a tafi a dawo a je a tafi a dawo za a iya dauka wannan hoton a ce wannan kun san mai jirwa yi za ka ga ka dauka dire aka ka dora wa cin mutunci da wani abu na makamanta haka tunda wannan abin da kai ba da bai yiwa abu ne wanda aka sa idaji ko aka tilla da shi ko aka sa wani abu mai muhimmanci aka rike shi ba abu ne wanda aka yi sabbi ne shi ka idaji ba ne gaba daya to kaga wannan kai kanka zuriya kamar wanda aka ce ka nema wa an ka nema ayyan ka wata gari ko da ayyan ku ko ta nema ku ya ku ba na kai kaga anan su kila ba mamaki lokacin da aka gani
0: to muna godiya kwarai da gaske Abubakar Salih Sheka da wannan gudunmuwataka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To barka da shigowa da banu dan gabasa.
2: Yeah.

0: ya capaz de nosotros también ya quitado bien ya ya casa una casa una vida muy bonito guys
1: Tuala ya romana muna godiya kwarai da gaske baban Nuhu dan gabasa muna godiya da wannan gudunmuwa da ma yanda ake kasancewa da Rahma Radio farin cikin al'umma a kowane lokaci muna matukar godiya assalamu alaikum warahmatullahi
2: assalamu
1: alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu mala Hassan barka da shugowa
2: sunana
1: Sadi na tsere mutarafe ya kokari
2: wallahi alhamdulillah wato na ji maududi kuma Allah ya saka da alkhairi
1: na'am amin
2: wato mana uban ga gaskiya kakkar ga gaskiya tsakani ga Allah in zama mu ga kanmu gaskiya mu ga kanmu gaskiya wallahi za ka aka sanji waɗanda suke waɗannan abun
1: na'am
2: ina kuli da wannan kalma wallahi tallahi wasu ba ma ƴaƴan ka zaka bane ba ƴaƴan sunna bane ba wallahi za ka
1: da fatan za a yi mana afuwa malam Sabibi na wannan kalmar kamar ta yi tsauri matuƙa kware da gaske mu dan duka kyautata harshe hakan zai samu fahimci juna kuma sannan hakan zai haifar mana da sakon da muke so mu isar da shi cikin hikima mu isar da shi cikin nutsuwa da kwanciyar hankalin da shi kansa wanda kake faɗakarwa da wanda kake jan hankali ya karbi sakonka assalamu alaikum wa rahmatullah
2: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am. To ni aka
2: fata da hari. To muna godiya kwarai da
1: gaske wa ne ne akan layin. Ahmad mai cece gudunmuwarka.
2: Ba mu shakka. To wannan na maridi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Na'am.
2: Abubuwa ne dai wanda Bahaushe yake cewa tare yau dinka don gobe ka tayi kyau. To aka tsari ko wasu mutane ba fa ga irin wannan abubuwan da ake fada sai lokacin da abun da ma yanzu za ka fita a cikin da dama to tari abun da za ka yi ka zo ka abun ya zo ya dame ka ba shi da amfani an ce tsalle dai ake a fada ne amma ai duba to saboda Allah abin da za ka yi ka zo ka wani da kanka ko ka bata kanka lokaci ka bata jiya ka da kanka da yan uwanka da kowa ba shi da amfani
1: gaskiya ne
2: yanzu irin wannan manzalu da ake yi misali za ka ga ana makantu akan aure a bata aure ai waye ko ko mutum ya fito ya nuna sarai ko ya fito ya wasu abubuwa na wanda bai kamata ba yanzu da kansa wata ran injiyar hankali ta zo masa ya ga cewa kai abin nan baka zaka ga ba fa yadda zaka yi ba abu ya shiga duniya kuma ka iya cewa zaka dawo da shi ka zo ka gyara ka riga ka yi fata wanda abin da ake ta a ka irin zagar buru din nan wanda baya koma in ka zama shi ba zai koma ba to kaga da ka zo kai abin da zama ma ta kai shi ka dinga jin damuwa da ka tuna abu ka ji damuwa da bace ga akan ka agwara ba ai ba
1: to Allah ya gyara mana
2: mu da kira dai ubangiji Allah ya gyara mana
1: amin
2: wanda suke irin wannan nabari wanda suka gane ubangiji Allah ya gane da su
1: amin muna godiya kwarai da gaske
2: mutum ya gane Ahmad Arusi wa da bo a tashi lafiya
1: to muna godiya kwarai da gaske malam Ahmad Arusi ka sauka da kai mana karin bayani naji an ce Allah ya sa koyi haƙurin hankali ya fito muna godiya kwarai da gaske wannan sako ya ce assalamu sako daga Salim director unguwa uku wannan ba burgewa bane rashin kishi ne kuma wato rashin kishi ne ka dora hoton iyalin ka duniya ta gani duk wanda baya kishin iyalin sa wata zai shiga to fatan Allah ya tsare mu ya ba mu ikon ci gaba da kiyaye dokokin sa tare da bin dukkan tafarkin da ya dace muna godiya kwarai da gaske da wannan sako naka Alhaji Salim director unguwa uku assalamu alaikum to da alama mai wannan waya ta katse ko kuma ce mun samu tangarda assalamu alaikum warahmatullahi Alhajin Jakara barka da shigowa.
3: Yawwa Malam Mubarak. Tabbas mun ji wata mutuwa.
1: Kuma
3: musamman wannan al'amari dangane da yanayin da yake faruwa na rashin kishi na wallafa waɗannan hotuna ko sabuwa masu kama da haka a kafafen sada zumunta.
1: Na'am.
3: Gaskiya shi ne bijan hankali.
1: Na'am.
3: Kuma babban abu Malam Mubarak ke nuna ma yadda ta inda muka samu matsalar tabarbarewar tarbiyya. Saboda lokacin da ya zama to gidan aure ya raurawa ko kuma ba abu tsarin da ya kamata ba.
1: Na'am.
3: Kaga zai wahala ya zama to an fita irin yaran da ake bukata.
1: Haka.
3: Kaga yana da kyau a ce mun kalli wannan gaba gaba ce ne mutakar mai

0: zaga kirrange kirrangai yawa
1: gaskiya
0: yana da kyau mu rasu sai matuka wannan gaba ce mai matukan muhimmanci sannan kuma za a ga cewa hatta ida kanta al'adar mu ta malam Bahaushe za a ga ba ta zo da irin waɗannan abubuwa ba wanda ba na manta akwai malamin da nake yana bayani yake cewa kyawawan da bin da kyawawan al'adu na malam Bahaushe za a ga da yawan su idan aka zo ana bayyana kan su zai ga sun yi daidai da ake kaga shi ko da iya su muka rike ba za mu riski irin waɗannan abun ba ga kuma uwa uba tsoratarwa a cikin hakki sannan kuma mai malam Mubarak sakon da nake so in yi sar za a ga cewa irin waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda za su ga idan dai aka rike su sai kaga suna haifar da matsalolin da ba iya wannan lokacin za su tsaya ba saboda na yi ina magana irin wannan abubuwan gwara a ce mutum a cikin al'umma ya bayyana su
1: kuma
0: bayan social media
1: Allah samu dace.
0: Kamore mutun yayi malam Mubarak ya ga ya tsaki ko bai fuskanci wannan kalubale a nan ba wannan farashin kishin ranar karshe da sakamakon da zai koma.
1: To Allah samu dace.
0: Al'amuran mu kan koyarwa ta addini kuma bin al'ada ne kyau ta malam Bahaushe in Allah ya tsaya ga mun guri tare mu.
1: To muna godiya alhajin Jakara. Da fatan Allah ya samu dace muna kwarkai wato muna godiya kwarai da gaskiya alhajin Jakara. Ni wannan sako yace assalamu barka da aiki. Ni ana ra'ayin gaskiya ba burgewa bane wani zaka ga kudin auren aka kawo amma ke free wedding ni ana ra'ayin kama event center ma idan dai ba walima za a yi ba bai da wani fa'ida albarkar auren muke nema fatan Allah ba mu ji nagari ka tashi lafiya daga Ummu Hadiyatullah to Ummu Hadiyatullah muna godiya kwarai da gaske da wannan sako naki da fatan Allah ya sabu dace mu wannan sako wacce salam fatan alkhairi muna tare da kuwa dukkanin labaran kuwa ko da yushe sako daga Hassan Nausini yayin gambo ɗan awaki to malam Hassan mun ga sakon ka muna godiya kwarai da fatan za a ci gaba da kasancewa da rahama radio farin cikin al'umma mu wannan sako ma yace salam barka da rana wannan dabi'ar ba dabi'ar musulmi bane wacce zaka wato aura tab Allah ya kare mu sako daga Adam Muhammad Sarai muna godiya kwarai da gaskiya da Muhammad da wannan sako naka za ku iya turo sako naku sakon domin mu karanta don jin ra'ayinku akan 0700 7 5 0 0 6 5 0 0 6 5 wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am alhamdulillah da muke tare
0: kana tare da ni da kokorin
1: to dan iya ka ji batun da muke tattauna mai cece gudunmuwar ka gurguje
0: na za abin da ke tsawana dangane da abin da ke kira free reading a social media
1: na'am
0: ya zaki ganin gaskiya ni dai ana ra'ayin da kuma hangar da nake take gani wannan al'ada ba ta dace ma da a ce al'adar musulmi ko kuma in ce ba hausa a cikin kama ba
1: na'am
0: saboda gaba ɗaya wannan ya nuna cewa gaba ɗaya ba sirrin tawa tsakanin kai da iyalinka kuma baka martaba ainihin daraja da martaba da kima da Allah ya ba wa ainihin iyali a tare da kai ba kana tallatawa duniya wani abu wanda kuma a mafi yawan mutane zaka ga sun ne yace wani abun kamar ba komai ba zaka ga misali idan aka ce ko mutum wata dukiya ce ko wani abun alfarma na rayuwa wanda kamata a ce ma ya kamata ya bayyana wa duniya domin domin nuna musu jama'a cewa ya samu yake mutum mutane zaka ga yana kokoye kuma ga wani abu wanda yake da ya fi wancan martaba amma kuma ana tallata shi a duniya kuma ba ma tallata wa cikin mamma mai da ba irin kokon hanyoyin da ake bi gurin abin na tallata abin da ga wani abu ma ba ta ba gaskiya ba kiran wa ga baki da wanda ba ma iya ji ba ko da wani ke da ban haka bai kamata ma a ce ma ka ta so so irin wato ma na rashin sai barka ta ba kiya cewa gashi kana da duniya wani abu wanda kuma ta kai kamata ba
1: to muna godiya kwarai da gaske
0: ya kamata a ce za a gane cewa ba haka Allah yake rufe rayuwar mu ba ba kuma ka al'ada iya rika kan ta nuna mana ba dan haka
1: ina
0: fatan Allah ya yi mu gaba ɗaya da mu da su gaba ki da Allah ya dora mu
1: sanin to amin dan ina trader kofar bai muna godiya kware da gaske da wannan sako naka Malam Nazir Hamza naga sakonka na fatan alkhairi da ma tunasarwa da kai akan wannan batu musamman gabar da ka tabo ta al'adar nan da Bahaushe ke kira da tasani wasu suna daukar yanzu wannan al'adar a matsayin da an yi daurin aure kawai sai a biyo bayan ango a shiga gidan amarya da nufin ne a je a gaishe da wato iyayen amaryar sannan a ga amaryar wani ana shiga za ga mutane ne ba kanana ba za su shiga cikin gidan da yawan su a nan gabar kuma ake fara daukan hotuna yarinya tayi kwalliya an dauro auren ta be kasa da minti 30 ya kamata iyaye su waye ire-iren wannan dabi'un uba ya tashi tsaye ya sa ɗaya daga cikin manyan yayansa a yi wa angon magana tun kafin ma daura auren to idan an zo ba a buƙatar ku shigo gida dan gaidin mu ku je daga baya ma sai ku zo wasu su shiga su je yi hoto da kawaye amarya da ita kanta amaryar lokacin da ta yi shiga a cikin gidansu ta amarci za a dauki hoto wani daga nan a cikin abokan in an dauka sai ya fara harba su duniya kawai babu abin da shi wani ya saka status din shi na WhatsApp cewa an yi daurin auren abokin mu wani mune masa fatali wani ya dora a Facebook shafin Facebook din da yake duk duniya wanda mutane har yanzu sun kasa gane ya tsarin yake da yanda za a ma'a mu'amalance shi wajen yin amfani da shi ina fatan al'umma za su yi irin wannan abubuwa domin su gyara wannan al'amura da suke wannan mai sako ya ce salam gaskiya Allah mubarak duk wanda yake irin wannan dabi'ar bai fahimci addini ba Allah ya shirye masu wannan hali sako daga Usman Alasan Tsanyawa angon mace da to malam wato Usman muna godiya kwarai da gaske mu abocin rama radio a kowane lokaci kafin mu karkare na san za mu ga shigowar wayar ka wannan mai sako ya ce salam mubarak gaskiya yana daya daga cikin mace-macen aure a kasar mu hakan yana jawo ana iya fasa wato a fasa auren ma mu ƴan mata gani muke burgewa ne saboda mu nuna kyawun mijin da muka aura da fatan za mu gyara saboda auren mu yayi karko wannan kware da gaske wannan batu da kika faɗa Umma Adetullah haka batun yake domin batu ne da bayan tattaunawa da muke akan shi wannan batu su kansu mazan su kuma suna cewa ai mata suna sa su ne a cikin shafin don su nuna cewa sun auri mata masu kyau to kun ga abun yana da nasaba cewar su suna kallon mazajen su dan a dora su dan suna da kyau akwai da ta rantse mun tace idan har macen tana da nakas ko kuma ba ta kai a dora ta shafin ba ba za a dora ta ba kawai buri da ka'idar shine mun dora saboda nuna duniya cewar ai wanda na aura lamba ɗaya ce ai karshe ce a wajen kyau to muna fatan za a gyara domin waɗannan duka ba hanya bace wadda za ta bulle da mu wannan

0: صلى الله عليه وسلم to muna godiya kware da gaske Muhammad Umar Gombe ja muna godiya da wannan takaitacciyar gudunmawa saboda yin lokaci bari mu ga ko zamu iya daukar mai waya ta ƙarshe assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: salam wa rahmatullah to Usman ka samu layi kenan
1: alhamdulillah Allah ya sa ki ne kin nasa
0: layi to masha Allah
1: gaskiya wannan ba su ne wanda ku ne fasar muhimmanci duba da bayanan da malam yayi gaskiya dukkanin mai aikata irin wannan tafiya to as the use ne to kuma with the use kuma yanda malam yake ce ba da akwai tazarar shekaru aru aru kamshin aljanna ana jin sa daga nesa kuma tsawon wasu shekaru to amma ne aikata irin wannan tafiya ba zai ji kamshin aljanna ba to wannan ba tafiya bane ba mun dauko wata tafiya ta boko yanzu abun ma ban mamaki da dan boko da ba dan boko ba sai an hada an
0: kowa an hada guri daya
1: yawa to ko ma boko ne ai boko ba ta haifar mara ba tsayar mara da wannan ba ne boko ne ba dai ka amfani da abin da ka koya a cikin to a cikin boko ne na aksiya irin wannan abu a gaskiya yana da kyau dai mutanen mu su gane kai koyo da yahudawa ba namu bane ba ahalari ya ce mana dukkanin abin da ba ka da ilimi a kan shi kai wannan kai bin ce ka aiwatar da shi ko kuntu Allah akan abu ka ba wannan to amma mutanen mu kai ana cikin kara zuba Allah ubangiji ya ba su fara ta ajini mutiye da wasu al'adu da ake koyarwa
0: to amin ya rabbi muna godiya kwarai da gaske Usman Alhassan Tsanyawa an gwammace da wannan gudunmawa masu sauraro ina fatan za a yi mana afuwa saboda lokacin namu ya zo ƙarshe ya karkare gaba daya dole za mu tattara sai a ci gaba da bibiyar mu a ragowar lokutan da muke da su daga nan har zuwa rufin tasha akwai batutuwa daban-daban da muka tanada wanda za mu tattauna tare da ku kuma za mu sake ba da dama domin ku shigo kai tsaye ku ba da irin wannan gudunmawa wadda za ta zama wato alkhairi da kuma cigaban al'ummar mu baki da godiya ta musamman ga waɗanda suka bugo waya da waɗanda suka turo sakonni musamman Abubakar Salih Sheka babannin hudan gabasawa Sabiu Binatu da Murtala Ahmad Arusi Madabo Alhaji Jakara dan iya trader kofofin bai Muhammad Umar Gombeja da kuma Usman Alhassan Tsanyawa da dukkanin waɗanda suke ta hankoro da nufi ko da fatan su shigo da fatan za a yi mana afuwa lokacin namu ya kare a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum wannan gida mai albarka da ma Fatima Kabir labarin ya kasai da ita ce ke sarrafa na'ura wajen sadani da ku ni sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraron lafiya.

ku asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita ku kira ku bayyana damuwar ku sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa a ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayenku.

Mita ta sayin da 7.3 kan sungun FM Rama Radio inda kusurari labaran duniya kashi na farko da kuma kashi na biyu. Wato shirye-shiryen bayan labarai ta ne a kowane yada shirye-shiryen namu yake nuni da cewa karfe daidai kuma lokaci ne da za mu je ga shirinmu na gaba, wato shirin daga karkara inda zai dauke mu har tsawon rabin sa'a, wanda kuma bayan sa ne da misalin karfe 7:30 za mu tattauna da ku masu sauraro a ta cikin shirin inda za ku shigo kuma ba da taku gudunmawar.

0: yau wannan shirin na daga karkara ya leka ne garin Kazude dake karamar hukumar Kabo a jahar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken al'umar garin Rimaye da Gera a jahar Kano. Inda muka ji tarin matsaloli da waɗannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin hanya da kuma matsalar asibiti da sauransu. To su ma al'umar wannan karkara ta Kazode dauke suke da tarin matsaloli da rashin ababen more rayuwa da suka hada da matsanancin rashin ruwa da lantarki da kuma rashin makabarta da sauransu. To amma kafin mu ji koken daga bakin al'umar wannan karkara bisa al'adar shirin za mu ji tarihin wannan karkara. Garin Kazode gari ne mai dimbin tarihi wanda akalla ya kai shekaru 400 da kafuwa. Tarihi ya nuna cewa wasu Fulani da Buzaye ne suka fara kafa wannan gari. Haka zalika garin Kazode ya shahara da sana'ar kira, farauta, saka da kuma harbi. Sai dai a waɗannan shekaru da wannan gari yayi da kafuwa, shin mazauna wannan karkara riba suka kirga ko kuma faduwa? Zamu ji. To da isar mu wannan karkara ne bamu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan karkara. Da izinin mai unguwar ne muka nemi Malam Nuhu Abubakar da ya bamu tarihin wannan karkara amma a takaice. Sai ya fara da cewa
1: Nuhu Abubakar Kazode farkon garin nan dai Fulani ne. Sai gida bai hudu ba na Kanawa nan gidan kan dube bakin rafi don sha rubutu su ne Kanawa kawai amma duk zuwa gidan nan daga Fulani sai Buzaye su suka kafa nan gari.
2: Ba kalli yanzu a samu kamar shekara nawa da kafar wannan gari ba ba?
1: To a shekarun da yawa to a kiyasta ne kamar shekara 300 haka ko hudu kaɗan kenan.
2: Shi ba wannan gari gari ne mai dimbin tarihi
1: kwarai da gaske amma da duk daji ne sai Fulani su suka zo suka fara kafa wannan gari. Ita wai mu nan Fulani ne sai Zauro da suke Buzaye sai Bare-bari da sauransu.
2: Baba ita Kazode ta yi aka samu wannan suna na Kazode?
1: Ne mutanen manyanmu suna faɗa mana cewa Kazode nan wani sarki ne Rumfa a daga Kano.
2: Sarki Rumfa?
1: Sarki Rumfa shi ke zuwa ana kafa mara Rumfa a can wani wuri can ana cewa gona a to. To shi ne yake zo na rasa wane ne ma sarkin? To akwai wani mutum ana ce ma Kasat shi ne yake musu iya hidima. Suka ce to yanzu za su bo wannan gari a hannun wa za su ba shi? Aka rasa wani za a bawa sai shi Rumfa ya shawarci Kasat. To kai ba ka son garin nan ne ka wani ka kawo wani a wurin abu nan ɗan hidima kama. Ai ma mai unguwa gurin nan sai kawo wannan ɗan wani abu haka kula da nono haka. Masu kan na saukan baki to shi kenan da kanan aka yi mawa nan mai unguwa na Kasar. To da Kasar ya mutu ya kawo wancan na zango shi kenan da ya mutu sai kuma sarkin masana'a sai ya nemo wa kanansa nan Kazode da aka yi masa Kazode sai kokarinsa ya kawo Kazode.
2: To baba ita kalmar Kazode din kalma ce ta Fulatanci ko menene?
1: Eh to wannan wata Hausa ce ta Kazode wuri ka kwana. Kazode wuni ka kwana garin wannan zaben sarki ya kwana nan shi ne aka sama Kazode wuni kuma ka kwana me dalili
2: shi ne ake cewa Kazode
1: ce Kazode garin zaben wannan sarki ne ba a gama fibiran nan sai ya kwana nan shi sarkin Rumfa. Yawwa
2: to baba a wannan gari da me yafi shahara misali a ce ko ya shahara misali ko da kiwo ko da wata sana'a haka yafi shahara?
1: Gari ne na Fulani amma mu suka ta mu dai nan ne yadda mu hikimu farauta saka sai harbi.
2: Kuma har yanzu ana yi?
1: Har yanzu ana yi.
2: Ce baba tsohon harbi ne ko tsohon farauci?
1: To ni ce da kai tsohon harbi ne. Yawwa tsohon harbi gari ne na malamai.
0: Bayan mun ji tarihin wannan karkara ta Kazode daga bakin Malam Nuhu muka nemi Malam Rabi'u da ya kara mana da wani abu daga tarihin wannan karkara.
3: Sunana Muhammad Rabi'u Gambo Kazode. A karin tarihin wannan gari namu na wannan gari ya shahara da sana'ar kira sosai duk inda ka je ka ce makiran kazodi za ka kawo kanu ko ka ce makiran kutuna tunda karayi sai an kawo ka har nan gidan shine makiran kutuna idan ka je madobi ka je ka ce akai ka gidan makiran kutuna to nan gidan za ka kawo ka da kamar gora kori mun gado har da ka sabuwar tasha ta Kano ana labarin gidan makiran kazodi haka shi gidan makiran kazodi shine gidan makiran kutuna kuma da kuma wannan babban gida na makira wanda shi wannan gidan gidan makira yake cewa da shi kuma ya samu ainihi tun daga tun can dushin makira suka zo masu su wannan gidan su suka sauki wayannan makira su kuma makiran suka zo suke kila kiran nan ita ce ta shahara a garin Kazuri akwai yankin su suna nan a rugurugu yankin na gidan wannan makira duk wasu makira na rugurugu suna kila garin mashanu da dai manyan makira to yannan gidan ne na gidan makira akwai kuma yankin wasu suna ma wasu guraren kuma duk suna suna ta yin kirar a yanzu haka din da ake zance
0: bayan mun saurari karin tarihi daga bakin Malam Rabi'u ku zo mu shiga wannan karkara ta Kazode mu dauki bayanin wasu dattawa da muka iske su suna shan iska kuma muka nemi da su ba mu labarin halin da wannan karkara ta su take ciki ai kuwa suka ce an zo gabar da take yi musu ciwo wani dattijo ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba ya fara magana akan matsanancin rashin ruwan da yake damun su wanda ya ce wakilan su sun shayi musu alƙawarruka amma shiru kake ji kamar an shuka dusa ga mu dai da wannan dattijo da bakin sa
4: kudi biran Kazode to mu abin da yafi damun mu matsalar ruwan sha muna da matasa fiye da yadda kake zato amma wallahi in ka je rani bana ba da zaka koma ba domin ka tafi ɗan dabobin ka da matar ka zai dauko musu ruwa kaga yanzu muna cikin wani karni na talauci domin tafiya cikin ranan nan ana samun rage alfarma iri-iri tafiya cikin ranan nan to baka samu ka ta huwa kuma noma in ka ce noma ne zai gudanar maka da harkokin gidanka ina kudin noma ko kuma ina takin noma sai dan na busa yanda zamu dauka mu kai gonakin mu shi muke noma ba mu da ruwa duk rashin ruwan nan shi haifa mana wannan ni kai na da nake wannan magana ban wuce cikin ranan ba amma rai ruwan yasa ba zan yi zuwa ba ni na tafi dana na tafi zai dauko ruwan gidan
5: to amma misali ba ruwan ne babu gaba daya a garin ko kuma ya
4: ana da ruwan annuman da hana ake mana gurin haka ba a hakan da za a tada ruwan sai a ce da mu an tada dutse ko kilomita kaza aka ba mu daga nan ba za mu dada ba
5: misali kenan babu yanzu aka zo za a yi rijiya ta hannu ba ta yiwuwa kenan
4: a rijiya ta hannu ta fi karamin talaka nan garin ba zai iya ta ba domin na fi ekara 50 a nan garin ban ga in aka haka rijiya hannu illa a tsunguwar nan tamu ba
5: ma'ana dai sai dai a zo da babban mota
4: sai dai a zo da babban mota kuma wannan tafkin da nake gaya maka mun yi koke ma a buɗa mana shi yadda ma za mu riƙa samu ko da ruwa ya riƙa wulitar da wani a gurin abin ya ci tura yanzu dai gashi nan ya so mu duro bakin da ya kare to la masalli ila sai kuma kowa ya san inda zai saka kansa me babur ya riƙa tafiya da babur din sa me keke riƙa jakin nan dai ne kiwon sa yanzu idan keke sai dai babur su muke da
5: wannan so ka ce anan kuke dibar ruwa shi ne
4: yanzu ba yanzu a tafkin muke sha a tafkin muke ya sai mu sayo alif mu saka masa in ya kwanta sai ya amfani da shi in ko ba alif din ka dai butoka ka zuba wa ruwan to zai kwanta sai ka gani kamar ruwan famfo yanzu da zan dawo maka nan ba za ka gane cewa ba ruwan tafki bane
5: kuma shine ina ga kaman dabbobi suna shan ruwan
4: to tare muke hada su tinki ya dai akwai a dai tare muke hada su saniya
5: sha ku
4: kwarai kuwa lalami ba mu da shi
5: kuma cuta ba ta ba
4: ku nan kuma Allah hore mana wallahi ko wannan irin ruwa kake ya anan dai ya baka bi mu lafiya ba tunda mun riga mun saba da ita mun dauke ta komai ba amma muna fatan dai gwamnati mana roki
5: kuma misali baba gwamnati ta san da wannan matsalancin
4: wallahi ta sani gwamnati ta sani domin ni kai na nan kai kuka har ma hawayen ya daina zuwa nagai da zuwa wannan ba nake ga maka wannan rijiyar da yanzu ba ruwan ba wani kai kukan ta turo mota ta zo ta haka mana ita amma da suka zo hakan sai suka ce kilomita 19 suka ba mu daga nan ba za su dada ba muka dan sai kumbiya mu ta neman biyan bukata muka yi musu amma dai duk da mu cin buri ba
5: sai ba samu ruwa
4: ba samu ruwan ba
5: yanzu misali da Allah zai kawo wani ya zo ya muku in aka kawo mota aka haka ba a samu ruwan
4: ta samu
5: kuma yanzu misali in kuka samu ruwan za ku ji daɗi
4: yo a sai mu ji kamar aljanna muke aka haka mana rijiya muka samu ruwa to wallahi mun dinga tsalle kenan kamar aljanna muke dan haka mu duk dan siyasa da yace zai haka mana rijiya to za mu rungume shi domin mu ga mun ci buri tare da shi saboda haka har yanzu kuma nema muke gurin jami'an gwamnati masu mulki su mana dauki a taimaka zo haka mana rijiya mu ba muna siyasa bane domin ga ba mu kudi domin ba mu kai labin din da za mu karbi kudin ka ba amma muna son kai mana aikin da yafi karfin mu
0: Malam Hudu ba fa iya matsalar ruwa ya tsaya ba dan ya dora da wata matsalar da yace daga matsalar ruwa sai ita take damun sa a wannan karkara ita ce matsalar makabartar da yace ta cika idan aka yi maka mutuwa sai dai ka tafi gonar ka binne mamacin ka ko kuma a binne shi a gida
4: a gabar ta tamu kitatta ta ita ta sa da yake gona ta a kusa da gurin sai na dan yanki guri haka nace ni dai ina waya mutu a gona ta zan rife kuma haka ake yi
2: au yanzu kana so ka ce saboda makabartar ta cika yanzu mutum sai dai ya kama gonar sa ya binne mu ciki
4: to zaka je ka rife a ta wani ne inda kai dan garin ne da gonar ka a garin a ga sai ka rife a taka a halin da muke kenan yanzu a ciki
0: amma kafin nan Masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Farin cikin Al'umma mai yada shirye-shiryen ta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0800 751 6183 Har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sharuwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: da dawowa to shirin namu zai dora ga mu tare da Malam Hudu mu ji shi idan an masa rashi a ina yake binnewa gonar ce ko kuma gidan
1: gabar tata mu kitatta ta ita ta sanar da yake gonata a kusa da gurin sai na dan yanki guri haka nace ni dai ina waya mutu a gonata zan rife kuma haka ake yi
2: au yanzu kana so ka ce saboda makabartar ta cika yanzu mutum sai dai ya kama gonar sai ya binne mu ciki
1: to zaka je ka rufe a ta wani ne inda kai dan garin ne da gonarka a garin a ga sai ka rufe a taka halin da muke kenan yanzu a ciki idan mun ne ya kamata sai ka tura ku kauyuka kuna ganin me kauyuka suke cewar domin fara ake yi wani bai san me haje na wani bai san me gon take ba tunda wani lungun kai wallahi sai ga maka yanzu wani bai san me ake a duniya ba bai lissafu ba labari ko ga yanzu zamu ji a radio an yi kaza guri kaza yin yanzu idan muka ji ana zancen ruwa ruwa a wani gurin sai mu ce Allah ya sa mu mai ruwan wannan mutana
2: to yanzu misali baba ita wannan makabarta yanzu idan wani ya mutu a wannan gari to ina za a kai shi kenan
1: idan yana da gona sai mu ce ku yi hakuri a je a rufe shi a gonar sa domin ni mata wanda take a jiki ba zan iya yadda ta zama makabartar ba tunda karfi ne bai kai ba ita kenan nake amfani da ita
2: to amma misali ba ku da wakili a ita wannan karamar hukuma ta Kabo da za ku kai musu koke su zo su siye ko da gonaki ne a mai da mai muku da ita makabarta
1: an kai koken an kai koken amma mun ne mun saurara kuma sai wani lokaci
0: Allah sarki talaka ina ma mu ji wani ko wata ko gwamnati sun zo sun share musu hawayen su da suka dade suna zubarwa dan masu sauraro ni ma sheda ne naga inda ake binne mutane wallahi ni ma na jinjina lamarin kabari akan hanyar da mashin yake bi mai sauraro idan ma baka sani ba zaka iya zuwa ka taka kabarin ko kuma wani ya zo yayi fitsari akai ba tare da ya sani ba to Allah ya kawo muku dauki amin hakan ta sa na tambayi wani magidanci kan cewa yanzu su ma idan sun rasa nasu yaya za su yi ai kuwa ya shaida min cewa shi ma babban abin da yake damun sa shine batun wannan makabarta yace wannan kabarin da yake kan hanya kabarin mahaifinsa ne
3: wannan babban makabartar ta dauko dogon tarihi ne duk wanda ya taso sama da shekara 50 haka to iga ana ta rufe mutane haka Allahi Allahi Allahi ai har Allah ya kawo mu lokacin kuma da wannan babban makabarta ta gidan makerin kutuna ta cika sannan bayan wannan makabarta ta cika akwai wata makabarta da ke a gidan damuna to akwai ma an yi mutuwa za a rufe mai gonar ce ma ba za a rufe masa ba sai dai ka tasa gonar to dole sai da sai da karu aka yi roƙon Allah da Annabi wata ba da wata gurin da aka za a karfi wani yaro
2: kana so ka ce yanzu inda za a binne mutum a wannan gari na kuma ba a samu kenan
3: a yanzu haka idan za a binne sai dai ka zance to mutum ya mutu Allah ya kiyaye ba a kawo ta kusa amma in dai mutum ya riga ya rasu in dai ba shi da dan uwa na jinin sa wanda yake da gona a kusa da gurin to gaskiya sai dai a wawware makwantai ka kowane kai gonarsa sai dai idan ka dan uwa shi kiki na jinin sa ne ce to aje a kai wani mutawan gida to shine muke neman tallafi ga shugabanni masu hannu da shuni kuma da kuma wanda Allah ya sa zuciya daure da aikin alkhairi wannan ita maka imani wannan sadaka tijariya muna neman wannan makabarta dan Allah dan Annabi ya taimaka mana a sa mana filin nan na makabarta saboda gonaki yanzu a kauye sun yi karanci ba kowa ne ke iya bada guri ce ayi ba wanda mun sun ga da gona guda ɗaya ce an raba kusan mutum biyar kai na zaka iya kyautar da gonarka ka bada makabarta ita kenan
2: kali yanzu makabarta tana kai wani kamar yanzu wannan kace za a siyo wannan kamar za ka yi nawa misali haɗin wannan mai girman nan
3: haɗin wannan babbar yanzu haka akalla za ta kusan miliyan uku wannan to
2: na ganta tana da girma to amma misali yanzu aka samu wani ya siya muku nan wajen shikenan yanzu kun huta da maganar inda za a binne mu ce
3: a gaskiya alhamdulillah aka ce an sa mana wannan gurin to ai alhamdulillah kuma ai wannan matsala ta kau sai dai mu ce in dai mana wannan sadakatar jari Allah za ta ba har iyalansa sadakatar jari
2: misali wannan za a iya yin kamar shekara 10 ana binne ba ta cika ba
3: sai mun fi 10 tunda za mu yi abin a tsari ne za mu sa layin yara daban layin manya daban ba kamar inda muka taso muka ga ana yi a nan ba da ko ina kawai zuwa za a zo a rufe to idan za ka zo rufe babba an rufe kanana dole sai dai a dan bada gab kada to yanzu ku tunda mun ji a jikin mu dole za mu canje ya salo yadda ake rufe mutanen inda ake abin ne muka gani an ka za mu zo mu murƙai a nan kauyen
2: sha ga kaman batun harkan makabartan nan kaman abin yana damun ka na rashin wannan makabarta
3: abin da ya damu na akan harkar wannan makabartar yanzu ka ga nan wannan da kake gani kabarin nan ne mai gidan mu ne yanzu kaga a gefen hanya aka rufe shi gefen hanya kuma daga wurin shi kinan ba wani sauran space yanzu kana gani idan dai babban mutum ne mutu babu inda za a rufe kana gani dai gashi in dai babban ne mutu babu inda za a rufe yaro ne kawai dan jariri za a dan sa shi a gefen hanyar nan
4: amma ba ne yanzu anan
3: mahaifin mu ne yanzu a kwance anan gurin to shine babban abin da yake damuna kenan makawarta gidan kowa ce to shi Allah ya sa gashi ya samu a rufe shi anan to mu kuma gaban ne bamu san ya za a rufe mu ba
2: to mu sani yanzu wannan matsalar ta ku baku tunanin ku yau ku samu shugaban karamar hukumar ku ba ta kabo ko kuma dan majalisar ku na jiha ko na tarayya ku kai masa korafi akan ya taimaka ya zo sai muku wani waje ku har wannan makawarta
3: to ni din nan naje wajen kansila ya kai su uku karshe tun kafin a rabu a tafi wasu apc wasu tafi kwankwasiya mun ji har gaban mai girma kwamishina Nasiru Silangaro ya kira shi kansila mun zauna da shi ya haɗa da shi cewar lalle-lalle a gaya wa ciyaman ya duba wannan bukata tamu ya siya mana fili magabatan nan amma na zo ya kira ni mun je na ɗauke shi a babur ɗina mun je local government amma ban samu ganin ciyaman ba ya kuma ɗauka ta mun kuma zuwa local government ɗin ba mu samu ganin sa ba sai dai mun ɗauka uku ina zuwa amma ganin ciyaman ɗin ya gagare mu fatan da muke a taimaka ka a sai mana wannan makabarta a taimaka dan Allah dan annabi ko yaya take ko in wucin ci aka sai mana ka ga da can kunya 18 ce gwadada daya to ko ita aka sai mana an wuce wannan
4: za ta wuce na wato
3: ita ko bata wuce kamar 500 ba 2500 ba za ta wuce kamar haka ba
0: kai mai sauraro na tausaya masa matuka makabarta kamar gona to Allah ya kyauta Allah ya kawo muku dauki amin makabarta dai ita ce gidan kowa na karshe mai sauraro ka jifo su kudade kadan za su iya siya musu gona karama Allah ya sa mahukunta ko masu hannu da shuni suna jin mu a daidai wannan lokaci kuma mu ji sun kawo musu dauki kai tsaye ku zo mu dauki bayani daga bakin wani dattijo mai suna a Fantama mu ji kiran da yayi ga shugaban karamar hukumar su ta Kabo kan ya kawo musu dauki
5: sunana shi ta a Fantama kazo ne ni ina kira ga shugaban karamin hukumar ta Kabo lawan najimi agogon nan guda biyu da ruwa da makabarta magana ta gaskiya mu gidan makiran kazo ne mu ga abu ne na cin mun tuwa kwarya magana ta gaskiya muna neman dauki
4: to ruwan ba ku da ruwa ne a garin
5: a gaskiya region nan kamar yadda da tijin can ku kai magana da shi ita kenan muke da ita Ayuba Labaran dan majalisar mu na jiha shi ya haka mana ita wannan da barau ya haka mana mu kusan mun ce bogenje domin ba ruwa ko ba gaskiya ba to amma shi an ba a samu ruwa ba to amma muna kira da shi ma barau din ba fa shi muke ba ma kuma raina shi muke ba muna roƙon arziki izo isaki haka mana wata
4: ma'ana dai wannan gari kuna fama da matsalar ruwa sosai kenan
5: kwarai ma kuwa muna fama da matsalar ruwa
4: to yaran ku ina suke zuwa suke debo ruwa
5: yaran mai da suke debo ruwa suna debowa anan gasa koli suna debowa anan kududdufi yanzu kamar da dijin ne yake gaya ma tun safi aka kai jiraku amma ba za a samu wannan ruwa ba sai wajen magarwa haka kuma kullum ake makabarta ta cika sai dai wani bawan Allah shine ibo ya taimaka da wasu kunya kai ba su wuce biyar ba ko zuwa shida a su ake dan yin maleji
4: kace wai nan gaba wai sai dai kowa in zai binne da gonar sa ya binne saboda ba
5: wai ai ba ma fata akai ga wannan kanyin muna fatan shugaban karamin hukumar lawan najumi ya taimaka ya kawo mana dauki akan makabartan nan da kuma wannan matsalar ruwa

0: sarki mutan garin kazo de masu sauraro ba fa iya abinda al'umar wannan karkara ba fake cewa akwai sauran batutuwa da suka hada da matsalar lantarki asibiti da sauransu amma saboda kuracewar lokaci dole anan za mu tsahirta mu bari sai wani makon idan mai duka ya kai mu sai mu dora da majin ta bakin wakilansu mu ji ko ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare
1: to filin shirin daga karkara dai ba zai yi kasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda kuma hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki
0: Hukumar gudanarwa ta Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya

rashin hanya, ruwan sha ya zama matsala a yankin ku? Asibiti yayi nisa ko babu kwata-kwata? Yanzu lokaci yayi da za a ji muryoyin ku. Shirin daga karkara shiri ne na musamman daga Rahama Radio dake kai matsalolin al'umma gaban mahukunta domin nemo mafita. Ku kira ku bayyana damuwar ku, sannan ku sanar da duniya halin da yankin ku ke ciki. Shirin da kan zo muku a duk ranar Laraba da misalin karfe 1 na rana tare da maimaitawa ranar Asabar da misalin karfe 7 na yamma. Ku dai ku kasance da Rahama Radio farin cikin al'umma domin share hawayen ku.

0: nace kuma gashi gonan ni a yayin da naji suna fada ta ji gonar ba tsada je sosai suka ce akwai wata gona da na gani nace yanzu wannan za ta yi nan aka ce yanzu wannan 2500 ma za a iya sayar da ita
1: katuwa gona ce kenan
0: ba lefi wata babba kuma da na gani su kuma suka ce akalla miliyan 3 to kaga wakilan su ya kamata a ce ko kansila zai iya siya musu misali wannan gonar domin a samu a dinga binna mamata tunda kowa da ya sani makabarta ita ce gidan karshe
1: akai
0: to Allah ubangiji ya kawo musu dauki
1: amin
0: to ina jin kai tsaye bara mu daga waya miji daga assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to wannan layi na jin ya dan samu damuwa ya wo muna tare da kai da muke tare
2: kai sai kana magana da Munir Misadina dake garamar Kuma Beach
0: to malam Munir kaka a cikin sharhin daga karkara
2: sai kare da gaske ya ta musamman ga kukanku da kuke shiga lunguna kuke zabuna abubuwan da suke damu mutanen karkara ko ake bayyana wa jagorori wangiji ma Allah Allah ya saka alkhairi musamman ga kukanku masu waɗanda ake yi domin buƙatar al'ummar su je gare su Allah ubangiji ya ba su ikon cika wa waɗannan al'umma burin su
0: to amin ya Allah
2: tare da gaske kana suna da yawa su da haba to amma yanda ku dauko wannan abu a gare ku ubangiji Allah ya ƙara ƙarfin ku kuma wannan gidan wani rahama Allah ya ƙara ƙarfafa shi fatan alkhairi a gare ku Munir Misadina dake garin Bichi
0: to muna godiya amin ya Allah muna godiya malam Munir Misadina muna godiya da gudunmawa da aka bayar assalamu alaikum
3: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh malam Shamsi barka da wannan rana
0: wa alaikum assalam barkan ka dai
3: kana tare da ku shi mai da da mu kuma da wajen ku da kashi maza ba su da fatan alkhairi a gare
0: ku fatan alkhairi gare ka malam Yakubu
3: yawa kuma rahama da yi gaskiya ka din sun fiye mu shi ta kullu da mutane suka samu dama irin wannan suke kira shi Allah ta samu da kai mu kuna mu
0: masha Allah
3: ko da kuke yawon nan kuka san madalolin karkara ko ku san yake da mun karkara kuma kuke dauko rahoton ne kuke zuwa mu hukunta domin a gyara amma wallahi farisiki da al'umma yanzu kaga wannan gari da aka ci kaga matsalar makabarta ga matsalar ruwan sha da abin da yake ruwan sha da makabartar nan kuma tare da yan kowa ne kuma a wannan kamar ruwan sha shi kuma ya zama dole ne ya kamata mu hukunta wani duba ni kuma bi dan ka dauko matsala ta ni mana da kallon matsala ta cikin garin Baidawa da makarantar koko ba ne ne da ka dauki hanyar da zaka ji ka sai yaran ka makaranta garin Garu yanzu zuwa iyayen zuwa je za ka bayar zuwa dawowa dubu yanzu a wata idan ka dano zai baka sabida Allah kira miki gwamnati kira take ilimi ilimi ya ilimi yanzu makarantar ba mu ne ta gwamnati ce ba ta kawo mana kuɗi ko yau ba to gaskiya muna kiran da mu ku ta karamar hukumar da wajen ku kana kira a gare su kana kira a gare su wa Allah ji wa annabi su samu yadda ga matsala hanya ga matsala a bayan to kaga mu ba ma matsalar ruwan sha bane ma garin matsala hanya nan makaranta mu a garin nan na gode
0: to
3: muna tauraron ku a yi wannan
0: lokaci to muna godiya malam Yakubu kuma Allah ya sa mahukuntan sun ji za su kawo muku dauki assalamu alaikum
4: da kuma samun mutum labar ka kuma shi da zango abokin aiki mai kitar na saka muku da alkhairi
0: amin ya Allah
4: kuma kuma ko dai ta gaske man shi a lokacin da na ina skuro da na cikaro da hayin baba da aka samu musu da wannan birtsabi
0: na'am
4: wato na yi farin ciki sosai da sosai kuma sai kai na fara kawo a rena sosai da sosai ma kwa
0: na'am
4: to kaga irin waɗannan kokari da ita kanta Rahma da yake cikin musamman kai da kake bijira zaka cewa abu ne na kamar aikin Allah ma ka baki da to amma a yanzu haka da nake cikin sa wannan gari na kamar kazoji da aka yi magana a kansa na musamman makabarta za ka ga cewa abu ne shi yana da kyau kamar su shiwa ga bakin mara kamar al'umma da sauransu inda za ka da farko ni a nakan ganin bakin al'umma ma da dama a wani fannin duba ba za ka ga cewa ko da a ce a cikin karkara ko kuma wani ƙauye za ka ga cewa babu wanda zai iya samun dama ya ce wani fili da za a yi makabarta ba ma kuma za ka ga akwai garuruwa ke zama na cewa suna kusa da su kansu waɗannan ƙauyukan to a nan garuruwan za ka iya samun ko da wani gurin zagara ka iya samun mutum ɗaya ma wanda idan aka kai masa ƙorafi wallahi ma can su zai iya siyan shi kansa fili guda ɗaya ko guda biyu da za a iya yin makabarta ba kamar wata karkara ko kuma wani ƙauye da suke buƙatar shi da kanta makabarta menene kamar fili guda ko kuma ploti biyu ba ko kuma ploti ɗaya wanda ake buƙatar za a ce ta a dinga binne mutane don ba ta yi da cewa ha

0: abin su ya kai ya kawo da kamar a saka ita kanta kamar gidan rediyo aiki a saka al'umma a cikin wani kamar fahimtu da za su yi a cikin al'umma a ce a magance shi kansa wannan abu musamman su kansa gwamnati da ake da shi da suke da kamar su ne uwa su ne uba ga kamar yake gona ne kamar da haka su yana da kyau kamar abu idan ya tashi faruwa a fara yi daga kamar al'umma a dinga kamar yin aiki na cikeke na kafin ma a kai ga kamar gwamnati idan kuma za a yi dumban shamsi yana da kyau kamar a dinga haɗa kamar wani kwamiti wanda zai dinga samar da dan abu ne a kujerce za ka idan aka je aka yi shi sai ga cewa idan gwamnati ma aka je aka kai mata za ka cewa ta ga abin a kujerce in aka yi shi za ka cewa an samu da abin masana dare idan aka yi a kujerce ma wasu su mahukunta za ka cewa ba lallai ce ba abin da idan basira ko kunnan basira ko kuma in ke mata basira ba
1: gaskiya ne Musa Hashim kallamu eh ai za ka ji akwai tambayoyin da na yi musu nima wannan na ce musu to ina mahukuntan su suka ce ai sun je ya fi so shurin masaki
0: saboda kamar ba shi ne na kasance a kujeri da dama wanda muna kai yin wannan abubuwan za ka cewa wani abu daga hanya a cikin to amma kuma sai ga amma approval din ya dadar ko kuma na bi kamar haka kuma za ka cewa abu na kace da zan fada a kurkuje ma shi ce za ka cewa akwai lokuta da dama za ka ce su mahukuntan nan namu za ka kamar a je ana yin wani abu na shi ma na alkhairi ne to amma kuma za ka ce kai wani abu na alkhairi da za a wani gurin ba misali sai ka ce cewa a je ana gina wani gagarumi ko kuma shahararren masallaci a wani wuri to kuma ga inda ake binne masallaci yana buƙatar a samu masa wannan filin amma ba a samu masa sai ka an dauke wani masallaci na biliyan kaza ko kuma miliyoyin kuɗi to amma ga makabarta 500,000 ko 600,000 ana buƙatar a yi wannan abubuwan ba a zo an yi ba ban shi to kaga yana da kyau idan aka kalla abu a kodi shi a dinga duban dama aikin da ya kamata cewa na alkhairi ne wanda za ka cewa al'umma ya yawaita a cikin al'umma shi ma na alkhairi ne sai a ɗan dakatar da shi a zo a yi na alkhairin wanda mutane
1: to muna godiya malam Musa Hashim kallamu
0: da kuma su kansu su dinga yi Musa Hashim kallamu mure da mutan gida Allah ka mana tsofi
1: sai amin ya Allah to muna godiya Musa Hashim kallamu da waɗannan shawarwari da ka bayar to kai tsaye bara mu tafi ga shi bakon namu maji misali me ya dau hankalin ko kuma ya kuka ji da wannan aiki da aka zo aka ci gaba wanda ya taso daga garin kawo ya zo dab da garin danga
2: alhamdulillah mun gode wa Allah mun yabi annabi sannan kuma mun gode wannan gidan radio da television da suka yayata wannan abu duniya ta gani ba wai Najeriya ba duniya ta gani mun yi farin ciki da wannan aiki da aka dawo da shi wanda aiki yana nan ma an kusan gama shi amma muna roko da su zo su ci gaba su ƙara sa mana ba wai ta tsaya iya garin danga ba ba kuma gamba ba muna so ta je har dan daki wannan akai wannan an fito da mu an fito da wannan lungu kasuwanci da komai zai samu sannan kuma ita kanta siyasar ma za a dinga jin dadin yawo a siyasar a zagaya a ga al'umma sakamakon hanya da wannan gidan radio yayata muka same ta muna farin ciki da wannan hanya
1: lokacin da muka zo kuka ba da korafin ku a wannan lokacin an fara yin hanyar amma aikin ya tsaya wanda har kuka ce an ɗeba kayan aikin to kun lokacin da ake yin aikin da mun ba a ce za a karasa bane anan suka ce za su tsaya ko kuma abin ya faru
2: a lokacin da aka fara aiki an yi niyyar aiki zai tashi daga kawo zuwa garin danga so daga baya sai muka dan jima ta dan haura garin danga kadan saboda haka muka saki jiki aka sa yan kwamiti suna zagaya suna dan ganin yanda suke aiki inda dan gyara su a nuna musu kuma suna gyara to wani cikin ikon Allah sai muka ga aikin gaba daya ma ya tsaya so daga baya bayan gidan rediyon nan ya yayata su an zo an ci gaba da aiki sai aiki ya tsaya iya takalmawa kusa da garin danga so daga baya muka bincika sai suka ce shi dan kwangila ga iya inda aka bashi daga nan gurin ba a sake daga nan gurin aikin ya tsaya ba a ci gaba da shi ba
1: yanzu haka aikin bai ma karaso garin danga amma yana dab
2: eh bai karaso ba yana dab yanzu haka yau da na fito ma suna ta dan gyare-gyaren jikin shoulder da ba su karasa ba ita rage musu kawai ba su karasa ba suna nan suna aikin yanzu haka
1: to amma farko misali me ya kawo tsaikon tsayawa da kai da ba an hasan ɗeba kayan ba ma
2: to ba mu san me ya faru ba mu dai sun fara cikin azumi so da suka fara sun gyaggyara hanya sun dan fara zuba bakin mai sai aka zo hutun sallah da suka tafi hutun sallah ba su dawo ba aka dawo har aka zo sallah babba suka zo suka saki ci gaba da aiki bayan sun tafi hutun sallah babba to daga baya kuma muka ga aikin nasu hutun yayi yawa so da muka bincika sai muka ji cewa ai ana tunanin ma sun tashi daga saboda duk sun kwashe kayan su mota ɗaya ta rige musu to amma bisa wani iko na Allah wannan gidan radio na rahama da ya kai mana rahamar sa tudura a can sai muka samu suka je suka ga yanda gurin yake muka kai musu korafi suka zo suka dora a duniya ta gani wannan gidan radio jawo hankalin cewa mahukunta suka zo suka ci gaba da aikin nan wanda yanzu haka aikin yana nan ya zo hatta kalma kwalta ce mai kyau suna nan sun yi
1: waye yake yin aikin nan
2: Barau ne yake yin aikin nan
1: kuma yanzu kun koma akan cewa ga inda aikin ya kuma tsayawa dai
2: an sanar da shi yayi alƙawarin cewa za ta zo garin Danga har Gamba to mu abin da muke roko tunda har ya yadda zai to mu ba wai Gamba ba ma ta wuce haddan dake tunda nan ma akwai masu jefa ƙuri'a waɗanda su ma za su so a ce wannan titin ya je musu muna roƙon sa da ya wuce kai ya bar ta garin Danga ta wuce har Gambawa haddan dake in yi mana wannan hanya mu ya gama da mu kawai duk abin da zai ma je a ko ina mun wannan shi kada ya isa
1: to amma misali na ga a gaban garin Danga akwai wani waje wanda idan an yi ruwa ba ma iya wucewa to shi kuma wannan wajen ya yake a yanzu aikin zai kai nan
2: ito ai tunda muka ce dan daki aikin zai kai nan amma sai an yi aiki sai an sha wahala sosai saboda shi wannan guri su kansu yan siyasa in suka je campaign rufe idan su suke saboda tsoron wannan gurin ba sa so saboda kowa gani yakin ya tarko wannan aikin ba zai iya ba to amma muna so muna roƙon Allah Allah ya sa Barau in ya je ga gurin nan shi muna kyauta da san ko shi ko gwamna ko wani zai iya mana wannan aikin dan niyya ce in kasa niyya kasa kanka zaka iya aiki muna roƙon su da Allah ya sa sun ji koken mu kuma wannan gidan radio Allah ya ƙara buɗa shi Allah ya ƙara buɗa shi ya hada kan ma'aikatan sa ya kare shi daga sharrin kowanne irin sharri ne
1: misali kafin gidan radio rahama ya zo wannan gari da kun taba tunanin misali a kwana-kwana na za a iya ci gaban ku da wannan aikin
2: ai shekara 8 masu zuwa Allah da yake shi da shike da ranmu amma a shekara 8 ma ba ma sa ran wannan hanya ba ma sa ran ta kwata-kwata tunda mun yi koken mun yi an yi rubutu an jeje duk wanda ya kamata mu sani mu je gunsa mun je ba mu samu ba to Allah da yake maji roko ne sai ya dauko mana wannan gidan radio sai ya daren mana da shi anan saboda haka wannan gidan radio ya cancanci sunansa rahama Allah wannan gidan radio yana zuwa sai gashi aiki cikin wata daya an gama mana aikin da muka yi shekara kusan 20 ko 30 muna neman sa a cikin wata daya Allah ya taimake mu aka yi mana wannan ya share mana hawayen mu ya zama na mafarkin mu ya zama wani abu
1: to lokacin da muka zo garin Danga mun same ku da matsalar rashin wuta wanda kuka ce akalla an shafe shekaru 10 ba ku da wuta a garin Danga to ita batun wutan aina aka kwana
2: to wuta baka manta ba nema magana wutan nan mun hakura saboda wutan nan wanda suka fi mu ma ba su da wuta ita kanta headquarter karamar hukumar ma ba su da wuta bare mu mu sa rai
1: kaman ya ba su da wuta
2: ba su da wutar lantarki su ma duk solar ce ake saka in kana da kuɗi ka sa in babu kuma ka nemo a ci falfal ka kunna a gidanka amma wutan nefa mun hakura da ita saboda shugabanni sun yi bakin kokarin su Allah bai kawo ba to tunda headquarter karamar hukumar ma ba ta da wuta mu da muke yan karan kadamiya ina za mu saranta ai mun hakura da ita ma mu kwata-kwata mun hakura
1: to amma na ga falafalai ai da sauran abubuwa
2: eh to wannan falafalai ai sun dade sun fi shekara 30 wannan falafalan sanda aka hada wuta an kawo ta ba tafi kwana 5 zuwa 10 ba ta dauke aka sake gyara ta bayan shekara kusan 3 aka gyara ta ana gyara ta aka kawo ta ba tafi sakanni ba ta dauke to tunda ta dauke har yanzu babu labarin ta
1: duk girman garin Danga amma ba ku da wuta
2: ba mu da wuta
1: to gaskiya dai abin mamaki ne kuma kalubale ne ga wakilan karamar hukumar Gabasawa a ce gari ya gari irin garin garin Danga a ce ba su da wutar lantarki sama da shekaru 10 to ina jin bara mu dawo wajen masu sauraro wanda daga bisani sai mu zo mu karkare
0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amma alaikum assalam
0: ya malakum sallahu alaihi wa sallam ku da alkhairi
1: amin ya Allah
0: alhamdulillah da farko sallallahu alaihi wa sallam ga ummati da
1: to malam usman
0: gaskiya na tausayawa al'ummar wancan gari da kuka ji duba da cewa in aka ce ma ga wata matsala musamman matsalar magabarta abu ne wanda ya kamata a ce mahukunta da kuma masu hannu da shi ne da su kansu al'ummar gari sun mayar da hankali a kan wannan abu kasantuwar nan ne gidan kowa na karshe walau musulmi walau ba musulmi kowa dai kansa zai koma yana da kyau a ba wannan mahimmanci sannan a kowane lokaci duk sanda da shigo cikin shiri irin wannan nakan ba al'umma shawara musamman aiki idan ba wai irin aikin titi bane babban aikin da za a ci gagari yana da kisan kansu al'ummar wannan yankin su hada dari da koko don abin da suka hada duk shugaban da suka tsinka ko ne mai hannu da shuri cewa ga abin da muke da bukata amma yanzu karfin ya kare muna da kaza ka da haka muna bukatar taimako to akan samu sauki wajen ganin an ja musu wannan tasu a sannan kuma ga bangaren ruwa na ji sun koka cewa akwai bohol ma da baro ya sa a yi musu an zo an yi aikin amma babu ruwa to su ma wannan yana da kyau yan siyasa saboda ana samun irin haka da yawa wanda ko ni a yankin na san samu irin wannan to a bisa shawarwari da muke bayarwa ana kokari wajen ganin an shawo kan matsalar a su masu aikin gina bohol irin wannan za su zo su auna waje kafin su fara aiki sun tabbatar za a samu ruwa sai su fara aiki amma a zo a fara abu da ka a zo kuma a ce an yi haka an sa mai kuma babu ruwa to haka za su zama sa kuma su riga mu cikin wannan yana da kyau su kansu yan siyasa kafin su bayar da wannan kuwa gina su rika sa a yi bincike sosai a kai sannan idan an yi an samu ruwa to idan ba a samu ruwa ba to wannan kamfani ba su yi kokari wajen ganin cewa Allah ya bar ruwa amma dai haka gaskiya abu ne wanda yake dan haifar da wata matsala shi ya sa a yi shugaban su kuma sun zo ba a samu ruwa ba an taɓa an bar su Allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen irin wannan matsaloli ya shiga cikin lamarinmu Usman Alhassan zan yi angon mace da Malam Shamsu muna tare da
1: ke to muna godiya Malam Usman da wannan gudunmawa da ka bayar bara mu daga waya ta ƙarshe
3: a jawabi ko suna ma ta laita ran barka
1: yawa barka dai da miki tare
3: to wanda muku fata da rage ni sunana Ahmad Arufi Madabo
1: to Malam Ahmad Agurguje
3: to gaskiya ba ku shakka Allah ya saka muku da alheri
1: amin
3: irin wannan abubuwa kuke shiga kuke fitowa tun daga ainihin jira so to gaskiya ku da kokari dan wannan shine bincike daga jira so gaskiya yan siyasar mu ko kuma ce mahukuntan mu da suke shugaban jagorancin mu kusan wai anya ba ta jin kunya ba irin wannan abubuwa da ake faɗa wanda zaka ga mutum yanzu misali ka ku mai ka ta gidan rediyo ne kullu ki kafa kun je garin nan amma wallahi ne ke ga baka baka biya ba shi gantsuwa akwai wanda yake mazaɓar sa ce ko constituency sa ne kai ka fata ka irin wannan gari wanda sai ga irin wannan matsala da suke ciki bana tana yace zai baka ta masa ba kawai shi abin da ya sani a jinga kura a ce masa guri kaza ya samu kaza shi ke da kuma kuma ya gani ma ko ya samu ko bai samu da kafin da zai samu to gaskiya yana da kyau mu kwanta mutume da hankali ku
1: to muna godiya Malam Ahmad Arufi layin naka ya samu tasgaro kuma ga lokaci yana ta hararan mu kuma ni ma anan zan iya cewa kalubale ga yan siyasan mu musamman mahukunta da suke wannan karamar hukuma ta Kabu karamar hukuma da lamba biyu na jihar Kano ya fito daga wannan yanki sannan yanki ne na shi ma sanata na Kano ta Kudu wanda kusan duk yankunan su ne kuma ya kamata a ce wasu koda basu ji ba wasu su kai musu waɗannan koke-koke tunda abubuwa ne wanda ya kamata a ce an yi wa al'umma su to masu sauraro ina jin ya waya da zamu iya dagawa kenan marana kuma wajen Maral Labiru Malam Rabidu muji daga ƙarshe me zaka ce a wannan shiri namu na sharhin karkara
2: to ni dai abin da zan ce shine in sake godewa Allah da ya bani rai da lafiya na zo gidan rediyon nan sannan kuma in ƙara godewa wannan gidan rediyo da talabijin bisa wannan shiga lungu da sako da suke yi ba tare da wani ya kira su ya ba su kuɗin mota ko kuɗin ruwa da za su je ba su gano so ina ƙara godewa wannan gidan rediyo Allah ya masa albarka daga kan ND abin da ya kawo zuwa kan Megadi ina musu godiya Allah ya ƙara kare su Allah ya ƙara bunƙasa wannan gidan rediyo Allah ya sa ya fi haka a duniya ba ma a ƙasar nan ba a duniya na gode wa Allah alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi
1: to muna godiya Malam Rabinu kuma muna addu'ar Allah ubangiji ya mayar da kai gida lafiya to daga ƙarshe Malam Abba da me za a karkare mana
4: sai dai mu ce ba abin da nce sai dai nce to Allah ya kawo musu dauki Allah ya sa Allah ya kawo musu wannan zai ci kansu ya wannan duk abin da suke so karkara dai a samu musu dai don su samu ci gaba Allah ya kawo wannan zai musu
1: amin
4: kuma shawara da zan bayar shine ba wai sai iya shugabanni ba kamar irin haka masu kudi haka da dan sauransu dai wanda za su tallafa wannan abin to ya kamata su kawo musu dauki ba wai a jira gwamnati ya ido ba in dai kana da shi to ka taimaka ko ya yake da wani abin dai wanda dai wanda da ya karkara
1: abinda za ka
4: yi kamar abinda ga za ka iya shine abinda ban ba assalamu alaikum
1: to muna godiya masu sauraro muna godiya da waɗanda suka shigo suka bada gudunmawa da kuma shi kansa bakon namu muna fatan Allah ubangiji mai da shi gida lafiya a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku musamman jami'an da ta sada mu da ku Fatima Kabir labaran ya kasai ni Shamsu Muhammad Kundila nake cewa sai Allah ya kai mu wani makon a cikin sabon shirin daga karkara

0: Masararu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin barka da rana. Shirin barka da rana kamar kowanne lokaci shiri ne da yake mai da hankali wajen zakulo batutuwa wanda kai tsaye suke da alfanu ga al'umma. Domin yin tsokaci a inda ya kamata ya tsokaci, gami da yin nuni a inda ya kamata ya nuni, da kuma kawo gyara inda ya kamata hakan ta kasance. Shirin a lokuta daban-daban yakan ja hankalin hukumomi masu ruwa da tsaki da al'umma akan yin abin da ya dace a kuma lokacin da ya dace. Kamar kowane lokaci, sunana Shamsu Abdullahi Said Kademi, wanda daidai wannan lokaci ni zan jagoranci shirin. Da fatan Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba mu ikon tattauna abin da zai amfani al'umma, ya kuma yi mana jagora a cikin wannan tattaunawa tamu da za mu kasance kusan tsawon sa'a daya. A wannan rana za mu tattauna batun da ya shafi mahangar arewacin Najeriya a kan babban al'amari da yake tunkaro mu, wato shine batun zaben shekara ta 2027, wanda tuni al'amura sun yi nisa. Jam'iyyu daban-daban, 'yan siyasu daban-daban sun wasa hukakensu domin ganin cewar sun siyar da hajarsu ga al'ummar wannan ƙasa ko kuma yankunan da za su kasance za su samu sahalewarsu. Wanda wannan gabar kowane yanki yakan ƙoƙari ya ga cewar ya yi abin da ya dace don ganin abin da zai amfanar da yankinsa da al'ummarsa baki ɗaya. Idan za a iya kalla, za a ga cewar a ɗan kwanan nakin nan ko kuma tun daga watannin baya da suka gabata zuwa yanzu, kafafen sada zumunta da kafafen yaɗa labarai za a yi ta cin karo da yadda wasu fitattun shahararrun wanda suke, amma ga za a iya cewa fitattun fuskoki ta fuskar fina-finai, waƙoƙi ko wasu abu makamanta da haka da ke arewacin Najeriya, ko kuma shahararrun matasan mai 'yan gwagwarmaya da suke gudanar da al'amuransu na yau da kullum a kafafen sada zumunta na social media, suka ɗauki gabarar fito da matsaya ta yankin arewacin Najeriya a karan kansu, wanda hakan wani abu ne da yake nuna duniya cewar idan har manazarta ba su zo sun yi fashin baki a kan daidan yin hakan ba, ko aka san hakan zai nuna cewa aka yi tafi aka yi shiru, zai nuna cewar irin wa'innan ra'ayoyi da wa'innan al'umma wanda suke daga cikin mu suke fitowa suke tallata a kafafen yaɗa sada zumunta zai zama kamar shi ne ra'ayin arewacin Najeriya. To, wannan batu shi ne za mu tattauna tare da mu da ku baki ɗaya, wanda domin bawa wannan batu haƙƙinsa da ya kamata, mun samu baƙuncin Dr. Najib Lagambu daga Jami'ar Bayero da ke nan jihar Kano. Dr. Ayi sallama da masu sauraro.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
0: Ina fatan na faɗi komai daidai.
1: To, ka ɗan yi kuskure a sunan na biyu.
0: Na'am.
1: Sunan shi ne Dr. Najib Lai Abdullah Nuhu.
0: To, masha Allah, da fatan za a yi mana afuwa. Dokta, muna yi maka barka da shigowa.
1: Barka ka dai.
0: Karo na biyu.
1: Barka ka dai.
0: Ka ji batun kuma shimfiɗar da na yi?
1: Na'am.
0: Na wannan batu da za mu tattauna, wanda na san abubuwan da yawa yana yi wa wasu daga cikin al'umma yawo a tunanin cewar shin wannan shi ne abin da ake tafiya muke gani a social media na yau da kullum, shi zai zama wakilcin arewacin Najeriya a yayin da wannan babban al'amari yake tunkaro mu. Wasu na ganin cewar wayannan fa bai ma isa ya zamto cewar wani ma'auni da za a nuna cewar wannan shi ne tunanin arewacin Najeriya. Wasu kuma suna ganin cewar kamata ya ce wasu daga cikin manya-manya ko kuma wanda ake ganin su ne jagororin arewacin Najeriya su ne tuni za su fito domin su ga cewar sun aiwatar da abin da ya kamata don ganin cewar ba a bar wancan abin ya yi tasiri ba. Amma da shimfiɗar da na yi, zan baka dama domin ka shimfiɗa a kan wannan batu, kana sai mu ɗau tattauna, sai mu ɗora da tattaunawa abubuwan da za mu tattauna.
1: Na'am, ka yi shimfiɗa da bayanai haƙiƙa masu mahimmanci. Da farko, subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ina ga zai yi kyau shimfiɗa da zan dora akan bayani da kai mu dan fara ma bayani akan suwa ne ne waɗanda ake gani da kuma matsayin su suna ta fitowa da abubuwa da suke gwadawa a matsayin cewa wannan su ne muradan arewa kuma suke nuna cewa su din ma su ne wakilan arewa kuma suke ta nuna cewa ra'ayoyi da suke bayyanawa musamman a kafafen sada zumunta su ne suna kile ne na'an kamar yadda shimfiɗa ka kai magana akan yan gwagwarmaya a social media wanda suke da tarin magoya baya wanda a turanci ake kira da social media influencers ka kuma yi magana na MPM da mawaka wanda su ma suke amfani da wannan kafafen na social media wajen fito da wasu abubuwa wanda suke nuna su a matsayin cewa kamar su ne matsalolin arewa kuma su din suna yi ne a madadin arewa ba a madadin kashin kansu ba babu shakka duk wanda ya fito ya magana ya tsaida maganarsa bai nuna cewa wakiltar al'umma yake gaba daya ba to ba lalle a wani damu da abin da yake magana akai ba amma da zarar mutum ya dau wakilci ya dora wa kansa ko ya nada kansa yana nuna cewa abin da yake magana akai ra'ayi ne na al'umma sabaki daya to yana da kyau lalle al'umman nan ta sa su tsaya su bibi me yake fada dan kar ya zama ya je ya fito da abubuwan da ba shine ainihin abubuwan da suke da bukata ba ko kuma yake da yake damun su ba wannan yasa wannan mawdu'in yake da muhimmanci a tsaya a kalli su waɗannan mutane da kuma abin da suke yi din shi ainihin abin da suke yi a matsayin su na ƴan arewa din ba laifi bane ba na kokarin cewa bari su wakilci ita arewa to amma idan kai tunanin bari ka wakilci al'ummar ka yana da kyau ka nemi ilimi ka kuma tambayi masana ka tuntubi malamai ya zama dai wato akwai bincike mai zurfi kafin ka bude baki ka faɗi wani abu ko ka rubuta wani abu a matsayin cewa kai wakilin al'umma ka ne ko wannan abin ka faɗe shi ne ko damuwar al'umma ka ne ko kana yi a madadin al'ummar ka to anan ne ake da dan naƙasu domin da yawan su wasu suna yi da kyakkyawan niyya suna ganin cewa tunda suna da tarin mabiya a kafafen sada zumunta bari su yi amfani da wannan wajen fito da matsalolin al'umma su ko wani abu makamancin wannan to amma sai su kuskure saboda ba su da ainihin ilimin abin da ya kamata a ce sun yi maganganu a kai din wasu kuma ba da kyakkyawan niyyar dama suke yi ba kawai suna yi ne domin biyan bukatunsu na kashin kansu da kuma na iyayen gidansu na siyasa wanda lokuta da dama su ke ma daukan nauyin su ke sa musu wani albashi ko wani allowance da za su dinga basu domin su dinga yada farfaganda da za ta da nuna cewa ga abubuwan da suke yi ko wani abu makamancin wannan da kuma kokarin jawo hankalin jama'a su yadda cewa za su mara musu baya idan zabe mai zuwa ya zo
0: dokta kai maganar ilimi wanda shine batu na farko da ka fara kawa wanda ya kamata a ce kafin mutun ya duba ya ce zai wakilci yanki ko wasu jama'a sai yana da wannan ilimi baya ga ilimi baka ganin cewar sai al'umman ma sun yadda da cewar wane shi wakilin su ne ya cancance wakilce su ko ka a kana ganin su wayannan din suna da sahalewa na al'umma har yadda da suke da ita suna ganin cewar ta kai su wakilci al'umma
1: e gaskiya ne baya ga ilimi idan an ce wakilci na al'umma shi wakilci yana iya rabuwa gida biyu ne wakilci wanda za a ce na an nada mutum a matsayin wakili shi yasa a shimfiɗa nake magana cewa sun nada kansu su nada kansu su kai ba wani ne al'umma ne suka nada su ba to su nada kansu a karan kansu ba laifi bane idan za su yi abin da ya kamata inda abin zai zama damuwa shine ka nada kanka kana maganganu a matsayin cewa kai kana yi ne dan yankin ka dan cigaban yankin ka kuma kai ta fito da abubuwan da ba su ne hakikanin wannan yankin yake so a fito da shi ba shine damuwar yankin ba to anan matsalar take amma waɗanda suke wanda al'umma suka sahale musu ko kuma suke jagorantar al'umma ai akwai su da dama akwai sarakuna namu na arewa akwai shugabanni na siyasa din akwai kungiyoyin fararen hula akwai kungiyoyi na matasa akwai kungiyoyi daban-daban wanda suke daga bangaro

0: na rayuwa daban-daban wanda suke da tarin magoya baya da mutane kuma kungiyoyi ne wanda suke al'umma sun san su sun aminta da su kuma suna taba alli da al'umma kuma su irin wannan kungiyoyin zaka ga duk wani abu idan zasu suna yin sa ne sakamakon wani bincike ko kuma neman ilimi akan wani abu kafin su fito da wani abu su ce wannan matsaya ce ta kungiyar su ko ta al'ummar yankin su
1: to daktar mu kalli wannan abubuwan da suke din na nada kansu da suka yi shin amma an ga ku a masu nazarin yau da kullun ina da amfani ga al'umma ko kuma ko wani amfani da al'umma zasu iya fuskanta zasu iya samu daga wani tagomashi da irin wannan nada kansu da suka yi
0: idan sun yi abin da ya kamata al'umma sai ta amfana idan sun fito da hakikarin matsalolin al'umma din sun yi amfani da muryar su tunda suna da magoya baya da suke bibiyar su da yawa idan kuma suka yi akasin haka suka sa bukatun su na kashin kai a gaba da kokarin yada angizan bukatun iyayen gidansu na siyasa ko jam'iyyar da suke goyawa baya tare da take ainihin matsalolin al'umma to wannan sai a ce abinda suka yi ya zama na tir da Allah wadai domin sun siyar da bukatun al'umma su da yankin su bisa dan abinda za a ba su wanda bai taka kara ya kariya ba kuma ni ina ganin yana da kyau ma wato mu fahimci karfin tasiri ko akasi da su waɗannan mutanen da ake magana akan su su social media influencers din da celebrities suke da shi kan ma shi karan kansa zabe din alal hakika irin yadda suke nuna suna da karfin tasiri din abin bai kai haka ba domin mutane ba wai kawai suna bibiyar mutane ne a kafafan sada zumunta ba kuma shikenan duk abin da wannan mutanen suka yi sai su ara su yafa abin ba mai sauki ne irin yawa abin ba mai sauki ne irin wannan yadda su suke shanayarwa yawa da yawa mutanen nan da ake bibiyar su zaka ga ana bibiyar su ne ko dai dan nishadantarwa domin maybe sun fito daga bangare na waka da kuma film ko kuma wanda suke su social media influencers din ya zama ana bibiyar su ne kawai akwai ma masu comedy wanda ana bibiyar su ne dan barkwanci kawai yawa da raha da wasa amma wannan ba zai sa kuma ya zama cewa kawai shikenan wancan dan barkwanci dan raha da wasa duk wani abu da ya zo da shi na ra'ayi da ya bayyana a kafafan sada zumunta na siyasa ko na wata jam'iyya ko na dan takara shikenan duk wanda suke bibiyar abubuwan da yake yadawa shikenan za su bi wannan abun da ya fada ba abun ba haka yake ba ka iya cewa ko dai suna kokari ne na su yaudayi su yan siyasa ta hanyar nuna cewa suna da tarin magoya baya ko kuma duk wannan masu bibiyar nasu a kafafan sada zumunta suna da tasiri wajen canja ra'ayinsu dan su sami wani abu da kanin su yan siyasa din ko kuma su yan siyasan suna da gurbin fahimtar cewa ai dukkanin wancan magoya bayan da suke da su a kafafan sada zumunta suna iya yin tasiri akan su wajen gaya musu wa za su zaba kuma su zaba din so kusan sai ka ce wato ko dai wani yana yaudarar wani ko kuma duhu na dukan duhu ne ta yadda ake ta kokari kawai a samu dan wani abu a hannun yan siyasa ko jam'iyyar siyasa amma ainihin tasirin ma ba a da shi irin yanda yake sosai domin misali ya kai mutum yana da magoya baya miliyan 1 a kafafan sada zumunta amma a cikin miliyan 1 nan idan ya fito da ra'ayinsa na siyasa zai wahala ka samu mutum 1 zuwa 5 wanda da ba su da wannan ra'ayin saboda kawai shi yana da wannan ra'ayin ne zama su ma sun zama wannan shine ra'ayin su yana wahala sosai gaskiya
1: ne na cikin abin da ya wallafa in ga abin da magoya bayan nan suke
0: mera yawa wani zuban zaka ga raddi kausasa da ake yi masa to shi yasa na ce wato ko dai suna yaudarar yan siyasa ko kuma duhu na dukan duhu kuma wato su ya kamata su gane musamman mawaka ita fa waka daban sawa kuma a zabi dan takara daban waka zaka iya yin waka ta hit wato ta
1: kai kullun
0: wata karbu sosai a cikin al'umma duk inda ka zaga ka ji ita ake sauraro ba baya nuna wannan jam'iyyar da ka wake ko dan takara fa duk masu sauraron nan shi za su zaba ita waka wani yana sauraron ta saboda kidan da aka yi a ciki wani yana sauraron ta saboda azancin magana da salo da sarrafa harshe da mawakin ya gwada a ciki wani kuma idan bidiyo ce ma yana saurare ne kawai saboda yanayin rawar da aka yi ko wani abu makamancin wannan ba wai lalle ya zama cewa wannan da ake tallatawa din cewa kawai dan wane ya saurara to shi zai zaba ba to wannan abubuwa ne wanda suke daban to amma da wannan din suke jan hankalin yan siyasa suke kai jiki gurin su ko kuma su yan siyasa su zo su neme su a matsayin cewa su zama masu tallata su amma gaskiya tasirin su ba shi da yawa sosai irin yadda ake tunani
1: mafi yawan lokuta a duniyar su wa'annan fitattu na kan jarumai ko mawaka ko wanda suke influencers a turance masu jan ra'ayin al'umma a kafafen sada zumunta
0: na'am
1: sukan girmama ra'ayin mabiyansu domin mabiyansu za su taho daga bangarori daban-daban sai kaga a yawanci kasashen da aka ci gaba ko a nan Najeriya in ka duba tsakanin arewacin Najeriya da kudancin Najeriya su irin wa'annan masu na cin yankin ba su fiye kai kansu harkokin siyasa ba domin su martaba ra'ayoyin magoya bayansu na kowane jam'iyya da kuma kowane mai irin ra'ayi za ka ga yawanci ba su fiye abin da ya shafi harkar addini ba sa baki a cikin addini ko wani abin da ya shafi harkar siyasa ko wani zamantakewa ko wani ko da siyasa ta duniya ce za ka ga irin wannan fitattun ba su fiye abin nan me yasa mu namu suka zama daban suke dauko irin wannan abubuwan ba sa tunanin cewa magoya bayansu sun bambanta da ra'ayi da tunani kala daban-daban
0: gaskiya ne kamar yadda ka faɗa wato su celebrities da influencers waɗanda suka san kansu suka san abin da ya kamata kuma suke tunanin ya za a yi su ci gaba da tarawa kansu masu bibiyarsu magoya baya suna iya kokari wajen wato kaucewa shiga abubuwan da yake da wato ra'ayi na mabambantan ra'ayi domin wato masu bibiyarsu suna daga bangarori ne daban-daban shi kuwa in ka dauki wani ra'ayi guda daya to mai bibiyar ka wanda ba wannan ne ra'ayin sa ba wata kila wannan ka iya sawa ya zama kun raba gari da shi ko kuma yawa ka ya zama kamar shi ka hakura da shi ko shi ya daina bibiyar ka to amma zaka ga cewa sukan iya daukan wasu abubuwa wanda suke ba na nuna ra'ayi misali a siyasance na wata jam'iyya ko na wani dan takara ba na ainihin matsalolin al'umma wanda kowa da kowa a cikin mabiyansa da mai ra'ayin ko ma wace iriyar jam'iyya ce ko ko ma wani irin dan siyasa ne ya yarda cewa waɗannan matsaloli ne da suke damun mutane so sukan iya daukan waɗannan su fito da su cikin hikima ta yadda wannan ba zai tarwatsa kan magoya bayansu ba ya zama cewa sun nuna ina suka karkata to amma mu namu na wannan yankin su ma mun musu adalci akwai wanda suke kokarin kamanta yadda ya kamata din amma akwai da yawa daga cikin su wanda kullun suna duba me za a ba su ne kuma musamman social media influencers din da muke da su da yawa dama sun tara wato masu bibiyar shafukansu ne na sada zumunta domin irin wannan ranar da za su tallata kansu ko a neme su su zo su tallan wata jam'iyya ko wani dan takara saboda haka dama wannan ita ce manufar babu wata manufa wadda take ta daramma wannan din saboda haka ba abin mamaki bane idan sun yi wannan kuma haka su ma waɗanda suke harkokin wasanni da harkar fina-finai da waka zaka ga akwai dama wato waɗanda sun ja layi sun ɗauki wata jam'iyya kawai guda ɗaya suna ta ne to amma abinda ya kamata ya fi zama daidai shine su dinga fito da matsalolin al'umma kar su nuna ina suka karkata a siyasance ta fuskar jam'iyya ko ɗan takara ba laifi bane idan sun fito misali sun yi magana akan matsalar tsaro wanda kowa kuma ɗan kowane jam'iyya mai bin kowane ɗan takara ya yarda akwai ta kuma kowa yana fata a ce an magance ta sai dai kawai watakil yana so ne a ce nasa ne zai magance to shikenan shi influencer ko celebrity sai ya fito da cewa muna da matsalar tsaro ya kamata ai kaza ai kaza ai kaza a bannin tsaro kaga ya haskawa dukkanin yan siyasa na kowane jam'iyya cewa ga matsalar al'ummar sa kuma ko mawa ya samu nasara inda zai magance wannan ina ga ya kamata ya zama cewa shi bukatar sa ta biya
1: to dukkan idan muka ci gaba da tafiya a haka akwai mashahuran mutane wanda a baya a shimfiɗa ka zayyano wasu daga ciki wanda za mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mu ji menene makomarsu sannan kuma wani irin rawa ya kamata su taka mu fara da dattawan arewa idan irin wannan abu ya faru tunda yanzu sun yi shiru sun zauna ba su ce wani abu ba ba su nuna mutane yadda za a yi ba ko ba su ce ga me ya kamata a yi ba ina ya kamata a dosa ko ga mafita ga al'umma sun bar wa'annan mutanen su suke gaya mutane me makomar su dattawa a cikin wannan abu da yake kokarin tunkaro
0: to babu shakka dattawan arewa suna da rawa mai girma da ya kamata su taka musamman a daidai wannan gaba da ita arewan take fuskantar barazana ga ci gaba da wanzuwar ta da al'ummar ta ma musamman akan abin da ya shafi tsaro saboda haka jan baki a yi shiru ba nasu bane duk da ba lallai ne sai sun fito sun kama suna na jam'iyya ko suna na wani dan siyasa ba saboda wasu dalilai a matsayin su na dattawa ya kamata a ce suna kowa ne to amma akwai hanyoyi na hikima da dattakon da za su iya amfani da su wajen yin hannunka mai sanda ta yadda mutane za su fahimci ina ya kamata a karkata wace jam'iyya ya kamata a bi kuma wani dan takara sannan kuma su a karan kansu dattawan ya zama su yi adalci su ajiye son zuciya su dauko abubuwa wanda suke duk wani mutum wanda yake da budaddiyar zuciya zai fahimci cewa al'ummar suka sa a gaba ba bukatun su ko bukatun wani dan siyasa ko wata jam'iyya ba to ina ga wannan zai karasawa mutane su aminta da irin wato alƙibla da za su shata na cewa ga inda ya kamata a yi kuma su fahimci cewa wato lokaci yanzu yayi da ya kamata lallai su kama hannayen mutanen su su nuna musu ina ya kamata a nufa kuma kasi da akari da jam'iyya kawai domin magana ta gaskiya ba wata jam'iyya da zaka ce yan takarkarinta tun daga sama har ƙasa kowa ya cancanta akwai mutane na gari wanda ya kamata a ba su dama su zama shugabanni a dukkanin jam'iyyu mabambanta da muke da su to a tsaya ayi nazari ayi bincike in ta kama ma ko kuma in ce ya ma kamata a zauna da dukkanin yan siyasan nan da wanda suke kai suke neman su koma da wanda ba sa kai suke nema su samu a fito musu da matsalolin al'umma cewa ga matsalolin al'ummar mu ta ya zaka magance wannan matsalar su da tawon su zauna su tattauna wannan maganganu da su idan sun gamsu da wato yadda mutum zai iya magance wannan matsalolin tsakaninsa da Allah sun ga ganin cewa shine mafita a dukkanin waɗanda suke neman wannan kujera to sai su yi hannunka mai sanda ga al'umma cewa to ga inda ya kamata a yi su kuma al'umma sai su kyautata musu zato kamar yadda muka ce su sun cire son zuciya to inda sun cire can zuciyar zai yi kyau a kyautata musu zato a samar da jagoranci din na nuna me ya kamata a yi din
1: to dukkan wannan gabar mutane suna kallai da aka ce da tawon arewa akan dauko ta da fadi ne wanda mutane suna ganin cewar yawan al'umma yanzu ya kai ga cewar ya kamata a dawo a yi duba na yanda za ma a gane cewar ta ina dattakun zai fara misali a faruwa ce tun daga dattawan unguwa ya zamto cewar sun fahimci cewar yanzu da ruwansu akan harkar tafikar da abin da ya shafa to mun idan ka ce dattawan arewa hukuncin da za a yanki wani bai san wancan ba amma dattawan unguwa wanda masu zaɓa a unguwa ake zaɓe akwatin nan unguwa ne ake kawo su daga nan ake kada ƙuri'a idan har dattawa na unguwa za su iya tara matasan su a unguwa su iya gamsar da su na abin da ya kamata su yi ana ganin wannan zai sauƙaƙa kan a ce sai an haɗu wata murya daga waje ɗaya an yi magana daga can tun da kowa akwai irin yanayin yanda yake kallon dattakun sa ya zaka kalli wannan irin shi fada zaka yi al'umman mu na su fahimci cewar kowace unguwa tana da buƙatar ta samar da wa'innan dattawan wanda za su dinga faɗa ga alƙiblan ga inda ya kamata mu dosa
0: na'am haka ne kamar yadda ka faɗa su wannan dattawan wato ba wani rukuni ne na mutane guda ɗaya ba wanda za su zauna a Abuja ko a Kaduna su ce sun shata alƙibla na ga mutanen da ya kamata a zaɓa a dukkanin matakai ba dole sai an yi abinda ake ce decentralize wato dole sai an saukar da abin
1: ƙasa
0: ya zama wato an fara tun daga ƙasa misali zaɓe ne na kansila yake gabatowa alal misali to dattawan wannan mazaɓa ta kansila ɗin ya zama sun zauna sun yi nazari akan da yan takarkari da ake da su su nuna wa mutane su yi musu hannunka mai sanda cewa suna ganin daidai fahimtar su da wane da tattaunawa da suka yi da shi da shauransu suna ganin cewa fa kamar ya dan fi shi ya kamata a yi haka ma a mataki na karamar hukuma dattawan wannan karamar hukuma su yi haka a mataki na zaben dan majalisar jaha a yi haka a wannan constituency din haka ma dan majalisa na tarayya, haka ma na sanata, haka ma gwamna kowace jaha, dattawanta daga bangarori daban-daban, sarakunan gargajiya, yan kasuwa, malaman addini, malaman boko, bangarori daban-daban na al'umma, a zo a haɗu a tato nagartattun mutane daga wannan bangarori din, su zo su yi nazarce-nazarce na fito da bukatun al'umman su na wannan yankin nasu, su kuma yi engaging, wato su tattauna da su masu neman wannan kujeru din, su tabbatar musu da taya ma za su iya magance wannan matsalolin, su yadda cewa za su iya kafin su ba su dama, domin da yawa daga cikin shugabannin da muke da su yanzu a ƙasar nan sun samu dama ne ba tare da an tabbatar da za ma su iya ba ko kuma me ma za su yi ba,
1: tunda yawanci ba ma manufofi ake zuwa
0: a faɗa
1: maka yanzu ka zo yakin neman zaɓe ne ka san an tafi yakin gaske ko yakin Badar ko
0: namu da makamai da kawai makamai ake ɗauka a ai ta kunna kiɗe-kiɗe ana waƙoƙi kuma
1: yawanci mutanen da da mutanen sai ke zuwa wajen da zai ba al'ummar wajen ake
0: wa yawa mafi yawanci ma hayo su ake yi kawai a zo a tara mutane a ce an zo an yi wannan kuma wato shi wannan dandamali na campaign din wato in ka kula zaka ga irin mutanen da ma suke halatta wato ba su ne ainihin irin mutanen da ya kamata a ce yan takarkaru sun samu wannan tattaunawar da su ba, da yawa zaka ga matasa ne wanda da daman su basu ma fahimci ciwon kansu ba suke halatta irin waɗannan campaign din, kawai a je ne wasu suna shaye-shayen su, wasu ma su yi faɗan daba a gurin ai ta kiɗe-kiɗe ana raye-raye da shauransu, abinda ake kenan. To amma idan ya samu ya zama an samu tattaunawa tsakanin wanda suka san abin da ya kamata alil hal wal aqd na kowace mazaba na akan kowace kujera ya zama cewa sun tattauna da yan takarkaru ba a dandamali lalle na campaign ba, su kira su su neme su kuma za su zo su tattauna da su su gamsu cewa wannan zai iya
1: ai su duk da ma duk yawanci irin wannan kage ai suna da hangen nesa
0: kwarai kuwa
1: sun san waye zai iya kuma ita gaskiya sunan ta gaskiya
0: kwarai da gaskiya
1: duk abin da yake gaskiya ne idan aka fitar da gaskiya a unguwa za ka ga irin ta inda gaskiya ce in unguwa B za su fitar da gaskiya ita ma za ka ga abu ɗaya za su fitar da gaskiya
0: haka ne
1: in C za su fitar da gaskiya abu ɗaya in dai su dai akan gaskiya din ake
0: kwarai da gaskiya
1: a koda za a samu ɗan sauɗiya din za ka ga ɗan kaɗan ne ba za a samu da yawa ba makamancin wannan
0: haka.
1: To dakta saboda yanayin lokaci bari mu duba gaba ta gaba shine arewa tun daga tura mulkin mallaka suka zo suka same mu sun same mu akan harkar shura ta ilimi musamman na addini da zamantakewa wanda lokacin limamanmu da malamanmu na sauro da malamai na addini suna taka muhimmiyar rawa har aka zo yanzu kan ilimin zamani wanda alhamdulillah la fahara cewa alewa ana damawa da ita a dukkanin fil na wannan abu nan da matsayin masu ilimi irin ku dakta da kuke shiga ajujuwa yau da kullum da kuma malamai da suke zuwa masallatai suke majalisu karatu da abun nan babu wata rawa da su taka don ganin cewar sun wayar da kansu al'umma maimakon abar wayancan su kaɗai za su ta wayar da al'umma kai su yi nan ko kai da su yi nan.
0: Babu shakka akwai rawa ko in ce nauyi gagarumi akan malamai na addini ɗin da kuma mu ɗin da kace muke shiga aji muke karantar da ɗaruruwan ɗalibai wanda suke fitowa daga sassa daban-daban na ƙasar nan. Alal misali ko kafin zuwa wannan shirin na fito daga aji ne na Tahuna kuma ɗaliban da na karantar zaka ga jahohi daban-daban kusan dukkanin yankuna na ƙasar nan akwai wakilci na wasu daga cikin ɗalibai da suke a cikin wannan aji din. Alal haƙiƙa akwai rawa da nauyi mai yawa shi yasa wato ake cewa ita makaranta ana ba da ilimi ne da tarbiyya wato abinda ake cewa character building wato ya zama an wayarwa da ɗalibai kai sun fahimci me ya kamata su yi da shauransu. To amma wato abinda zai baka mamaki shine akwai ban tsoro gaskiya saboda idan ba wannan yake nuna kuma muhimmancin adagi ɗaliban nan da kake gani wato na koyar da course ko in ce ina kan koyar da course wanda ake tattauna akan matsalolin ci gaba a kasashe masu tasowa musamman Najeriya ita muka fi mai da hankali a kai wajen duk misalanmu na raguwar kasashenmu na Afirka issues in development mun zo muna magana akan wato cin hanci da rashawa da yadda yake kawo koma baya wajen ci gaba amma da na jefa tambaya cikin dalibai cewa bayan duk mun gama fito da abubuwa to me ya kamata yanzu me ko su a matsayin sa na dalibai wanda ake magana su ne shugabannin gobe me abin da za su yi wato zaka ji tsoran wasu daga cikin ansoshin da suka bada wato kawai suna ganin ma cewa babu ma wata mafita kawai su ma amma cire rai kuma suna tunanin kawai su ma an san samu dama ne su irin yadda ake yi a yanzu wanda wannan babban barazana ce in ya zama matasa suna da irin wannan tunanin wanda wannan ta sa na dau lokaci mai tsayi daidai gurgudu na ja hankalin su na wayan musu da kai ne musu nasiha na nuna musu akwai mafita akwai abin da za a iya sannan kuma dukkanin su tun a yanzu da ma zuwa gaba kowa yana da dan wani abu da yake jagoranci akai ko da kai monitan aji ne yawa ko da a ɗakin ku ne na hostel ka kai da kai shugaba ne ana da duk inda ka tsinci kanka kai kokari kai daidai idan kai haka wancan yayi haka waccan tayi haka kowa yayi haka to wannan sai ya zama al'umma gaba daya ta hadu ta gyaru to tabbas akwai rawa mai girma kuma ana iya bakin kokari na san duk wanda yake shiga aji baya maida hankali a kawai karantar da kawai ilimi ba tare da gwama shi da hada shi da tarbiya da wayar da kai da jan hankali ba to amma wato mutum nawa ne ma suke makarantar akwai matsaloli gaskiya har yanzu zaka ga wanda ba sa makaranta sun fi wanda suke makarantar yawa
1: kuma su wanda ba sa makaranta sun fi damuwa da fitafilin zabe akan
0: wanda suke yawa kuma wani zubin sai kaga wanda suke cikin makaranta suke da wayewa suke da ilimi su ya kamata su zama sun zama yan gaba gaba wajen zaba wanda ya kamata sai su koma baya to duk wannan yana daya daga cikin abubuwan da muke ta kokari na wayewa da mutane kai da nuna musu abin da ya kamata ai da nuna musu cewa shi harka na shugabanci abu ne wanda ya shafi kowa da kowa ba za ka ce kai ba ruwanka ba in ka ce kai ba dan siyasa bane wannan ba zai hana kuma siyasa ta shafe ka ba
1: ta shafe ka taimaka illa ko
0: ta tasiri akan ka ba yawa taimaka illa ko ta amfane ka ba to wannan yasa koda kai ba dan siyasa bane to ya kamata a ce a lokaci irin wannan na zabe ka yi abin da ya kamata kuma ka yi kokarin jan wasu su ma su yi abin da ya kamata domin a gudu a tsira tare su ma kuma malaman addini yana suna da rawa mai girma a masallatan su akan mambarorin su da wajen karatuttukan su su maida hankali wajen jan hankalin yan siyasa wajen su rike amana ta shugabanci da yake kansu duk shugabannin mu na kasar nan zaka ga ko dai ka ce musulmi ne ko ka ce kirista ba na jin muna da wani shugaba wanda ba shi da addini kuma dukkanin addinan nan namu idan muka bi koyarwarsu za mu samu yawa duk sun hana zalunci za mu samu shugabanci na gari sun yi umarni a adalci to saboda haka idan malamai na addinai suka maida hankali wajen jan magoya bayan su cewa su yi abin da ya kamata kowane dan siyasa tun daga kan shugaban kasa har kasa ko ma me addinin sa kaga akwai wasu malamai na wannan addinin wanda yana jin maganar su yana alaka da su to sai su cire son zuciya kar su saka bukatun su a gaba kar ba an ce ne su wulakantar da shi ko su kaskantar da shi a matsayin sa na shugaba cikin girmamawa su ja shi a jiki su dinga nuna masa me ya kamata yayi me abin da bai kamata yayi ba to wannan zai taimaka shi ma kwarai da gaske wajen kawo mana mafita da canji mai amfani
1: to masu sauraro kada ku manta shirin barka da rana kuke sauraro ta nan gidan rediyon rahama farin cikin al'umma a kan mita 97.3 zango na fm inda yau muke tattauna a kan yadda aka bar makomar arewacin najeriya a hannun wanda suke fitattu ta fuskar fina-finai ko harkar social media ko waƙoƙi wanda su suke ta fitowa suna ƙoƙarin wayarwa al'umma kai ina za su dosa a babbar zaɓe na shekara ta 2027 wanda muke ganin cewa dukkan al'umma suna da muhimmiyar rawa da ya kamata su taka maimakon su bar wa'incan su kaɗai kawai za su fito su nuna al'umma ko dai su nuna al'umma daidai ko kuma su zamto cewa sun ja al'umma zuwa ga halaka ko kuma ramin da ba za a fito da kyau ba kada a manta nan gaba kaɗan za mu ba ku dama ku shigo domin ba da gudunmuwarku a cikin shirin a lambobinmu na 0707795239 da kuma number 0817485777 wannan su ne lambobin da ku same

0: To shi matashi wato mutum ne mai matakar muhimmanci a cikin al'umma, saboda in ka duba musamman a ƙasa ta mu ta Najeriya, matasan su ne mafi rinjaye a cikin al'umma. Kaso ne yawan gaske na 'yan Najeriya, ko kuma sama da rabin mutanen da ake da su a ƙasar nan, dukkanin su suna wannan rukunin ne na matasa din. Saboda haka yana da kyau shi matashi ya fahimci cewa kowane abu dattijo zai yi wajen ganin cewa rayuwar al'umma ta kyautata, to shi a matsayinsa na matashi shi ne zai fi kowa morar wannan samun ci gaba, domin shi yake da ake sa rai, yake da rayuwa mai tsayi sosai a nan gaba, ba su dattawan da shekarunsu sun ja sosai da sosai ba. To saboda haka shi matashi ya kamata na farko ya zama mai ilimi, ya mai da hankali wajen neman ilimi, domin ilimin ne shi zai zama masa fitila, shi zai haska masa wace iriyar rayuwa ya kamata ya yi, sannan ya haska masa wace iriyar rawa ya kamata ya taka ciki, har da irin rawar da zai taka a irin wannan lokaci na karatuwar zabe. Duk matashin da ya samu ilimi da tarbiya irin yadda ta kamata, ba zai zama dan banga siyasa ba, ba zai zama dan sara suka ba, ba zai saida ƙuri'arsa ba, ba kuma zai karɓi kuɗin wani ɗan siyasa kawai saboda ɗan abin da aka bashi ta ƙoƙarin yaudarar raguwar al'umma akan cewa lallai ayuwa na ba ayuwa ne. Ana sa rai zai zama mai hangen nesa, kuma zai zama mai ƙoƙarin fito da matsalolin al'ummarsa, da ƙoƙarin nuna cewa ya kamata a samu shugabanni na gari wanda za su yi abin da ya kamata. Kuma zai zama mai hangen gobansa, ba wai iya yau ba kawai da ɗan abin da watakila za a bashi wanda bai wuce ya kashe masa ishirwar rana ɗaya ba. So wannan shine irin rawar da matashi ya kamata a ce ya taka.
1: Akwai wata gaba a nan wajen da muke maganar matasa ɗin nan.
0: Na'am.
1: Shin matasan ba su fahimci yanda abubuwa suke tafiya ba ne, ko kuwa ina gizo yake saga? Za ka ga mafiya yawan lokuta akan kuka da yadda matasa suka zama suka canja, ko kuma suke ɗabi'u marasa kirki. Misali ko unguwanni, za ka ga irin wa'innan abubuwan wanda za ka shekatar da matasa da yawa irin wannan unguwannin. Amma wa'inda suke ɓata gari a unguwar ba su kai kaso 10 cikin 100 na wa'inda suke nagartattu a unguwar ba. Amma sai aka ga cewar sun bari cewar wa'innan ɓata garin sun zama na cewa sun ɓata sunan unguwa gaba ɗaya, ko kuma sun ɓata sunan yanki gaba ɗaya, ko kuma sun abin nan. Matasa ba su fahimci yadda ya kamata su dinga shanyo kan irin wannan al'amuran, ko kuwa su har yanzu ba su fahimci yaya za su tafi da irin wannan abubuwan ba ne ba.
0: Wato kamar yadda na faɗa ne, shi matashi wato in dai ya zama matashi mai ilimi ne, to za a sa rai zai abin da ya kamata. Idan kuma matashi ba ilmantar da shi an tarbiyyantar da shi ba, to zai zama mutum ne wato mai hadarin gaske, saboda kuruciya da wato karfin jiki da yake da shi. Wannan yasa yake da kyau ya zama dattawa da iyaye suna jan matasa a jiki, suna kula da tarbiyyar su da ilimin su. Sannan kuma tun daga kan su matasan har izuwa manya, sai mun canja ɗabi'ar jin cewa wai mu na gari ne, saboda haka ba mu san hayaniya, ba mu san shiga abubuwan al'umma, kawai mun tsame kanmu, mun bar waɗanda su kuma suke akasin mu, su ne suke shiga cikin al'amuran al'umma, a ƙarshe su ne za su zo su yi abubuwan da za su haifar da shugabanci, wanda kuma a ƙarshe za mu zo mu ta kuka da shi ba. Idan kana matashi, ya kamata ka ji cewa raguwar 'yan uwanka matasa da kuke unguwa ɗaya da su, ko makaranta ɗaya, wanda suke ƙoƙarin barin layi, kai iya ƙoƙarinka wajen jansa a jiki, kar ka ƙyamace su, ka jansa a jiki, kai ƙoƙarin canja su su zama mutanen kirki kamar ka. Wannan zai taimaka sosai akan a ce kawai an saki abubuwa, an kyala kawai waɗanda ake ganin su ne kamar tsageru a unguwanni, su ne suke shiga abubuwa na siyasa da ƙoƙarin campaign na zaɓe da waye da shauransu ba. Yana da kyau a farfaɗo da ƙungiyoyi na matasa a unguwanni. A baya za ka ga akwai ƙungiyoyi na matasa, za ka ga ana haɗuwa a yi karatu tare, irin wannan extramural lesson da ake yi, yara da su rubuta jaraba ta kammala secondary, su rubuta jam. Za ka ga unguwanni kusan duka akwai irin wannan ƙungiyoyin da ake zuwa, wanda suke ɗan gaba da su a karatun, su tara su, suna yi musu karatu domin samu nasara a harkar karatun su. Sannan kuma ana shirya lokcoci akan abubuwan da ya shafi matasa duk lokaci zuwa lokaci. Amma yanzu na kamar wannan abun gaskiya kusan ya

0: ya kau to yana da kyau a farfado da wannan dan ya zama akwai wani dandamali a unguwanninmu da matasan za su dinga haduwa guri daya suna tattauna matsalolin su kuma suna shigo da manyan suna sa ido suna ganin me suke in za su ba daidai ba a gyara musu to wannan sai ya zama cewa matasan mu sun zama mutane irin waɗanda ake fata kuma sun yi kokari wajen yin abin da ya dace a cikin al'amuran siyasa
1: to dukkan gaba ta san takwasan da karshe shine batun ƴan kasuwa wanda Kano cibiyar kasuwanci ce kuma arewacin Najeriya ma kanta an dade ana kasuwanci tun kafin mulkin mallaka ake kasuwanci har aka zo kuma aka sami yancin kai amma fiye da lokuta siyasar duniya ta dawo ma ta harkar kasuwanci domin ƴan kasuwannin za ga cewa suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen wani lokacin aka samu gwamnatin da bata dace da su ba

0: za su iya kawo canji ba. Misali yanzu sai kaga abu yana addaba a jaha ko wani abu makamancin wani sakamakon rashin shugabanci, yan kasuwa kuma suna kokawa da abin yana taba sosai, amma har yanzu sun kasa yin wani yunkuri na ganin cewa da za su kawo wani canji ko da a matakin wakilci ne ko wani abu makamancin wannan. Ba su fahimci haka din bane ba, ko kuwa har yanzu da sauran lokaci ba mu kai mun su kai ga wannan abubuwan bane ba.
1: To gaskiya abin da yake faruwa za ka ga cewa kusan duk kasuwannin namu, kamar yadda ka faɗa, ja Kano ce ta kasuwanci, akwai ƙungiyoyi na 'yan kasuwa a ɓangarori daban-daban. To amma matsalar da ake fama da ita shi ne irin wannan ƙungiyoyi na 'yan kasuwa ɗin maimakon su tsaya su fuskanci kasuwancin da kasuwarsu, to sai su bari siyasa ta shigo cikinsu ta raba kawunansu, wayannan 'yan jam'iyya kaza ne, wayannan 'yan jam'iyya kaza ne. Wannan sai ya haifar da cewa a wasu lokutan idansu ya dinga rifewa akan kawai jam'iyya ba ne za a yi wa kasuwarsu da kasuwancinsu ba. Sai bayan an kafa gwamnati kuma an zo an fara yin abubuwa na tafiyar da shugabanci sai su fara kokawa. To abin da ya kamata kungiyoyi na 'yan kasuwa su yi shi ne su iya kokari wajen cire siyasa daga cikin kungiyoyinsu, su saka kasuwarsu da kasuwancinsu a gaba, su fito da matsalolinsu da abubuwan da suke ganin idan an yi musu ko an samar musu za su taimaki kasuwancinsu, su samar da wani daftari a matsayin cewa to su a matsayinsu na 'yan kasuwa ga abin da suke bukata, su kuma tsaya su nazarci 'yan siyasa da jam'iyyu din a matakai daban-daban, su zauna da su su je a tabakinsu, su je wani irin ma tunani suke da su a kan su
0: shugabanci da kan saboda idan ka dubi yawansu
1: ba kwarai da gaske. Yanzu kowanne kowace kasuwa tamu da ake da ita a nan jihar Kano, in ka dauke ta zaka ga tinjimin mutanen da suke cikinta za su iya kafa shugabanci a karan kansu ta hanyar fitar da wani daga cikinsu ya zama shugaba a wani mataki. Idan ma ba su yi haka din ba ko ba su samu damar yin haka ba, to waɗanda za su zo su nemi shugabancin su zauna da su su tabbatar da cewa sun taɓa alli da su, sun aminta da wannan buƙatun nasu, kuma sun musu bayani yadda za su magance wannan buƙatun nasu. In sun je bayanansu ya yi falillahi alhamdu, idan bai ba su haska musu cewa a'a ba haka ya kamata ya ba, abu kaza da abu kaza ya kamata ya, to shikenan yanzu da mu da kai da kake neman shugabanci mun yadda wa'annan su ne matsalolin ga kuma yadda za a magance su. To yanzu in mun mara ma baya ba magana ce ta mu zuba maka ido, magana ce ta mu sake dauko wannan yarjejeniya da wannan daftari da muka yi na fito da matsaloli da yadda za a magance su, mu sake zuwa mu gabatar maka da su cewa to yanzu lokaci ne na yin aiki kamar yadda muka riga muka tsara, yanzu sai a aiwatar.
0: 0707795239 ita ce lambar da za a same mu, wato 0707795239 da kuma 0817475777 su ne lambobin da za a same mu a kai wanda za a shigo domin ba da gudunma ko kuma yin ba da shawara akan inda ya kamata mu dosa, musamman akan wannan batutuwan da suke damun mu na ganin cewar an zo an ba da gudunmawa wadda ta kamata. Da fatan za a tsaftace harshe. Assalamu alaikum.
2: Wannan kuma harshen nasa shi zai sa kamar ina ka faɗa cewa ku da haɗarin baka ko kuma kamar haka, ko kuma wani kwarzantawa ko kuma wani yabawa ko kuma wani kambamawa ko kuma wani koda ko wani abu makamancin haka, wanda zai sa shi wannan ɗin wanda yake kambamawa yi wannan ba wai yanzu kamar yanzu za ka ce wai ko wani mutum zai ce dole wane yi wane ba, ko kuma dole wane kadara ce. To ba ka ganin cewa wannan an soka da kan tsari, misali zan ce na adabin ko kuma na tsari ma yadda za a ce mutum ya jawo ra'ayin mutum. Na farko kenan, na biyu kuma sai mu kamar mabiya ko ce zan iya ta balowa kiran masu dai bibiyar abin, za ka cewa daga lokacin da wannan abin ya faru za ka ga cewar muna mai da hankali wajen shi wanda yi magana, ba ma dubawa wanda ake magana akan sa, misali mai mulkin, inda ka ga mulki ake yi

0: misali na kaman ina ka faɗa shi ne a ce in zan biya ta tsaye da mutum na garguda ɗaya ba zai yi a ce an rasa na garguda ɗaya ba to mu yi duba akan cewa mu ma fitar da namu a cikin jam'iyyar ko da a ce ka ga wannan tantan da aka ce bai ba in mu muka ɗauki namu ba ka ganin cewa haka zai ba mu damar mu samu misali tun da kamfila abin da ya tafi sama wajen cewa mu ma mun samu jagoranci ko shugabanta irin wannan abin da aka ce an ɗauko muna tunanin cewa dole shi zai tafi a kan.
1: To muna godiya Mallam Abubakar Saleh Sheka. Dr. Kaji magana da Mallam Abubakar Saleh Sheka.
2: Gaskiya ne abin da ya fada wato shi mai waka ko mai rubutu ya kamata a ce wato ya saka kishi a cikin wannan abin da zai yi ko da zai tallata wani. Kishin ta inda zai sa shi shine ko kudi aka bashi aka ce tallata wani to sai ya fito da abubuwan da wannan dan yayi ya tsaya akan iyasu. Wanda tun kafin ma ya zo ya wallafa sa na waka dama mutane sun san wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza bai kaza bai kaza ba sai ya kushe shi ya bace shi ya ce bai kaza bai kaza amma ya tsaya akan iya abin da amma akan ya zo ya ta amfani da wasu kalmomi na kambamawa ko kuma na nuna cewa wannan nan kamar wani wato mutum ne wanda kawai da zarar an bashi dama matsalar al'umma ta yayi bai ta karerai da waye da shauransu a cikin wake ba to ya kamata a ce suna kokari wajen tsayawa akan iya abinda suka sani na alkhairin wanda suke tallatawa kar su yi ƙarya kar su yi kage kai su yarfe su faɗa abin da yake na gaskiya to wannan zai dan fusawa ma waƙoƙin nasu su dan fi samun tasiri wajen masu yin zabe
1: kuma abu na gaba shine wani na kiran mu bari mu ji assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barka
1: na'am da muke tare
3: to ni sunana Ahmad Abu Simadafu
1: to Mallam Ahmad
3: to gaskiya ba shakka da naji ina abubuwan da aka tattara fara da
1: kai na'am
3: to ni ga mutunta ta yanzu ga tunani na yanzu misali kamar na barin siyasar nan zaka ga gashi mutum ka sa rai ka ji da mulkofin sa da komai da komai kamar mutum ne mutum ne kana tunanin cewa zaka zabe shi ko kuma ma ka zabe shi kana ganin kamar abin nan to sai kai kuma lokaci da yayi tsalle ya koma cikin wasu wanda baka yi da mulkofin sa ba ko baka yi da tsarin

0: banki an hana wannan zabi. To shin ni shi a rubuta kowace shawara zai ba mutane akan in wannan tsaya ba kan ra'ayi yadda za a yi a tsari a tsira Allah bai gani kuma ya lafiya a hawa da mutum da
1: to Mala Ahmad Arusi Madaba muna godiya da wannan gudunmawa ta daktar ka ji
2: magana Mala Ahmad gaskiya maganar ka magana ce wadda take da muhimmanci kuma hakan na faruwa na farko dai maganar da yake yi na cewa a zabi mutum daga baya kuma ya sauka daga kan abin da aka zabe shi zuwa wani abu na daban wato su masu zabe dadin tsarin demokradiya din kenan cewa wato duk bayan wasu shekaru kamar mu anan shekara 4 ana sabunta zabe duk wanda aka zaba aka ga bai yi abin da ake so yayi ba ko aka yi alkawari da shi ba to idan wani zabe ya dawo sai a canza shi ajiye shi a kawo wani idan yau wani ya ga an ki zabarsa an canza shi an kawo wani wani shi din ma koda yazo shi ma ya sake sauka da kalayi na abin da mutane suke so aka sake ajiye shi aka wani to wannan in a zama cewa an sannanta wannan ɗan siyasan suka san jama'a na iya yin haka kamar yadda tsarin ya bada dama to za a samu wasu da za su shiga taitayin su su yadda cewa su wato wakilan al'umma ne kuma abin da al'umma suke so shine za su ba abin da suka ga dama ba sannan kuma magana ka ci ba ka ci ba ba ka ci ba ka ci shi ma wato yanayin yake samu duk yanayin yadda ake ganin lalacewar zabe a wasu gurare a kasan nan idan mutane da suke kada ƙuri'a suka tsaya suka yi irin jajircewa da dage wanda ya kamata wajen kare abinda suka zaba a matakai da aka yi sadaukarwa aka jajirce to wannan zai samar da irin yanayin da wannan kaci baka ci baka ci baka cin ba za ta yi ba domin shi ma gudun zabe sai an samar da wani yanayi kyakkyawa wanda zai iya bashi dama ko ce mummuna da ba abu bane kyakkyawa sai an samu wani yanayi sannan zai iya yiwuwa idan aka tattoshe duk yanayin da za a iya wato yin magudin zabe din a murde zabe a ba mutane ba abin da shi suka
1: duk abin da za a yi fa da mu ake hada ba
2: mu ake kwarai da gaske
1: domin idan jami'an tsaro ne kai
2: kana cikin
1: nan abin da aka zo abin da ya haifa da al'umma kai ma sai ka dandane
2: sosai
1: wannan in dadi ne sai ka dandana in ma ba dadi bane ba sai ka dandana ba za a ware kasuwa ba a ce yau ku wanda ku aka hada baki da ku aka yi magudin zabe a ce ku wace kasuwa don ka je farashin da ku je ku sai abu da ba su wa'annan wanda abin farashin su da su sai abu da haka abin da ake kira batun da ake kira consequences din in mai kyau ne ma
2: kan yi ruwa da waki ne
1: ba da kuma da ruwa ya zai
2: da gaske
1: salamu alaikum na'am da muke tare to sai ka daga muryar ka
3: ana magana da Malam Umar Wago Ajingi
1: to Malam Umar Ajingi to muna je muna godiya
3: da kuma don Allah a kare jira da mugunta
1: To Allah ya kyauta Malam Umar. To da fatan mahukunta sun ji wannan kiran na Malam Umar. Musamman kwamishinan da ke kula da harkokin kananan hukumomi da mai girma gwamna kaji cewar Malam Umar daga Ajingi ya ce kananan hukumomi ba sa komai ya kamata a duba ga cewar an yi abin da ya kamata isa muna wannan maganar idan yau da jami'in tsaro ne kai aka sa ka tursa aka tursa aka sa ka kuma tursa sa aka yi wa mutane abin da ba shi kenan ba duk abin da za a baka ba za ka ci shi na wata shida ba
2: kare kuwa
1: a tsawon shekara hudu nan da zai idan jami'in zabe ne kai duk abin da za a baka ba za ka ci shi na wata shida ba a tsawon wannan abin da aka saka kai
2: kare
1: idan ma wani bai ba da gudunmawa ne ko wani a matashi ne ko wani aka dauko domin ya zo ya yi wani abin da za a yi a wajen shi ma fa abin da za a bashi ba zai ciyar da shi na wata shida ba wanda kuma za a zo a yi wannan mulki na shekara hudu na haka komai daga mu ake yi yau idan muka yadda ni zan gyara kai za ka gyara wancan jami'in ɗan sanda zai gyara jami'in soja zai gyara jami'in hukumar zabe zai gyara dukkan mu ne fa 'yan Najeriya mu ne 'yan ƙasa
2: kwarai da gaske
1: shugaban ƙasa ba zai taso daga ofis ɗinsa ba zai magudin zabe a akwatinka ba
2: kwarai kuwa mu ne muke yi a madadin
1: gwamna

0: ta so yanzu ba gudun zabi a kwatinka ba. Ko a ina ne sai an samu hadin kan mu din da muke zaune cikin al'umma muke abin nan. Ko commissioners ba gani ba ranar zabi ba su za su zo su kara kuraya ba ko su rage ta ko su yi abin nan ba. Mu din dai mu ne muke abin nan. Za mu dauki ta karshe bin sani ba me wani sharhi zaki akan sarakuna. Na irin gudunmuwar da za su bayar amma lambar da ake samu ita ce 0707792939 dukkan wannan sharhi da ake akan sarakuna duk da cewar sun hada kalubale yanzu kusan cewa ma za ka ga cewar da su sai a ga kamar ma ba su da wani tasiri duba da yanayin yadda siyasa ta shigo ta dubbe al'amura.
1: To ala hakika kamar yadda ka faɗa sarakuna da harkar sarauta a ƙasar nan ko kuma a tsari na demokradiya ya sami koma baya. Tasirin su yayi ta raguwa yayi ta zaizayewa tun daga lokacin kafin zuwan turawa ma da bayan zuwan su da sanda aka samu yancin kai da mulkin soja da yanzu da ake wannan tsari na demokradiya din har ma ta kai ana ganin kamar ba su da wani tasiri amma dai duk da haka akwai irin gudunmuwa da za su iya badawa na farko wato shi basarake ya zama mutum ne wanda zai zama mai daukan koken al'umarsa yana gabatar wa shugabanni a duk lokacin da suka kawo kansu gurinsa ko kuma wata munasaba ta hada su a wani guri yana da kyau ya zama cewa suna bujiro da bukatu na al'umarsu suna nuna wa al'umma cewa suna nuna wa 'yan siyasa da masu neman takara da suke zuwa neman sa albarka a gurinsu cewa ga bukatun al'umma ga abin da mutanenmu suke da bukata ga kuma matsalolinmu ga kuma yadda muke ganin za a iya magance su. To yana da kyau su ba da gudunmawa wajen wannan sannan kuma su yi ta kokari wajen kokarin wayarwa da mutanensu kai cewa a zauna lafiya da muhimmancin zaman lafiya da muhimmancin a yi zaɓe cikin lumana ba tare da tashe-tashen hankula ba domin duk wannan zaben idan an yi shi an gama fata ake dai kasar ta ci gaba da wanzuwa kar ya zama shi zaben kuma ya jefa kasar da al'umma cikin wani abu na tashe-tashen hankali wanda za a dau lokaci ba a magance shi ba.
2: Duka muna godiya duba da yanayin lokaci ga shi kira na ta shigowa amma ba za mu iya samun ga koda guda ɗaya ba. Muna godiya Dr. Najibullahi Abdullahi da fatan nan gaba an samu dama za a kara shigowa a wayo
1: insha Allah.
2: Ina godiya madadin dukkan nan wanda suka taimaka shirin ya zo zuwa gare ku musamman wanda ta sada da ku Fatima Kabir labarin ya kasai sunana Shamsu Abdullahi Sayyid Kadir nake cewa mu haɗu a wani shirin da yadda Allah.

0: Isararwa assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin kacici kacici daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. An gaida Fatima Kabil labaran ya kasai wadda ta hada mu da masu sauraro. Idan masu sauraro suna tare da mu wannan rana ta kacici kacici ta Laraba da muke gabatar da kacici kacici, muna tambayoyi ne ga ƴan uwa da suke tare da mu a wannan lokaci domin su ba da amsa na waɗannan tambayoyi da ake, ko kuma waɗanda suke zuwa mu na WhatsApp su turo da amsoshin tambayoyin da aka yi, wanda kuma dukkanin ranar Lahadi cikin yadda mai duka akan je mu da ƴan takara da suke hawa kan kujera domin su amsa tambayoyin da ake domin ci gaba da gasa ta fidda gwarzon shekara. Kuma zuwa juma kadan insha Allah masu sauraro su same mu akan lamba 0707 77 95 2939 0707 77 95 2939 ko kuma 0814 85 7777. Allah ya daka kuma da ɗaya daga cikin lambobi masu sauraro za su same mu. Kafin nan muna godiya da fatan alheri ga wanda suka yi ba mu kyaututtuka cikin wannan shiri, irin su Mustapha Abubakar Lagos ta da su Mujibu da Murtala dukkanin su Lagos ta, muna godiya da kyaututtuka da akan bayar na Alkur'anai zifi 60. Muna kuma godiya ga Ahmad Isa Usman Tila Dogon Nama shi ma saba ba da kyauta a cikin wannan shiri, muna fatan alheri gare shi. Ma da dukkanin wanda suka saba ba da kyaututtuka a cikin wannan shiri, ko fa gure take don bayar da kyaututtuka a cikin wannan shiri ko lokacin nauyin shirin ko ba da tallace-tallace a cikin shirin. Tuni laika sun fara kadawa, za mu daga mu ji wane ne na farko. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Malam Kabir, barka da aiki.
0: Yawwa, barka shigowa mama Abba.
1: Wannan haka yake Malam Kabir.
0: To ya zafin nan?
1: Gashi nan alhamdulillah, Allah ya bamu damuna mai albarka.
0: Amin, Allah ya bamu ciwo lafiya.
1: Amin ya hayya ya kai.
0: To mama Abba, kici ta farko tambaya ce akan al'ada.
1: To.
0: Na'am. Tambayar ki take cewa wacce gaisuwa ce akan yi domin nuna bakin ciki da tausayi ga wanda aka yi wa mutuwa ko wanda mutuwa ta shafa? Ya sunan wannan gaisuwar da ake masa? Eh, tana da suna. Kana faɗi an san to a gidan rasuwa ne. Duk gaisuwa ce, amma kana faɗan wannan suna an san to tabbas kam gaisuwar mutuwa ce. To ba komai mama Abba. Duwan da ya shigo yanzu wannan amsa zai ta wannan tambaya zai amsa mai sauki ce ai. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Hajiya Umma shikenan. Ke zaki karbi mama Abba?
2: To Allah ya sa najiya ne ma.
0: Amin ya Allah.
2: Ana bana cewa imami ana cewa ta'aziyya.
0: Yawwa, ta'aziyya da kyau. Ana kina cewa ta'aziyya an san mutuwa ce.
2: Kwarai kuwa.
0: Amma ka ce na gaida wa na gaisuwa duk gaisu sai dai salo ka fara gaisu kaza. Yawwa, amma kina cewa ta'aziyya.
2: Ta'aziyya sai amma sai mun rashi aka yi
0: masa. Gaskiya ne. To a karo wata ko ta isa?
2: Karo ta Allah ya ce na kira.
0: To cikin al'adun Hausawa gaisuwa alama ce ta hankali da kuma me?
2: Ta ce mami.
0: Gaisuwa fa kin ji mun ƙara komawa fa. Gaisuwa fa muka ce.
2: Gaisuwa ta girmamawa ce.
0: Yawa, to alama ce ta hankali da kuma
2: da girmamawa.
0: Da girmamawa haka yake. To muna godiya a Hajiya. Yawa Hajiya Umma, eh haka yake. Ko kuma tarbiya ko? Girmamawa da tarbiyya, haka yake. muna godiya ga mun Abba ta ta zo daga kuma jiya umma. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Barka da hanya.
3: Wanda ka ba tare.
0: Yawa da muke tare.
3: Sunana Ahmad Arusi Madabu.
0: Mala Ahmad Arusi Madabu barka da shigowa.
3: Barka da aiki.
0: Yawa.
3: To ba tambaya.
0: To ga tambaya ka Mala Ahmad.
3: To na'am.
0: Idan abun bakin ciki ya faru akan je ayewa wanda abun ya sama me yake masa ne ya suna abun da yake masa
3: ame masa jaji
0: da Allah ta fa maka do Allah
3: yawa
0: wai muna godiya to yawa jaji yake sunan wannan jaji kana cewa jaji to an san tabbas wani abu ne na rashin jin dadi ya faru ga mutum na rashin jin dadi ko na bakin ciki sai a amma kana cewa ta aziya to an san rasuwa ce na sai kuma wani layin ya shigo ha mu jiwa ke kan layi Assalamu alaikum. Barka da shigowa. Yawa alhamdulillah da muke tare. Na?
4: Kuna ka fara samu da tsawo.
0: Wallahi su a murya tana dan cakudewa.
4: Kuna magana da maman mama daga kawo.
0: Maman mama.
4: Eh daga kawowa.
0: To maman mama sani da shigowa. Yawa. To ga tambayar ki. Wacce hanya ake samar da nishadi ga matasa a da? Akwai wata hanya da matasa suke samar da nishadi a junan su a da?
4: A da?
0: Kin ga yanzu kuma zamani ya zo akwai kwallon kafa, akwai kaza, akwai kallon kafa, akwai kaza a da. Matasa ta wacce hanya suke samar da nishadi ne a junan su? Ta hanyar to wasannin dandali ko
4: wasannin dandali fa
0: to kin amsa wannan tambayar maman mama wasannin dandali kina cewa wasannin dandali duka sun tattare dukkanin wasannin da matasa suka yi maza ne ko mata ya danganta yawa duka ya tattare gabaki da to muna godiya maman mama. Yau tambayoyin ga rabasa ne.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Barka da warhaka.
5: Barka Allah alhamdulillah.
0: Barka. RB.
5: Tam.
0: Yau wato tambayoyin namu ga rabasa ce.
5: Da halin yi ma.
0: Eh?
5: Halin.
0: To. Taka tambayar take cewa.
5: Tam.
0: Me ake kiran wanda jama'a ki bewa kaya ya sayar a al'adar Bahaushe ya sunan sa
5: Dilali kenan
0: me kace
5: Dilali
0: ka amsa tambayar ka muna godiya wato ya tambayar nan mu ga rabasa ne kenan kwashe kwasha to Ahmadan sauka mu tafi karin magana ko mu sauka daga kan al'ada ya mu sauka daga kan al'ada mu dan tafi karin magana ko Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
6: Wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da muke tare.
6: Hadiya ta mu
0: da kare. Ya malama Sadiya mazan kwarai. Alhamdulillah.
6: Ya kusan jiki
0: ba. Jiki ya watsa ki.
6: Allah ya tabbatar da lafiya.
0: Amin malama Sadiya Halimatu.
6: To lamba ce?
0: Karin magana ce za a baki.
6: Allah ya
0: sa mu. Amin. Horo ba kisa ba. Da me yake karasa wannan karin magana?
6: Eh?
0: Horo ba kisa ba. Eh, da me yake karasa wannan karin magana?
6: Horo ba kisa
0: ba?
6: Jan kunne ne.
0: A'a, dan gyara.
6: Horo ba kisa ba?
0: Eh, menene karshe zaki?
6: Gyaran tarbiya ne.
0: Gyaran hali ne. Tunda kin dau hanya hamu gyara miki.
6: To.
0: To kin samu maki biyinki. Muna godiya malama Halimatu. muna godiya mallan hade tukunna. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da shigowa. Malama Zainab Zango. Zainab Ibrahim. Tana maka magana za a baki. Ai wa al'adun sun kare, me sauki ce ta ma wannan? Zakiya insha Allah. Gertai ya ci sarauta da me yake karasawa aka ce? La ilaha illallah. Zainab Ibrahim Zango, gertai ya ci sarauta. To muna godiya. Yanzu zaki ji kuwa. Ba mara Idris.
7: Na'am.
0: Barka da shigowa.
7: Yawa Malam Kabiru.
0: Eh, wanda masu sauraro sun ka shigo. Na. Na.
7: Na'am. Kwarai Malam Kabiru.
0: Na.
7: Malam Kabiru ai a gurguje saboda dan ka san yanayin aiki.
0: Ayyuka ba.
7: Daga nan kai nan, daga nan kai nan. Si muka dan makara. Ba makara ba, dan makara ma.
0: Ai ba makara kai ba. Ai duk cikin aiki ne.
7: Gaskiya ne.
0: Me yake cewa ne?
7: Duk cikin aiki ne.
0: Eh.
7: Wai an kama kare bu?
0: A'a. To muna bin mai sauraro.
7: Dan ya kama.
0: A'a muna jira mai, muna bin mai sauraro bashi na karshen wannan magana. Duk cikin aiki ne.
7: To shi.
0: Yawa. Abdulmumin mai zare goro gobin kore, muna fata alheri gare ka. Kasan makon da ya gabata.
7: Na'am.
0: Akwai ta wannan da ta sauka yanzu Zainab Ibrahim Zango.
7: Na'am.
0: Tachi gasa ta ne daga cikin da suka amsa tambaya fa.
7: Ta tsallake kenan.
0: Ta tsallake. To amma ka san ajizanci.
7: Eh.
0: Wanda yayi ka ba ruko yana rubutawa.
7: Eh.
0: Bai sa ma da sunanta ba. To amma ta tunasar da mu. Yawwa to yau wanda ko wanda za a yi to a rage a saka da ita ciki. Yawwa.
7: To
0: yawwa.
7: Shikenan.
0: Yawwa. Ta tunasar da mu kuma da ta faɗa na gane hakan. Ta tambayar da ta amsa.
7: Ai akwai list da muke tare da shi saboda a ranar ni na rubuta zan duba in gani.
0: To ba damuwa.
7: Idan tana ciki.
0: Tana ma ciki.
7: Dan saboda mun ce mutane
0: tana ma ciki. Tana ma ciki.
7: Yawwa.
0: Na daga wani.
7: To salamu alaikum.
8: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
7: Yawwa wane ne alayi?
8: Haji Amma.
0: Haji Amma.
7: Amma Ridiya.
0: Kin gara dawowa?
8: Insha Allah.
0: To zaki gara sauran din?
8: Wacefa?
0: Gerte ya ci sarauta da me yake karasawa?
8: Banda tuna baya.
0: Yawa, banda tuna baya. Yace banda tuna baya.
8: Tunda tuna baya.
0: Ya kai gidan kuma cin kina da maki guda hudu. To, kin ga ke kin kammala naki kina da maki shida kenan.
8: To, na gode ka lafiya.
0: Sai ki kasance da mu zuwa ƙarshen shirin.
7: Ai Hajiya amma kawai ta turo min lambar.
0: To shikenan.
7: Yawwa, in tana jin mu karma aje wata.
0: Tana jin ka insha Allah.
8: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam.
8: Kana abba daga Rimin Kebe, duk da ban ansa waccan ba.
0: Eh to kin ga mama abba, kin ga baki da dawowa kenan.
8: To shikenan Malam Kabiru.
0: To muna godiya.
8: Tashi.
0: Yawa to mal.

0: To anan ya shigo.
1: To salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Wa ne ne alai? Al-Kurawi.
2: Bashir Yusuf Gandirwawa Karawar Kumandu.
1: Au? Bashir Yusuf ka bani kafa.
0: Gandirwawa.
1: Bashir Yusuf Gandirwawa.
2: Sai ka karba.
1: Eh mana. Bashir Yusuf Gandirwawa barka da shigowa.
0: To karin magana shi zai kai wani karshe. Abun fada na mai baki ne.
2: Abun fada na mai baki ne.
0: Yawa da me yake karasa wannan karin magana? Abun fada na mai baki ne. Bebe sai dai dangana. Bebe sai dai dangana. To muna godiya.
1: To kaji fa abun fada na mai baki. Kwarai kuma haka.
0: Bebe sai dai dangana.
1: Bebe sai dai ai hakuri.
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare.
2: Alaka jira farkon ku da yamma.
0: Barka da shigowa. Abdul Mumin mai zare ne.
2: Abdul Mumin mai zare ko rugo kure.
0: Gorugo, yanzu na karanta sakon ka.
2: Kare kwaraji.
0: Ga karin maganar ka.
2: To.
0: Mai cinikin Sara. Da me yake karasa wannan karin magana? Shi ke karya gatari.
2: Gaskiya ne, haka ne wace.
0: Me cinikin Sara shi ke karya gatari. To muna godiya. To, kuma ka Malam Idrisu.
1: Kwarai kuma Malam Kabiru.
0: Na, to ga wannan ya shigo.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Ga wannan.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Wani alai?
0: Saddam da zuka na da maki biyu.
1: Isiyaku.
0: Da zuka na da maki biyu ko?
2: Eh haka ne.
0: To.
1: RB ko?
0: Tambayarka.
1: Da zai yana da maki biyu.
0: Eh da zai yana da maki biyu.
1: Eh kware nan Saddam.
0: To gata nan da sauran zafi akan me?
2: Ake dukan karfi.
0: Allah da kyau muna godiya.
1: Amsa ta.
0: Ya amsa.
1: Kware Saddam.
0: Ka san da an fi sanin a ce da zafi-zafi, muka ce da sauran zafi akan bigi karfe. In yi sanyi ai ba zai bi ba.
1: Gaskiya ne.
0: Yawwa, haka yake. To muna godiya. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum. Wa ne alayi?
2: Al-Kurawi ne.
0: Al-Kurawi.
1: Al-Kurawi. Isma'il.
0: Da zuka amsa ne?
2: A bashi ba sai yanzu.
0: Ah to eh shine ya baka ya ba gandirwawa sunan ka ko
1: Isma'il go
0: eh to Al-Kurawi
2: na'am
0: Allah sarkin dadi kar sa mana wannan kar ko kuma in ji barawan me
2: sai da na sani
0: a ka dan gyara mana
2: Allah sarkin dadi in ji barawan zama
0: Allah sarkin dadi in ji barawan
2: zama
0: ko barawan takanda
2: ko barawan takanda eh
0: yawa to ko kai fato muna godiya a baka maki biyin ka
2: a karon wata ko kai na dawo
0: iska je ka dawo eh saboda ko sa kan layi ko kuwa dan taba shi ma
1: gaskiya ne
0: Allah sarkin dadi inji barawan zuma ko inji barawan takanda to mallan ga wannan ya shigo
1: assalamu alaikum assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
1: ayi alai
2: to mallan kayuru kai ke da Abubakar ya kuma kenti gon kura saban kege
1: to Abubakar
0: Yakubu mai fenti
1: Yakubu
2: yake mun kora ba
0: a san mutum akan cinikin sa
2: a san akan sa ne
0: to duk daya a yi me ciniki me sana'a duk ba hanya daya aka ba yawa duk wanda ka dauka mun yadda mun baka ah to ai tace wannan muka baka karshe zaka yi karin magana ce
2: akan me ta mun
0: a san mutun akan cinikin sa
2: akan sana'a kenan
0: eh a san mutun to akan sana'ar sa tunda nan kake so mu je karshe
2: akan sana'a a san mutun akan wurin da yake zaune
0: karshe zaka yi
2: kana
0: ji na kana ji na a san mutum a kan sana'ar sa in ya bari a san ya barta to muna godiya in ya bari a san ya bari tunda ya bari din

0: da ya samu makin sa ba,
1: ya samu maki ba, eh haka yake. Na
0: assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam. Waye alai
2: Sadiya Sanchez tawo
0: mazan kwarai
3: da zaki na da maki biyu
2: eh
3: ta zuwa da kai
2: ya fita ko
3: muna godiya. Kin kara wani maki biyu? Ta kara wani maki biyu.
0: Yar mazan kwarai ko?
3: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
3: Barka zuwa Sagir Shangurano. Barka da zuwa.
4: Na'am, aman
3: tambaya.
4: Na? Ban tambaya.
3: Tambaya ga karin magana kai muna karshen ta.
4: Na'am.
3: Sai an bata.
4: Sai an bata.
3: Eh, akan yi me?
4: Sai an bata akan san hanya.
3: Akan nemi
4: hanya.
3: Hanya ko kuma me?
4: Sai an bata akan yi me.
3: Akan nemi sai an bata akan nemi kalma ɗaya ce.
4: Sai an bata.
3: Eh.
4: Ake neman.
3: Ake neman me?
4: Ake neman gida.
3: Gida.
4: Na'am.
0: Sai an bata ake me?
4: Gaskiya wannan karin wannan karin.
3: Sai an bata akan nemi mafita.
0: Ale Sagir Shangu.
3: Muna godiya Malam Shangu. Sai an bata akan nemi mafita.
0: Kwarai da gaske. Wa alaikum assalam. Wa ce alai?
2: Sai an ji aiki mama minal daga yan kaba.
0: Mama minal daga yan kaba.
3: To mama minal ga tambaye ki. Kangon Allah.
2: Sai kan san sai ma ta wajen wannan ba.
3: Kai mai sauki ce karshe kawai zaki mana.
2: Sauri wannan.
3: Kangon Allah.
2: Kangon Allah.
3: Karshe. Kuma karasa miki wuyar shingewa.
2: Wallahi.
3: Kangon Allah mai wuyar shingewa. To muna godiya. Mai wuyar shingewa.
0: Wa alaikum assalam. Wa ce alai? Ummi Ibrahim Tudun Murtala.
2: Haka,
0: da yau
2: na
0: jiki ne
2: a cikin
3: zaura.
0: Gaskiya
3: ne. Mubi ne muke ta ɗumi. Amin. In ka ji mara ba. Karshe zaki na wannan karin magana. Idan ka ji mara ba, ka ji kuma me? Menene ana buguwa kusa da ke ko? In ka ji mara ba.
0: Ummi ba ta sauraron mu gaskiya ko ba ta jin mu.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa ya alai?
5: Ana Idrisu da Jagora. Barka ku da aiki.
0: Yawwa, kaman na dau murya. Ya Harisu, barka da shigowa.
5: Barka ne. Na ji wannan tambayar in ka ji mara ba.
3: Yawwa.
5: Ka ji sauka lafiya.
3: Kai sauka lafiya. To muna godiya maki bi ka ja mai ka ja. A kaja maki bi ka dawo. Yawa.
0: Ya har su ba wasa.
3: Kaji mara ba?
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Wa ya lai?
5: Kare an Hanaji sakataren agaji wa na ka fi sani da Hanaji mai magani tura karamar hukumar Soba jihar Kaduna ne muku barka da rana.
0: Hanaji mai magani Soba jihar Kaduna.
3: Malam Haladu mu ma mune ma barka da rana.
5: Ya jama'a ya kokari.
0: Alhamdulillah.
3: Sakataren agaji.
5: Wai wallahi kuna nan lafiya ne ku?
0: Alhamdulillah.
5: To Allah ya kara mu madani san kwana mai amfani wannan gidan radio na mu albarka. Allah ya kara daukar kashi da kuma aikatan da shugaban gidan radion. Allah ya saka muku da alkhairi.
3: Amin. Malam Haladu. To ga tan.
5: Yau a bani.
3: Karin magana ci zamu baka karshe za ka yi Malam Haladu. Me akuya ma ya budare balle ne
5: balle ta nani kura
3: a saka sana agaji to muna godiya saka sana agaji ka iya dawowa idan kana tare da mu ka iya dawowa
0: kana tare

0: kai mataki na gaba da malibar kono ne sai an tauna
1: an tauna shi a jiyaji ba
0: sai an tauna
1: a jiyaji
0: sai an tauna sannan san yajin sa
1: gaskiya
0: to mun ma gyara mun makin ka biyu
1: to madalla
0: na malibar kono ne
2: gaskiya
0: an tauna amma muna son fashin baki akan wannan karin magana
2: eh
0: amma daga ga karamin mu babban mu
2: eh wane ne
0: ji tukur
2: kai an kaga na auka tambayar nan to sai dai rabotin da komai abin rabo ne
0: komai abin rabo ne wasu mun gure da tukur ban to
2: assalamu alaikum
1: wa
2: alaikum assalam wai alai
1: nayi ba wane dawo
2: amin ya san ta
0: ke wayan kare karshe ko
1: karin magana da bu da kuka yi magana ba a karasa da

0: ko kuma ba ta jiwar banza ko kuma unguli ba ta jiwar banza karshe
1: unguli ba ta jiwar banza in ba kashi da guntun unguli ba ta jiwar banza
0: na'am
1: inda hayya dan kara dora nan mun kaga ta kwanta
0: ai ina dora kai amsar ta fito sai dai mu fada amsar ai kai kokari
2: yayi kokari gaske
0: unguli ba ta jiwar banza sai da dalili dalilin yana da yawa
2: gaskiya
0: ko dai ta ga mushe ko wani abu makamancin wannan ko dalilan da yawa
2: kwarai
0: da
2: gaske
0: ba ta jiwar banza sai da dalili dalilin kuma ya danganta ko wani irin
2: wa alaikum assalam wa ce alai
3: Rashida
2: ce
3: daga
2: Hayi.
3: Daga Hayi.
0: Zama kuma Nasarawa.
2: Rashida Hayi.
0: Rashida ga tambayar ki karin magana zaki kara ce. Zama da madaukin kanwa.
3: Na?
0: Zama da madaukin kanwa.
3: Kike kawo farin
0: kai. An gaishe ki maki biyu kai iya dawowa.
2: Rashida Hayi. Kace da bambanci da haye da haye
0: duka
2: to wajen furtawa ne
0: kalmar rubuce daya ce wannan sauti ne hawa da sauka can an daga shi nan sauki
2: malam kabiru
0: malam idris to
2: to salamu alaikum bari dai mu amsa wannan
4: alaikum salam
2: wai alai
4: alai dai kenan sai ku ka tare ne karo ne
2: sumisi
0: yanka zariba da
2: sai a dazu bai amsa ba da
0: dazu ba ka amsa ba
2: bai amsa tambayar sa
4: ba dazu ba amsa ba
0: to malam sunusi sai
2: a tunda ya shigo malam kabir yanka tsare da nisa
0: kai ka mama ba ta shigo da ba ta amsa ba mun ba ta hakuri ya kun su suka yi doka
2: to to
0: malam kazari dokar ku ce kuka ce duk wanda ya shigo in ya amsa yana da damar dawowa yauwa to muna godiya yanka zari
2: amma dai ai kwarai da gaske
5: salamu
2: alaikum wa alaikum salam
5: alhamdulillah kuma ratan ya ango mace ne akan layi
0: ango mace guda daga ita ba gari
5: ne gaskiya ne wannan
0: kake kara tabbatarwa
5: ya rufe ko ba dai tabbatar da huɗi
0: Allah sai dai maka rubuta ba ku ya rubuta ba
5: Alhamdulillah ko da ba amsa bane mata gobe dai ku
2: suna da yawa suna da yawa
0: dai gare sabuwa
5: to a bani sabuwa
0: cin loma ya fi me
5: ai ya fi loma da ni
0: anya kuwa
2: ba fa zo ka ci tuwon ba
5: da sauki ta ko
0: ai ta kance wannan
5: au ta wance
0: cin loma ya fi me
5: Ya
0: fi lau ba da hamgara dora ka hanya ya fi jiran
5: yawa
0: a to cin loma ya fi jiran malmala
5: to kuma haka dinne
0: yawa to tunda ka ci loma malmala ai baka sani ba za ta ka samu ko ba za ka samu ba
5: gaskiya
0: yawa waya baka
2: ya fi kaza a akurki kwarai da gaske
0: ta kwangon da shi a bakin ka kanin
2: nan abin da ka ci abin da yazo hannunka yafi wanda kake tsammani
0: abin da ke hannunka me zaka ci da dazu na kai ka
2: eh ka san shafin namu malam kabiru
0: na whatsapp
2: shi ma jin kadan bari mu amsa ko bi ne sai mu shige shi insha Allah
0: ha mu daga wani kafin ka lalubo sabannin
2: yawa
6: assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa alai alhajin jakara
6: akwai da nan ma ka san ai mu ai ni dutse ne ba kamar gaba
2: gaskiya ne
6: da yi ko mun tanda da umar kada tan yi gaba
2: gaskiya ne
0: kace rashin sani yasa makahu me yasa shi
6: rashin sani
0: yasa makahu
6: kai jawa ta kwanta
0: to ba magana daga mai ta mana
6: rashin sani
0: yasa makahu taka
2: da wannan ga ta yi yawa
0: a ta mu kara sabo

0: Rashin sani ya sa makahu ya taka sarki. Rashin sani.
1: A gaga dole a yi mai uzuri. A zai sha uzuri. In irin ka ne. Salamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Wa ne alayi?
2: Alayi ba wani.
1: Eh asa?
2: Wane kuwa ai layin ne ya wahalata ni. Ya sa yanzu da na gane rabon da ke cewa.
1: To Madam Aminu ya san na'iba kana tare da mu.
0: Da ka kare sani? To. Kafar ungulu.
2: Kafar ungulu ba ta miya.
0: Mai ba ta miya. Muna godiya. To ka fita da fitarka.
1: Kar ka sake dawowa.
0: A ba ku raka miki ba. Madam Aminu ba ku raka miki ba.
1: Shi ma dai in yana sauraron mu kai tsaye Malam Aminu ina ga yana ɗaya daga cikin waɗanda wajibi farilla tusa ga mai bacci. A samu katin da za a bashi ko da ba da canji amma dai da canjin
0: magani babu canji
1: ka san wani ya dance kai babu canji mubarak ba canji fa
0: wani ai da canji
1: a da canji insha Allah alaikum assalam
2: ai ni da jagora ya haya haris ma da sai ne madawo
1: ya haya haris barka da dawowa
2: yawa
0: akwai a makwancin zaki ko kuma a makwancin kura da na faɗi akwai a makwancin zaki akwai a makwancin zaki a bar tsoro ce to kasan shaidani ya ce
1: gaskiya dai kaga ta je makwantar zaki a dole ka gudu
0: da shirinta
1: salamu alaikum alaikum salam da wa muke tare sai ka daga murya waye a layi
2: na fito alhamdulillah dan mutanen gama da akan layi
0: malam
2: wani Ahmad Mado gama da garma kuma kura dan kungiyar yau da gobe sai Allah
0: Ahmad Mado gama da
2: girishin halayen nan yau ya bani
1: ai da yake yau din
0: haka suke ta faɗi
1: gashi nan dai kowa na kokarin shigowa ba da gudunmuwar sa kamar yadda ake sada zumunci na malam Ahmad Mado
0: shi yake da me mai lamuni shi yake da me mai lamuni shi yake da kalma ɗaya ce karshen a mai lamuni shi yake da to mai lamuni shi yake da biya
1: kare da gaske
0: mai lamuni shi yake da biya muna godiya wa Ahmad Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum.
0: Wa alaikum salam, baka shigowa.
2: Barkan ku da yamma.
0: Ya aika.
2: Alhamdulillah.
0: Madalla. Na, da muke tare.
2: Muhammad Ahmad daga
0: Kwari. Malam Muhammad Ahmad, barka da hanya.
2: Barka ka yi ya
0: aika. Ila ko kai baka shawalar ne kanka shigo.
2: Wallahi nayi aka samu.
0: Allah sarki. To hannun ruwa ba gora ba ungulu ba mecece bai ta kuma
2: ungulu ba kaza ba
0: dan gyara mana ungulu ba hannun ruwa ba gora ba ungulu kuma ba me ba ka kusa dai wani abu dai dunkulalle
2: na kwanta
0: ba da malamaran ku daji na biya to madalla ungulu ba nama ba
2: kaga
0: baka turo mai da card da lambar waya ka ba
1: kana ciki
2: na tura su
1: kana ciki to kai mun magana ta WhatsApp da wannan lambar kana ciki sai ka gaya min layin naka yawa
0: to madalla Muhammad Ahmad Muskwani Jakara
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Ahmad Arusma Dabodi
0: Ahmad Arusma Dabodi azu kai ma ka hamsa tambaya ko ka hamsa to ga wata ga tari da wuta
2: ya tari da wuta
0: eh kare shi za ka yi
2: ya tari da wuta ta ko gira
0: mu ga tari da wuta ma'ana ga tari wata magana ce aka yi ta mana lokacin da aka wasa shi aka sa shi a cikin wuta aka duka shi ya fice aka kara masa kai wannan wasa shi da shi aka yi mai kaifi shine yake nufi a nan ga tare da wuta da me yake kara sawa
2: to a kara sawa ta gina ba ku lafiya
0: to ga tare da wuta mai wuyar rataya
1: wannan
0: ba za a saba shi
1: ba zai yi ba ma
0: shi fata
1: sosai
0: kai da kan
1: rata kamar yadda ake sa jaka haka
0: yauwa akan rata ya
1: ko a saba shi ka fada
0: eh idan za ta fi aiki
2: salamu alaikum
1: wa alaikum salam wa ya lai
2: ai din ne Allah ina wala ka jiri sheshe Abubakar Yakubu ne ke cikin kula sai shine kai da wakan lai
1: Abubakar Yakubu
2: masu sabbi ne ni da albani mai wuya
0: hannunka ne hannu ne fadu kanta
2: wallahi
1: wannan kan yuri tana
2: zanna
1: na
2: sha wuya
0: Allah ba sai ka san wannan ko da hausa
2: ne
0: ba a ba
1: kan sa ba
0: rashin a hanya wannan kan sa mun
1: nayi wannan
0: to ya zai linzami da wuta linzami
1: da gaskiya wannan kan yuri
0: nan ma ce mun gusa abu ne sauki wallahi fidda wanda wuta ka la ilaha illa mun saboda
1: ya sha wahala ne ya ce aka ba
3: Salamu
1: alaikum. Wa
3: alaikum salam.
1: Rashida yan kaba.
0: Zaki amsa wannan ne? Malamar.
1: Rashida haye ko?
0: Eh.
3: To.
1: Zaki amsa waccan ko?
3: Na?
1: Kin amsa waccan?
3: Salamu alaikum.
1: Ba kya jin mu? Bata jin mu.
0: Rashida hai line ta yana Donna assalamu alaikum
1: assalamu alaikum wa alaikum assalam hai alai
2: kana da haruna yake garin karfe dan kuje da godiya Allah
1: haruna
2: yake garin karfe dan kuje da godiya Allah
0: to yar gaya yau da gobe sai Allah farin cikin barawo karshe ba zai aba mallan ya ai mai sauki ce yarga ya sauka
1: ya sauka
0: assalamu alaikum taka ta shigo
2: wa alaikum assalam
0: taka ta shigo
2: mallan Kadiri na samu wallahi da kyar
0: Allah sai da muke tare
2: wallahi Usman Goodman da karama hukuma
0: Goodman
1: Usman Goodman
2: mallan Kadiri kuna da wahala samu da kyar na kawo
0: to ya za a yi mutanen ne suka yawa akai
2: to ya
0: da yau na tambayar
2: mai
0: sauki yake a bani mai sauki wallahi na ga karfin barawo
2: farin cikin barawo
0: eh
2: baki cikin me kaya
0: a farin cikin barawo
2: to ai ne farin cikin barawo to baki cikin me kaya in ya sa ba dole me kaya baki ciki
0: to wannan dabara ce ko to muna godiya an ba ka wannan cike ba
2: wala kabiru to ko wace bane ne
0: good man baka ci ba
2: yau a tsan kwata
0: to ai baka amsa wannan ba
2: to ba matsala ina samu na sake dawowa na amsa
0: na to muna godiya
2: yawa
0: to kai ne malami na karshe
2: eh
0: kai ne malami na karshe
2: ni ne na karshe
0: eh daga kai za mu yi fata mu tashi
2: to alhamdulillah sai wani satin kenan sai ran Allah
0: sai ran Allah dan Allah ya kai mu karfe uku
2: to Allah ya kai mu da rai da lafiya na gode
0: to muna godiya to malam Idris ka sama sawa
1: malam Kabiru Abubakar
0: ne nazo da su akan al'adu
1: na'am
0: sun fi guda ratata gasu nan
1: sai
0: daga farin farko kawai fara doke su
1: eh
0: to shi ta fa tunda mun taba su ha mu sako kuma karin magana
1: gaskiya ne
0: yawa su karin maganganun masu saukin ne su ma ko ba haka ba
1: gaskiya
0: ne sai da mizanin kai abin nan ha mu je gare ka mu je da abin
1: to malam Kabiru wadanda suka samu damar shigowa Ahmad Arushi Madabo makin Sabiu Sadiya Sani mazan kwarai makin ta ɗaiɗaiɗai guda shida Sadiya Sani tana ɗaya daga cikin wadanda za su cikati daga Sahal Gris and Lubricant da uban adashi Kabiru Kele su Hausa Zuro Zainab Ibrahim Zango ba ta da makiya Jiya Umma ita ma tana ɗaya daga cikin masu maki da za ta samu kati akwai Saddam Isiyaku LRB yana ɗaya daga cikin wanda zai samu kati daga Sahal da uban uban ada shike lesu akwai yawa sannan akwai Muhammad Amin Hassan Naiba yana daya daga cikin wadanda za su samu kati akwai naji su kenan wadanda suka amsa tambayoyi guda ukun su a jere sai mai guda biyu a jere ina tunanin dai su ne wadanda haka ne ma Malam Kabiru su ne wadanda suka samu kati daga Sahal Grace and the Lubricant da kele su uban adashi kuma kamar yadda ka faɗa muna ƙara kira ga jajirtattu da ƴan kasuwa da masu kamfanonuwa da su zo su shigo wannan shiri don tallata ko ɗaukar nauyi da makamantun su.
4: Na'am. Idris.
1: Na'am.
4: Ina ga izabin da zamu dinga yi shine.
1: Na'am.
4: Duk wanda ya amsa tambaya ta farko daidai.
1: Na'am.
4: Sai ƙara wata.
1: Na'am, a lokacin.
4: Sai sauka gaba ɗaya.
1: Sai sauka gaba ɗaya.
4: Yawwa.
1: Gaskiya ne.
4: Sai wacin to mu muna ganin a masala.
1: Eh.
4: To zabu wancin to wannan za ta fi.
1: To saboda kaga wani.
4: Walallahi.
1: Walallahi wani in ya tafi sai ya
4: tayi. In ka amsa dai zan baka dama.
1: Yawwa.
4: Haka ukun ka ajere.
1: Yawwa. Malam Kabiru.
4: Yawwa.
1: Kuma kamar akwai waɗanda zaka ga suna sha'awar su taimaka. Ko da ba sa cikin jerin waɗannan da muke lissafowa. Malam Kabiru ya kamata a ce in mutum yana sha'awar taimakawa sai ya ma magana sai ya tulo imana ga masu wada amsa waɗannan tambayoyi ai suna kokari su shigo su dawo a shigo a dawo a zan bada a tamfa gata a zan bada leshi a kaza da kaza to kuma manya-manyan ƴan kasuwa muna son a dau nauyin wannan shiri kuma a kawo talla cikin wannan shiri muna da sauki gaskiya ni ba kamar ko kai ba kamar kowa bane yadda ka san ma kai ka sa wa kanka haka zaka ji sauki dumu-dumu insha Allah waɗannan da muka faɗo insha Allah Sadiya Sani Magan Kwarai da Sadam da Aminu A Hassan lambar da za ku turo mana lambar da za a samu ku katin ku
4: da Zainab Zango
1: eh duk wanda da yake ciki muna da list din wadancan ma eh muna da list din kowanne lambar da za a turo mana wa sakon lambar da za a sa katin da sunan katin 08067808909 insha Allah
4: muna godiya duka a madadin
1: Idris Kasim Hausa dan Idi mai Allah
4: Fatima Kabiru labarin yaka sai da kuma engineer Zubairu Nasidi Kabiru Abubakar Sheshe nake muna fata da hiriya assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake haduwa a wannan shiri namu mai tarin farin jini kuma a wannan gidan radio mai albarka na Rahama Radio. Shirinmu na Soran Yakumbu yana muku barka da yamma, barka da saurare. Ya muka ji da yanayin zafin gari? Ya aka ji kuma da yan dugui-dugui iyalan Yakumbu? To ina gaishe ku da fatan alkhairi. Yau kamar yanda muka fara a wancan satin za mu dora ne akan tattaunawar mu akan ya waitar mata masu barace-barace akan titina wanda kamar yanda muka faɗa wancan satin wannan wani abu ne da yake damun kusan dukkanin al'umma musamman mu a nan bangaren musulmi Hausawa wanda yawanci dama waɗanda ake gani akan titinan nan mutanen mu ne Hausawa ne kuma musulmi. Kafin mu tsinduma cikin tattaunawar kuma kafin ku ji wani bako nake tafe da shi yau ko in ce wani kanin Yakumba ko dan Yakumba ne zai taya ni mu dada tattaunawa akan wannan makala tamu. Akwai wani sako daga sashen talla na wannan gidan radio mai albarka da za ku saurara kafin mu ci gaba.
1: To alhamdulillah ajiya barka da wannan lokaci.
0: Barka ka dai yau ga ka a Soran Yakumba
1: da ni talla ne. Wannan gaskiya ne. Kin san dan Yakumba ne yazo je fadar kan ku kuma ya fado wani sako na Honey and Banana Connect.
0: Okay.
1: So kamar yanda suka fada a sako?
0: Na'am.
1: Kin san kamar yadda yake bisa al'ada iyayenmu mata suna da buƙatar lokuta daban-daban.
0: Haka.
1: Kama daga lokacin kula da mai gida.
0: Kwarai.
1: Lokacin kula da yara. Wanda zanto cewa yara an kula da su ma ba za a sami yawan barace-baracen da ake fada ba wanda makalan nan za ku tattauna yanzu. Shi yasa suka ce a fadakar da mata a wayar musu da kai cewa akan batun ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa. Wanda zai ba su wa mata damar samun cikakken lokaci na kulawa da mai gida da ma kulawa da su kansu yara.
0: Haka.
1: Kuma a cikin sakon nasu suka ce ya kamata a ce kowace mace tana da ilimin yadda za ta bada shi ainihin tazara na tsakanin haihuwa da haihuwa ba cewa ake a kayyade haihuwa ba kowa su ba cewa haka suka yaka ba a'a a bada tazara domin samun kulawa yadda ya kamata tsakanin wannan haihuwa da wannan haihuwa wanda shi kansa yaron suka ce zai fi samun ingantacciyar lafiya zai fi samun abubuwan more rayuwa yadda ya kamata zai fi samun dukkanin wani abu da ya kamata a ce ya samu a matsayinsa na da zai fi samun wannan abubuwa shine suka ce duk wanda take buƙatar samun ilimi akan wannan abun nan din kai tsaye ta kira namba 7790 domin ta tattauna da ƙwararru wanda suke masana na masana a fannin lafiya wanda za su amsa kiranta ko da wani lokaci ko kuma a'a ta ma tura sako ta wasu inda tana so ta sami ilimi akan ka zau sakon sashin ka sadarwa ta wasu ban san ya kuke kiranta ba ku yayi mata tun na san kowace mace tana wasu
0: gaskiya kusan kowa tana
1: da akwai group na kasuwanci na waye na abin nan to number da ta kira a wannan WhatsApp din shi tace 0909 97 1-3-3-0-0 zan kara maimaitawa wato 0909 97 1-3-3-0-0 ko kuma ta ziyarci sashen ko kuma yanar gizo na shi hukumar kuniya banana wato website din su kenan www.honeyandbanana.com tana shiga nan za ta samu dukkanin wani ilimi da take bukata na ba da tazara abin da ya shafi ba da tazara tsakanin haihuwa da haihuwa don ganin cewa an sami ingantattun yara a wannan kasa ta mu baki daya kada a manta nambar da za a dinga kira kuma kiran kyauta ne shi ta ce namba 7790 namba guda hudu ce kawai kowace mace za ta iya haddace ta
0: gaskiya dai za a iya haddacewa
1: inda 7790 ita sai da kira kuma ta kira kyauta ne za ta samu ƙwararrun ma'aikatan lafiya wanda za su ba ta shawarwari da gudunmuwa akan abin da ya kamata ta yi domin samun amsoshi domin kin san wasu mata abin da ya sa sai su idan sai a dinga ce musu ai idan aka yi kaza kaza zai faru ai idan aka yi amfani da kaza za a samu kaza ai amfani da kaza

0: ana fadan ba fa kayyade iyali aka ce ba
1: na'am
0: ba a ce wa mutun ya fadi misali a ce ga iya adadin abin da mutun zai haifa ba
1: na'am
0: na'am dai yawanci abin da za a haifan nan kaddara ce ta ubangiji shi ya san abin da ya bayar
1: wannan wannan gaskiya ne
0: amma ba da tazarai yana da amfani
1: na'am
0: ga lafiyar uwa lafiyar yaran da kuma lafiyar aljihun mai gida
1: gaskiya ne
0: kuma a irin
1: musamman yanzu da ake samun matsalar tattalin arziki
0: kwarai kuwa
1: to muna godiya wannan sakon ga ita ya kungo rikil kafin a tashi ta ƙara isarwa da masu sauraro
0: gaskiya
1: mun sa amfana da shi to muna godiya
0: to Allah ya sa mu amfana da
1: amin amin
0: masu sauraro ga wannan sako bayan ya iso gare ku na hype guide kuma za mu ci gaba da tattaunawa akan abinda muka dauko wancan satin na abinda ya shafi barace-baracen mata da kananan yara akan titina wanda wannan wani abu ne da addinin mu na musulunci ma bai yadda da shi ba kuma al'adar Bahaushe ma bata yadda da shi ba domin abu ne da yake da alaka da mutuwar zuciya wanda yawanci waɗanda suke yin wannan abubuwan sun mamaye da shi sana'a ba wai suna yi ne domin a tausaya musu ko kuma suna yi ne dan yanayin da suke ciki na tausayi ba a'a ya zama sana'a ce kawai ba wata sana'a da suka sani sai wannan din kuma abin takeici shine kamar a yanzu da muke a yanayin damuna lokacin ruwan saman nan zai iya sakowa a kowane lokaci ba tare da ya bada notice ba notice din da zai bayar shine a ga hadari yana haduwa to sai kaga su waɗannan mutanen da suke zaune a bakin titi musamman yara kanana din idan ruwan nan ya sako ina suke zuwa ina ce mafakar su mafakar ba ta wuce abinda muka faɗa wancan satin cewa rumfunan kasuwa da bakin shaguna haka da kuma cikin kasuwanni din wanda shi ma kuma wannan wajen bashi da tabbas na mutun ya je ya zauna ya ce zai fakewa ruwa watakila irin gine-ginen da muke da su yanzu koda na bulo din ne gini na zamanin ne to ba a yi shi da ingancin da mutum zai ce ya samu gurin fakewa ba ko kuma a inda yake wani abu na cutarwa ya same shi misali mu anan da muke ake ta fama da fadace-fadacen daba din nan to idan wanda yake cikin gida ma bai tsira ba yana kokarin da an fara hayaniya ya rufe gidansa ina kuma ga wanda shi kuma daman gashi a titi ya fito ya nuna kansa cewa ga ni ku kama ni akwai matsaloli da yawa abubuwan da suka shafi barace-baracen nan musamman idan muka yi duba da asalin menene yake jawo matsalar wancan satin mun yi kokari mun tattauna da daktar cewa daga cikin abubuwan da suke jawo matsalolin yawace-yawacen baran nan akwai rashin ilimi wanda mutane suke fama da shi musamman kuma iyaye mata din da ya zama abubuwa da yawa na ilimi a zamanance ana kebe su su kaman ba sa ciki akwai kuma abin da ya shafi talauci shine rashin sana'a tun farko mutum ba shi da wata sana'a da ya dogara da ita har ma zuciyar ta zo ta mutu ya zama kawai yana ganin kamar wannan ba shi da ake yi tun farko dan a taimaka masa din kamar shine ita ce sana'ar kuma sai aka yi sa'a a gurin bayarwa sai yake har ma ya zo ya fi mai ba shi din to ba tare da na ja ku da nisa ba zan gabatar muku da baƙonmu na Soran Yakumbo ban sani ba ƙani ne ko ɗa ne ko jikan Yakumba ne za ku ji daga bakin shi muna tare da Malallawan Garba na Maka wanda shi ma mutum ne mai damuwa da harkokin yau da kullun na al'umma kuma yana gabatar da sharhi akan al'amuran yau da kullun da suka dame mu ko in ce suka shafe mu gaba ɗaya Malallawan ina yi maka barka da zuwa Soran Yakumbo.
2: To masurar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Kamar yanda muka fara wancan satin mun fara tattaunawa da professor abin da ya shafi yawaitar mata masu barace-barace akan titina da kuma kananan yara wanda muka duba bangarori da yawa da suke jawo wannan barace-baracen. To a wancan satin sai muka manta ba mu taba ko in ce muka bar wani abu ba mu taba ba wanda lalle yana da matukar muhimmanci kuma ba a cika kallon sa ba idan ana duba matsalolin da suke damun al'ummar mu wannan abu kuma shine broken home da ake cewa a turance wato rabuwa tsakanin iyaye tsakanin ma'aurata yawanci zaka ga in an rabu in aure ya rabu miji da mata in sun rabu mu dai anan kasar hausa yanda aka saba yi kawai mace ce za ta ɗebi 'ya'ya

0: su tafi gidansu da kayan daki da ƴaƴan da sun zama nata sai a diba a koma gida ya malam yake kallon wannan al'amarin idan muka duba da matsalolin da muke fama da su a yanzu na matsalar tattalin arziki rashin tsaro ga kuma yawaitar masu barace-baracen nan akan titi amma watakila kana da wata shimfiɗa da zaka yi kafin wannan tambayar da na ciho maka ga kaga masu sauraro
1: to auzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalam ala rasulillah na farko dai Allah ya saka miki da alkhairi a shimfiɗar da kika yi wata shimfiɗa ce wacce a iya cewa mun yi kidan mu mun yi rawan mu a ija shimfiɗar da kika yi ina ganin zata haskawa mutane a irin munin halin da ake ciki na wannan barace-barace idan aka kalli al'umman malam Bahaushe wata al'umma ce mai daraja wata al'umma ce mai kima mai tsari sannan kuma ga musulunci ga zamantakewa a babban matsalar da yi shimfiɗa da zan yi shine barin ainihin tushen rayuwar mu bangaren yanayin na al'adar mu da kuma addini sai muka dauki wata rayuwa ita ba musulunci ba ita ba kafirci ba ita kuma ba a san ma daga ina aka same ta ba
0: subhanallahi
1: ba mu karasa can ba yauwa to tsarin rayuwa akwai wani yana bada sharhi cewa akwai tsarin rayuwa wanda ya kamata a ce mun dora akai da Allah ya sa mun dora akai zuwa yanzu da duniya sai dai ta zo ta kwaikwayo na irin malam Bahaushe ma'ana shine da zaki ga mutum daya ya kama yara kamar 10-15 ya kai su ya musu shayi kuma ya siya musu dan kaji da ake siya ko wani abu makamancin haka to amma wani tudu wani gangare sai aka bar al'adar malam Bahaushe ta gaskiya sai muka dau wani abu da ake kira kamar a ce self-centeredness shine kura tsira ga bakinki kowa shine me zaka samu ba me zaka samar ba ba wani wanda yake tunanin ƴan uwan shi ma ba ma wai
0: ba wasu makota na gefe ba
1: yawwa to duka wannan tsari na malam Bahaushe muka zubar da shi tsarin addinin ma sai aka zo aka dauki wasu abubuwa wanda ba addini bane ba muka dora su akai wanda shine ya jawo wasu kurkucewa al'amara zaki ga cewa mace idan aka ce aure ya mutu kamar da kika faɗa wai sai ta tafi da ƴaƴa kuma ta tafi da kayanta kuma ta zo ta dora wa iyayenta nauyi
0: yawwa
1: su ma suna fama da kansu ko kuma suna kula da kansu kin debo ƴaƴan wani kuma kin ƙara dawowa da shi gidanku saboda san ƴaƴa da kuma wani tunani na mata wanda ya kamata a ce al'umman mu an yi tunanin yanda za a inganta abubuwa zamantakewa inda ta lalace tun farko tun auren ma kanshi ina ta yin wannan nazari akan cewa aure yanzu ya zama kamar ƙarya ce kawai a ciki ba gaskiya a ciki
0: wato kullum muna shirya biki ne kamar yanda muke faɗa wa mata muna shirya bukukuwa ne amma ba ma shirya zaman aura
1: to wannan shine babban matsalar da muke fama da ita gaskiyar magana in ana so a gyara wannan abun lalacewa ta wuce tunanin din mai tunani lalacewa dole ai ta bara kuma zuciya ta mutu
0: tana da dan
1: sannan abinda yake gina mutum wanda zaki ga da yaro zai je zauna a ƙarƙashin mai gida shekara 15 ba a samu matsala ba amma yanzu ba yaron da ya ci kai shi shago ya zauna ya shekara 5 ba a samu matsala ba saboda daga ran da ya je shagon so yake ringa hawa irin motar mai gidan so yake ringa sa irin rigar mai gidan
0: gaggawa
1: gaba ɗaya yanzu materialism ma'ana shine da talaka da dan tsakiya middle class ake cewa da can waɗanda suka ci suka tada kai kowa so yake waye rayuwa
0: wato kamar tsarin tattalin arzikin kasar ne yake kokarin ya kore wannan middle class din
1: na'am gaskiya ai yanzu ba ma
0: su a shugaban a hukumance zance ko a gwamnatance wannan middle class din suke so su cire kuma ma da alama sun cire shi daga talaka yanzu sai mai kudi a kasar saboda wannan middle class din mafi yawanci kaso mai yawa a cikin su sun dawo cikin na kasar
1: na'am
0: dan kadan watakila a ce percentage din da bai fi 20 ba su ne suka haura suka tafi na sama wannan yana da alaka kaga da lalacewar tattalin arzikin kasa wanda kuma shine abin da ya kamata mutane su dinga dubawa wajen yin auratayyar wajen haifar ƴaƴan wajen yanda za a dora tarbiyyar ƴaƴan akai saboda kamar yanda muke faɗa maganar rabuwan nan idan muka ce ba ba maganar rabuwa ai akwai mutuwa
1: kware da gaske
0: wanda da ni da kai mun sani da masu sauraro yawanci maza suna riga mata mutuwa in an mutu din nan kuma an bar mace da ƴaƴa wanda wata sai a lokacin da miji ya mutu a sannan ne fa za ta fara tunanin ma to me za ta yi da rayuwarta idan ma fa an bar mata wani abin kina to kaga maganar ilimi ma ta shigo maganar sana'a ta shigo ba wai ga ƴaƴan da za a haifa din kawai ba har ma da iyaye mata
1: nam to Allah ya saka miki da alkhairi wannan shine abin da muke so mutane su fadaka su gane cewa tun farko ma yaya za a gina rayuwar ta bangaren tattalin arziki idan za ka yi aure misali dacewar yin auren yanayin yanda ake tankade da rairaya namijin da za a aura ita matar kanta a samu daidaito na fahimta na rayuwa da kuma harkar yanda za a iya rayuwa daidai tattalin arzikin da ya dace da kai harkar ƴaƴa idan an samu ya za a sa su su yi karatu mai kyau yaya za a kula da su su tashi da tarbiyya mai kyau yaya za a taimaka musu su zama mutane ita kanta uwar ya za a yi ta samu wani abin yi ba cewa aka yi mana kore miji shine mai daukar nauyin kowa ba amma idan mace ta zamanto cewa daidai gwargwado ta yi ilimi ta waye ta san me take yi yin wani

0: da ya kamata a cigaba da fada da tunani cewa a da wannan tsarin da muke kai to fa ba za a zauna lafiya ba da wannan tsarin da muke kai zamantakewar mu kullun lalacewa ta ƙara yi yau kullun kika bude kafafan sada zumunta shine an kashe wani da wuka an kashe wance da ruwan zafi an yi kaza gaba ɗaya kamar ma ba a san ma ina aka dosa ba kuma ba wani abu bane ba shine barin irin waɗannan yara da suke bara mata da maza a cikin kwararo kuma abun bakin ciki shine kamar shugabanni ba su san ma me yake faruwa ba dalilin shine tsarin da ake tafiya ya kamata a ce zuwa yanzu an magance irin waɗannan matsaloli ko da ba an janye abin gaba ɗaya ba
1: abin yayi sauki ba abin yayi sauki ba ya dinga karuwa
0: to idan an dauko ba a daukowa da tsari ne ba kaman almajirai ko kaman masu bara ko kaman masu yawo shine mafita ba a dole sai an zauna an fito da wani daftari yaya tattalin arzikin mu yake yaya auratayyar mu take yaya zamantakewar auren take yaya rayuwa bayan mutuwa aure sai dai kawai ai aure ko mutuwan miji
1: wato na ji dadi da ka faɗi wannan abun na ƙarshe shine ni kullun ina cewa in har na samu damar da zan isar da wannan sako cewa ya kamata inda ake shiryawa mace rayuwa ya canja daga yanda ake yi da ba ma macen kawai ba duka iyali amma mace tunda wannan suran na Yakumba ne namu ne yana da kyau a cikin abubuwan da za a shiryawa mace na rayuwarta ana shirya mata za ta yi karatu za ta yi aure za ta haihu za ta kutakila za ta yi aiki
0: ko
1: za ta yi kasuwanci
0: to
1: ya kamata tun da wuri mu mata a fara koya mana cewa za fa mu rike gida wata rana domin a cikin abubuwan da muke tashi da shi mu a al'adar Bahaushe gaskiya ba wannan mu mata a huce muke a nitsa muke da cewa za a dau nauyin mu a komai wanda haka addini ya tsara mana idan iyaye sun yi handin oba ga miji ya dauka ya ci gaba da yi in ta girma ƴaƴanta su yi watakila in ba ƴaƴa mai unguwa ma ko sarki ko gwamnan gari su dau nauyin ta kar a batta ita kadai to amma a tsarin da muke kai yanzu ko da za a kula da ita to sai an koya mata yanda za ta kula da kanta ita ma
0: gaskiya ne
1: saboda yanzu misali kusan dukan mu ana kula da mu kalilan da wanda ba a kula da shi din
0: gaskiya ne
1: to amma saboda ba a koya mana kuma yanda zamu kula da kanmu ko mu kula da waɗannan ƴaƴan da ake bar mana ba sai ya zama abinda ake mana na kula da kanmu din ma ba a ganin tasirin sa
0: to kin san ce in kida ya canja sai rawa ta canja
1: haka
0: ainihin tsarin rayuwa da ai mace ba a huce take ba yanzu ne da ake to ai to yanzu ki kalla a baya
1: yanzu ne muke a hucen ma da
0: to shi kuma shine muka huce ai ba wata rayuwa da zaka miƙe ka sakandanta shikenan ka ji dadi kuma a zauna lafiya ba wannan rayuwa ita rayuwa gwagwarmaya ce jajircewa ce tsayawa ne tsayuwar daka shine za a kai ga tudun mun tsira kuma a kai ga nasara ba wani tunani na wai ke mace wai hutacciya sai sai ki huce ki sani
1: ai da nake nufi mallam mu cewa akai a nemo kuma ai mana hidima mu kuma mu zauna a gida mu kula da yara to amma tsarin rayuwar da duniyar gaba ɗaya ya canja shi ne yayi masa te wannan zaman dora hannu a cinyan ba tunda yanzu muka yi maganar akwai rabuwar aure akwai mutuwan miji wanda duk sanda wannan abin ya faru zaka ga mace dai ita take dawowa abin tausayi in aka je aka dawo ƴaƴanta ne duk yanda za ta yi mata kula da ƴaƴanta za ta yi ga rashin zumunci wanda da shi ka fara magana cewa mutane yanzu ba sa iya kula da makotansu ma balle a tsallaka dangi na nesa kaga kenan ita wannan macen ko da tana da ƴan uwa tana da dangi to fa zai yi wahala a ce sun kula da ita da abin da aka bar mata din nan dole dai ita din ita za ta yi mata kanta
0: to abin da muke faɗa duk abu ɗaya ne illa iyaka shine ai mai kallo na basira kuma a ga ina ne aka samu kuskunda ko jara ko wani abu da ake bukata hutu na ki zauna yana nufin hutu hutu na matar baya da take sirfe ta yi daka kin gane shi ma hutu ne ai mutane ba su gane ba shi ma hutu ne
1: haka
0: kin gane ai wa yake kawo masarar wa yake kawo furar wa yake kawo geran wa yake kawo komai din na gida ne to illa iyaka yanzu da kika zauna za a kawo shinkafa za a kawo taliya da makaroni to wanda tunani kike yi wanda zai taimaka wajen gina gida
1: haka haka.
0: Misali rayuwa yanzu ta canja, tsarin rayuwa ya canja.

0: kina huce din sai kuma kiga ya zaki iya hura wata wutar za ta iya kawo da huwar wani abu na rayuwar ku gaba daya tsarin rayuwa ya riga ya canja na cewa mace kawai ta zauna ta nada hannunta sai abin da aka kawo aka bata kin gane abin da yake nufi kullun ta ringa bude tunaninta ta ringa yin tunani mai kyau wanda zai iya taimakon rayuwarta kuma ta gina rayuwarta amma inda matsalar take shine duk abin da aka ce da ka za a yi shi kuma za a samu matsala wala Allah ya kamata a ce kowa ya san me matsayin shi kuma me aikin shi idan macen ta yunkuro sai shiga shi nan mijin ya zama hotihu da yawa yanzu gidajen maza ya koma bangaren mata in suka aka ce shi ne mijin ya ki ita ta dauko sai ya zamanto cewa kuma cefa nan ma ita take yi abincin ba ita take yi tarbiyyar ma ita take idan aka kira yanzu mutum na iyayen yara sai kiga cewa iyaye mata su suka fi maza zuwa mutum din iyayen yara
1: ne sai ta fi nema wai
0: eh to neman ya fi tarbiyyar yaran kenan kin gane abin da yake nufi da yawa yanzu in kika kalla aka zo neman aure ba fa yanzu da yake na maza sai a ce sai hajiya ta ce saboda shi ya zama mijin ta ce din ba cewa muke kakka zama mijin ta ce ba amma alal akalli a hadu a ce
1: ai wato malam binciken ma yanzu kusan mu muke yi ba
0: na'am to wannan shine matsalar da muke faruwa mutukar ba za a hada kai ba kowa ya abin da ya kamata zamu ringa haifo yaran da ba za mu iya ba su tarbiya ba zamu haifo yaran da ba za mu iya ciyar da su ba zamu haifo yaran da ba za mu iya ba su gurin kwana ba zamu haifo yaran da barkatai ba ai ba ta kanmu muke yi ba muna haihuwa barkatai dalilin shine wannan yara da suke gararin ba inda ba barkate aka haife su ba kin gane ya kamata a ce an kula da su an killace su an kiyaye su matsala ce ta iyaye wanda kai Allah zai tambaya haƙƙin wayannan yara matan kansu yanda ake rabuwa da su ko mutuwa auren ko mutuwan miji din in mutum miji mutuwa yayi ai ne shari'a tace ai shari'a ba wasa bace ba ni al'ada ta zo da shi ne yanda za a taimaki matan da mijinta ya rasu duka musulunci ya tsara mana to amma mun bin musuluncin mun ba al'adar kamar yadda kika fada dazu shine mun shigo ba mu fita ba ba mu kai ba kuma ba a san ma aina akil ba tsarin da muke kai na rashin kula da addini da tarbiyya akan mutuwa aure shine babban musiba auren ma yanzu yanda kika san a fitar kibiya haka ake sakin auren ba tsari ba tarbiyya ba kula da shi to dole yanzu mutun ya je ya aure da ƙarya ya je aure ba gaskiya ba tsari ba wani tunani
1: ba ilimin auren ma
0: ya a zama
1: ya kamata kamar yanda muke tunda mun yarda cewa aure ibada ne
0: gaskiya ne
1: kuma yana cikin abubuwan da musulunci ya tsara mana tunda an ce mace ta aure namiji guda daya
0: gaskiya ne
1: shi kuma namiji yana da ikon ya aure mata huda a lokaci daya
0: gaskiya ne kwarai da gaskiya
1: to kaga akwai tsarin musulunci a ciki sannan
0: gaskiya ne
1: addini ya tsara mana haƙoƙi na miji da na matar duka
0: gaskiya ne
1: to watakila ni sai nake ganin shi ma auren tunda shi ne asalin ko in ce tushen kowace matsalar da muke fama da ita yanzu a ne masa hawan kawara saboda ba a neman ilimi a kansa yin sa kawai aiki
0: gaskiya ne
1: kowa zai ji da ya girma ya kai wasu shekaru ya isa aure sai ai masa aure da iyaye da abokai da society da koma wane ne sun yadda cewa kawai wane ya isa aure za a yi masa aure amma zai yi wahala mu dai yanzu zan iya bana so in ce ba a yi ne saboda akwai masu yi din wanda su suka fi karanci amma ba a zaunar da mutum musamman namiji ai masa tambayoyi akan mu'amalar aure din a ji me da me ya sani menene kuma bai sani ba ba a yi
0: ai wannan abin da zai gasgata miki wannan abu da kika faɗa shine wai a ce miji ya daki matar shi
1: haka
0: duk mijin da zai daki matar shi ai bai ma san me aure ba
1: gaskiya
0: bai ma san me aure ba tun daga farko
1: gaskiya
0: yanayin yanda ake mu'amala aure yanda ake muskunawa mata a gidan aure za ki ga cewa shi wanda ya auren daman bai ma fahimci me aure bai je aure sai ya mai da matar kamar wata baiwa
1: haka
0: kamar wata
1: ka fada da bakinka
0: a to
1: ai ana musgunawa mata a gidan aure ka san ba haka muka saba ji ba
0: eh wannan
1: kullun an fi so a ce mata ba su da kirki mata ne za su yi yara mata in aure ya mutu a ce wa mace ta ki zaman aure ai ba ta da hakuri ai kaza yawanci in mutuwan ma fa za a iya cewa bakin cikin ta ne ya kashe shi mu ba mu tsira ba
0: to gaskiya
1: wata kila da wannan point din da ka fada wannan sentence din layi ɗayan nan da ka fada wata kila da maza suna fada wa kansu kuma sun yadda cewa lallai akwai matsala daga gidan aure da matsalolin mu da yawa sun yi sauki
0: ai sai kin kara da zalunci ma da yawa cikin maza wasu da yawa sun zama azzalimai
1: subhanallah
0: kin gane abin da ke nufi ba imani ba tausayi ba kyautatawa ba jinkai tarbiya ta addinin musulunci da yanda ake fadar manzo sallallahu alaihi wasallam yana lallabawa yana kyautatawa yana tarai-tarai da iyalan shi in kika kalli rayuwar malam Bahaushe a yanzu za a ce da yawa cikin maza azzalimai ne da yawa cikin maza ba su fahimci ma meye zaman aure ba da yawa cikin maza a yanzu ba su da jin kai da tausayi na su zama cewa waɗannan su ne iyaye saboda zalunci da suke yi wa matansu ba tare da kyautatawa da jin kai ba wala Allah in ba mu fahimci yanda zamu gyara wannan ba to shine za a zo a ringa barin jaki ana dukan taiki ba cewa muka mata ba su da laifi ba kin gane amma dai a kalla yanda ake tunani shine namiji ya zama jagora namiji ya zama uba namiji ya zama shine hanya da su kansu matan za su ringa koyi da shi amma wai miji ya fi so da yazo in ya gyara miya magen gidan ma ta shiga nutsuwa ba ma wai mutane ma mage ma in ya gyara murya sai ta shiga nutsuwa to guri ta buya to kin ga ina hankali lafiyayye anan
1: astagfirullah ya baba an shiga abin ya zama bai makon ya zama abu na jin dadi ya kuma zama wani abu na tashin hankali
0: to shine gaskiyar magana to tsarin da muke ciki na zamantakewa aure tsari ne wanda ya jawo yanzu da yawa cikin yara suke cikin halin da suke ciki yanzu
1: haka
0: wasu suke ganin to da wannan zaman ukuban ma su fita su yawo ya fi musu to ba so muke haka ba ya za a hadu a gyara mutane da shugabanni mu dawo mu kalli zamantakewa aure in ba mu gyara zamantakewa aure ba za mu ta ganin mata suna yawo suna bara za mu ta ganin yara suna yawo suna bara wannan abin takeici ne yana zuban mana da kima da mutunci kuma ba wani wanda zai daraja iyayenmu suna yawo da bara iyayenmu mata suna yawo suna bara zaurawa akwai wata musiba da na gani in magaraba tayi kafin isha sai kiga wata da niqabi ko wani abu mai kama da haka
1: mana a daidai wannan gaba zan so mu in gabatar da wani
0: sanarwa
1: wani talla
0: na masha Allah
1: amma wannan gaba ka rike min ita
0: to masha Allah
1: ba mu motsa akwai sako daga honey and banana wani campaign ne ko in ce wata sanarwa ce mai matukar muhimmanci gare mu mata da iyaye mazan akan abin da ya shafi tazarar haihuwa ba kayyade haihuwa ba ba kayyade iyali ba iyaye na mata tazarar haihuwa wanda tana da matukar amfani mun sani ga lafiyar mu da lafiyar yaran mu da kuma tattalin arzikin mazajen mu da namu tattalin arzikin ma wannan hukuma tana nan a kamar zan ce a kofar dakunan mu ko a tsakar dakin mu ma domin za ku iya kira ta lambobi kamar haka guda hudu 77 90 wannan kira kyauta ne idan kun kira yanzu nan za ku same su domin ku ji cikakken bayani da kuma duk tsare-tsaren da ya kamata akan wannan tazara ta haihuwa kuma za ku iya samun sa ta sakon WhatsApp wanda yake akan lambar waya kamar haka 09097133400 shi ma wannan kamar sako ne rubutaccen sako za a tura kuma nan take za su bada amsa kuma bayanan duk da ake buƙatar a sani akan abin da ya shafi tazarar haihuwan nan za a same shi idan an kira 77 90 kiran nan kyauta ne in an kira naira 5 dinki ba za a dauka ba dan haka ni zan so ma a ce mai gidan ne yake kira ba wai ita uwar gidan ba mai gidan ya kira ya ji wannan bayani dan wani lokaci malam su fa mazan su suke bada matsala a gurin yin tazara haihuwan nan daga cikin matsalolin mu da na sani ba na san fada wani abu
0: ai wannan da
1: tazara haihuwa
0: ai zan ci tare da muje
1: ka san mu yanzu idan aka ga miji ma ya raka matarsa asibiti sai a fara nuna shi ana Allah sarki in mu mata ne sai mu ci kai amanan ta ji dadi kun ga yanda ya rako ta asibiti yake ta nan nan da ita yana rike hannunta wata kila ya dauki jakarta inda yaro ya dauki yaron yana ta tausaya mata wannan abin a gurin matan Hausawa baƙon abu ne abin sha'awa ne ba mu saba ba mu saba gani ba idan namijin ne kuma maza ne sai wata kila sai a ci a wannan ai ba Yahudi ne ai ba Turi ne ai shi kullun da inda take ina makale da ita to ni ina nake da wani lokacin raka mata asibiti mun maida abun bako tsakanin miji da mata a alakar miji da mata wai kunya ma ake ji aje asibiti tare wani lokacin zaka ga laruran mace din likita zai ce mata ki zo da mai gidanki kamar misali a wannan abin da ya shafi tazara haihuwa duk lokacin da mace ta je asibiti ta ce ga abin da ta ji bukatar ta za a ce ki zo da mai gidanki to amma bazan ba sa zuwa to wani lokacin kuma namijin zai ce je kiki yi ni ba ruwa na duk abin da ya faru ke kika sani to je kiki da abin da ya faru ke kika sani kaga ai dole ta dan ji tayi ta ji tsoro
0: to shi ne abin da na ga miki da yawa wasu sun zama iyaye by accident ma'ana su kansu ba su shirye su zama iyayen ba suka zama iyaye wasu da yawa sun zama magidanta amma bai kamata ko shago ma a ba su ba ya kamata to ai ina ma to wanda bai san kanshi ba kin gane ai yayin da baka san darajar mace ba baka iya kimata ta baka daraja ta wanda yake ganin cewa kula da mace wani abu ne na kauyanci misali yanzu wanda ya raka matar shi asibiti ai ba rakiya ba wanda ya kai matar shi asibiti
1: tunda wajibin sa ne
0: to ai haka ya kamata ai wato ba abin da yake kawo jin kai da kauna da soyayya irin ka kula da mai dakin ka ka tausaya mata kuma akwai wani misali da malamai suke bayarwa idan ka hau dutsen dala ka kallo ƙasa haka zaka ga mutane ɗan ficil-ficil
1: haka
0: su ma an san daga kai haka zasu gansu ɗan ficil-ficil to duk mutumin da ya daraja matar shi to yana siya kan shi kima da mutunci
1: sosai
0: duk mutumin da ya wulakanta matar shi to yana wulakanta kan shi kuma na daga cikin matsalolin da muke ciki a ce shawara ma ba za a yi da su ba na'am
1: mu dawo kan wannan
0: magana na'am
1: dan kan mu tsallaka mu tafi
0: yayi daidai
1: wannan da kai din nan ta magana zaura wannan kwarai tana da matukar muhimmanci domin matan da muke gani akan tituna da yaran nan yawancin su fa marasa aure ne ko dai victims ne namiji ya mutu kuma auren ya mutu
0: gaskiya ne
1: akwai wani abu wanda yawanci sai macen da ta yi zawarci ko kuma macen da aka saka ko mijinta ya mutu sannan ne take sanin yaya wannan nadadin yake kuma da yawa maza ba sa kallon wannan bangaren a lokacin da za su saki mace kuma shi ma na sani addinin mu na musulunci yayi tanadi akan wannan kuma al'adar Bahaushe ma ta yi tanadi akai idan har mun yadda aure kaddara ne dole mu yadda rabuwa auren ma kaddara ce to me yasa mu lissafin mu ya kwace akan zawarawa kullun ina fada waɗannan zawarawan fa su ne suka dada yanda ake musu rukon sakaina ko in ce yanda ake musu turin jiki ki mutu tunda dai kin kasa zaman aure shikenan ciki kawai dan kanki kamar shi ne ya janyo abubuwa da yawa da yanzu a society maka rasa yanda zamu da su
0: gaskiya ne abin da kika fada haka ne wallahi haka ne da yawa ni abin da nake ta fada shine shi kanshi sakin ma ba a fahimce shi ba kuma ya ake yin shi yaushe ya kamata a yi shi kuma ya za a yi da yawa wani ya ce wai in kika fita unguwa ba na nan na sake ki
1: kuma ta saku
0: kinga wannan ba sai amai bulala ba ma saboda Allah
1: kuma ka ta saku
0: saboda
1: Allah har a gidansu sai a ce mata to ke me yasa kika fita
0: to kin gani wai in kika ƙara shiga can gidan ma an sake ki in kika ƙara yin kaza wani abu wanda dan adam an san ajizi ne zai iya yi kowane lokaci sai a ringa hada shi da saki kin gane abin da ke nufi
1: wato sakin an mai da shi dan karamin abu
0: eh ke ka ce tak ma na sake ki saboda lalata da rashin sanin daraja na mutunci na aure wanda ya kamata yanda kai zai kai ta zuwa har Allah ya baka dama ka aure ta ya kamata ka mutunta ta ka daraja ta ka kimanta ta ka san cewa wannan wani abu ne muhimmi to yanda ake yin aure na kawai sharholiya a ji dadi a more ba tunanin ibada ba ba tunanin gina empire na wata wani pyramid da kake sa rai cewa yanda ake cewa family din alhaji wane ko malam wane a ce kai ma family dinka yau sun girma sun habbaka sun yi daraja to inda ake samun matsala shine akwai talauci da jahilci da yake damun mutane sannan sai gaggawa ta rayuwa gaba daya matukar yanda aka bar mutane a cikin wannan bakin jahilci an lalata ilimi na arabiya an lalata ilimi na boko ilimin rayuwar kanshi na yanda ake zamantakewa babu shi akwai wani malami ya ce an samu matsala tsakanin wata baiwa Allah shekaru da dama da mijinta aka ce ta kai kara kotu ta je kotun aka ce ya sunan shi ta kasa faɗa sunan mijin nadi sunan mijin ma saboda kunya da kima ta kasa faɗa sunan mijin nadi to mu abinda muke faɗa daidai ne ba daidai bane ba a'a wace tarbiya aka ba wannan matar har take ganin faɗan ma sunan mijinta ma ta ce malam wane ko alaji wane katsal gatsal haka wai ne
1: duk da kuma an samu matsala ne
0: eh matsala ma gashi har lallaba ta aka ce to inna ai je ki kotu ki je nan ne za aka ce to ya sunan mijin ta ringa ne sunan kaza aka ce aje ai sai kin fadi sunan baro baro za mu rubuta kuma mu kai mai sammaci to abin da nake fada ba wai cewa nake daidai bane wannan wace tarbiya aka ba matar da ta kasa fada sunan mijinta to yanda ake ba da tarbiya irin ta da haka ya kamata yanzu zamani ya cin mana mu ga wani gyara zamu yi mu ba wa mata tarbiya mu ba maza tarbiya
1: haka
0: ne yanda za su girmama mazan su su ma matan su girmama matan su yanda za a yi zamantakewa mai kyau amma yanzu a halin da ake ciki shine mutun ya je daki daya mata a mace ya ƴaƴanta wajen takwas to wace irin rayuwa ake a irin
1: wannan abin takeici
0: na'am
1: a daki daya
0: na'am
1: ƴaƴa takwas din nan in ta yi laifi fa zai iya zuwa gaban ƴaƴa takwas din nan ya zage ta ya fada mata maganganu na cin fuska na cin mutunci kuma gobe yana so ƴaƴansa su girmama shi a matsayin ƴaƴa
0: to duka wannan kinga wani abu ne wanda ya kamata al'umma mu tashi mu farka mu yi tunani mu ga cewa rayuwa mai kyau sai an gina gidan aure mai kyau za a same ta yaran da muke haifa barkatai ba tare da tunanin makomar su ba ba tare da tunanin makomar mu ba mun misali an samu daya buge uwan shi an samu daya buge uwan shi to lalle ba a bugo yaran da mun a daidai ba shi ma tun daga
1: farko
0: tun asali
1: shi ma haka yazo
0: eh to shine maganar da muke ba ba cewa muka yi abu daidai bane ba abu ne mai kyau so ya zamu hada kai mu yi tunani mu yi zama na dabaru da kuma zama
1: mu koma
0: asalin rayuwa kin gane ni ko wannan tazara rayuwa da ake fada ai duk abu ne wanda ake ganin yaya za a yi a kula da lafiya
1: haka
0: yaya za a fitar da rayuwar yaran yaya za a kula da rayuwar mu kanmu a daukan nauyi abu ne mai matukar muhimmanci wucin da aka ce wanda ya samu dama ya aure damar sai aka ce yau da gobe
1: sune
0: ciyarwa tufatarwa gurin kwana lafiya da sauransu to kina ji yanzu aka ce asibiti ma sai ka ce ta je ba ruwanka
1: kwarai
0: an siyo magani ma waye zama matsala wai mutu ta ringa dar-darin nuna mai gida ma kati
1: mallam na taba ganin wata baiwar Allah da ta je asibiti sai aka rubuta mata gwaje-gwaje sai ta fito za ta tafi gida saboda iya kudin da suke hannunta kudin ganin likita ne da kudin mota komawa gida dan haka da ta fito kuma a yanayin da take ciki tana buƙatar a yi mata wani abu
0: na gaggawa
1: eh
0: ta cikin gani
1: da ta fito za ta tafi sai likitan da ya duba ta ya hadu da ita a hanyar fita daga asibiti shi zai fita ita ma za ta fita shi ya san bai ci a ce hatta
0: ga mata komai ba ta gama
1: kuma ya rubuta mata gwaji ne kaman ta je ta yi ta dawo masa da shi
0: alhamdulillah
1: sai ya ce mata a ba ke ce mara lafiya da na gani yanzu ba ta ce masa ni ce ina zaki saboda gwaje-gwajen za ta yi su ne a cikin
0: asibiti gaskiya ne kware da gaskiya
1: ina zaki sai ta ce masa gida za ta je gida kuma ke da aka rubuta a gwaji ki je ki sannan a rubuta miki magani sai ta ce ai kudin da yake hannunta dama kudin ganin likita ne da kudin mota mijinta ya bata
0: to kin ga ba zai isa ba
1: ba zai isa ba kuma ita ba ta da wani nata
0: da hawlo wala
1: ko dan haka likitan dan ba wani abu da yayi sai ya ce mata ta dawo
0: subhana
1: ta zo ya bata kudin da za ta je ta ga
0: a samu a yi mata
1: ai mata wannan gwaje-gwajen
0: gaskiya
1: aka yi mata gwaje-gwaje ya rubuta mata magunguna ta tafi gida da takardar magani to shi likitan shine ya bani labari wannan abin da ya faru cikin jin takeicin cewa ya a irin abubuwan da muke yi da wayar da kai mu dinga saka irin waɗannan abubuwan a ciki ta yaya zaka kawo mace asibiti kai tafiyarka kuma kudi da zaka bata ma baka bata kudin da zai ishe ta ba tunda baka san me da me za a nema a asibitin
0: nan
1: kaga shi da ya tafi yana jira ne fa in ta koma gida ko in ya koma gida ko ya same ta ta warki tunda ai ya kai ta asibiti
0: gaskiya ne
1: amma bai ban mata komai na hidimar asibitin ba kuma yanzu da likita ya bata kudin gwaji ta je ta yi aka rubuta magani ta tafi da takardar maganin gida yace min yana so ya sai mata maganin saboda da alama mijin nan nata ba responsible miji bane sai ya ce to amma in na sai mata magani gobe fa zai iya dawowa ya dauko matar ya zo a gaba na ya zage ta ya sake ta
0: kware da gaskiya
1: zai ce tana da alaka da likita
0: kware da gaskiya
1: to wannan rayuwar da mata suke ciki din wanda duka tana da alaka da abin da muke tattaunawa ita take da lalata al'amuran mu musamman dazu da kai magana zawara wannan masu kwana a bakin titi
0: na'am na'am
1: akara makallawo wannan magana tana da damuwa sosai ga din mai hankali wanda ya san daraja da kima ta mace a ce an kai matsayin da mace za ta fito ta zauna a bakin titi ta kwana a bakin titi ba tare da tunanin me zai je ya zo na rayuwarta ba wannan wani abu ne wanda gaskiya abin tsoro ne abin takeici ne ba wai ga hukumomi kadai ba har ga mu masu kallon ma
0: abin da yake faruwa shine an bar abin iya ma'aikatan gidan radio da masu fashin baki suna ta kururuwa amma dai wannan wata musiba ce za ta cinye mu duka wani zubin sai an tsaya a dangi in yi minti 30
1: wannan round din
0: wannan na dangi minti 30 ko in cikin nasarawa akwai biki gurare da mata
1: sai ciwon nan na hawan jini ya kama
0: wallahi to ai ba ni kadai ba
1: akwai lokutan da na dinga zuwa cikin wannan babban shagon na Ado Bayer Mall akwai lokacin wasu abubuwa suka dinga faruwa wanda har ma'aikatan sai da muka saba da su sai suka ce min ai kusan wannan abun ma ya zama kusan kullun su har sun saba da shi dan haka sun tsaurara matakan tsaro akan wannan abun yanzu ai abun ya ragu ma wallahi mallan sai da ni je ni zuwa saboda tashin hankalin da nake gani kullun kuma abun ya shiga raina kullun in hudu da rabi tayi sai naji to amma fa abin da zan je na gani din sai na ce maka gara ji wanda zan gani yau yafi na jiya tashin hankali sai na daina zuwa nace wannan abin zai iya haifar min da matsala kuma baka da control akai domin iya abin da zaka iya yi a lokacin ne zaka yi ka gama iyayen yaran nan ko in ce iyayen matan nan su yan matan ko zawarawan suna nan fa tare da su suke fitowa su yi da abin da bai kamata a waje ba to kai da kake ganin su lokaci ɗaya ko irin haka in ka zo wucewa hanya kamar baka da abin da zaka iya yi sannan hukuma tana gani duk da dai ba laifi suna kokari suna yin abin da ya kamata to amma abin yayi yawan da kowa fa sai ya shigo
0: gaskiya
1: kowa sai ya sa hannu
0: wato abin da ke faɗa gaskiya ne wannan abin ya wuce tunanin din mai tunani ana cewa da akwai gidan karuwai to yanzu karuwai sun zama yan gida masu lasisi kin gane ba gida suke zuwa su zauna ba a'a sun zama su in sun je sun gama abin da za su yi gidajen iyayensu za su koma ko wani abu mai kama da haka wannan abubuwa da ke faɗa wasu abubuwa ne wanda sun zama jiki kamar da suke gaya miki in kika je gabas haka zaki gani in kika je yamma haka zaki gani in kika je hagu da dama kullun tunanin al'umma shi
1: ne kimanin sami baradin ne kenan
0: ai to duka ai za ni ci tadar da mujimu
1: watakila su wannan sun dan yi modernizing abu
0: yawa
1: amma dai duka an fito ne
0: wallahi ki je hisba ki ji alƙalama na matsaloli mutun zai kuka harkan matsalar zaman aure in kika ji wata madakalar in kika ta kuka tun daga shari'a sai kin je gidanki in kika ji wata kwama channel akwai wani case da wata yarinya ana biki aka sace mata kuɗi aka tafi har wurin hukuma bana so na faɗi inda aka je saboda ni na shiga case din da daddare muka tafi muka bi wani lungu ni ban taba bi ba cikin kasuwannin Kano yarinyan nan ta ringa yawo da mu biki na cikin kasuwa fa a ciki wallahi abin da zai kona miki rai akwai inda yara suke zuwa su kwana suna ba masu gadi wai naira 200 ko 100 su wajen tanatin kuma bisa yadda ana samun waɗanda ma suke yin wani abu na ba daidai ba da irin waɗannan yara ƙananan yara akwai wanda ya ce a wata hukuma irin wannan yaran sai kai trailer ɗaya a nan jihar Kano mata shekara 15 13 14 wacce ta kai 20 ita ce babba to da wannan musibar da wannan tashin hankalin shugabanni suke iya kwanciya su yi bacci har da munshari da wannan matsalar nake ganin cewa ya kamata a ce baccin shugabanni ya ragu baccin malamai ya ragu baccin attajirai ya ragu a yi tunani
1: sai ga shi ka faɗi gurin to ai za a iya bin daren tunda yawanci da daren suke zuwa
0: kware da
1: gaske an san kuma a ina suke taruwa gurin kwana
0: wannan ya zama ai to yanzu nawa aka kama cewa gashi ana bada shago ma a kasuwa kin ga abin da ya nufi wani abu wanda ya nuna yara da manya ko wani abu bai kama da haka so abin da muke faɗa lalace wannan tabara da yawan iyaye ƙanana mata da iyaye suka yi sakaci na cewa a kula gidajensu tafi ƴaƴan da suke haifa barkatai daraja dabbobin gidansu kaza in magarba ta yi a koro kazan nan amma an bai yaro yana ganin ba a titi na gaya miki mai girma goma da fitsin ciyara a titi guda biyu karfe 11 ko 12 ko tsakar dare to ina kuma mu da muke shiga gurin da shi mai girma gwamna ko wani babba ba zai iya zuwa
1: kace sun hana shi zuwa
0: to kin gane
1: ai
0: to kuma wanda daga wannan da aka yi aka kira iyayen yaran wanda tsari aka yi aka ga yaya za a zo ayi wani tsari na jaran al'umma da gwamnati da al'umma da hukumomi tsarin nan na al'umma tun daga tushe dauna a ga cewa yaya za a yi a kula da mutane a taimakin mutane shi kanshi abu ne mai matukar muhimmanci gaskiyar magana sai an tashi sai
1: kuma kamar yanda sauran yakun bai saba
0: na'am
1: mukan dan bawo masu sauraro
0: ya yi dai wal Allah su aga zo mana da wani abu nan
1: masu sauraro za ku same mu a lambar waya kamar haka 07077925939 07077925939 ga wani layi ma ya fara harbawa assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke tare
2: bashir abdullahi
1: masha Allah malam bashir kana jin tattaunawa mu da malam
2: wallahi inda ne ku tunda
1: masha Allah
2: amma ya gani na mutari
1: na'am
2: ne ta fara yin yara na da tsawon ta samu asali ne kuma da rike fara farko garin shi ne mawara
1: haka
2: idan misali a ce yau wannan da ta samu ne misali da ke kuma da ya yi kuma da rombe da dora mai aure wa ta ce ke da ka ta ta mutum
1: gaskiya ne
2: to da Allah zai sa a ci kuma wanda zai aure ya ce mu yake yana ta kashe ka
1: kaje ka yi training akan zaman auren ba
2: yawa
1: gaskiya ne
2: ya kawo wannan takarda a
1: tabbata da
2: irin wannan auren wallahi da take ni har ya
1: fahimta haka
2: wato lalle ji yawa suke da auren da yake karanci ko ne
1: sosai ma kuwa
2: saboda ka ga sun daga kusa ma da shi da mu mutum ya fara ma ku ne ya fara duba ya yi kuma da
1: gaskiya ne
2: bari na kawo ta kada ta gudu a ta aure ta da sun yi da ma'aura
1: da
2: cikin irin ma'aure da kuma ya kasance a cikin ko da ne suka yi zuwa kai kana da hukumomi da hukumomi da sauran da ke cikin ta yi zuwa kuma sabo
1: gaskiya ne
2: kuma mun mamu sai mu mai da shi a zama doka insha Allah da Allah za mu soke wanda mun kware da shi
1: gaskiya ne malam bashir mun gode kwarai assalamu alaikum wato malam bashir ya ba da shawara mai matukar amfani wanda kuma ba ga mu kadai ba dama mu ma shawaran muke ta bayarwa ga hukumomi da kuma masu unguwanni ma tunda matsalolin yawaitar mace-macen auren nan duka ya damu kowa
0: gaskiya ne
1: kuma daga nan kusan kowace matsala take farawa assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam
1: masha Allah da wa muke tare
3: ne akwai kan gidan kina tare da Hafsat kurna
1: malama Hafsat daga kurna
3: to mun ji da kana wanda kuke Allah ubangiji
1: amin ya Allah
3: Allah ya sa idan mun yi mu gyara ba sauraron kadai ba
1: amin amin malama Hafsa madalla mun gode kwarai wannan shawara da malam Bashir ya bayar lalle abin dubawa ce
0: gaskiya ne
1: watakila ga masu kungiyoyi watakila ga masu makarantu ma na islamiyu na cikin unguwa inda abin da ya shafi addini ne kamar yanda ake kokarin koyar da sallah azumi tsarki alwala da sauran ibada shi ma auren ne ya kamata a saka shi a ciki
0: har masu film industry ma
1: haka
0: to yanzu kawai sai rawa sai waka sai soyayya
1: film din soyayya amma babu yanda za a yi a ce
0: wani abu
1: wani guri da ake koyar da rayuwa auren nan
0: kware ne gaskiya
1: a gurguje malam zan baka rabin minti kai sallama da masu saurare watakila kuma mu tara zuwa wani satin insha Allah mu zo mu dora akan wannan tattaunawa
0: to masha Allah masu sauraro mu ji tsoron Allah yar uwa ta yi magana cewa amfani ilimi aiki da shi duk wani magidanci ya ji tsoron Allah ya kyautata wa iyalan shi ita ma mai gida ta kula da shi al'umma kuma mu kula da yara da mata da muke zaune da su wace irin gudunmawa za mu ba su domin inganta rayuwarsu assalamu alaikum
1: To masu sauraro kafin in karkare shirin na Suranya Kumbu zan ƙara tunatar da ku wannan sako na Honey and Banana wanda suke nan suna zaman jiran ku a tsakar ɗakin ku idan kuka neme su a lambar waya ta 7790 kun ga daga jin lambar ta musamman ce 7790 za ku kira su ku tattauna da su kai tsaye akan abin da ya shafi tazarar haihuwa kuma wannan kira kyauta ne ko kuma ku same su a lambar internet ko in ce a shafin WhatsApp shafin sadarwa na WhatsApp akan 090 ko in ce 0 fa nake ya kamata in ce ko ma baka gyara mun ba na haɗa turanci da Hausa 090 97 3434

0: shirin namu na yau da abin da ya shafi wutar rundunar siyasa da matasa suka bude. Na tabbata sarki ko da bai shige ta ba ya ji labarin cewar an bude wata kungiyar siyasa ko kuma jam'iyyar siyasa ta matasan Najeriya gaba daya. Wai ina wannan jam'iyya ta kwana nan zuwa yanzu?
1: So masu kallon mu da saurare, assalamu alaikum a karo na biyu. Kamar yanda mai gabatarwa ya bayani a baya, ba zan ce wasu sun kafa ba, dandamu aka kafa wannan runduna ko kuma wato ainihin jam'iyya ta matasa, wanda sai dai abin takaici kalubalen da muke fuskanta a wannan kasar shine wato ainihin wasu mutane sun rike makogarin harkar siyasa ta kasar nan, ma'ana ba sa so ko da yaushe matashi ya mutu. Yanzu wannan runduna ko wannan jam'iyya da aka kafa ta matasa, san zan ce da amana wato ainihin tsaman nama an daddauke ma an bai yan tsirari a ciki
0: zuwa wasu
1: yan tsirarin ma da suke ciki sun zama wato ainihin amshin shata. So da menene doka ce ta ƙasa ta ba da wato ainihin dama cewa sai ka mika jam'iyyar ka wa INEC ta mata register, sai ta dawo jam'iyyar nan idan an yi zaɓe yanda aka yi amendment na constitution, wai jam'iyya sai ya zama na cewa tana da 30% na zaɓe. Yanzu kamar jam'iyyar mu ta matasa, idan ya zama na cewa zaɓen da aka yi na bara na 2023 ba mu da 30% na 'yan takarkaru ko na ƙuri'u a ƙasa baki ɗaya, to wannan jam'iyya ta mu total reject. Da wannan babban kalubale ne, yaushe matashi zai raini jam'iyya a tsawon shekara? Yaushe matashi zai tallata jam'iyyarsa a tsawon shekara uku? Ina matashi zai nemo kuɗin da zai iya tallata jam'iyya? Duk da wato ainihin ana wani zamani ne yanzu na wato ainihin digital, a iya social media za ka iya ɗaukowa ka ce za ka tallata jam'iyyarka, to amma al'ummarmu ko kuma mun kan mun yi wayewar da za mu karɓi wannan?
0: Yanzu za mu iya cewa wannan runduna ko wannan haɗaka babu ita?
1: Akwai ta amma wato ainihin kamar yadda na faɗa, ƙalubalen da muke fuskanta da kuɗi ne, waɗanda za su shigo su tallafa da kuɗi domin taimakon wannan tafiya sun fi kowa ya noke, to ta yaya kuma za ka iya?
0: Kuma su ma matasan
1: ne, ba mu da wayewa, su ma matasan dattijai ne. Amma abin da suke kallo cewa ba za su zo su bi jagorancin 'ya'yan cikinsu ba, wanda kuma wannan kuskure ne. Zamani yakan canza, rayuwa takan canza, kakan taso wato ainihin kana da shekaru, amma kuma wato ainihin kabu wanda suke da ƙananan shekaru indai da aminci da shugabanci kyakkyawa.
0: A kakar zaɓe ta 2023 za mu iya cewa daga nan jihar Kano an ɗanyi gwaji na wasu matasa da ƙananan hukumomi da sun tsinci kansu a kujerun majalisun tarayya, ya kan kamun ludayinsu?
1: To gaskiyar magana, kamun ludayinsu kamar a jihar Kano, ƙoƙarin da zan ce wato ainihin inda suka je dama ne kamata matashi ya je, majalisa nan ce ta dace da matashi. Kullum bai kamata ma wanda ya haura shekara 40 da wani abu ya riƙa neman takarar majalisa ba, ko ta tarayya ko ta jiha. Ya kamata a bar ɗan shekara 35 zuwa 40 ya je majalisa, saboda shi yake da ƙarfi a jikinsa, shi yake da tunani ingantacce. Idan an masa wani abu, saboda majalisa ta ƙasa Najeriya ce ta tamu,
0: sun yi kyakkyawan yunkurin da matasa za su koyi,
1: sun yi kokari magana ta gaskiya a matsayinsu na matasa. Domin ni a fahimta ta abin da na ɗauki majalisa shine raising hand da kawo

gado duk sun yi wannan kokarin amma ni ko a wannan zamanin da muke a gaban su ba me me ka haka ake ko kuma wani ya zo da bukatar kashin kansa amma ya haihuwa ko zai biki ya ko wanda duk baya cikin wannan ayyuka na ƴan majalisu to wannan shine wato ainihin kalubalen saboda haka a bangaren matasa da zakwakuranci zan iya ba su wani credit na cewa sun yi abin a zo a gani saboda me sun tashi wanda aikin majalisa ne shine a waje na cewa su tashi su kawo motion kuma su bibiyi motion din nan nasu har ya zanto cewa ya zama doka ma'ana wani abu suke nema a constituency din su ya zama da cewa an musu approving sun kawo mazaɓin su kuma wato ainihin wani abu ne suke so wato ainihin su kawo wa ƙasa ya zama da cewa sun bibiye shi har an yi approving to ni a waje na wannan shine aikin majalisa kuma kamar yadda

0: ake gane zurfin ruwa to matasa yanzu ya za'i shi koyi da ire-iren wa'annan har su ma su yi yunkuri kuma sannan ɗan uwan su matasa su ƙara tura su domin su wakilce su
1: amma gaskiyar magana wannan babban kalubale ne ba ma karami ba fa ma abin da ya kamata mu kalla a ina aka tura su majalisa aka tura su kuma yanzu muke magana wato ainihin akan aikin majalisar kanta me ya kamata su je su amma maganar da ne mu yanzu al'ummar mu mun fi gane cewa duk fa su zo su yi mana wannan abu abinda muke kallo cewa kawai in an kawo constituency project aka sattala shi a siyo injin taliya a siyo keken ɗinki a siyo injin markaɗe a kawo babura da za a raba coordinator da suka yakin neman zaɓe wannan muka fi gamsuwa da su in ma ba ka zo kawo wannan ba za ka zama wato ainihin ɗan siyasar da za a ke kyara a yankinka to al'umma mun kasa wato ainihin wayewar kan da za mu fuskanci cewa ne aikin majalisa wannan shine mataki na farko idan ka san cewa matashi zaka tura majalisa to ka san cewa ba aikin majalisa ne je
0: inda al'umma suna
1: cewa da
0: sabon gini
1: gwara yaƙi
0: to kai ka fi gamsuwa da cewa matasa su je majalisa
1: ni na fi gamsuwa matashi ya je majalisa
0: kana faɗa ne a matsayinka na matashi ko kuma kana faɗa ne saboda ka fi yarda da matashi
1: to gaskiyar magana ina faɗa ne a matsayina na matashi sannan kuma a yanda nake bibiyan majalisar ne ina ganin cewa matasan sun fi wato ainihin amsa sunansa a majalisa so da a gani na ko da ya tunani na cewa an kazo kai wa matashi wani appointment cewa misali wannan kawai zai rike shi ne a wani mataki na office ko kaza ko kaza baya wato ainihin aikin da zai amsa sunansa na matashi sai dai wato ainihin kawai ya daga kansa zai haska wato ainihin siyasar sa amma idan ya je wancan matakin da muke kallo cewa majalisa muka tura shi kuma muka yi mai adalci cewa majalisan nan da muka tura shi motion muke so ya kai muna buƙatar general wasu ya da ya asibitin mu na shaka tafiya zo ya daga shi sai ya je ya kai motion to ba wannan muke kallo ba mu kullu abin da muke kallo cewa kawai zai kawo constituency project ya kacaccala shi ya zo ya raban 10,000 amma adalcin da zamu wa matashi a matsayina na matashi ne ma in har majalisa zai je to mu masa alƙalanci a matsayin dan majalisa so da haka in ya je yana aikin majalisa to ai masa adalci shi kuma adalcin da ya kamata wa al'ummarsa yayi aiki guda biyu me yasa nace aiki guda biyu zai yi aiki ne a matsayinsa na matashi ya aikin majalisa sannan kuma zai gangaro ƙasa ya aikin al'ummarsa saboda menene har yanzu kamar yadda muke wannan magana mu wayewar da za a ce kawai abu ɗaya za ka je ka so da haka matasa tunda muna so mu shiga wannan harkar kuma muna da kishi a cikin wannan harkar wajibi ne mu riƙa tafiya da abu guda biyu kada mu ce kawai za mu je majalisa ya motion dan ke ɗaga hannun baya dan ke bin sa har sai ya zama doka har sai an yi a tunda al'umma ta suna buƙatar sai na gangaro ƙasa da su to in yi haƙuri in yi maintaining in sauko ƙasan weekend in zo in saurari al'umma to da haka idan ana tafiya a wannan wato ainihin sahu biyan insha Allah nan gaba za a fuskanci cewa a'a ai matashin nan ma kamata ya musawwake masa aikin majalisa ya zauna a majalisa ya aikin sa ni wannan shine abin da nake
0: to sarki mu gangaro kan wata gaba mai matukar muhimmanci duba da cewa duniya yanzu ta zama a tafin hannu
1: na'am
0: wanda turanci kuke cewa ana cikin global and digital era
1: na'am
0: to yanzu dukkanin matasa za mu ci kaso mafi yawa siyasar ta rinjaye su zuwa kafafen sada zumunta anan ake rubutu anan ake tallata dan takara anan ake duk wani abu wanda ya fi saurin isar da sako ya kake kallon mu'amalar matasan mu a siyasance a kafafen sada zumunta
1: so alhamdulillah kafar sada zumunta ta wato ainihin kafofi na sada zumunta da ake aike sako ba ma iya fuska ta siyasa ba a matsayin mu na matasa da muke mu'amala da ita ta bangaren wato ainihin siyasa ko kasuwanci ba ma amfani da ita yadda ya kamata me yasa na shi haka kafar sada zumunta ta zama wurin bambanci a yanzu alilan din mu su ne wato ainihin suke amfani da ita ta hanyoyin da ya kamata wanda ba wannan ne abin da ya kamata ba magana ta gaskiya social media ta zo mana da wato ainihin wayayyen zamani ko kuma wayayyar wato ainihin wata rayuwa abu ne da za ka yi a baya idan zaka buga posta ta naira 100,000 inda a postan da zaka bayar aima design ta naira 5,000 a social media sai ta karaɓe ko ina wanda ma baya ƙasa sai ga sakonka to amma abin takaicin duk ba wannan ba ana aika sakon na siyasa amma kuma ni ban sani ba matasan mu ko kwaɗayi ne ko wato ainihin kokarin cin mutunci ne ina orientation din da muke zuwa mu samu ina workshop da a wato ainihin kungiyoyi na NGO suke wato shirya mana muke zuwa mu je ana wayan mana da kai

0: kuma ya zubo suka duk bai san wato ainihin akwai sharuɗa da ka'idojin da ya tsallaka ba kuma an zo an kama sai a zo ana sa wutan sa ana kafe ana free one wanda ita social media kawai saboda waya ta naira 50,000 ko 100 ko 200 a hannunka kana ganin cewa kana da damar da baka ko wancan mutumin idan da wani personal issue a tsakanin wannan kai da shi ne aka dauko kawai sai ka gaggawa mai magana wani ma sai ka gani abin Allah wadai wai live zai kafe yana magana yana daukan wato ainihin sura ta hotonsa yana aikiwa wannan duk wato ainihin kalubale ne kaga social media ta zo mana da wato ainihin alkhairi sannan kuma wato ainihin matasan mu suna amfani da ita alkhairi wasu kuma wato ainihin suna amfani da ita ta akasin haka wanda ba daidai bane ba mu a matsayin mu na matasa ya kamata mu kalli wato ainihin ita kanta social media mecece nawa ne matasan da wannan harkar ta social media business suke da ita suna samun kuɗi da ita tana kawo musu kuɗi amma me zai sa kai kawai dan kana layin siyasa kana da wani abu tsakaninka da ubangidanka na siyasa ko ka nemi wani abu kai da shi bai ma ba ko kuma kana so ka ne kawai sai ka je ka sa personal interest ka shiga personality din sa wanda bai kamata ba sai ga mutum ya tsallake ya shiga cin mutunci kaga social media tana da illa a ta wannan bangaren so da haka shi dan siyasa a ta bangaren sa ta yi masa rana sannan ta zo masa da aka san haka so da haka lokacin da yake kanfan yake neman takara an tallata shi ta barna ita amma bayan ya zama kuma wani aiki da ya aikata tun kafin ya shigo fagen siyasa sai a je a dauko shi cewa yayi abu ka bayi duk wannan ba siyasa bane bai kamata kuma ya zamana cewa muna amfani da social media ta wannan sigar ba a'a abu kaza ne ya faru ka aike da sakon da zai zama wato kamar riga ce ba wuya kamar yanda wato ainihin iyayen mu na baya suke faɗa riga ce ba wuya da ka dinka shi wanda ka aike sakon dan shi yana ji ya san da shi kake don ya dauka ya sa inda zaka je a matakin doka zaka iya fitar da kanka in har ya sa kansa
1: sabanin
0: ka kafa hoto ko ka kafe sunan mutum da ya masa magana saboda kai kana tunanin cewa ka taimake shi a nukar kuma yanzu muke magana cewa kalubalen shine ai ka taimake shi ne kai ma da wani abu da zai baka shi yana ganin ya sallame ka so da haka idan ka zo ka taimake shi a social media ka tallata shi ya tafi yana ta san gogi lokacin baya kira cikin dare zai kira ka ya ce wane me ya faru ne ka to ba laifi za mu duba kai kuma sai ranka yake ɓaci kana to ai ya biya ka a baya aikin da kai masa ba ka yi shi da manufa ba idan ba ka tsarkake niyya ka yi aikin da manufa cewa a kai ba buƙatar ka cewa kai a sallame ka ba a buƙatar kana bin sa ne saboda al'ummar da kake rayuwa a cikin su saboda haka idan ya zo ya dau wannan matakin ya ajiye ka a gefe to zaka yi ta bibiyar sa ne ta wannan kafar tunda dama an san ka kuna tare da shi ka tallata shi zaka yi ta bibiyar sa har ya gano cewa a wani fa gashi yana to sirri ya rubu anya ba da ni yake ba kuwa ya kamata a kira wani mu zauna kaga halalima kun mutunta juna ya mutunta ka wato sai ku gyara matsalar da take tsakani amma a yau a social media za ga abin takeici wanda wato ainihin ba shi da wata gogewa ko kuma kyakkyawan ilimi mana ya lalata rayuwarsa a matsayinsa na matashi dalilin wani ata tasa shi zai zo ya ci mutuncin mutum mai iyali mutum mai shekaru mutum mai ilimi duka wannan baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya masa ta ilimi ta shekaru a kiyaye duk baka kalla ba kuma yazo ma Allah ya ƙara masa da mulki kuma kalla ba kawai ka kafe hotonsa ka gaya masa magana kuma wai idan ya dau mataki na doka sai a kafe hotonka ana free one kai wai ake neman wa ma wai adalci ko na adalci ba kai wa kanka adalci ba wanda idan da ka san kanka ka san matakin doka bai kamata a ce kai ka zo ka saki rubutu shatibar kadai kawai kana gayawa na magana ai mu ne wanda muka yi gangami muka yi mai kaza lokacin da ake abu kaza shi yake kiran mu a waya shi yake abu
1: kana sauraro kana sauraron shirin duniyar matasa ne daga nan gidan radio rahama farin cikin al'umma inda muke tattaunawa da Mujtaba Sarki a cikin shirin duniyar matasa wanda muke duba akan kalubale na rayuwar matasa a siyasar Najeriya da irin abubuwan da wannan siyasa take dauke da shi a dakace mu kadan muka da wannan shiri zai dora

0: Jama'a dalla barkanmu da dawowa yanzu shirin duniyar matasa zai dora domin ci gaba da tattaunawa kamar yadda muka dauko tun da fari. Mujita ba sarki.
1: Na'am.
0: Mu duba ta gabar kuma wadda take da hadarin gaske. Gaba ce da ta shafi siyasar daba.
1: Na'am.
0: Wadda wasu 'yan siyasa ke amfani da wani bangare na matasa su

0: jagorance su sannan kuma su ba su wasu kudade a hannun su wanda a junan su za su yi wasu abubuwa na rashin dadi abubuwa waɗanda suke na Allah wadai duk da sunan siyasa duk da sunan wata jam'iyya ko da sunan wani dan takara ya kake kallon irin wannan siyasa
1: to a daidai wannan gaban zance inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kasancewar muna wata gaba wani yanayi na wannan siyasar daban da ta'addabi mu illa iyaka ya za a yi wayarwa da al'umma kai ku waɗannan jam'iyyun wanda yanzu shine haƙƙi akan mu matasa su jam'iyyun da suke amfani da matasa ƴan daba ko kuma wato aini suke amfani da siyasar daba suna gurɓata tunanin matasa wayan musu da kai cewa abin da suke yi ba adalci bane ba su kuma matasan da suka shiga cikin siyasar daba su ma mu wayan musu da kai cewa abin da suke yi wato ainihin zalunci ne su da ba ƴaƴansu a ciki wannan abin kaico ne abin takaici ne wato ba wata jam'iyya da zaka zo ka dora wa alhakin cewa ita ke amfani da harkar siyasar daba ko kuma ita ke dauko harkar siyasar daba ni a bangare na ko a tunani na wannan abin duk jam'iyyan nan suna da laifi saboda su waɗancan mutanen waɗanda suke shiga riga ta matasa su dauko makamai su amfani da su idan taron wannan jam'iyyar ya tashi ko waccan jam'iyyar ma ya tashi su ne dai
0: wato al'amarin bai ta'allaka ga jam'iyya
1: bai ta'allaka a jam'iyya ba ma ta'allaka a iya jam'iyya ba a cikin jam'iyyar ma za su iya sa ma uniform guda ɗaya ma kayan da suka sa ko jas ko t-shirt din ko ita pickup din alam tana alam ta dan takara ɗaya suke talla ba ma za su iya kaurewa da rigima a tsakanin su wanda wannan shine kalubalen su iyayen gidan waɗannan matasan siya me riba su
0: to ba a gane su a fuska domin in suka a wannan jam'iyyar suka to wata jam'iyyar za su irin
1: ai wato abin da yake faruwa kusan su kasuwar ce take bude a wannan karan tunda amfani ake da su an sayo musu kayan maye an siyo musu kayan wato ainin da za su yi amfani da su wurin sara suka kuma dama misali suna zaune babu abin yi wannan shine babban kalubalen ai mun ajiye matasa a unguwannin mu muna kallo kai kana babba ko dan siyasa ne kai ko dan kasuwa ne kai ko basarake ne kai zaka fito koi matashi ya daga ma hannu ya haji Allah ya taimake ka a dawo lafiya ka neman masa makoma ba ka je ka dawo ya ce ma sannan zuwa saboda haka gobe idan amfani ya taso cewa za a amfani da shi wanda zai ba shi dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar kawai zai taso ya tafi ne dama ba shi da na kashewa kuma ga shi ya samu kawai ɗaukowa zai abinda za a ɗaukowa ba shi kawai wata riga ce da wata hula saboda haka inda yake kawai zai sa sannan ya samu lasisi idan a baya yana tsoron cewa ya fito da barandaminsa ko ya fito da gariyansa ko ya fito da tsitaka da kala akwai cikakkiyar dama su jami'an tsaro an gaya musu ku ji iji ku gani kau da
0: kai
1: ya fake da wata jam'iyyar siyasa wannan ba karamin kalubale bane ba kuma bai kamata ba ƴan siyasar mu ya kamata su tsoron Allah tsaftace su rika kallon rayuwar matashi idan ka gurɓata rayuwar matashi kai me makomarka kai menene tunaninka in ka gurɓata rayuwar matashi gobe me kake tunanin cewa kai ƴaƴanka za su zama to gaskiyar magana shine wannan rayuwar da muke ciki wannan siyasar da bar wallahi alazim ba karamar kalubale bace idan muna ganin cewa abu ne dan karami to zai iya zuwa ya zama mana barazana domin karshe ma me bi zaben ma ya gagara so da ba inda za a yi ka zo filin zabe ko ka shigo za ka yi zabe salin alin ka zo kai zaben ka wutsi amma ka zo ga cewa wani ya tsaya da gariyo wani ya tsaya da adda ko kuma kawai ka samu kwanciyar hankali ɗan siyasan mu ku ji tsoron Allah kayan maye da kuke siyowa kuke ba waɗannan matasan menene riba idan harkar siyasa ta sa kun shigo da dabanci waɗanda suke kulla kun fito da su kun ba kun yi sponsorin din sun je sun afkawa ne saboda baya tsarin ko kuma shi yana wancan kaza me riba kun ka zama shin kai wannan abun ba zai ci gaba da bibiyar ka ba
0: mu ji tafasarki lokacin namu ya taho gangara
1: na'am
0: kuma na san akwai wasu gabobi da yawa da ba ka tabo ba to a cikin minti daya da me zaka karkare a cikin wannan shiri na duniyar matasa
1: to a cikin minti daya zan karkare da wato ainihin jan hankali ga matasan mu shine wato ainihin mu rika shirya semina a tsakanin mu muna wayar da juna
0: na wata bita da za a
1: wata bita mu rika wayar da kan mu kana da wasu manufofi da ka shirya mu haɗu ka wato ainihin wayar mana da kai mu kuma mu yi kokari mu haɗa kan mu mara ma baya jam'iyyun zan yi kira ga jam'iyyinmu. Jam'iyyinmu su rika yin rangwame ga matashi. In an yi rangwame a shekaru a rika yin rangwame a kuɗi. A rika duba cewa matashi shi baya da inda zai je.
0: Malaman Islamiya suna nan a loko.
1: Suna nan a loko kuma suna so sun cancanta. Ai malamin Islamiya ma shine wanda ya cancanta. Saboda menene? Shine wanda ya bada
0: tarbiya. Amma babu kuɗi.
1: Babu kuɗi. Kullun yana fama to da tsohon hula ana ganin cewa hula
0: ɗaya ce
1: da zuwa tsaye.
0: Kuma
1: shine da gudunmuwa. Mu gina ƙawance. Matasa mu yi ƙawance. Kada mu rika kallon cewa abokinmu matashi dan yana waccan jam'iyyar ba za mu mu'amala da shi ba, a'a mu rika kallon cewa a dan uwanmu ne matashi, mu gina ƙawance ijunanmu. Saboda haka in mun zauna cewa wancan matashin da yake waccan jam'iyya, ni da nake wannan jam'iyya, manufofinsa sun fi na wanda nake tare da shi a jam'iyya, in je in mara dan uwana ba.
0: Mu ji tafasarki, muna matukar godiya da wannan lokaci da aka shafe tsawon mako biyu muna wannan tattaunawa cikin wannan shiri. Da fatan nan gaba idan mun miƙa saƙon gayyata za a saki shigo domin a bada gudunmawa a kan wani batun daban. Masu sauraro, a madadin shi babban bakon namu Mujtaba Sarki kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma da suke ba da dama kuma suka sahale mu gabatar da wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam da na shirya na gabatar, nake cewa mu haɗu tare da ku a cikin wani sabon shiri na Duniyar Matasa.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwaye gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyon ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu na gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayk wa la ya'izzu man adai tabarak rabbana wa ta'alay wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

Ku kallo da kuma masu sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Shirin da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da ya kamata a bi domin a yi wa kai rigakafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama, wanda ta cikinsa muke gayyatar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio, muke tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan gida ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Daga waɗanda suke biye da mu a makon da ya gabata, mun kawo wakafi akan ɗaukar saƙonni da muka ware kimanin makonni 7-8. Muna ɗaukar saƙonni da tambayoyin da kuke aiko mana, hususan a ɓangaren kula da lafiyar iyaye mata, wanda ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu Magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano ya ba ku amsoshin abubuwan da suka shige muku duhu, hususan a wannan ɓangare na kula da

0: lafiyar iyaye mata. Kuma ga waɗanda suka aiko da saƙonnin nasu su gaba da bin wannan shiri, insha Allahu za mu ci gaba da ɗaukar su ɗaya da ɗaya. Mutuƙar yana da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, to za ku ji amsoshinku a cikin shirye-shiryenmu da za su ci gaba da zuwar muku, susan a wannan rana ma da muka rago. Don haka tuni daktan ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da hukumar gudanarwa ta wannan gida, inuwa Dr. Muhammad Kawu Magashi Lale, marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallon da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. To insha Allah idan kuka biyo mu sannan a hankali kamar yadda daktar ya alƙawari, za mu shiga cikin maudu'i na gaba, inda a wannan mako za mu fara ne akan maudu'i dangane da wata larura da ake kira FIKOS, wadda yanzu a iya cewa an sauya mata suna, da za ku ji daga bakin lakta a cikin shirin. Bayan mun kammala ɗaukar maudu'in namu a kashin farko, daga bisani za mu shiga kashi na biyu da za mu sake wayewar taku, hususan waɗanda ke da tambaya ko neman ƙarin haske akan wani abu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata, wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-2662-555, wato 0806-2662-555 ita ce lambar da za ku iya amfani da ita domin tuno da saƙo na karta kwana, wato SMS text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media, WhatsApp kenan, da za ku aiko ko rubutaccen saƙo ko kuma saƙo na murya a taƙaice, hususan akan wani abu da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Amma ba za mu je ga wannan ɓangare na biyu a cikin wannan shiri ba, sai mun kammala ɗaukar maudu'in namu kamar yadda na ambata muku a kashin farko, wanda za mu koma ga dakta domin ya fara mana shimfiɗa akan wannan maudu'i da za a fara shi a wannan rana a kuma wannan mako.
1: Kasanar insha Allah yau muna son zamu dubi wata larura da ake yawan yi mana tambaya a kai, duk da cewa a 'yan shekarun baya mun yi magana a kan wani larura, amma ma kai saboda yawan tambayoyin da aka yi a kai ya kamata mun sake duba wannan larura. Wannan larura ita ce larura ta PCOS, wanda akan ce PCOS a taƙaice, wanda hakika a yanzu an canja mata suna zuwa PMOS, ma'ana PMOS a taƙaice. PCOS yana ana taƙaita sunanta ne a yaren likitanci da ake cewa polycystic ovarian syndrome, wanda yanzu aka canja shi zuwa PMOS, wanda shi ne ke nufin polyendocrine metabolic ovarian syndrome, shi ne PMOS ɗin. Wannan sunan kenan a likitanci, amma zahiri na aka mu shiga bayanin idan a fahimta, musamman ga waɗanda ta ƙila ko sun taɓa sanin mai larura ko suke da larura, canjin sunan ba wai ya biyo bayan ko wani abu aka gano na cuta ko wani abu daban ba, ita ce dai PCOS ɗin, amma yanzu an daɗa fahimtar ta ne ta tasirinta a jikin waɗanda suke da larurar, musamman kasancewar wannan kalmar ta polycystic, wanda tana kwatanta ma'ana yawan cyst ɗin da ake samu a jikin shekakkun mace, wanda kuma cyst ɗin sun samu asali ne daga kwayoyin da suke fara girma sun motsi suke ci gaba da girma, to sai ya zama kuma ana ganin larura a mata da yawa wanda ba su da wannan, to shi yasa maimakon jirga abu a matsayin matsalar ta figa shekakkun, to sai zama aka dubi larurar a yanda take taɓa jiki gaba ɗaya, domin me tana taɓa sassa na jiki kuma tana da alaƙa wajen samuwa da tsarin yanayin jikin, kuma sannan ta shafi sinadarai daban-daban, domin me ba sinadari ɗaya ne abin da ya shafa ba, shi yasa ake kira ta da polyendocrine, ma'ana ta shafi sinadarai daban-daban, abin da ke cikin duk rancisan ta shafi sinadaran daban-daban, sannan kuma da aka kira ta da metabolic din ne saboda ta shafi gaba ɗaya yanayin yadda jiki ke gudanar da al'amuransa, ma'ana sabata jiyata da ke faruwa tsakanin su waɗancan sinadarai da yadda kuma suke daidaita al'amura na jiki. Wannan ne dalilin da ya sa aka canja suna, ma'ana ƙarin fahimta na larurar da ƙarin ilimi da aka samu game da larurar shi ne da ya sa dalilin da ya sa aka canja mata suna. Amma ko a lafiyance har yanzu ana amfani da PCOS ɗin kafin PMOS ɗin ya bi jiki, da zama da an saba da shi ko a hukumar lafiya ta duniya abin da aka gamsu da shi shi ne za a ci gaba da amfani da PCOS ɗin zuwa wani lokaci, tunda abu ne na ilimi kafin ya gama gari ba don ɗauki lokaci. Ita dai wani larura da ake magana ta PCOS ko PMOS, kamar yadda aka sani ta shafi musamman ga mata, ta shafi yanayin al'adarsu, ta shafi yanayin samuwar juna biyu, ta shafi yanayin yadda shi kansa yanayin jikinsu yake, sannan takan shafi yanayin ko kuma takan jaza musu wasu matsaloli bayan shekaru sun ja. Ma'ana akwai illoli da larura takan zo da su na dogon zango wanda sai bayan shekaru sun ja akan gansu. To amma muna son mu fahimci larura kamar yadda muka saba, mukan so mu koma da baya mu ga yaya lafiya al'adar mace take, domin abin yana da tushe ko kuma yana fara bayyana ta hanyar yanda al'adar mace take. To yanda lafiya al'adar mace take, kamar yadda muka sha faɗa kusan a gaɓoɓi da dama, domin ita kudin shirar yi mace ana jingina ta da abin da ke shafi jimuwar lokacin da ta kai minzirin baraga, wanda kuma yana fara bayyana ne da lokacin da ta fara al'ada. To ranar da mace ta fara al'ada a ranar farko, a ranar akan zaɓi kwakwayen da za su girma a wannan wata. Wannan zaɓi kuma zaɓi ne da Ubangiji cikin ikon sa na rahama sa yakan yi ta hanyar sinadaran da kwakwalwa takan samar. To sai ya zama waɗannan gwamman kwakwayen, na ce gwamnai a nan ina nufin wanda ba su kai ɗari ba, wannan gwamman kwakwayen za su fara girma. Idan suna girman nan, wanda ya fi girma a cikinsu sai ya zama ya taushe sauran sai su motsi sai ya ci gaba da girma. Idan ya kai cikan muddin girmansa sai kwansan ya tsage sai kwan ya fito, saboda ba duka tun cikin kwa ba buƙatar sai mun ji bayanin me ke faruwa, sannan me ke faruwa daga wannan sai wannan har lokacin tsagen kwan. Amma dai idan kwansan kwan ya tsage kwan ya fito, to sai hannun mahaifa ya ɗauki kwa. In ya ɗauke shi, tunda hannun mahaifa kamar yadda muka sha lalatawa kamar bututu ne a rarake yake, amma yana da yatsu da komai. To idan ya ɗauka sai ya gangara cikin bututun nan, farko bututun sai ya tsaya a nan wurin, a nan yana jiran zuwan kwakwayen ɗan namiji ne, wanda kwakwayen ɗan namiji ne zai kyanke shi ne, wanda in ya kyanke shi ne suka rankaya ta cikin wannan bututun na hannun mahaifa su faɗa cikin mahaifa, ya kyanke shi kwan zai masa kansa wanda zai ci gaba da girma a matsayin ɗa. To inda aka saki kwannan ba tare da ya kyanke shi ba, to kuma shi kwansan kwan da zarar an saki kwakwansan kwan sai fara canja sai ya zama kamar wani kitse mare-mare haka, wanda shi ke samar da wani sinadari da ake ce masa progesterone. Shi hikimar wannan sinadari na progesterone shi ne ya gyara cikin mahaifa, ya gyara ta ta inda za ta karɓi ɗa, tun daga ƙwai yana jira a kyankyashe shi. To saboda haka wannan sai ya zama cikin mahaifar ya yi taushi, ya yi tsarin yadda zai karɓi ɗa, ba'ala kamar mutum ne zai yi baki a gida ya kwashe tsoho shimfiɗa a kan sabuwar darduwa shimfiɗa a share gida. To saboda haka zai zama an yi wannan kitsin da ne za a karɓi ɗa. To inda wannan kitsin ya ci gaba da samar da wannan sinadarin, ina a kwana shida zuwa kwana takwas, in ya zama na ba a samu kwan namiji ya zo ya kyankyashe kwan mace ba, to abin da zai biyo baya wannan kwansan da da ya zama kamar kitse sai ya bushe ya zama kamar tabo, saboda haka sai ya daina samar da wancan sinadarin. Rashin samar da wancan sinadarin kuma sai ya sa da sanda ake samar da sinadarin kafofin jini sun buɗe, jini na gudanawa sosai zuwa ga fatan mahaifa, wannan ne ke gyara fatan mahaifa. To kafofin jini nan tun da yanzu babu wancan sinadarin sai su gintse, sai su murɗe. to wannan jinsi da za su yi murdidin nan sai zama jini ba gudanawa ya kai ga fata cikin mahaifa sai zama fata cikin mahaifa kuma ba ta samun isasshen jini idan ba ta samun isasshen iska da abinci to abin da zai biyo ba sai ta mutu to idan ta mutu wannan matacciyar fatar ita ce take zagonewa to amma tun da fata ta zagone kafofin jinin da suke rashin da su ko sai su bude su dinga bulbular da jini saboda haka sai zama da wannan matacciyar fatar da wannan jinin da suke bulbulawa shi ake gani a matsayin jinin al'ada a mace to idan mun fahimci wannan to zai taimaka mana wajen fahimtar ita wacce lalurar da za mu magana ma'ana wannan lalura ta PCOS ko PMS ga waɗanda suke da wannan lalura babbar matsalarsu shine ba sa iya fidda ƙwai abin da ya jawo kuma ba sa iya fidda ƙwai shine idan ƙwaƙwayen nan suka fara girma kamar yadda muka faɗa maimakon wanda ya fi girma ya ci gaba da girma sauran su motsi to su ƙwaƙwayen gaba ɗaya duk sai su koma su motsi saboda haka wasu sai su fara girma sai su ma su koma su motsi wasu sai su fara girma su ma sai su koma su motsi to wannan fara girman da motsewar kaga dai ba a tsallaka an kai ga wancan matakin ba to su kuma ƙwaƙwayen nan da suke motsewa suna samar da wani sinadari da ake ce masa testosterone wanda shi wannan sinadari ya fi yawa a maza mata suna da shi daidai gwargwado shi yasa a wancan tsarin da muka faɗa na lafiyayyen al'ada wannan wanda za su motsa ido su suke samar da wannan sinadarin wannan yana da su abin da yake kara wa mata jin sha'awa musamman daidai lokacin da suka fitar da ƙwansu to sai ya zama su kullum wannan sai dai ƙwaƙwayen su fara girma sai su koma su motsa saboda haka wannan sai ya sa wannan sinadarin mai yawa a jikinsu shi ko mun ce ya fi yawa a maza to ko a maza shi ke taimakawa wajen fitowar gashi a haɓa da duk inda aka san dai namiji yana yin gashi wannan shi ne abin da ya sa masu irin wannan lalura suke ganin gashi in suna dan ganin CD su cire har ya dinga dan yawa wasa sai sun dinga askewa idan suna da gashin baki idan suna da gashi a haɓa idan suna da gashi a kirji idan suna da gashi a damatsansu idan suna da gashi a saman ciki su to duk wannan sakamakon wannan sinadarin ne na testosterone da dangoginsa da suke samuwa to wannan shi yake jawowa sai su dinga ganin wannan gashi to na biyu kuma tunda kaga ƙwaƙwayen nan sun motse ba a kai ga wancan matakan ba ma'ana ba a kai ga wanda ya fi girma ya ci gaba da girma har ya kai cikin muddin girmansa ya saɓule ba to kaga ba batun fidda ƙwai balantana hannun mahaifa ya ɗauka balantana ƙwan ɗan namiji ya zo yake ishe shi to wannan sai yake sa suke samun wahala ko matsala wajen samun juna biyu sannan kuma ƙwansan ƙwannan da aka ce yakan canja ya zama kamar kitse ya samar da wannan sinadari na progesterone da zai gyara cikin ƙwaƙwayen mahaifa to shi ma ba a kai ga saɓulewar ƙwan ba balantana a samar da ƙwansan ƙwan to wannan shi kuma kaga shi ma zai sa cikin mahaifar ma ba zai kintsawa balantana in ɗan bai zo ba fatar cikin mahaifar ta mutu har su ga al'ada wannan kuma shi ne abin da ya sa yanzu ba sa ganin al'ada su akai akai haka zalika kuma a yanayin ma inda misali ko suka samu a wasu lokutan aka samu wani ƙwan ya ci gaba da girma ko ya sa bule din tunda ƙwansan ƙwan ba ingantacce ba ne da zai iya samar da wannan sinadarin yadda ake bukata to abin da zai biyo ba ko cikin ya shiga kuma irin wannan sai ka ga kafin watanni uku cikin ya ɓare mana irin waccan lalurar da muke magana ta ɓuri wacce take samuwa sakamakon rashin ingancin ƙwai ko rashin ingancin ƙwansan ƙwai to irin wannan sai ta biyo baya ko da cikin ya samu to wannan suna daga cikin abubuwan da yawanci masu irin wannan lalurar sukan koka da shi sannan kuma an ji na ce ma'ana tun da ƙwansan ƙwai bai zama wannan kamar kitsen ya samar da wancan sinadarin da zai gyara cikin mahaifa ba to ba za su ga al'ada ba wata kici to ai ba za su yi al'adar ne kwata-kwata ba al'adar ce dai ba ta zo akai akai eh kwarai da gaske abin da ke faruwa shi ne wannan al'adar da ake gani to ba ta bi wannan tsarin ko wannan tsarin da ubangiji ya tsara mata to to su kuma yanda tasu al'ada takan zo da ake ganin jini haka cikin mahaifar ce saboda babu wancan konsan kon da zai samar da wannan sinadarin na progesterone kwayoyin kuma da suke girma suna samar da wannan sinadari ake cewa sa estrogen wanda wannan shine sinadarin da yake mai da MHMH to shi kuma wannan sinadarin na estrogen yana sa fata cikin mahaifar dama ta tofo ne bayan an gama al'ada mana bayan tsohuwar fata ta mutu ta zagaye to sabuwa kuma ta tofo to wannan kwayoyin da suke girma su suke samar da sinadarin da ke taimakawa wajen tofowar ta to tunda ko da yaushe yana samun kwakwai su fara girma su motsi to kaga akwai essential sinadarin estrogen to fata cikin mahaifar nan sai ta tofowa ta tofowa sai ta kai matakin da za ta iya rike kanta ba da kanta to sai ta fara zagonewa da kanta to wannan shine abin da yake jawowa sai su ga idan jinin ya tashi zuwa sai ya zo wani lokacin kwana ɗaya biyu sai kuma kamar ya ɗauki sai kuma daga baya sake dawowa yau kun jinin al'ada da aka san in zai zuba ranar farkon nan ko da bai zuba da rana ta biyu shine zubar su sosai domin yawanci rana ta ɗaya zuwa ta biyu za a ganin kusan kashi 60 zuwa 70 na jinin gaba ɗaya yake zuba yau kun haka sai su rinka ganin jinin yana zuwa ya zo ya tafi zuwa tafi sai ya ɗan lokaci mai tsawo a wasu lokutan in zai zo sai ya zo da farko da yawa kuma sai ya zo da wani butaci saboda wannan kakkauran fatar ta zagonyo to irin wannan shine sai a ga kamar wani da kakken nama a ciki wanda irin wannan ne ake musu bugi a ce musu al'ada mai datti to bayan nan kuma sai mace ta ga kamar jini ya janye ko kuma jini ya janye kuma ya zama duk abin da ya zo kamar ɗauraya ne sai kuma ta ga sabon jini ya sake zuwa to abin da yake jawo haka shine wancan abin da muka faɗa idan fata ta mutu gaba ɗaya za ta zagonye ne lokaci guda wannan ko abin da ke faruwa ƙarfin kaurin fatan ne yawa to idan nan bangaren yau ya zagonye to sai jini ya yi kamar ya tafi sai nan bangaren ma kuma ya sake zagonyewa sai can bangaren ma ya sake zagonyewa to irin wani suka ji mace ta ce tana zubar jini kwana 14 tana zubar jini kwana 21 to wannan shi ne abin da ke faruwa shi ne abin da yasa suke ganin al'ada shi ya sa wasu sai su ga al'ada misali duk bayan kwana 50 ko 60 ma'ana wata biyu wasu sai ka gaba masu ba al'ada ba sai bayan wata uku ma'ana bai fi sau hudu ba a shekara wasu sai ka ga al'ada bai fi sita sau biyu ba a shekara wata ma muka ce maka a ita shekara sau ɗaya ta yi to wannan shi ne abin da ke faru domin in ba fatar ce ta yi wannan kaurin da ba za ta iya riƙe kanta ba to ba za su ga jinin ba kuma wannan ne dalilin da ya sa sai ya zama da cewar mace ta ga ba ta da wani lissafi na wani wata ma'ana jini yana iya ɗaukar lokaci bai zo ba kuma kawai ya zo lokacin da ya zo shi kuma al'ada duk macen da za ta yi al'ada ƙasa da sau takwas a watanni 12 to al'adar ta ba daidai take ba ta ɓangaren kewa ma'ana ba ta isa ma'ana ba ta yin al'adar da ya kamata a shekara domin ne in an tana amince kwana 21 zuwa 35 cewar duk al'ada da ta wuce kwana 35 ba lafiyayya ba ce to in ku har mace za ta wuce kwana 35 kafin kewa al'adarta to ku ba za ta yi al'ada sau takwas a shekara ba to wannan shi ne a takaice ɗan shimfiɗar da za mu yi idan Allah ya kai mako na gaba za kuma mu buɗe ma'ana yanayin yanda masu lura da dai mun faɗa a yanda abubuwan suke faruwa ga matsala kaza to amma za mu faɗi a yawanci suka tsinci kansu menene abubuwan da sukan dame su wani lokacin har su kai su zuwa asibiti ko kuma ga neman magani sannan kuma menene tasirin waɗannan abubuwan da sukan ji
0: to amma misali dokta ba a samun wanda ita tana da wannan PCOS din kuma amma za ta zo ta yi al'adarta kamar yadda misali shauran matan da ba su da wannan larura suke yi duk wata kenan kwata-kwata ba a samun irin haka
1: ana samun matan da ba sa fidda kwai sakamakon wasu dalilai amma ba za ka jingina musu larurar kai tsaye ba sai idan suna da alamomi ma'ana ai ka ga dalilai da dama da sukan ja mace ba ta fidda kwai ko kuma ya zama ba za ta yi al'ada misali in ka ɗauka ai idan sinadarin na connecting mun ce in yi yawa ayyukan yi jawaba ba za a fitar kai guda ya al'ada ba wanda ka ga shi ma yana iya zama a kamar wannan yanayin amma kuma misali yana iya zuwa ba tare da mace tana da wucin lura ta ficus din ba kuma ana iya samun mace tana da ficus din kuma tana tare da wannan shi sa din nace mun tashi dora za mu faɗi wannan tana kuma tare da wannan matsala da yau wasu daga cikin masu ficus din suka zo da irin wannan lura ta fitar da ruwa daga mamansu su ma ma'ana wannan lura ta haka ko da kuma yadda muka faɗa to saboda haka baka iya samun wacce ita lura ta ta ba zahiri ne ficus din bane amma kuma tana da lura take hana tafi da kai wanda mun faɗi wasu daga cikin su a lokacin da muka yi magana akan rashin samun juna biyu amma ana samun kuma masu lura ficus din wanda su kuma ba ma sa yin al'adar yanda ya kamata din to amma kuma wasu daga cikin matsalolin da in Allah da bani magana kai kuma sukan zama su bala ne sun zo da su ba shi yasa ya zama a ilimanci a kimiyance akwai ka'idoji da muddin mace ta cika waɗannan sharuɗin to shi ne za a ce tana da ficus amma in ba ta cika waɗannan sharuɗin ba ko da ta zo da wasu daga cikin waɗannan abubuwan da muka faɗa ko za mu faɗa nan gaba to ba ka kiranta cewa tana da ficus kamar yanda misali yanda na baka misali yanzu wacce kawai matsalar ta tana wurin ruwa da mai fitar da mama amma kuma wanda ya sa ba ta yin al'ada yanda ya kamata ko kuma ba ta gaza samun juna biyu ta wannan ba za a ce lallai tana da lalurar ficus ba duk da cewa masu lalurar ficus sun kuma suna iya zuwa da matsalar fitar ruwa daga mama.
0: Masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima ne yake zuwar muku daga nan rahma talabijin rahma rediyo wanda kamar yadda tun da faru kuka ji a wannan mako Dr. Mahmud Kawu Magashi ƙwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya fara mana maudu'i akan larurar ficus wadda kun ji irin sauyin sunan da ta samu da kuma wasu daga cikin abubuwan da suke alamta ko tabbatar da ita wannan larura bayan misali likitoci sun kammala bincike wa kuma abubuwan da mace ta ga alamomi ta je asibiti kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka je a cikin wannan shiri kai tsaye ba tare da na jamu da nisa ba za mu shiga kashi na biyu wanda za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonninku da kuke aiko mana akan abin da ya shige muku duhu wanda kuke amfani da lambar waya ta 0806-262-5555 wato 0806-262-5555 ita ce lambar da za ku iya turo da saƙon karta kwana na SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a WhatsApp ko rubutacce ko kuma saƙon murya a takaice domin yin tambaya akan abin da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata. Bari mu fara da ɗaukar saƙon farko da ke cewa assalamu alaikum da Allah likita tambaya ta ita ce PID tana hana al'ada zuwa bayan mutum ya warke daga cutar PID hakan baya nufin da matsala nagode Allah mai da likita gida lafiya.
1: To idan ma'ana PID ne domin PID kamar da muka sha lalata ba wata ƙwayar cuta ce PID ba kamar da wasu daga cikin nau'ikan ciwon sanyi ko kuma wasu matsaloli da kan jawo ƙwayar cutar su kai ga shiga cikin ƙwaryar mahaifa har su yaɗu ya zama da sun kai ga cikin ƙwaryar mahaifar hannun mahaifa shi ake ciwo PID shi sa muke mamaki yadda har gobe za a yi hoton sukanin kawai a ce mace tana da PID domin mu a dukkanin littattafan mu ba inda aka ce PID ana gano shi ta hanyar scanning to idan PID da kike nufi na hakika PID ne domin ko da huwar kashi a wani nau'i ne na PID da huwar kashi da mata suka yi sakamakon yaɗo ƙwayar cuta cikin ƙwaryar mahaifarsu bayan sun yi wa shi ma wani nau'i ne na PID domin preferred sepsis idan ƙwayar cuta suka yi sama daga cikin ƙwaryar mahaifa suka shafi a hannun mahaifa sukan jawo abin da ke ce PID. PID wana ta daga ta ce kalmar ce pelvic inflammatory disease to idan PID kike nufi na hakika da aka tabbatar da PID yana iya jawo matsala al'ada domin ne ai ƙwayoyin cutar nan sun yaɗu cikin ƙwaryar mahaifar nan sukan jawo bangwayen mahaifar su haɗu su manne to idan aka yi rashin sa'a sai suka warke a haka a manne to ai babu fata cikin mahaifa da za ta zagwanye kamar yadda muka yi bayanin nan ɗazu saboda ka abin da zai biyo baya dan inda ya rage to shine kawai zai dinga zo ganewa lokacin al'ada shi yasa wanda suka yi samu da ruwa PID ta hakika na PID ba irin wanda ake ganin ruwa a bayan haifa a ce PID ba ai su shi yana daga cikin abin da suka fuskanta daga ma sai su ga al'adar su tana janyewa mana da ta saba ta kwana hudu biyar tana jini sai ta ga ya dawo kwana uku sai ta ga ya dawo kwana ɗaya ma wani lokacin ko lokacin ba ɗan wani ɗisu ba ta gani kawai na jini shi kenan ya tafi to wannan ne bunga mahaifan nan babu fata lafiya da za ta tuhu da kuma zagonye lokacin zagonyewa kamar yadda muka yi bayanin can ɗazu to ne ya yi jawa su dinga fuskantar wannan matsala na su yi ganin kamar al'ada tana janyewa haka zalika idan da zai manne gaba ɗaya bangon mahaifar to amma za su daina al'adar shi ne abin da muke ce masa Asherman syndrome to irin wannan haka zalika idan kwayoyin fitilan suka yaɗu suka kai ga hannun cikin kwarin irin ma'anar makarɗaɗa hannayen mahaifar tunda mu ce a rarrake ki abin da zai biyo ba suna iya dagula tsarin gurin yadda zai zama akwai gashi a ciki wanda yana taimakawa wajen kaɗo ma'ana ƙinƙishasshen kwai zuwa cikin kwayoyin mahaifa to wannan gashin duk sai daddan kare saboda ruwan iwa da ya taru a cikin makarɗaɗar hannun mahaifa haka zalika wannan ruwan iwar da kuma da ya dankare da gashin nan yana iya gaba ɗaya ya haɗe ya toshe hannun mahaifar wanda wannan zai iya jawo mace ba za ta iya samun haihuwa ba sannan yana iya kasancewa bai toshe gaba ɗaya ba amma ya tsuke makarɗaɗar saboda taro da tuddawa bana wannan daskararren gashin da wannan ruwan buɗewa bana ruwan iwar da ya taru sai ya zama ya bar yar hanya yar kaɗan makarɗaɗa yar kaɗan to irin wannan shine kwan namiji zai iya zuwa wuce saboda bai da girma in ya je kyankyashe kwan mace to sun tuno ba hanyar da za su wuce to shi kuma sai a samu ciki a bayan mahaifa saboda haka wannan duk lura ta ina da ya kamata mu ɗauke shi a matsayin maudu'i sosai PID na mu tattauna shi a jiya yake shi kansa PID da ka ji mukan ce acute mukan ce chronic akwai waɗanda nasu ne lokaci guda ne da ya same su za a ji duk alamominsa akwai waɗanda da sun taɓa yi kuma ƙwayoyin cutar da suka ji wannan suna sun zaune musu a jiki lokaci zuwa lokaci tasirin wannan yakan tashi to shi ne lokaci masu chronic PID to ina ga akwai lokacin da ya kamata mu tsaya mu duba mu tattauna shi a matsayin maudu'i ta yadda za a fuskanta ko kuma ana jin muna cewa ai ba a ganin PID a scan to ya kamata mu fito da ta yaya ake a gane PID din sai mu dawo gida su fahimci to ashe kenan dole in ka tare mace dari da za ta je ai wata irin wannan scan din musamman idan ba ta da wata larura aka rasa da abin da za a bunin sai a ce a akwai ruwa a bayan mahaifa saboda ka PID saboda ka sai ka tara a cikin ɗarin nan kusan 90 haka za a gaya musu goma ne sun yi sa'a za a ce ba abin da aka gani
0: to bari mu je ga wannan tambaya da ke cewa assalamu alaikum likitan rabona da haihuwa wajen shekara uku kenan ina ganin likitan gani an yi min gwajin PAP na bakin mahaifa aka ce akwai infection a bakin mahaifa to ta rubuta sunayen magungunan da aka bata wai ta ce shi kenan sai tambayar ta tabi da take cewa assalamu alaikum dan Allah likita idan mace ta fidda kwai awa nawa yake kafin ya fadi idan ya fadi suka yi mu'amala to za ta samu juna biyu
1: to da farko dai gwaji da aka yi miki na pap smear ba ban jin an yi miki wannan gwaji ne da sunan dan me yasa miki samu juna biyu ba gwaji na pap smear mun yi bayani a nan sun da muka yi magana a kan larurar daji na bakin mahaifa a matsayin ciwo ɗaya daga cikin gwaji ne da akan gano matsalolin da kan shafi fatar bakin mahaifa na share fagen zama daji wanda kuma ana iya magance su shi ne da yadda sa ake ta ƙarfafar mata da su dinga zuwa su yi wannan gwajin domin idan har akwai matsala ta kamuwa da wannan ƙwayar cuta wanda kuma ta fara jawo canje-canje a fatar bakin mahaifa za a iya ganewa a fahimta da wuri kuma a yi maganin abin tun bai zama daji ba saboda haka wannan abu ne mai kyau yin su ba wai sai mace tana da lalura ba kuma sannan ba an yi miki ne wannan na tabbata a tunani na ba an yi miki ne da su dan me yasa miki samu juna biyu da mun ne bai shafi batun samun juna biyu ba amma batun tambayar ki ta biyu kwan ya mace yana zama ne a cikin hannun mahaifan da muka gama magana ɗazu muddan ta awa 48 bayan abin da take ba wai faduwa yake ba nan inda yake nan yake mutuwa kuma jiki ya tsotse shi tunda ai duk da cewar kwayar halitta yana da cikin kwayar halitta mafi girma amma ba abu ne wanda wai da ido haka zaki ganshi gashi kwan yana zaune da bi fadi ya cikin wani abu kware da gaske tsotsewa jiki yake kamar yanda kwan da namiji duk kwakwai nan da suka shiga cikin mahaifa da miliyoyin nan da karshe dai sun mutu jiki ne zai tsotse su tunda ba wai abu ne da zaki ganshi a zahiri kuke dauka ko kuma kwan kaza da za a ce ko ya faru ba saboda haka batun kuma bai zai faru bayan ai dama abinda kan faru yawanci bayan ya mutu jiki ya tsotse to ai ba wani batun kuma yiwuwar samun juna biyu shine hikimar da akan mukan yi magana akan batun yin mu'amala musamman ga wadanda suke son samun juna biyu yin mu'amala bisa lissafi abinda muke kira time coitus a likitanci wani a yi mu'amala bisa lissafin kwanaki idan ana son irin wani samun juna biyu ba ga kamar waɗancan kwanakin da muke akan yi lissafin kalanda don kar a samu juna biyu to irin waɗannan kwanakin su kuma a su ne ya kamata a matsa wajen kusanta juna matsawa amma kuma ba na nufin kullum kamar yadda muke bayani zan da muke bayani a ƙarshen samun juna biyu shine yau in an yi gobe a huta yau an yi gobe a huta domin yi kullum shi ma yana da tasa matsalar musamman game da shi ɗan namiji yi kullum yakan rage kwayakwayan haihuwa wanda suka kosa suka girma saboda haka sai zama kuma ana ta samun waɗanda suke ba su girma ba bisa abin da ba wannan ko ba nan laisi abin da ake bukata ba saboda haka in shi wannan irin wannan yin mu'amalar bisa lissafi din mukan so a yi shi ya zama misali in yau an yi gobe a huta in yau an yi gobe a huta
0: to masu cewa back to back din nan fa za ka ji sai yanzu aka bar sada zumunta bibini sai ka ji an ce ai yake na neman haihuwa sai ka ji sun sa ko rigar kudi ta likitoci
1: ne wannan na ba ku suna faɗa da iya ra'ayinsu ne amma a likitanci ko da shi idan ana magana time coitus ba nan shi irin wannan yin mu'amalar bisa ƙididdigar lokaci don samun hakan ce ne in yau an yi gobe a huta in yau an yi gobe a huta ai idan aka ce ma kullum ne sai ne za a kai matakin da kuke shi namijin ma zai ji ma ba ya da ra'ayi ko kuma ba zai ma iya yi ba misali saboda haka idan wani abu ne kawai bisa ra'ayin mutum shi yana yi kullum wannan wani abu ne daban amma dai ga wanda yake neman haihuwa ba a ba da shawarar cewa kullum a yanda ake cewa in yau an yi gobe a huta shi yasa za ka ga kwanakin idan aka lissafa su misali sai aka samu kwana goma to kaga abin da ake bukata mu'amala sau biyar bayan nan kuma wani da abin da suka ga za su yi ne kullum suka ga za su yi kuma ma ba zai sake ya gata ba amma dai wannan lokacin yana da matukar muhimmanci ga waɗanda kamar yanda waɗanda ba su son su samu juna biyu sukan kauracewa na lokacin ko kuma su yi amfani da ƙarin shinge ta amfani da misali kamar kwaroro to haka kuma su kuma masu son buƙatar samun juna biyu su kuma yake da muhimmanci a wani lokaci ya zama in yau an yi gobe a huta har a fita daga da'irar waɗannan kwanakin ina jin haida ma tambayar ta kenan
0: ko cewa
1: yawa
0: da ta yi magana akan
1: kwanakin da kwayi ke zama wato shi ne muka ce mata awa 48 abinda ya sa kuma na ce awa 48 ban ce kwana biyu ba kwana biyu yana iya kasancewa bai kai awa 48 ba misali idan na ce kwana biyu in a lissafi irin namu ne na Hausawa ka ga in a yanzu ta fi da kwai misali mukaddara a wannan lokacin ka ga gobe za a ce kwana ɗaya ko da kuma bai kai awa 24 ba jibi ka ga da an wani gari sai a ce kwana biyu amma a zahiri ana maganar muddar awa 48 ne ma'ana kaga yana iya shiga har gata kenan
0: to bari mu je ga wannan tambayar da take cewa assalamu alaikum da Allah likita me yake kawo yawan tashin zuciya da jin zafi a cikin mara yayin mu'amala Allah mai da likita gida lafiya
1: to jin ciwo zafi duk ta yi amfani da kalmar zafi wasu sai su sa kalmar zafi a gurin ciwo jin ciwo ba mu sani ba ke sabon aure ce ko kuwa a'a ba sabon aure ce kuma da ba kya ji yanzu ke ji idan mace za ta ji ciwo yayin mu'amala daga can cikin marata wanda ita ba sabon aure ba kuma ta ji ciwo to kuma musamman ma a ce da ba ta ji take jin ciwo to wannan yana alamta akwai matsala

0: din ne gaban nashi yana da tsayi sosai da sai ya ji har ya tokare da inda bakin mahaifar yake to wannan sai yasa sai mijin irin wannan amma idan sabon aure ce to akwai buƙatar hankali fa kuma ta fahimci dole za mu yi ta zaki kukan jin ciwo za ta yi kukan jin zafi tunda wata kila gurin bai riga ya gama sabon aure ko ya dasa shi ba amma batun tashin zuciya ya danganta babu wani dalili da zai sa ci don kawai ana mu'amala da mutum sai zuciya zai tashi to amma idan ke ce misali kike jin tashin zuciya ko dan saboda kina jin wannan ciwon a gurin ku ana dogora ki ko wani abu to wani kuma wani abu ne wanda ke kike jin sa haka saboda haka in kin ga abin ya dame ki ya zo asibiti wata kila kawai bayani kike bukata shi zai warware miki komai bayan kin faɗi menene dalilin da yasa kike jin tashin zuciya ba wai dan domin akwai matan da za su ce idan ana mu'amala idan suka ji an dunguri mahaifan nan sai su ji kamar har wuyansu ake cinkuɗa musu abu ko bigila ta ji kamar ko tashin zuciya ko wani abu ba abu mamaki ba ne.
1: To bari mu jira ita kuma da ke cewa assalamu alaikum da ya aiki da Allah likita shekaru na 6 rabona da haihuwa ina da yara 4 na yi allurar fulani amma tun yarinyar na da shekaru 3 na daina yi yanzu ina son na ƙara haihuwa amma shiru kuma al'adar ta ƙi daidaituwa asali kwana 5 nake yi sai ta koma 10 8 wani lokacin ma 7 har clomid na sha amma shiru kuma idan na zo sai ta fara zuwa kaɗan sai an kwana 4 zai zo sosai na je asibiti har su kanin an yi an ce lafiya ƙalau don Allah likita ina buƙatar shawara na gode.
0: Ran shawara shi ne sai ki tafi babban asibiti domin wannan magana ba magana ce ta scanning ba. Babban abin da ya fi mamaki shi ne da kika daina kika ga al'ada ki bi da daidaita ba da ya kamata ki je asibiti. A dinga ganewa duk masu surutun ciwon ɗin nan allura tana mana ta kanta mun faɗa makon da ya gabata ba gaskiya ba ne. Ba da nan da zai sa misali kin daina ko ki ga al'ada ki ba daidai take ba. Kuce waɗannan watanni da muka faɗa 4 zuwa 8 ne ki gaba tare da abubuwa sun daidaita ba wannan shine abin da a ilmance aka fahimci cewa jinkirin da allurar nan ta kan jawo na abin da ya shafi musamman wanda al'ada ta ɗauke amma ba ma wanda al'ada take ba saboda al'ada tana da samun nasa ki je asibiti domin ne allurar ba lalle ta zama ita ta ja miki wasa wa al'adar ba idan ya kamata ki je asibiti saboda ƙoƙarin daidaituwa al'adar ki amma ba za ki nuna har shekara 6 da ake mutum daidai ba da sunan dan kin yi allura domin a to ko kin bi waɗancan din masu cewa tana mai mata kanta kin shekara 2 ai kamata ya ci shekara 4 ba shekara 6 ba wanda ko ba shi ma din ba haka bane abu ne mai kyau gare ki shine farko ya kamata ki je batun mai tola al'ada ki kuma kina da zara al'ada ki ta daidaita ki kin samu juna biyu amma kuma akwai buƙatar misali a ci gaba kuma daga wannan kina iya zuwa ko kuma ki je ma da sunan baki samu juna biyu da shi ma ya kamata sai a duba mutum al'ada ki daidaituwa ta da kuma yanda za a yi ki samu ciki amma irin wannan abin da kike irin na fahimci irin yau a ce miki kaza gobe a ce miki sha kaza to ai sha maganin da kika ce ki sha ya kamata a samu dalili dalili na hujja a kimiyyance cewa a'a kina buƙatar shan magani ni idan ya zama na kuma ba na magani ne na tsanaki ba idan ya zama misali ba fata muke ba sai zama hannun mahaifarki ne a tushe to kin ga wannan maganin da ke sha kina ta wani da kanki
1: ita kuma wannan wace wa take yi dan Allah likita tambaya ta me yake jawo tumbi bayan mace ta haihu
0: to eh anan dabaran ta makala da haihuwa da cewa ji ji ta dace ci wannan ba tambaya ta bace amma mutum ina son ki gane cewar a duk lokacin da mace ta samu ciki akwai abubuwa da dama da suka karu a jikinta wanda kuma wasu ba sa komawa yanda suke da ba wani wurin yi zafi ne ba taruwa kitse ne a ciki akwai waɗanda wasu za ki ga sai su hanyar kuɗi 5 amma ki ga cikin sa a ɗani wani da dinga suka haihu ɗaya biyu za ki ga ciki ya taru to in kika lura ai gaba ɗaya ke kanki kika kalli ki za ki ga duk haihuwa ai ba kya komawa yanda kike da sai dai ma cikin wani matsi kike ko larura ko takura na rashin walwala ko rashin lafiya ko na ba amma dai mace tana sama wanda ke samu a za ka ga duk sanda ta haihu ki tana ƙara wani abu wanda kuma ba zai koma baya ba ma'ana bayan kin yi duk wannan kumburin da ƙaruwar lokacin cikin

0: kiba cikin dani ko ko kin haihu zaki sabi amma dibi na bi komai ne kike ba dole za a bar wala to da haka ne wannan mutum kuma sai abin ya ta taruwa shi yasa a irin wanda suke yi dab dab dab din sai ganin da sun fita hayyacin su sai an ga su sai a ga ya kwatanta su da yan uwan su sai a ga kamar su sun haife su ko wani abu kamar haka saboda haka wannan shine dalili ba wani abu ba wai wata cuta bace take jawo tunbi in ta duba ko a kawayen ta take da zata ga ko wasu su take da sun fita yau ba amma kuma cikin su bayan zama yana nan dafulful ba tare da yayi tare irin wannan tunbi sannan kuma shi kansa yi wa tare tunbi ya danganta da jiki jiki ne wani ko kaga ya samu ko da ba da ciki ba wata ko kaga ta samu jin daɗi za a ganin da nan jikin ta zai nuna wata kuma a to wacce take dama da yi wata samu tunbin to nan da nan kitse zai taru a gurin da sauran su to kuma bayan jiki ya janye ko bayan hutu shi ne kuma sai a ga cikin ba za a gan shi kamar yadda yake sanda take da ciki ba amma kuma sai a gan shi ya zazzago ya saki ana wannan dai shi ne kawai abin da zan iya gaya mata ba wani abu ba amma ya danganta da jiki jiki
1: a shi bari mu ji wannan ko tambayar za ta jiyo.
2: Assalamu alaikum barka da yamma dokta da fatan an wuni lafiya don Allah don annabi dokta tambaya gare ni yau shekara mu uku kenan da yin aure amma har yau Allah bai ba mu rabo ba don Allah dokta ko akwai wani magani da za ka ba mu wanda zai ba mu samun ciki da wuri don Allah ka taimaka mana dokta. Tun lokacin da muka shiga shekara ta farko da yin aure mun je asibiti an duduba mu to an ce mana ba mu da wata matsala to sai daga bayi da muka je babban asibiti shi ne ake cewa wai hannun mahaifata ne suke a rarrafe to a lokacin da an babba mu magunguna kusan 70,000 haka muka kashe ya ce bayan wani lokaci mu koma to gaskiya mu da muka sha maganin nan dokta bai mana amfanin komai ba zan iya cewa don ban ji maganin ya mu komai ba saboda ina matsanancin ciwon mara da ciwon baya duk lokacin da zan yi al'ada. Daga bayan again muka ƙara komawa wani likitan muka kuma ganin sa na kuma sai cewa yayi wai muna da matsalar lospa saboda gaskiya dokta duk lokacin da wata mu'amala ta shiga tsakanina da mai gidana gaskiya kwata-kwata ba maganin mani na fita da kanawa har nashi to sai muka kai wa likitan muka faɗa mai ka sai ya ba mu magani ya ce gashi nan in Allah ya yarda. To gaskiya mun kwatanta magunguna wurin kasu uku muna sha mun sha na likitan mun sha na maganin Hausa amma har yanzu dai Allah bai kawo makari ba shi yasa na ce bari in kira ka in gaya maka. Sannan kuma dakta da muka je ɗaya asibitin shi ne aka ba ni gidana wannan testin ya yi to an ba shi allura ce duk bayan sati uku zai dinga zuwa a nemai 14,000 ciki allura to wata uku dai aka yi mai amma kuma ga shi na har yanzu dai duk sanda wata mu'amala ta shiga tsakanin mu dakta ba maganin wani alamu wani abu yana fitowa kwata-kwata. Wannan shi ne hoton da aka ce mijina ya je ya yi wannan to ya yo shi ne aka ba shi allura nan da nake faɗa maka.
0: To da farko dai ki gani ai ba anan mu ba ga nan ke kawo faɗi magani ne ce amfani da magani kaza ba sannan na biyu ina son ki gani matsalar da aka faɗa misali a hoton da kika yi in har gwaji aka yi aka gani ni a ciki idan da scan da wani ta faɗi cewa an yi wani gwaji ba sai na mai gidanta da aka yi daga baya amma idan gwaji ne ba wai kawai daga bayani ne aka ce mun duk ana yin irin wannan bugin a ce ai matsala ta gaci da ke sai an miki promotion sai an miki wai to in gwaji aka yi gwaji ya ce hannayen mahaifa a toshe suke ba akwai buƙatar a tabbatar da toshewar ta hanyar yin gwaji ne game da shi shine wannan wanda muke cewa laparoscopy and dietes idan tabbas zai tabbata cewa hannayen mahaifa a toshe suke wannan irin shawara da zan baki sai dai ku ɗauki mataki na gaba shine na zuwa a miki dashen ɗa mun samun juna biyun da kanki zai yi wahala amma ba daga wannan gwajin ake tabbatarwa ba in ka tuna san da muke magana akan wannan ina kyauta zan fa idan an mata HSG ne aka ce haka ka tuna san da muka faɗa mun ce HSG yana iya cewa mun mai fa a toshe ko ba a toshe ko mun faɗi dalilai har hawa uku da yasa akan na haka shi yasa akan tafi mataki na gaba na yin wannan gwajin na laparoscopy and dietes wannan shine cut wajen tabbatarwa tunda shi abu ne wanda ana gani zahiri a lokacin da ake yin gwajin za a gani hannun mahaifan nan a toshe yake ko a buɗe yake saboda idan ba to shi yake to gaskiya kuma samun juna biyu zai yi wahala. Idan kuma misali magana da aka faɗa shi malamin su kan kawai dan kin faɗa ne kin ce in kun kwanta ba ku gani ba na ruwan alamar ruwan na namiji, to ai wannan ba shi zai tabbatar da ma'ana yana da ƙarancin ruwan inzali ba. Abin da zai tabbatar da yana ƙarancin ruwan inzali shi ne ta hanyar ɗaukar ruwan inzali a je a kai ɗakin gwaji. Na farko ba a duba yawan ruwan inzali, za a duba kuma yawan ƙwayayen haihuwar da suke cikin ruwan inzali, sannan za a duba karsashin ƙwayayen haihuwar da suke cikin ruwan inzali. Waɗannan abubuwan da na faɗa duka hatta yanayin narkewar ruwan inzali, domin na sha faɗa musamman ga masu ciwo tsinkakken mani cewa ai shi dama ruwan inzali ba a dunkule yake zuwa ba, amma da zarar ya zuba kamar yadda muka san ruwan kyambar iyali yana curewa shi ma sai ya cure bayan wani lokaci sai ya tsinke. Shi ma wannan yana da tasiri wajen yiwuwar samun juna biyu mace, domin in ya fiye yanki da danko to ba zai yi wannan sakin ba, to kuma in ba yi wannan sakin ba ƙwayayen da suke ciki ba za su iya kazar-kazar su kai har ga inda ƙwayan ya mace yake ba. Saboda haka ki gane a nan da wannan tsilla-tsillar da ake yi a taɓo nan gobe ku je can a ce wannan matsala, ku tattara hankalinku ku tafi babban asibiti ku tafi kuma da duk wani gwaji da aka yi muku ta yanda sai a san daga ina za a ɗora. Misali ke an ce hannuwan mahaifa a toshe ne, to a tabbatar ba a toshe yake, in ya tabbata a toshe yake kin ga to sai a biya muku. A shi an ce akwai ƙarancin ruwan inzali, a tabbas ƙarancin ruwan inzali ne ko ƙarancin ƙwayayen da suke cikin ruwan inzali, duk shi ma a nan gurin za a iya tantancewa. Saboda haka wannan shi ne shawarar da zan baki, ku yi ƙoƙari ku tafi babban asibiti duk ku tarkata duk abin da aka yi muku, ku daina wannan yau ku je nan gobe ku je nan, ku kai ce za ku yi kaza ku ta ɓata lokaci. Duk da cewar ko ina kuka je sai san da Allah ya yanki, to amma gara ku san ina kuka dosa da ku dinga yin abin a matsayin lalibi a cikin duhu, wannan kuma zai rage muku ɓata lokaci. Yanzu shekarar ku uku da aure, wataƙila kina ganin har yanzu da ƙuruce ki, amma da irin haka ne wasu sai ki ji sun kwashi shekara goma shekara ashirin har kuma akai lokacin da abin da za a iya yi ne yanda zai zama da cewar an tallafa din Allah ya sa an dace a samu nasara sai zama kuma ya yi wahala. Yau kamar yadda muka sha nana ta biyu da mace ta wuce shekara 35 to yiwuwar nasarar shi kansa wannan da shan ɗin raguwa take, in ta kai shekara 40 kuma abin wahala yake. Shi yasa za a ga ko kuɗin da akan caza wajen wannan da shan ɗin na ƙasa da shekara 40 da ba na sama da shekara 40 da ba.
1: Ga ma matsalar da ta ce sun kashe 70,000
0: yau, to kaga wannan kuma ce aka ce wai allura ake, to gaskiya ban gane wace allura ce wacce aka ce ana yi masa ba, domin ban san menene larurar da aka gano ba, domin dan ta ce yanzu ita a turance ta ce lospa da ba abinda ban gane ba a ruwan inzalin ne, domin akwai abin da muke cewa ƙarancin ruwan inzalin, akwai kuma abin da ya shafi ƙarancin ƙwayayen da suke cikin ruwan inzalin. In ka tuna sanda muka bayani ainihin bayanin cewa mafi ƙarancin ruwa karya gaza mil ɗaya da rabi, mil ɗaya da rabi ka kaddara kamar cokalin cin shinkafa ko kuma cika cokalin shan shayi ake cewa ko yana shi ne wannan
1: teaspoon
0: shi kawai teaspoon shi ne yana kamar mil biyu, to kaddara kamar wannan in aka samu kamar wannan ma ya wadatar shi ne mafi karanci, amma mafi yawa yana iya kaiwa har mil biyar har mil bakwai wasu nasu yana iya fin haka ma, to amma mafi karanci shi ne mil ɗaya da rabi. To yanzu a mil ɗaya da rabi ne za ki ga ya fito, amma abin da za ki ga ya fito idan mahaifa tana aikin ta yanda ya kamata lokacin da ake mu'amala da ruwan inzali ya zuba take zuke shi sai dan abin da ba a rasa ba wanda zai dan mamalle a jikin bangon da mamaci. Zuwa da kuma wai shi wannan ki tashi ki ga kwabal din shi ma wannan matsala ce ba wai ruwan inzali bane, ba kuma irin wanda sun yi suke tunani su ce ai ruwan inzali ne yake da wani ne, ita yanzu tunda an ce mata haka ko ba ta ganin ko na fitowa ita a ganin ta kawai ruwan inzalin ba ma ya fita ko kuma yayi karancin da ba zai zubo bane, ba a yanke hukunci a kan ruwan inzali in ba gwaji akai aka tabbatar ba.
1: To daktar lokacin namu ya kai,
0: to insha Allah wako na gaba za mu fara da bayani akan wani sharuɗa ne sai mace ta cika idan ta zo da irin waɗannan alamun, sannan za a ce tana da wannan larurar ta PCOS ko PMOS, sannan kuma da menene matsalolin da suka yi koka da su, sannan kuma sai mu duba da ma ta yi zaɓi da mu duba mu ga matsalolin da ke zo baya da dogon zango. Insha Allah da fatan Allah zai samu dace.
1: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro dole a daidai wannan gaba mu hada namu ya namu domin barwa masu shirye-shirye na gaba damar shigowa su dora daga inda muka yi wakafi a cikin shirin lafiya babbar ni'ima da ganin farin cikin al'umma rahmat radio rahmat talabijin madadin Dr. Muhammad Kawu Magashi kwararren likitan kula da lafiyar iyaye mata na asibitin Kwarwa na Marigayi Malam Aminu Kano da ke jimirin shigowa domin yi muku bayani akan hanyoyin kula da lafiyar iyaye mata da ma hukumar gudanarwa ta wannan kafa da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri hususan jami'an da ke ƙoƙarin ganin shirin ya zo muku a koda yaushe Abbas Salisu Soran ɗin kike mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai Allah ya kai mu mako na gaba domin jin a wani sabon shiri na lafiya babbar ni'ima wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa

tsari na musulunci aka ce ita rashawa tana nufin duk wani abu da zai dada dawo wani mutum rai wanda saboda shi mutum zai iya yin abin da bai kamata yayi ba ko ya ki yin abin da ya kamata yayi shi yasa shari'ar musulunci ta hana waɗannan abubuwa koda gaisuwa idan ya zama na cewa gaisuwa a ce kullum zaka je ka gaishe da wani ma'aikaci kowanne irin ma'aikaci na al'umma ya zama na cewa zaka je ka dinga gaida shi koda so ɗaya ne a juma'a koda gaisuwar sallah ce wannan rashawa ce dalili saboda zai ji dadi gobe yazo ya ga cewa ai wannan yana gaida ai wannan yana ganin mutunci na ai wannan yana ganin kima shi yasa ma aka ce duk wanda yake da alaka da wani ma'aikaci uwa uba da mata ba za ka yi masa alheri ba domin alherin nan wata rana zai zo kansa za a iya zuwa a ce da shi kaza misali abin da yasa rashawa take da illa shine cewa duk lokacin da mutun ya zo gaban sa wata rana wani daga cikin alkalai sai wani mutun ya kawo kara gaban sa suka zo su biyu da suka zo suka zauna wannan yana kyautata masa tuntuni dan haka da suka zo gaban sa da mai kara da wanda aka yi wa kara suka yi bayani sai ya ji zuciyarsa ta dan karkata kan wannan mai kaunan nan ta sani yana masa kauna abinda ya bude baki yace ku kai karar ku wajen wani alkalin aka ce me yasa yace saboda naji zuciyata bata daidaita su ba dan haka abin da ke cewa rashawa shine yin abin da zai sa wani mutum yayi abin da ba shi ya kamata yayi ba ko ya ki yin abin da shi ya kamata yayi

0: daya daga cikin abin da zai taimake ka a aure kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ka sauko daidai da ita shine zai sa ta gane har ta yi respecting dinka amma idan ka ce wai da karfi ne zaka sa ta gane zaka rena ka zaka yi wace ce ba za ta taba tafiya daidai ba shi yasa zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi guje guje na tsere da ita ka taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tsere da dan shekara 50 sa'a sa ba zai taba yi ba amma da ita sai ka ga yayi sauran matan ba alwato yana irin haka da su ba sai da su hankalin su daidai da irin haka yake bi da su sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama zaka yi abin dariya wanda kai a wurinka in wani ne sai yi tsaki shi ko sai mata dariya baya jiggata to karka jigga mace yanzu ka zo ka samu tana kallon talabijin to kai ma ka zo ka dan nuna alamar ka shiga cikin zancen haka zaka za kafin daga baya ka fadi bukatarka amma kana zuwa saboda ranka a bace bata sai ka zo ka kashe talabijin din to ba za ka samu abin da kake so da yawa daga cikin abin da ke rusa maza akan ga mata shine suna mantawa da cewa ita matar abinda yanzu take so na farin ciki shine wannan abinda take yin don haka danta ya taka dan kafin kai ma sai ta maka naka na farin cikin amma ka ce tabar nata ta yi naka kuma ta rinka gane lokacin serious yanzu kai dan siyasa ne ana daidai kirga zabe ana nuna wa ice cream to ita lokacin duk bata san me kake ba wannan a daidai lokacin ya tsaya tsaron maka wannan nayi kyau anan eh kin yi kyau sai ka sake duba haka musu wannan shine ma'anar ka sauko daidai da matsayin ta idan ka gwada wannan wallahi zai taimake ka kwarai da gaske amma idan ka ce ita ce ta haura ta zo da kadan naga mata da yawa waɗanda aka yi musu aure da mutum dan shekara 50 ita tana ƙasa da shekara 20 sai kaga tana ce ikon Allah wani akwai kokuri da ka za nake mai da hankali da hankali za ta gane wallahi ba sai ka mata faɗa ka zo kana karantarwa a littafi kana bata kaje kitin nan haka ake yi ba da haka za ta taɓa ganewa ba daga halinka kai za ta zo ta gane menene daidai menene ba daidai ba amma idan namijin shi ko da a ce na da nesa da ita a ilimi shi babban malami ne na addini ita kuma yar islamiya ce shi kuma malamin islamiyan ma bai kai zai karatu a gabansa ba amma ya ɗauko almajirar malamin islamiya kaga dole sai ya sauko ba zai ce a lokaci ɗaya ta haura ta wuce malaminsu ta wuce har ta iso shi ba amma haka zai zo daidai da ita kuma kar mutum ya zo yana tuna cewa ya tara mutum 5,000 yana magana suna ce suna Allahu akbar ya ɗauka matarsa ma in ya zo ya ja mata hadisi Allahu akbar za ta ce wallahi yana fara magana za ta ce in tadulluni illa ilahawak ba wani hadisi da ka sani sai in hadisin yana goyon bayan ka ne ai akwai wani hadisin ma wasu malaman suna faɗa ai kuma galibi ka lura duk wata mace to babban malamin ta ba mijinta ba ne za ga akwai wani malamin da shi yake burge ta shi za ta ɗauka in ka ce kai yanzu babban malami yanzu duk karatuna ba za ki ji karatuna ba zai ji a to wannan ka ɓata ma kanka don ita yanzu ba tana ganin ka a matsayin malam ba ne tana ganin ka ne a matsayin sa'anta mijinta wannan na bada misali da malami ne ka haɗa akan ɗan siyasa babba wanda kowa iya gan shi ana ce sa manya-manyan 'yan sanda da sojoji ita ba ruwanta da wannan sa'adin ko wani babban alƙali kowa iya zo gabansa yana jin tsoro ko wani profesa ba kullum yana mai da profesansa mutum ya sauko daidai da matarsa yana cikin abin da yake sa sai a ji daɗin ai jin daɗin ba wai yana nufi komai ta rika maka daidai sai ka ji daɗi ba a'a ka sauko sai ku haɗu a tsakiya shine jin daɗin ai
1: sabuwar

0: Tomadala. A cikin shirin sabuwar Kano na wannan makon za ku fara jin mu da tattaunawa da mukaddishin daraktan sashen tsare-tsare na ma'aikatar ƙasa wato physical planning town planner Awol Rabiu inda ya fara da yi mana fashin baki akan ayyukan sashen.
1: Sunana town planner Awol Rabiu, mukaddishin director a physical planning department ma'aikatar ƙasa da safiyo ta jihar Kano. Physical planning department ya kasu yana da sashe biyu ko uku, akwai sashen da yake kula da tsara garuruwa, mana abin da zan ce da kai garuruwa saboda shi harkar planning a state level uku aka kasata, akwai ƙwaryar birnin Kano, akwai kuma local government headquarters, akwai kuma kilomita 10 outside local government headquarters. To shi ƙwaryar birnin Kano muna da department da muke kira urban planner, shi yake kula da wannan. Shi kuma yake kula da urban center, shi ne yake kula da local government headquarters 10 kilometer tsakiyarsa. Wajen 10 kilometers nan kuma shi ne a ƙarƙashin physical planning na ma'aikatar ƙasa da safiyo. Bangaren karkara shi muke kira urban center, kamar Kano metropolitan. Shi kuma karkara za mu iya kira local government headquarters karkara. Dan za ka yi mutane tsari, dole ka san al'adarsu, kuma ka san tattalin arzikinsu, ya za ka bunƙasa shi. A cikin wannan tsarin dole ka saka H a ciki, shi ne ka tafi da su gaba ɗaya. Shi abin da zan faɗakar da al'umma su gane shi ne, shi muhalli yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wajibi a rayuwa. Dan kamar yadda ake faɗa, akwai abubuwa uku da suke sai da su za a rayuwa, su ne muhalli, abinci da iska. Shi kuma muhallin nan ya haɗa da gidajen da mutane suke kwanci, amma ƙarƙashin gada ne mahaukaci kwanta, nan ne mahallinsa. Ya haɗa da kasuwarsa, ya haɗa da wajen da yake noma, ya haɗa da ma'aikacin gwamnati ne. Kadiye da ɗan adam yake rayuwa muhalli ne na. Kuma in ka duba yawan al'umma, kuma da yadda masana suke kiyasta yawan ƙasa da yawan ruwa a duniya, to za ka tabbata cewa ya zama wajibi sai an yi tsari. Mutane ƙaruwa suke, shi kuma wannan ƙasa gurin da aka ce kashi kaɗan ne yake ƙasa, mutanen kuma da suke kan ƙasa kullun ƙaruwa suke, buƙatunsu ƙaruwa suke. Mutum a da yana buƙatar fili bai fi 10 meter by 10 meter bai rayu, amma yanzu an samu wayewa, za ga mutum yana buƙatar ƙaton fili ko ko fili wanda ake cewa GRA size da munya rayu. Kuma ka duba yawan al'umman nan, sai da aka ga dole da tsari. Haka ma gwamnati ba ta karɓi za ta yi tsarin ba, za a shiga wani hali wanda mutane da kansu sai sun shiga wani halin da baka zata ba. Shi tsari in dai baka tsara shi ba, to ya shafi komai na rayuwar ɗan adam. Misali, likita zai kuskure ne akan mutum ɗaya, amma town planner ya tahi kuskure, kuskurensa sai ya shafi gaba ɗaya mahallin, sai ya shafi rayuwar mutane gaba ɗaya. Sai da aka tsari ya zama wajibi. Shi yadda ake tsarin, muna da wani abu da ake cewa master plan. Shi ko master plan shi ne yake guiding development da physical din da economic din da social aspects din duk ya kunsa na gari. Shi kuma wannan master plan din abin da yake fara nuna a zone, ya ware nan ne residential, nan ne industrial, nan ne wajen da za ka yi noma, nan ne kasuwa, nan ne opposition community, haka na komai na rayuwa sai ya ware shi. Shi master plan kenan. Tunda shi ana yin sa ne kamar shekara 15 ko 30 masu zuwa, sai an yi tunani akan current situation, halin da ake ciki, a kuma projection zuwa wannan shekara 30 din, sannan a tsara. Saboda tsari ne wanda ya samo asali, sai an kamar birnin masana ne suke da yawa, suke taruwa, stockholders suke taruwa, su zauna akan table su fitar da tsari wanda zai bada wannan abin da ake so. Shi dama planning is a continuous process, abu ne wanda ake yi gobe. Yanzu misali, yadda aka samar da tituna a da, kuma suke samun mutane, kuma ya zo yanzu titunan suka yi kaɗan, ba sai aka ci gaba ba, aka mai da wasu wuraren gadoji, aka yi flyovers, aka yi widen, wannan tsarin ya dace da zamanin da ake ciki. Ana renew muke kiransa, bayan shekara 5 za ka yi renew.
0: A ci gaban tattaunawarmu da mukaddishin director town planner Awol Rabiu, ya ce sashen nasu ne ke da alhakin fitar da tsarin dukkanin wani guri da gwamnati za ta aiwatar da aiki a kansa.
1: an masa plan yin magana za a titi kaza to za a tura masana civil engineers ya suka ga ya kamata a titi shi ai ba abu ne wanda yake ba kowa haƙƙin sa zai dai kire abun yace ga yadda muke san sa sai a tura masana wannan su kuma su tsara ga yadda zai kasance haka abun yake tafiya ai gaba ɗaya ma an kado ma'aikatan gwamnati ai abu ɗaya ake wa amma duk abin da yazo gaban gwamnati sai ga wacce ministry ce ya kamata ta yi wannan sai ya tura mata sai ta yi amma an zo ana tafi abin da ake kira collective responsibility shi yasa a baya abin da aka rasa kenan zaka ga an yi titi rashin master plan din nake so in nuna maka zaka ga an yi titi amma shekara ɗaya sai ga an zo an fasa shi ko an ja ruwa ko an ja wuta ko layin to amma in ni wannan master plan din nan ya bada provision in zaka ja ruwa ya ware gurin da ruwa zai tafi ko a layout in ka zo kasa kan layout in muka layout kaga muna ware gurin da yake residential mu ware commercial mu ware dukkanin sashi na rayuwa a residential mu ware kasuwa mu ware masallaci mu ware asibitoci mu ware police station in muka tafi police station din nan haka za mu ware shi haka muka fidda titi za mu fidda abin da muke kira da reservation na wanda in harkar ruwa ta zo ga hanyar da za su bi masu harkar sewage na drainage komai dai sai dai a nuna musu gashi sai da haka in suka je za su sai su dora a gurin da muka ba su in mutum bai sani ba sai ce wannan abin rara ne to amma in ka dawo kan plan amin sai ka ga ga abin da aka ware za a yi da abin nan shi wannan abin ana gina su ma a takaice muna kiran su facilities utilities and services ana gina su za ka ga suna attracting mutane su zo su gina gidaje a area gurin kaga wannan hanya ce wanda dukkanin layout din nan da muke da su in dai za a bi ta haka to cikin kankanin lokaci za ka ga an bunƙasa su kuma sun zama abin sha'awa muna da ma'aikata musamman wanda suka yi ritaya a Abuja Lagos waye ba za su iya zuwa Kano ba su zauna saboda abubuwan da suke da su na more rayuwa a can anan babu to amma a ce za a samu layout din nan kowanne a ba wani consultant planner ya shirye yadda zai developing din sa duk waɗannan sai kaga ya zama musu abin sha'awa sun dawo garuruwan su
0: mai sauraro kana sauraron shirin sabuwar Kano na wannan makon kafin shirin ya dora bari mu shakata

0: To madalla mukaddishin director na sashen tsare-tsare wato physical planning department town planner Awali Rabiu ya tabo batun gagarumin aikin nan na sabunta taswirar jahar Kano wato master plan bisa kudirin mai girma gwamna Alhaji Abubakar Yusuf na samun da sabuwar Kano wanda tuni al'amura suka dau harami kuma ake gab da kammalawa ta karkashin ma'aikatar kasa bisa jagorancin digital commissioner Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar ya kuma tabo irin dumbin nasarorin da ake cimma ta sanadiyar wannan shiri na sabuwar Kano ta fuskar wayar da kai
1: inde ba master plan nan da shekaru kadan abin sai ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a yanzu mun fara ganin alfanin sa saboda an fara tunanin kamar magana AKK din nan da aka fito da shi wannan plan din da aka yi kaga wannan area gaba daya an zone din ta as industrial yanzu nan da ya shekaru kamfanonin jahar Kano sai kaga sun dawo residential za ka ga dama muna da dan ware su a kowanne bangare na garuruwan nan ma'aikaci ba zai zaman cewa ka cinye masa lokaci ka samun masa da gida kusa da gurin da yake aiki amma an kace ba za ka samu masa da layout daidai da karfin sa ba ka tura shi can waje kamar yadda yake faruwa a Abuja zai zaman to cewa ma'aikaci sai ka sa shi ya tashi karfe 6 ya to wajen aiki haka in ya tashi ka gajiya aiki kan ya koma gidansa sai ya zama aiki amma wannan master plan din zai bada damar a samar da gidaje masu kananan karfi na masu manyan yan karfi within strategic location zaka ga gari ya zama functional ba za a rika samun cinkoso ba za a ga mutun yana da bukata wannan bukata ta sa akwai shi a area sa ba ya zo wata nisan tafiya ya samu wannan abun ba sai dai su wadannan layout din da master plan zai ba da dama ya saka dukkanin wannan abubuwan bukatar duk guraren da ya kamata ya dace nan zai samu abubuwan rayuwar sa ba ya je nan ba nan zai samu abubuwan rayuwar sa ba ya je nan ba rashin sa kuma kishiyar abin da na faɗa kana da bukata ta nan an cinye maka lokaci kafin ka je kai bukatarka ka bata kudinka ka bata lokacinka lafiyarka ma sai ta tabo kaga rashin sa ba karamin abu bane shi yasa ka ga ana maganar sa mai girma commissioner yana maganar master plan ya fadi fa'idar sa dama gwamna ya san da abubuwan dindana ya juyo da hankalin sa aka zo aka kaddamar da shi kuma yanzu ma ana dabda kammala shi insha Allah kamar yanzu mu yanzu a jahar Kano yadda aka samar da layout din nan da yawa kuma a gurare wanda ya dace kudu da arewa gabar da yamma kuma aka sauƙaƙa hanyar zirga zirga suke samun shugowa gurin ka sai da matsalar cinkushewar titi ba za ma su dauka su si lodi ba he dare yayi to in zan yi gadoji an samu accessibility ko so ma goma zizu an sauƙaƙa ma can ka samu fili nan kuma an gyara ma hanyar da za ka samu abinci to kowanne bangare in ka duba za ka ga hakan ne zai faru yanzu awon igiya yohe zai samar da waɗannan abubuwan na rayuwa mutum ya sai gona riba yake kallo ita gwamnati ba riba take kallo ba yadda za ta sauƙaƙa rayuwa ɗan adam ya rayu tunda ta san responsibilities ɗinta ne ta sauƙaƙa wa ɗan adam rayuwa to kaga shi ko wancan ɗan kasuwa ne kuɗi ne a gabansa ba zai yi filin wadatattu ba zai matse maka hanya

0: ba zai samar da abubuwan more rayuwa a cikin filin ba, kaga ya zama wajibi gwamnati ta dakatar da shi. Su kuma masu awon igiyan nan, gwamnati ta fito musu da hanyoyi masu sauki yadda za su zo su same ta a ba su izini su raba gonarsu yadda ya dace. Kuma an ka bibiya filin ya fi daraja in aka tsara shi. Yadda za ka tsaye da shi, za ka sai da shi kucin-kucin ɗin, in ka tsara shi kai komfiyaran kuɗin za ka ga wannan wanda plan ɗin ya fi, kuma za ka ga ya fi saurin sayarwa. Wannan abin da na faɗa na ranar farko, rashin abin ko kwali mutane da suke danƙe abubuwan shi yake sa masu awon igiya su ci kasuwarsu. Amma yanzu da aka samu wannan hanyoyin, kai in an ce ka je ka sai awon igiya ma ka samu ga layout ko na bangare kake bukata na jihar Kano. Sai da haka su ma muna kiran su, an ba su dama su zo nan ma'aikatar ƙasa su buɗe file ɗin gonakinsu, su yi plan mai kyau, a zo a ba su approval, su sai da abubuwansu, su kansu sai sun fi samun ribar da suke tunanin suna samu da. Dan akwai da yawa masu awon igiya daga baya da suka zo suna cewa ai su ba su bincike abin da ake ba, ko kwa da ne abin sai kai shekara nawa baka samu ba. Amma yanzu abubuwan duk sun canja, musamman ma a wannan zamanin ga automation yana daɗa shigowa, ana ɗora komai kan computer. Shin kankanar lokaci an yi tsare-tsare da dama, ministirin da ka sani da yanzu ba ita ba ce. Ga enlightenment, da an ka tuna yadda ake rigima ma wajen karɓar gonar ya bambanta. Abin da kawai ake bukata yanzu wannan department na public enlightenment shi ma an yi shi a lokacin da ya dace. A enlighten mutane cewa ga dalilin da yasa ake karɓar gona, ga dalilin da yasa ake tsara ta awon igiya, ga dalilin da yasa ba a so a yi shi, ga abin da yake haifarwa. Su kuma su zo ga hanyar da za su samu takardunsu kan bisa tsari, su sai da filayensu ciki lafiya baka lafiya. Wannan duk shi zai faɗakar da mutane cewa ga yadda abubuwan ba suke. Shi sakamakon wannan program da ake yi yana wayar da kan mutane. Hanyoyin da ake na wahalhalu na samun certificate yanzu sun canja, ministirin ta fito da abubuwa a fili, ga yadda ake abu kaza, ga yadda ake abu kaza, kowanne director zai zo ya bayani ga yadda ayyukansu suke tafiya, ga yadda abubuwan suke tafiya, da haka ana samun cigaba insha Allah. Saboda haka nake kira da mai girma commissioner da ya sahale wannan public enlightenment. Wannan public enlightenment din gaskiya hanya ce da za a faɗakar da mutane domin su rika ba da haɗin kai, su ba wa ma'aikatar ƙasa haɗin kai ta gudanar da abubuwanta. In za ku duba kamar yadda na faɗa muku a cikin program ɗina, lokacin da yadda ake shan wahala wajen compensation ya bambanta da yanzu. Kamar sababbin department ɗin da muka yi ɗin nan, kamar sectional titling su SLTR da waye, kaga duk wannan public enlightenment din shi ya fahimtar da mutane ga abin da ake yi. Saboda haka department din yana da kyau gaskiya a bashi da abubuwan da yake bukata domin ya ci gaba da gudanar da abubuwansa insha Allah.
1: Tamplana Awal Rabiu ya karkare da godiya ga mai girma gwamnan Kanawa Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa darjewa da kuma zabo kwararre matashi daidai da zamani Alhaji Abdul-Jabbar Muhammad Umar a matsayin kwamishinan ma'aikatar ƙasa da tsara birane, wanda ya sa ma'aikatar ta zamo kan gaba wajen ci gaba.
0: Wani abu da nake murna da shi da mai girma gwamna da ya san ma'aikatar ƙasa da sufiyo, ya san aikin ta, kuma ya san yadda birane suke a duniya, ya tsaya ya samu mana kwamishina wayayye wanda ya san garuruwa, ya san ƙasashe, kuma ya san ya zai yake da burin ya zai mai da Kano ta zama kuma wannan ƙasashen. Ai gaskiya wannan ba ƙaramin godiya za mu musu ba girma gwamna ba da ya tsaya ya samar da wannan. Shi kuma kwamishinan da ya zo ya tsaya ya jajirce kai daga zuwa gidan nan, kaga abubuwan da ake samu na rayuwa, ka samu conducive atmosphere da za ka samu aiki. Kuma ba sai na faɗa maka ba, kaga yadda gidan nan yake yanzu, maganar kayan aiki ba director da ba shi da computer yanzu a gurinsa, kuma duk wani principal officer yana da computer da zai aiki. In ka bankaro bangaren ibada, ka duba masallacin nan da aka mana da yawa suka yi masallacin juma'a ake alat, haka kowanne bangare na rayuwa. Magana kayan aiki kamar yadda na faɗa maka, yanzu kayan aiki na wata shida ake siya, ba wani yanzu director da zaka je kayan aiki a office din sa ba shi da kayan aikin wata shida na shi. Ni da ana wa tunanin nan gidan ba su da wani kalubale irin su fahimta da mutane ayyukansu, mutane su fahimci ayyukansu. In ka duba kamar yadda na faɗa ma, kana da kayan aiki, mu kuma professional ne yawanci. Professional ɗinnan ba sa yanke hukunci bisa kansu, sai sun duba meye record ɗinsu, available record ɗinsu. To hatta tsofaffin ma'aikatanmu na gidan nan, in ka ga yadda suke taimaka mana kan mu warware matsalar ƙasa, sai kai mamaki kuma ba department din da zai iya za a kawo masa takarda ya wanke hukunci akan kansa ba tare da ya taba sauran da zai kamar DCIB da yake jawabin sa DCIB da abin da ya fito da shi zaka ji ya ce sai ya tuntubi wani kuma ya baka a rubuce in ka duba record haka zaka je ka gani amma saboda mutane ba fahimci me muke ba ba su san yadda muka fito da wannan result din da muka ba su ba sai su ga kamar mun yi ne daga kawai saboda abin da muke bukata yanzu ko public enlightenment a enlighten ga yadda muke ayyukan muke yi ba su san kowanne bangare yana yin aikin sa yadda ya dace zan iya tuna wani misali again muna zauna akwai muna office akwai case din da aka kawo ana kawowa sai aka ce kaza shi mutumin sai ya kawo report din sa yana kawo report sai ya wani ya ce ai wannan abin da za a yi contacting din wani yana daga cikin committee da suka fito da wannan report din sai aka ce a buga masa waya yana tafiya a mota ba ya ce ku tsaya da ya ji abin bukatar su sai ku tsaya in parking ya tsaya ya parking ya ce tambaya miki dai ta game da abu kaza an zo mana da case kaza shine muke so mu samu hanyar da za mu raure shi tambaya miki kan abu kaza nan da nan ya tsaya ya fada musu ga yadda aka yi lokacin nan ga yadda aka yi in ma kuna son karin bayani akwai report din da committee ya bayar a guri kaza aje a neme shi fada dan me dan a fudda mutane sai da rikicin kasa rikici ne wanda yake da sarkakiya kowanne mutum interest din sa akan kasa shi kawai yake sa baya tunanin a fudda gaskiya so sai da haka mu wannan zargin da ake mana shi yafi komai damu shine kalubalen mu amma in Allah ya yarda kamar yadda nake ta fada ina mai mutunta wannan department of public enlightenment ka a ce shi nake hushirin ma sai da ni gaskiya na ga fa'idar sa in Allah ya yarda zai warware abubuwa kuma zai samar da maslaha tsakanin al'umma da ma'aikatan da suke masa aiki insha Allah
1: tattaunawar mu kenan da mukaddacin sashen tsare-tsare na ma'aikatar kasa ta jihar Kano town planner Awal Rabiu kuma da yake damuna ta kankama a kowane bangare a jihar Kano da kuma irin muradin commissioner ma'aikatar kasa na ganin an cimma nasarori a gwamnatin Abban Kanawa ga ayyukan da suke da nasaba ta kai tsaye da talakawa za mu karkare shirin da wani muhimmin sako na musamman daga mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf dangane da rabon taki ga manoman jihar Kano
2: ita harkar noma dole sai da taki a zagayen da muka yi mun yi muku alƙawarruka cewa za mu dinga sayo takin zamani bisa haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jiha da ƙananan hukumomin 44 kuma za mu dinga rage farashin wannan takin zamani domin talakawan mu manoma su samu su amfana cikin ikon Allah tun da muka shigo ba mu tsaya ba shekaru uku da suka wuce mun yi matukar kokari mun sai taki kuma mun raba shi amma ni a matsayina na gwamna a matsayina wanda nake gani tunda kuka zabe mu kuka dora mana amana ya zama haƙi mu tsaya mu kare dokiyoyinku mu kare rayuwarku so da haka sayan abubuwa irin wannan yana da buƙatar a tsaya a buɗe ido yana da buƙatar a janyo duk masu haƙi a tabbatar da cewa abin da aka saya an yi tattaku an kai shi har bakin kofar talakawa manoma domin su saya ba abin da zai tada mun ko yake tada mun hankali a ce gwamnati ta yi kokari ta samar da kayayyaki domin amfanar al'umma wasu marasa kishi marasa imani su yi kokarin karkatar da wannan abu aikin gwamna kamar yadda shugaban ICPC ya fada da EFCC shi ne ya tabbatar an ba da umarni an yadda an bi ka'ida na due process an ba da kwangila a sayo haƙƙin gwamna shi ne ya ɗora kwamitoci mutane masu mutunci masu daraja.

0: nuna masu inda za su cece kansu in abubuwa sun same su haka harkar fadan nan da duk sauransu. Mun yi a makarantu da dama, kuma mun yi a makarantun secondary school sai muka ci da goyafa zafi secondary school basu shekara su dala duk mun bayan wanda mata kai abubuwa mun koya musu abubuwan da za su yi da yadda za su yi da yadda za su zama jagoransu na gari a gaba da yadda za su samu future ɗinsu da yadda za su rera rayuwarsu. Musamman kusa ya kamata mu zo mu fara da iyayensu, wato university kenan, su ne dama iyayen mata su ma da su tafiyar da yansu har ta shayashe da ya yi yawa al'umma yanzu.
1: A cikin jawabin da ta gabatar shugaban jam'iyyar matan Arewa reshen jihar Kano Hajiya Ummi Tankwa ya kasai, ta yi kira ga iyaye da su ringa sa ido kan tarbiyyar.

0: kadarorin Najeriya ta shekara ta 2019 wadda aka yi wa kuskure ma. Shugaban kasar ya ce bukatar nadin ta zama dole ne babban hukumar gudanarwar kamfanin ya bar mukamin sa. Ya kuma bayyana fatan cewa majalisar dattawa za ta gaggauta duba tare da tabbatar da nadin. Yayin da zamani ke ci gaba da sauya salon rayuwar al'umma, ana ci gaba da ganin sabbin ɗabi'u da ke jawo mabambantan ra'ayoyi. Daya daga cikin irin waɗannan batutuwa shine yadda wasu masu shirin aure da ma'aurata ke wallafa hotunan su a kafafen sada zumunta. Wakilin mu Fatima Kabila Baran ya kasaita yin nazari kan lamarin ga rahoton da ta da mana.
1: Wallafa hotunan ango da amarya kafin aure da kuma yayin gudanar da biki ya zama ruwan dare a kafafen sada zumunta. Wasu na kallon haka matsayin hanyar nuna farin ciki da taya juna murna, yayin da wasu ke ganin yana iya jawo suka, tsangwama da kuma bayyana rayuwar ma'aurata fiye da yadda ya kamata. Domin jin yadda al'ada ke kallon wannan sauyi, mun tattauna da Dr. Lami Yahaya, malama a sashen koyar da harshen Hausa na kwalejin Shari'a da Addinin Musulunci ta Malam Aminu Kano, wato Legal, inda ta yi bayani kan yadda al'adun Hausa ke kallon nuna rayuwar ma'aurata bainar jama'a da kuma muhimmancin kiyaye kyawawan al'adu duk da cigaban fasaha.
2: Gaskiya ba wani tsari a ciki sai jawo wasu matsaloli na rayuwa, wanda hakan yake haifar da abubuwa na sabani wanda ko

0: tukur yagoranci shirin a
1: me kuma ya kawo mu nan
2: ai uwar gida mala siyayya shiga
1: ka manta kai
2: in kayayyakin da muke da bukata akwai su
1: kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
2: kware ku uwar gida basir sto na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar basir sto a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
1: kace mai gida kawai ya rage
2: farin kantin basir sto goruba na ana lemon grass da dai sauran su
1: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da zasu bi domin samun nasu gara kasan
2: basir sto na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samu Alhaji Basir sto akan lambar wayar sa kamar haka 0806 364 0805 ko 0807 87 2 3 5 2 2
1: Masha Allah daga tafarin kantin Basir sto
3: Haji an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
4: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyar da aka gungaje ta da katifar uniform
3: ai adda sauki ra lafiya
4: ki gida
3: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta yan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
4: to ni ma mai gida fa gaskiya
3: na fahimce ki za a sabunta dakin ki da katifar uniform
4: ina godiya mai gida
3: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
0: to welcome kids Bara mu faro shirin namu daga rundunar antiphone snatching wato rundunar da take yaki da masu kwacen waya a jihar Kano inda kamar yadda

0: samarwa da wannan kasa tsaro inda ministan tsaron ya jaddada cewa daga yanzu babu wani uzuri da dakarun tsaro za su bayar na cewa sun ki tunkarar ƴan ta'adda game da ƴan ta'adda kayar baya da sunan suna jiran umarni daga sama wanda duk wa aka samu da irin wannan ɗabi'a san ya shi cikin jerin ƴan ta'addan da zai fuskanci irin hukuncin da ake yi musu wanda kuma hakan ke zuwa yayin da idan muka dawo wannan jiha ta Kano zamu fara da wata ziyara da shugabannin kwamitin matasan malamai na jam'iyyar APC karkashin tsohon SA a hukumar Hizba Honorable Mujtaba Rabi'u baban Usama suka kai wa dan takarar sanatan Kano ta tsakiya Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau har ma Honorable Mujtaba ke shaida masa makasudin wannan ziyara ta su
1: da kuke ba san da wannan gwamnati kamar yadda kake gani a gaban ka sabar da shi a gurin mu ba wannan kusan mu yanzu za mu yi amfani da shi wajen tallata shi shi yasa da aka ce mana sadarar jiya ta tara wata kura ta tashi amma yanzu tana ina kalaba to amma aka ce ga zaki ya zo yin kunci to ina ji zakara ai da ma da yayi wannan tsara da ma zai to kuke ba san da wannan kura da kai mun zo ne da aiki kan fada da kafada mu ya zama wani su mutane ne wanda za mu rinka tafi ali wani zuba da mai girma sadarar wani zuba da yanki mai musulunta a yi a zaune ko a wani dan zanguwa da sana'a duk mun
0: Bayan da Honorable Mujtaba Rabi'u baban Usama ya shaidawa Sardaunan da yake yi wa jam'iyyar APC takarar sanatan Kano ta tsakiya makasudin ziyarar da suka kai masa daga bisani Sardaunan ya bayyana jin daɗi ga irin tariyar bayan da suka yi kan ayyukan da ya samu damar aiwatarwa da al'umma a bayan lokacin da ludayin sa na kan dawo
2: inda an tsaya saboda al'amura na siyar da su abubuwan da suka gabata ake shauƙin su kuma ake tawo da shauƙin su har zuwa yau da yawa waɗannan an daɗe ba a ga fuskokin juna ba sai a sanar da wannan tawo jinjina muku kwanan

0: nomuna bakanka wanda suna cin kayanka ba sa kaunarka kuma ka duba profile din su ka tara sa daki kowa a kira number waysa idan aka ji tayi kirarin madugu to baya tare da kai
1: wato rufe kofa kuke yi da barawo kenan
0: to ai shi yasa na fada commissioner ya da labarai ka kwantar da hankalinka wayennan da suke maka hasada gamboliya ja'in da shi da wannan dan talakawa din wanda ke waye wakilin talakawa ko kuna so ko ba kwa so amma barkin da nayi yana cikin gaba gaba a gwamnatin abba da za a ci zabe in Allah
1: amma kar a ce ba kwa san ai gyara kayanka tunda wasu suna ganin cewar kamar gyara kayanka suke yi
0: mallan hasada ce wallahi ta riga ta cinye aikin su shi isa kullun su na goda suke ci gaba ko kuma kullun sai dai ku zauna a haka dama shi wannan gamboliya ja'i kullun ya ganka a cikin bakin ciki yake da hasada yadda ka san zai mutu in Allah ya da sai ka mutu da bakin cikin commissioner ya da labarai
2: matashi Abdul

0: biyar ga mu shigowa ma cikin mu isa mu muka ga zaman ba zai bar mu da shi muka tafi muka bar mutanen a nan bukatar sai ta ma ta sake biya haka ya sake dawowa muna cikin jam'iyyar PDP a shekarar 2019 yace a shi lalle sai ya shigo muka hakura hadan takarar mu ma na gona 2011 da mutane masu mukamai duka suka zauna tare da shi bukatar sa ta biya wannan ma shekarar 2023 muna tare duka cikin jam'iyyar NNPP muka fahimci kawai su yake mana kisan gwani muka tsallake muka tafi amma mutanen ma kaga sun zauna tare da shi to ina nufin cewa a duk sanda iyo wannan abu mallan ya fito ita bambami ko ya gaggaya man magana shine zai fahimci cewa mallan ya fahimci siyasa saboda shine maraka to ba ita bace kuma sakamakon zabi a Kano mafi yawanci kuri'ar ta haura da yawa ta kai 100 shine za ga wanda mutum ke samun nasara da ita to da yadda Allah wannan karan wannan dan takara taka da kodai yaushe za a ce a je ganin likita ta kazo ka ganga masa wannan dan lelan abu shi da mutala karu kokai zame muku insha Allah ka ji can ka kara ta kai da su ba abinda za ku ci a Kano da yadda ubangiji anan za a gane cewa mallan ya fahimci siyasa
1: ficewar Musa Baba da Alan Babu dadewa sai muka karbo bakuncin honorable Sani Baleria Sani me nage me manjagara wanda shi kuma ya shigo yana so sawa Kabir BBC da manjagaran nasa kan wasu kalamai da yace ya furta da yace sun yanka masa wuya a siyasance
2: Kabir BBC Dala ya ce a zabe na 2023 Nasir Isu gauna sukai duk da in ka duba tarihi a shekara ta 2027 aka kama wata mota makare da kuriya lauyan PDP gabatar da ita a gaban mai shari'a Adamu Jauro aka kai malamin nan ya shiga kotu da Alkur'ani yace bai san wannan abun ba wallahi tallahi wannan karan ba za mu bar wani idin gatin karan sa babu ka an kwaci takara an ba malamin nan ba
3: amma kar a ce kun ketare umarnin da gwamna ya muku cewa duk masoyinsa ya mara mallan shekaru din nan fa
2: to Kabir BB

0: matan al'ummar jihar Kano. Tun bayan zaman sa gwamnatin jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf yake ta fadi tashi domin ganin ya biya masu haƙoƙi haƙoƙin su dan sauƙaƙa musu da ganin sun gudanar da rayuwar su cikin aminci ba tare da kuntatawa ba. Babu shakka gwamnatin ya dade yana shan yabo tun lokacin da ya fara biyan haƙoƙin yan fansho waɗanda suka rasu da waɗanda suka kammala aiki ba tare da an biya su ba, inda gwamnatin ya kashe biliyoyin nerori domin biyan haƙoƙin waɗancan mutane. Baya ga yan fansho su ma tsofaffin kansiloli waɗanda suka yi aiki a zamanin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba a bar su a baya ba, sai da gwamnati Abba Kabir Yusuf ya biya su haƙoƙin su. Bayan kuma biyan su haƙoƙin nasu ne yasa ƙungiyar tsofaffin SSA da SA da PA waɗanda suka yi aiki a zamanin Dr. Abdullahi Umar Ganduje su ma suka haɗu ƙarƙashin inuwa guda tare da yin kamun kafa ga mai girma kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya. Suka ce yayiwa Allah yayiwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yadda ya shige gaba aka biya tsofaffin kansiloli su ma yayi musu jagora ga mai girma gwamna injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf domin ya biya su haƙoƙin su na sallama waɗanda ba a biya su a baya ba. To da yake kwamishinan Karimi ne ya karbi wannan roƙo na wannan kungiya ya kuma shige gaba har ya samu mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf wanda cikin karamci da kyautayin sa ya amince zai biya waɗannan tsofaffin SA da SSA har da PA duk da dai a tsarin gwamnati bayan sun kammala aiki ba su da wani haƙƙi da ya kamata a ce an biya su, amma kyautayin gwamnan yasa ya amince zai biya su. Hakan ce ta sa kungiyar karkashin jagorancin Honorable Gida da Ahmad Sattatima suka je kafa ya kafa har ofishin kwamishinan yaɗa labarai da harkokin cikin gida na jihar Kano Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya domin yi masa godiya bisa yadda ya jajirce har gwamna injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf ya amince zai biya su haƙoƙin su. A yayin wancan taro kuma mun jiyo Gida da Ahmad Sattatima bayan yayi godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf da mai girma kwamishinan yaɗa labarai Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, har ma yace kungiyar ba iya godiya ta zo yi ga gwamna da kwamishinan yaɗa labarai ba, bayan ta gode musu kuma ya zama wajibi a gare ta karrama su bisa yadda suke hidimtawa al'ummar jihar Kano birni da karkara.
1: Mai girma kwamishina na wannan magasu da ziyara ta musamman da manyan jihar Kano local government 44 maza da 84 wani gishin muka ji wato na farin ciki wanda ba za mu kasa a kuyuwa ba, muka ga ya kamata ku kawo ziyara ku kare jaddada ziyara kasancewar muna so mu ji daga bakinka cewar mai girma gwamna ya sa hannu ya sa hade.

haifa duka na gidajen su suka karkara aure. Kuma ma da dama nan mun yi nasiha cewa kowa darin wato me gidan mu a da, tunda yanayi ya nuna makarantu a jihar Kano, in ka je duk makarantar da kaga an taso ɗalibai mata, ka ce wannan makarantar iyayen jihar Kano a nan suke. To muna so mu koyi da mai girma gwamnan Kano Abba Kabir.

aiki ake yi shugabanci ko ana sauraron al'umma da koke-koken su wannan ce ma ta sa ne girma ko ba na jin ko gwamnatin tarayya ta biya irin wannan kudade ga waɗanda suka kammala aiki don su dawo hayyacin su wanda a baya in za a biya mutum ka'ida ce da dole sai ka san wani sai wani yayi maka tsani commissioner ne advisor ne chairman ne dan majalisar jiha ko na tarayya shi zai dauke ka a biya ka amma yanzu in ka je ofishin Hadu Fage wato kamar ka je sahat suto shiga kawai zakai kana zuwa da ka duba za ka ga sunan ka mai girma gwamna ba zancen sai an fita hannun wani ake kafa sunan ma'aikata ake biyan su tun ana ma faɗa a kafafen yaɗa labarai har an wayi gari biya ma ake ba wanda ya sani saboda haka Allah ne da kansa ya ce wato yana son masu kyautatawa inna la yuhibbul muhsin me girma wannan Kano kana kyautatawa al'ummar jihar Kano kowa kana biyan sa ta inda ya dace domin in an yi magana akan aikace-aikace al'ummar jihar Kano sheda ne ba inda zaka je baka ga aikace-aikacen injiniya Abba Kabir Yusuf ba na layin kasa birni da karkara haka idan an zo magana sauke nauyi wajen al'umma ko jiya nan naga wannan ta goma shi da yayi da yanzu mun ga na mun gama aiki muna sa ran a ba mu wani abu don a taimaka wa tsarin demokradiya a kyautata mana to amma jiya ba naga ya ba wa SSA da SA da PA kulotai kakkaf waɗanda ya rada a tsarin gwamnatinsa wannan yana daga cikin kyautatawa saboda haka muna so mu gaya wa duk wanda yake da ƙalubale domin akwai wanda yake wato tsohon deputy governor ba mun ji ya yi ikirari cewar da an fita shawararsu da ba a biya ma konsulolin da suka shuɗe ba ga wannan ba kishi ba ne ba ci gaba ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi imanin ku baya taba cika sai kun so dan uwanku abinda kuka so kanku saboda haka mu da aka bawa ga kansuloli mun yi farin ciki mun tiya su da murna kuma mun so musu wallahi kamar yadda na faɗa ko ba mu saku ba mun shaida ana yi wa al'umma ballantana har an kai magargarar da muka samu labari muke so a jaddada mana

0: yanzu da Adamu za a dinga wannan sallah sallar a ce sukutin da guda gwamna na Kano ana wannan tambade wannan tambade din da shi a yi nan da shi a yi nan da wannan a yi nan ya dace
1: muna
0: kawai nan muna nutsan muna zauren mu kalma abu ne da saboda kansuloli da aka ce da badan da an yi shawara da shi da bai ba da dama bai ba to kuma ga sunan yan wannan forum din kuma ina tsammanin in yaji an bayar da kudin ku kuma zai magana to ni ba zan ce komai ba ga kunan gashi muna yin godiya kwarai da gaske saboda irin girmamawa da so mai girma gauna na rada shi a matsayin Grand Petro na wannan katafariyar wannan kungiya mai albarka ina ganin an ce wannan kungiyar wannan forum din ba za a musalta shi da shi ba dan wanda zan musalta shi da shi kawai forum na tsofaffin kansuloli kuma sai aka yi sa'a yau cikin ikon Allah sai zamana katafaren wancan forum din na tsofaffin kansuloli suna tare da wayya wannan forum na yasashe da ni a waje na wallahi kore ka yanzu a sha
1: ba
0: ko ba komai na san ina da wata bataliya da wallahi ba mai iya tarewa
1: din
0: mun fito kuma ba za ka iya sanin ta ina za mu fito maka ba ga gabas ko ta yamma ko ta kudu ko ta ko ta ruwa ko ta sama kuma ina so in ga tsari gadan-gadan kuma na farko a cikin tsarin waɗanda za mu aiki da su a tsari na mai girma gwamna na tabbatar da nasarar mai
1: girma
0: bayan Allah ya yarda zan yi kokarin yadda za a yi a samu gana da mai girma gwamna gashi a ci gaba da abubuwa a ci gaba da abin da ya kamata a yi kuma wannan appointment da aka yi mana na wannan karamci mun karba kuma ina tabbatar muku mai girma gwamna zuwa da daddaren nan shi ma zai samu sauki

0: akwai wata farauta da muka taba zuwa wasa ne muka je kuma sannan Adahama murgayi Adahama
1: baban Shagari
0: yawa baban Shagari shi ya kidan a can kace ne aka ce
1: Kaduna kenan
0: Kaduna idan ka je kawo akwai titi da yayyo haka shine ya tafi hanyar kasuwar magani doka kaciya ga sunan har kwai wannan titin to mun je aka ce ne akai kidan bishi to sannan biki ne to a lokacin da ma gaskiya ita kaciya ba musulmai sosai akwai musulmai amma dai gaskiya da muka ji to akwai wani kauye a haka da ana cewa da kauyen doka dan duk mutumin da yake a wajen yanzu ya san doka akwai yan bishiyoyi wasu ita suke cewa doka amma a wannan garin sunan shi doka wallahi masallaci ba dai ne to a lokacin ne idan za ka sai ka tambaya ya hu ba da sha'awa za ka ganshi mai mai kogashi mai kauri mai haske
1: mai wajiya
0: idan kai shiru baka tambaya ba wannan sai ya rude ka sai ka je ka ci abin da musulunci bai da yawa ya hana to an yi wasan an yi daurin auren nan za a fara wasan nan akwai dagacin garin ko ku in ce hakimi tunda a lokacin da ya dagace ne amma daga baya naji an ce an yi wa ita kaciyan hakimi sai ce idan aka yi wasan nan akwai matsala saboda tuni in mafaruta kanawa sun shigo to dama kuma a lokacin ita Kano ka san kuwa menene ta yi suna yawwa ba wai mun yi suna ne wajen tashi hankali ba a ka san ita Kano kwarjini Allah ya mata ko a menene

0: abinda muka fita a cikin mutum 12 ko wata mota musamman duk abin da ni na harba mallaki na ne ba tare da an raba ba ya tsarin yake
1: tsarin ba haka yake haka yake ba to kana ji da can kamar wanne kamar yadda nake baka labarin waccan farautar da muka yi a wancan lokacin da kun baya kafin muje kafin zamu misali ka gani akwai shugaba saboda a lokacin ba wani shayi-shayi ba shayi-shayi dai ko da akwai shi biyawaita na kwaro ya zama na kwaro kuwa kamar yanzu ba ka san shayi-shayi shi yake sawa wani ya ki ganin girman wani ka gani amma a wancan lokacin akwai biyayya akwai shugabanci shugabancin nan kuma in aka ce wannan shine shugaban tawagar nan dole ne ka bi shi kuma ana da haɗin kai idan ka ce ba ka bi shi ba wallah sai dai a ware ka a ce to ba ka bi mu ba ka gani ka ga ina da tasiri kenan to idan aka yi farauta kamar da ka ce idan aka yi farauta abin da ka kamo naka ne ba haka bane in aka yi haka ashe babu haɗin kan kenan ai idan aka yi farauta ba a so mutanen gari su san fuso a ce ai da
0: ta
1: samu mutanen gari su san ma naman wani ne a ciki ya harbo shi saboda kada a rinka ware shi a rinka cewa ai duk shine
0: jarumta
1: yawwa dan haka misali kaga idan a ce a cikin tawagar wani ya harbo a ce shugaban tawagar shi bai harbo ba kaga kenan ana so a kware mishi baya a nuna kamar shi bai iya ba
0: kuma dan adam ba zai ji daɗi
1: yawwa to kaga shi yasa ba a so a yi haka idan aka je aka yi farauta in aka yi wannan tawagar idan abu ɗaya aka harbo ko biyu ko uku kawai wannan tawagar ai ita ce ta yi wannan farautar a dunkule haka ake cewa ka gane saboda haka ne idan ya ga ana yi mashi biyayya shi ma duk abin da ya ko faɗa ne ya tashi wallahi sai dai a kashe shi amma ba zai iya gudu ya bar magoya bayan shi ba to su ma kuma yarina za su yi su kare shi gara a ce wani a ciki aka kwanta ba uban tawaga ba saboda idan aka kada uban tawaga to za a ce fa an ci
0: wannan tawagar da yaki
1: yawwa amma idan yaro ɗaya aka kare ba za a ce an ci wannan tawagar da yaki ba ka san shugaba yadda yake Allah yana so ya samu wani kwarjini wanda su kansu ba sa so a ce ai shugabansu aka abin nan
0: me yake bayuwa mutum ya zama shugaban tawaga
1: abin da yake bayuwa mutum ya zama shugaban tawaga abu uku ne na farko in aka ga wanne ya fi shiri a ciki don ba za a sa shugaban tawaga a ce magoya bayan sun fi shiri ba don kawai ina takamin ina da yawan shekaru ka gani sai an duba dama ko da can bai yi jarumta ba in dai ina da shiri a jika za iya sa shi ya zama shugaban tawaga ka gani kuma mai kamala wani dan fisu kamala ko ta girma ko ta karfin jiki haka da kuma ta shiri ka gani za iya sa shi idan kuma aka ga ina da karfi amma ba shi da shiri amma a cikin tawagar akwai mai shiri amma kuma bai kai karfin shi
0: ba
1: ka gani zai iya sa mai shirin nan ya zama shugaban tawaga shi wannan mai karfin ya zama
0: mataimakin shi
1: ka gani yawa ana duba haka
0: to ka san mun sha faɗa cewa shi wannan shiri kusan yana da masu bibiyarsa mabambanta wani labarin bajinta yake bukata wani kuma duk kalmar da ka faɗa yana nan ya rubuta ta kuma yana buƙatar fassara ta akwai 'yan jami'a da yawa da suke nazari akan wannan shiri dan al'umma su sani menene shiri ya ce wanda ya fi shiri
1: alhamdulillah
0: yawa to kaga wasu ba san wani sai tunanin to me shirin
1: alhamdulillah
0: ya shirin kuma yake
1: misali kamar kai da ka sawo riga mafarauta din nan da hula ta mafarauta ko da mutum bai san ka ba in ya gani zai ce kai ka ga wani garjejin kaura ka gani ai yawa alhamdulillah to ai abin da take nunawa mutum a fili ka gani kana da maganin wuka

0: shine kaurantaka.
1: Maganin wuka shine kaurantaka.
0: Shine kaurantaka. Ka gani? Sai abin da suke biyo bayan maganin wuka. Maganin kwalba, maganin sanda. Ka gani? Kau dabara duk waɗannan suna bayan maganin ƙarfi a wajen kaura. Ka gani? Mutum a ce ƙarfi, ƙarfi da ƙwari da baki baya kama jikin shi. Ko da kwalba za ta iya kama shi. A yadda majalibi. Ka gani? To, idan ka ci maganin wuka, maganin sanda, maganin kwalba. Ka gani? Aka ce kana da kau dabara mai kyau. Ka gani? Ai kana da shiri a jika. Ai shi shiri abin da ya kunsa kawai kariyar jiki. Kariyar jiki shine shiri. Ka gani? To wani ina hadawa maganin karfe, maganin koko in ce maganin wuka tunda wasu sun fi sanin a ce maganin wuka. Amma dai maganin karfe a dunkule kenan.
1: Amma kai maganar karfe fari da baki.
0: Bambancinsa kai wannan bain karfe, wannan farin karfe, farin karfe misali irin kamar aska tuwan zamai. Ka gani? Kamar wuka irin
1: ta masu nama.
0: Yawwa, kamar irin ta masu nama. Ka gani? To, idan ma ka ci maganin karfe mai kyau, ba ruwan shi da kawai, kawai karfe karfe.
1: Ko fari ko baki ko mata ne, ko ma wani kala ne,
0: ko ma wani kala ne.
1: Karfe ka ci.
0: Shi yasa ake son ka san maganin karfe mai kyau, mai karfe. Ka gani? Ka dinga ambadi shi. Idan aka ce ka ci maganin karfe mai kyau, to shine wannan ko tuwan zamai, ka san ita ce wacce ba a ci mata alwashi sosai. Da kuma wuka fadin.
1: Taku da aska? Ba a ci mata alwashi?
0: Gaskiya ba kuwa ba.
1: Sai wanda ya shira.
0: Sai wanda ya shirya. Shirin ma ba na
1: kuma ya gada.
0: Ba na ba'a ba. Ka gani? Saboda mu wanda mu muke sanin irin wannan.
1: Wato akwai bacin rana.
0: Akwai bacin rana. Akwai bacin rana. Ware kuwa.

0: wani kuma yawanci ku da kuke yan nagada ba kwa iya bada shi duk bugawar da za a yi ya abin yake
1: akwai dalili kana ji yanzu Allah ya kawo mu wani zamani wani gani yake kudin shi su shi ne zai sa a bashi maganin karfi ka gani wani kuma biyayyar da aka saba yi ana yi

0: ana yadda da mutum sosai ana bayarwa wani zubin biyayyar yaro kai za gani wallahi ba zai ba komai ba
1: sai
0: ka dauka ka bashi kuma ka hada mushi ka bashi ka gani biyayya kawai to amma biyayya ce irin ta yanzu ka gani ka san ta bambanta da irin ta da ka gani zai iya kawo maka wani misali akwai bako waziri shaida ne amma in zai iya tunawa akwai wata fita da muka taɓa yi na ɗebo ta ga wani zamai ranar sallah ne muna irin zuwa gaishe-gaishen sallah haka mun tuwo haka to ni na sau ina da rawani wannan ba wai na faɗa ne ba wai zan faɗa ne dan kawai magana ce ta ruwa haka ka gani dan dai na baka misali amma fa ni fa dan Allah ne ba fa dan jama'a sani ba kawai misali zan baka kuma tsakani ga Allah na sau manyan kana da rawani da komai ka gani wallahi tallahi na hango mahaifiyata ta dauko ka ka gani ban cire rawun nan ba haka naje na karbi kana na dura akan rawun nazo na ce sujira naje na kai mata kira na dawo nazo dau ta ga muka tafi
1: wanda in yaron yanzu ne
0: ka gani amma amma ba fa na faɗa ne dan duniya ta
1: kai misali
0: ne
1: kake kokarin
0: ka gani
1: sabanin yaran yanzu
0: to ba wai na ce yaran yanzu ba su iya ba ka gani amma dai yawa amma dai misali na kawo
1: kowa ya sani tarbiyyar da ta yanzu ba daya bace
0: yawa
1: da girmamawar ma
0: da girmamawar
1: da kuma hakurin
0: amma wallahi in mutum yace zai yi wa mutum biyayya dan ya samu lakani wallahi sai ya samu
1: dan asali din
0: wallahi sai ya samu ka san shi ita rayuwa ko a bangaren menene ita take ko a masau ayya harkar sarauta
1: farautar ta biyu ita ma ta abin al'ajabi wani abin al'ajabi da ya faru wanda wala Allah naman ma bayan an cin masa saboda kuma kumansa ba iya samun su ba
0: kaji waziri ma ina tana mun saboda shi ita wannan farautar ma da shi akai
1: tare da shi akai alabuda
0: ina
1: ya zuwa waziri
0: dajin kwanyawa
1: dajin tsanyawa
2: kwanyawa
1: a ina yake gaban kara
0: to a lokacin amma yanzu ba mamaki ko yanzu dajin ya dan fara zama abin nan ka gani to a lokacin dama a sannan ba a yi wannan sulhu wannan mafarauta ana zaune lafiya ba
1: ke duk wannan kusan ana tashin rigima
0: tsakanin yawa a wancan lokacin ana tashin wannan kafa kura kafa ya da kuri amma yanzu duk babu wannan kawai an
1: samu sulhu da masala
0: an haɗe gaba ɗaya an haɗe ka gani an haɗe ai yanzu auratayya ma ake da sauran ai kawai zaman lafiya ba ya da kurawa ba kafa kura kawai duk ɗaya ne yanzu duk ɗaya ne za mu iya haɗuwa a farauta a wajen wasa a gidan biki a ina ne amma da can duk babu haka ai kaga an yi zaman ɗan jahilci a da kaɗan ko kuwa amma yanzu ai ba ƙaramin taimaka aka yi ba wannan sulhun da aka yi
1: insha Allah to labarin za a ba mu na wannan din shi me ya faru a
0: oho wannan
1: ƙaurawa ya ma ka ce sunan garin na
0: kwanyawa ba a cikin garin kwanyawan ba ne a dajin
1: kwanyawan ne shi ne yake da iyaka da Katsina ka ce
0: ba wa ya yi iyaka da Katsina da kuma can wajen kasar rogoma ta dan shafi wajen to mun shiga hadda su murgayi ƙaurafura aka shiga wannan farautar su to shi ne aka haɗu da su dogar tsohon mari a gani to daidai labarin irin wannan ba su ake a dawo da shi
1: ba shi race kawai take tasowa tunda an riga an yi sulhu

0: tsuba tada fami ba fami za aiwa mafarauta ba
1: to kai dai an danyi rigima lokacin dan a cikin togon ma har aka tsinkiya wani yatsu biyu na hannu an ce mishi ko a yanzu ina nan da ran shi ko a yanzu babu yatsun nan guda biyu sanadiyar wancan
0: wato da inda za a fita farauta sai an fafata da juna saboda wannan kafa kafa da
1: yawa ba wai duk fita farauta ba

0: suna kai to a ciki akwai matasa karani wa'annan za su rinka gwa magana ai kaza wannan magana za ta iya har zuwa wani a cikin wacce togar kaga ana fara yo harbi ko harbi da danko ko harbi da kibiya ka gani na duya maka a wancan lokacin fita farauta da dama zaga ba a fita ba da bindiga daga kawai sanda gariyo takobi sai kannuka sai kibiya
1: tunda zamani ya ɗauki ruwa
0: kuma an ga an fi samu da ita bindigar ita ɗau duka ne kawai inda ka harba inda ka iya hannunka zaka kayar
1: zaka samu nama da
0: insha Allah kwarai kuwa
1: an ce za ku fita farauta kukan daura daji a wancan lokacin ya ke daurin daji
0: ba daura daji ba ai idan an daura daji ko me za ka mu ka gani idan mutum baya so ku tafi farautan ne ina da abin da zai shirya wannan muguntar sai shirya muku muguntar ko kun tafi sai daura dajin ina gida ka gani sai daura dajin ku je ko bira ba ku kamu ba to idan ku za ku tafi kun daura daji me amfani daure kun je ba ku samu komai ba
1: ma'ana an da daura daji haka ake fita
0: a
1: dawo
0: a dawo
1: fita haka za a dawo
0: in dai aka daura daji ko bira ba za ka tasa ba shi ne daura daji ka gani sai dai ka ce ana neman sa'a ta fita ko mutum yayi turare a gida turare na neman sa'a na albarkar daji ka gani albarkar hannu duk abin da mutum ya hara
1: isamu nasara
0: to duk irin wannan ana yi amma ba daura daji ba
1: idan farauta ta yi idan dawa ta yi nama ya adadin naman da ake samu a farauta mafi karancin ba a yi nasara ba a samu kamar nama nawa
0: in aka yi sa'a
1: mafi karanci
0: a samu kamar manya guda uku kanana kuma a samu kamar guda bakwai goma ka gani amma manyan nama a samu kamar guda biyu ko uku shine karancin samu amma in dai dawa ta yi nama sosai kamar manyan nama ana iya samun kamar guda biyar guda bakwai har goma ƴan kanana wannan ko sai a nemi ayyukan shi
1: an ce kuna tafiya da mai da gishiri da waye
0: gaskiya ne ana tafiya da su saboda akwai dajin da zaka yi ga kun yi nisa ga yunwa ta kama ku ga kishi ya kama ku abun da aka samu inda ashana da gishiri da magi mai ma bamu cika tafiya da mai ba in dai an barbada gishiri da magi akai aka gasa ai nama ya zama abin nan
1: shi dabbar daji tafi da manka tice kenan
0: kware kuwa ai akwai zai wuya ka samu dabbar da ba kitse a jiki amma in dai aka hada wuta za ka ga wannan man ina na so akai ai ba ruwan kuma da sai kun tafi da wani mai ai in dai aka ce akwai gishiri ai an gama
1: ta fuskar daɗi naman jeji da naman gida ne ne fi
0: abin da ya sa ne shi naman daji ya fi daɗi saboda shi sai lokaci ka gani shi ko na gida kusan ɗan na yau da kullun ne duk abin da kake cin shi yau da kullun sai ya ginshe ka duk abin da za ka rinka daga mashi kafa da samun shi daga lokaci da sai lokaci za ka ji kafi
1: zumuɗi
0: ɗauwa kafin zumuɗin cin shi da jin marmarin shi ka gani haka ma za ka ji kamar ya fi kowanne daɗi kabuta
1: akwai wani labari da na taɓa gani ban sani ba ko haka ne ko ba haka ba ne an ce wani sa'in kun fita farauta akwai dabbobin da in kun zo kuna dafa su wai suna dawowa

0: ya zubo da yawa
1: sai ta saje da shi
0: wallahi sai da muka kusa taka ta ma sai muka ji motsi ashe ita ce muka dauka ashe a lokacin ma bacci take ka san ita baccin ta ina dadewa shi sa wasu suke hada lakanin sa mutum bacci ma da kasa
1: saboda dabi'ar bacci
0: wa tana da wannan Allah ya mata wannan baya ta bacci tana cin abinci wanda zai ishe ta kamar kwana uku ma amma kuma tana din ta dau bacci kuma sai ta yi kamar wanda ya wuce mana kwana uku
1: ana bacci ba tare ta motsa ba ko me zaka zo kai a kusa da ita ba lalle ta farka ba
0: to mun taba kama wannan muka zo muka yanka muka fedi aka zuba a tukunya ta dade tana abin nan wallahi sai ga namu ma shi ma ina motsi to wai a lokacin ne ma take farka
1: bayan ka kama ta an sa ta a tukunya sannan kuma zafin wutan ne farka ta
0: wai sannan ne za ta rinka farka a sannan ne za ka ga namu ina motsi to in ba ka san ta ba wallahi sai ku zuba ku gudu
1: ita ya ake mata fede ta ake kowa wai sun ce naman ta kamar naman kifi
0: kamar na kifi kamar kuma dai na maciji tunda ka san siffar maciji ne dai tai kamar na kifi yake farin nama ne gashi sala sala mai
1: kyau sala
0: kuma tana da kaya kamar na maciji
1: na maciji
0: to
1: a lokacin da kuka ga tana wannan naman yana motsi
0: da ai dama mun san sharinta a lokacin ne kawai sai muka ci gaba da azabuta kawai har ya dena motsin kuma irin wannan ai dole kai ma ka san za a rinka haduwa da naman daji masu kwankwamai aka hatta bushiya da ka sani mai kaya wallahi akwai wacce muka kama sai kawai za ka ji tana kukan jirage-jirage wata yi wallahi
1: me bambancin bushiya da beguwa
0: akwai bambanci mana
1: duk su ne masu wannan kibiyar da wasu mata suke amfani da ta gurin tsifa
0: mace
1: daga ciki
0: ita beguwa ce
1: shi ne mai tsayi
0: amma ita bushiya ai tsayin kayarta ai ba
1: yacce karama ce
0: yawa kanana amma duddi yawan su daya kai yawan su daya da na beguwa
1: da na bushiya
0: kuma siffar bushiya siffar beguwa ka gani bambancin su girman kaya
1: to sai ta dinga kukan jarirai
0: idan ba ta so ku kama ta ko kuma wata din shi umarce sai ta muku shi umarci da hakan amma wata ko da ba shi umar bace sai ta muku dan ta dora ta ku da kubarta
1: wanda bai da shiri zai iya tsorata to wanda ya tsorata wani abin yana samun sa
0: ba abin da yake samun shi amma dai ka san cikin tsoro aljani yake shiga ka duk mutumin da kaga aljani ya shige shi lokacin da zai shige ka sai ka dan ji tsoron wani abu kana dan ji tsoron wani abu sai shige ka
1: in ka dake ba
0: ba zai iya ba
1: ka yi maganar dabbobi masu kwankumai saboda masu kallon mu je musu da tsarabar dabbobi kamar guda bakwai haka wanda suke da kwankwamai
0: kaga maciji ana son masu mai maciji na iska
1: banda wannan dafin nasa
0: musamman a cikin bakaken aljanu a cikin
1: bakaken
0: maciji akwai masu iska sosai ka gani a cikin gafiya ma gafiya ma wannan
1: dai gafiya da mutane
0: su ke fara ma akwai mutumin da ya rasu sandan kuma ya kamo aljana gafiya kuma an san haka a garin mu wala sai da ta kashe shi gafiya ce ji hako ta rami ya ganta fara fadda ita
1: me kun yanda aka saba ba kan
0: haka
1: ruwan gida haka
0: to duk da haka ya kama ga tana kallon shi tana kura mishi ido ya dai tsoratan amma dai sai da ya ban amma tun da ya dafa ya ci tun da ya ci naman nan wallahi kama ciwon cikin nan ya warke wallahi sai da ya tafi lahira kaga zai iya ci sanadin ta ne kuma kafin ya

0: abin da ya danganci jeji, musamman daurin jeji. Wani sa'in akan yi magana ka ce za a iya zuwa jejin ya kasance ba a samu komai ba saboda yanayin daurin jejin da aka yi. To tana iya bayawa koda ba a daura shi jejin ba a shiga, musamman irin lokacin damina ko lokacin sanyi, duk da yake wasu dabbobin da ake samu daman kamar suna tafiya ne da yanayi. Wane yanayi ne farauta tafi daɗin zuwa, a yanayi na sanyi ko a yanayi na zafi ko a yanayi na damina?
1: Lokacin da farauta tafi daɗi, to duk a lokacin gaskiya lokacin bazara tafi daɗi, saboda lokacin bazara lokacin zafi ne.
0: Kuma ana samun dabbobi da suke
1: ai a sanannu ma aka fi samu
0: dabbobi,
1: eh, saboda a lokacin na cikin rami ba iya zama a cikin rami
0: saboda
1: zafi, dole sai ya fito waje.
0: Kamar mu ne
1: na cikin kogo ba iya zama a cikin kogo, dole sai ya fito waje. Ka gani? Zafi, saboda zafi kana tafiya ma sai ka rinka ganin balle wannan ababban za ka ita bushiya din,
0: bushiya
1: wanda in da bazara ne sai ka kusaye buhu guda, inda za ka rinka tafiya kana duba cikin gonaki
0: kamata buhu guda
1: kwarai kuwa. Ka gani? Lokacin bazara farauta ta fi daɗi, kai kana tafiya iska na fifita ka ba za ka ji
0: zafi ba,
1: yawwa. To daga nan kuma sai lokacin ita da damuna, abin da ya sa ba ta daɗi saboda ciyawa da abin nan duk ya yi duhu, in ma ka koro nama zai saurin ɓace maka, sai ka zo ka wuce ta kusa da hima baka san.
0: Amma magani ya fi daɗin ɗiba ba?
1: Eh, a shi ma ba da damuna.
0: Za nake wata ciyawa za a ce a yi lokacin damuna?
1: Ai, ita ma kale ta muke sai da kaka.
0: To
1: ka gani, sannan sai a ɗebe ta. Ai, a lokacin ita ma ta gama riƙa duk abin da za ta yi na jikinta, ta gama. Ka gani? Kuma lokacin ruwa ya ɗauke, a lokacin kuma duk kowanne in bishiya ce in ciyawa ce menene kuma ya na take da jiki. Amma in ana yawan ruwa, bari na baka wani misali, ko da a bishiyoyi ne kaga dai darbejiya ita ce mai ɗaci, ko a ce da damuna cikin tsalilin damuna kai guturo jikinta kaɗan ɗana, sai ka bari in za ka iya riƙe ɗanɗanan nan, ka gane? Ka bari kuma da kaka in ruwa ya ɗauke ka kuma yanko da jikinta kaɗan ɗana, za ka yi gane bambanci. A lokacin kaka ɗacin na tiyafi.
0: To na ga mun shiga lokacin tsaraba, saboda na ga lokaci yana rarar mu. Masu kallon mu da ma waɗanda suke biyo mu akwatin talabishin ɗinmu na Rahama talabishin, a tauraron ɗan adam na Nakon Sa da kuma wanda suke kallon mu a Free TV da ma waɗanda suke kallon mu a rahamman hajojin zamani da suka haɗa da Facebook, YouTube, TikTok da kuma waɗanda suke sauraron mu a tashar mu ta Rahama Radio mita 97.3 a zango na FM. Bara mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci kaɗan, muna dawowa za mu karɓi tsaraba daga sarkin wasan wato masarautar ƙaraye. Dauratonku a dakacin mu.

0: wannan mako da tsarabarsa baka da aman wasan da yazo mana da shi yau na ganka da huka wannan tan masu nama ce
1: irin tan masu nama
0: to
1: yanzu misali kamar ranin
0: bismillah to gashi nan ita wannan ake kiranta
1: wannan zabira kenan
0: zabira
1: wannan ita ce zabira
0: ba wacce huka wacce aska
1: aiwa
0: wannan kuma zabira
1: wacce
0: ma wacce sai a dinga ba ta wannan suna
1: ka gani
0: zabira to kusan a ƴan lokutan da ya rage mana gashi nan za a danyi mana tarabar mu ta wannan mako da
1: ra'ayi a gurguje kuna gani ko
0: eh gashi nan ana fito da kayan cikin zabira ya zama na ba komai a ciki ta

0: gashi nan duk kayan cikin zabirar tun farko ga su nan a ciki, amma yanzu an fito da komai na cikin ta.
1: Ni ta goye mu an ba
0: ni ba matsala
1: mun akwai wani kuma cikin nan. Okay,
0: gashi da an kwashi kayan cikin
1: din ma yadi
0: an kwashi kayan cikin jakar ta zabiya
1: yadi ne. Yawwa,
0: da wasu suna maganar
1: cewa
0: jaka ce, to amma su a gurin su yanda suke kiranta zabira. Gashi na an kwashi kayan cikin
1: kama mu
0: bada na kama
1: eh kudi su sai
0: to gashi na an rufe jakar
1: ina
0: wace zabirar da sai
1: kun ga nan ba ko
0: ne ne ciki gashi na wani bakin tsumba ne shi ma an sa shi cikin zabirar
1: a yi bambu da ita ba.

0: kamu ita. Lallaka ita. Lallaka.
1: Okay. Sai na tashi?
0: Eh dan. Kod. Lallaka ita.
1: Okay.
0: Eh kara
1: kuma?
0: Eh kuma yanka.
1: To. To kamar yadda masu kallo suke gani da masu sauraron mu na gida. Zabira ce aka kwashi kayan cikin ta kuma aka rufe ta da wata bakin kalle kuma na tsallaka ta. To gashi nan za mu ga me za a yi mana ita a ciki. Askallan mu gashi nan suna da kalla.
0: Kaga dai an zage ta.
1: Ya an zage ga kayan nan da a kasa ba komai a ciki.

kuma masu kallon mu da sauraron mu su manta shine sarkin wasan masarautar karaye kuma kaura lalo kiru dashinan zabira ce kusan a cikin ta akwai kayayyaki da yawa aka zazzage su bayan an zazzage kuma aka sa bakin kyalle aka rufe yanzu gashinan ba mu san in an bude din me za mu gani a ciki ba me za a yi a ciki su menene da menene za su fito to masu kallon mu kamar yadda kuke kalla zabira ce aka bude ta ba komai a cikin zabirar daga ƙarshe bayan an cire kayan cikin ta an sa kyalle ga zomo nan wannan zomo kyauta ce ga shugaban hukumar sadarwa na wannan gudanarwa na wannan gidan Alhaji Salis Idris ya ka sai aka ce a bashi ga zomo nan sai IQ gashi nan an gan shi

a matsayinka na wanda Allah ya zabu daga cikin muloyin mutane ya danka musu amanar shugabanci amma a matakin kasa ko jiha ko karamar hukuma ko kuma wakilcin jama'ar ka a majalisin tarayya ko na jihohi ka sani cewa shugabanci amana ne amana kuma a bar tambaya ce a ranar da babu wanda zai iya kubatar da masu cinta daga cikin abin da ke kara taimakawa mai mulki samun nasara cikin al'ummar sa shine kallon hotuna ko sunayen wanda suka kasance akan kujerar kafin sa hakan zai dinga tuna masa cewa komai daren dadewa shi ma zai zama tarihi babu abin da zai kwace mai mulki faci adalci da sauki amanar da ke kansa kowa ya gyara ya sani haka kowa ya bata ya sani